0: Oh, nakita usab nga adunay mga potential no ang mga bag-ong players no ang mga batan-on nga players sa Golden State Warriors. Wala na hinuon pod no, wala na pod hinuon si LeBron James sa Lakers, wala usab si Roy Hachimura James to ana sa Philadelphia Sixers, si Roy Hachimura to ana sa LA Clippers, samtang si DeAndre Ayton to ana sa Washington na Wizard. Di pa masuta nato no kung unsa kalig-on ang matag team tungod kay ang precision no. Mura lang kini mga tune up games no sa NBA, sa di pa mga formal nga muabli no ang mga duwa sa sunod o karon nga season no. Siguro katapusan ning buwana magsugod na ang mga formal nga duwa sa regular season sa NBA. Kay numduman nga ang Golden State Warriors wa kini makasulod sa playoffs karon nga adto miaging season tong kay napildi kini sa play-in no sa Phoenix Sun. Mao nga karon nagpalig-on sila og nang hinaot nga makasulod na sila balik sa playoffs ang kanhi depending champion sa NBA kani adto. Kini atong balita sa sports gihatod kanyo sa DPX sa 500. Poy di ba? Ang edad-edaran mahimong mabatanon, mag DTX 500. Ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot ng mga skin cells ug ipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog ug pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals muresulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles ug pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots ug uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga adunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500 atong panit mabatan-on internal organ limpyuhon ug ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag-DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, RNN.
1: Salamat kay kasama ang Edward Ligas para sa atong balita sa sports ni mga oras sa standby. Karang tataon, duman lang sa atong pipila ka mga painom do, mabati niyo pagbalik sa Attorney Rufil Fernandez Banyo. Alas sa indugan pa mga isyog mga komentaryo. Uban po na ako din sa control kasamang Kaisos Menia, Nems Quiñones, o Gerald Albios. Ako sa aming Radyo Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpamina o maayong buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:06 na.
3: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa, lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, Paspas Relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawaya na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang girisitang tambal nga nasawaya na. Paspas Relief nga nasawaya na nga mo work in as fast as 15 minutes. It's Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaroon. Pag-Gremel S Tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
4: Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
5: Ang Strongman's Multivitamin. Na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation.
6: Revicon, tabang aron masagad imo kausog
7: with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Naku, may ubo na si Junior ah. Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
11: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Solmilks for Kids. Tumutulong sa pagmelt ng plema at early signs of cough.
10: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa iyo eh.
12: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Solmilks for Kids.
8: Unilab quality yan.
9: Carbocysteine is the generic name of Solmilks. If symptoms persist, consult your doctor.
13: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside.
14: Baka mas madali ka na magkasakit.
15: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin D3, C, and zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise. Size based on red. Unilab quality and ascorbic acid, vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
17: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza.
18: Salamat. Thank you. I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka o guwapang ihapon.
17: Daugjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
18: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo.
17: With regular use, results may vary.
18: Sa kada pagsulay, kinanglan maayo ka o guwapang ihapon. With the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem, aron guwapa ka sa laban. Gandahan mo with Silk. With regular use, results may vary.
19: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
20: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
19: Let's do this!
20: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
22: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
23: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
0: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
24: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
25: Atong takna mahigalala sa 8:17 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
24: Straight to the Point.
25: Kini nga portion mahigalatod ganato usab sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita, nana dinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients, maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gama sa Heavenly Elixir sa English or sa mas giila kini nato makabuhay o sa life-giving plant sa ngan palangdaan makabuhay, makahatag o kinabuhi. O gisagulan pagigkinig asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C, o yung vitamin B1, B6, o gabi 12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
24: Straight to the point.
25: Oga kinisab nga portion mga kaganatod sab ganato sa EXL Black Coffee. Batunin ang himsog nga lawas og maayong kinabuhi. Uban ang EXL Black Coffee, espesyal, kompleto, di kalidad og epektibo nga mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery og peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Niya ang sekreto alang sa maayong panglawas, ang EXL Black Coffee, ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog og kayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan.
24: Straight to the point.
25: Now, daghantag mga reports karon, mga higala, ang atong kauban to sa gawas nga bahin. Ano na yung report na itong kuhaon niya? Doon na po mga higala tay, mga issues at tumalikan ng impeachment. Daghan mo ko ng accounts, VP Sara. Pero pag cross-examine ni Attorney Michael Puan ni Gawas, sa hinungdan nga nung daghan itong mga bank accounts, ato na yung sigutan nun, ha? Kanya ikaduha mga kagalaan, kining presko ni VP Sara, ato pa na yung hisgutan sa mga kagalaan. Iwason to sa naghisgot. O ingon man mga sukit di paminaw, ang nagkadaiyang mga issues ining hagpat-hagpaton ta lang ng impeachment asa ta dapit kay laay na magod kayo at ipakuan ang tanan. As makaing hearing, di mo pwede nga akong i-discuss tanan diri ang mga higala nga pabati ito tanan ang kinitibukan at dantag siyam siya. Basig laayon po mo diha hinoon. So muna ato lang pujut-pujuton asa ang highlights sa hearing kagahapon. Okay, so muna yung mahitabo mga higala. But before ana, naputay mga balita mahigala nga labihan ka stressful. Ano sa ta sa mga nasakpan na minaw sa DYHP busa makadawat mga pahalipay gikan sa tong Sibiyana na sulin niya karon sa kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin
24: DYHP Tata Araman Report.
1: Mayroong buntag ka sa mga regimen na ito ni Rufil. Mayroong buntag sa kanang soaking tig paminaw na itong stasyon DYHP. Live dito karon sa Cebu City South District. Nilainaw sa Masreki makadawat sa itong mga pahalipay nga bugas o chorizo. Isipa salamat sa lakanun ay pagsuporta sa itong stasyon DYHP. Sila Virginia Gloria, Nicolas Lim, Lina Pansacola, Brenda Sabilla, Maribel Tormis, Romeo Cansancho, Aloha Xavier, Leonora Treya, Oclamit Rose. Okay, ano sa ikasingitin niyo sa DYHP? Salamat, salamat sa DYHP!
25: Okay, salamat kay Lailin Rabanes Aligada sa mga report. Alita sa ato mga exercise kabuntagon. Kauban na ito mahigalas kasaman Julius Balilig, Idol B. Uban sa mga nasakpan na minaw sa IFM o DYHP. Hala, kumbati na!

0: Ok, nangasalamat Julius Balili o gasamang nasakpan na minaw sa IFM o DYHP, ha? Nga, nasakpan na minaw, padayon sa pagpakusog sa inyong mga radyo. Aron nga, padayong sipa ang atong sibianan din, ha? O bakadawat o mga pahalipay gikan sa IFM o DYHP. Bueno, mga kaigalan, aritas dunduga, mga isgutanan karong nga buntaga, mga sukit digpaminaw. Atong balik-balikan, mahigala niya press conference ni VP Sara. At osan mahigalang balik-balikan to mga kagalaan tong impeachment trial. Di apod mahigalay mga bumbiro nga kuan, mga gipamalit mga kagalaan sa gobyerno. Kagagmay ba niining mga kuan na? O nagihimo manggikansawan, mahinoonig maayo mga kagalaan ng motorsiklo, mga kagalaan nga naguyod o kuan, kinini ang tangkis tubig. O niya niingon karon tubag ang DILJ nga gikansawan mas June Vic Rimulya sa di na amo ang LGO may namalit ana ngano man po so ibalik at itong ikuan ang issue sa LGOs day ano sa man ang mga kuan na ha muna tanaw na ito kasi ng hunaw ani mga higala sa ilang mga kamot ano ni maapil sa kasuko sa publiko ani ron o kansaw sa publiko. O niya, ato sa lakbitan o gisgot may galang update labo sa itong gitabangan kagahapon katong bata mga sukit ng paminaw. Atong i-check ang inayawan police o kumusta man ang ilang paglihok ani o ang women's desk. Ato pangamustahon sila mga sukit ng paminaw labot ani. O niya, daghantag ato ni madiscuss may galagang mga lessons na makuha ani indekin. In the part atong inganlag Ruel, in the part mahigala sa inahan sa bata o katong mga higalang lula sa bata, in the part po sa barangay in the kin. Pero bita-bita itong barangay sa Bulacaw kay o maghiring sila sa barangay, libre ka on the jalebi dito in the Maris. Dali na siguro masito ang mga problema dito kay pagkanoon ng Jollibee. Ah, ngaon sa muha niya, salo-salo ha. Nagi katawa-katawa mga kaigalaan, pero at least kung tinuod magaling ng gisulting kapitan, although lahi ang gisulting mahigala sa kininiang complainant, o tinuod din ka kapitan, magkaingyong gikaenday mo rin sana all. Kay sa tanang kapitan nga akong nahibawaan, kanipay kapitan nga mupalit o pagkaon kada hearing, no? Good morning mo dakap, ha? Makasana all masada. Actually, kung tinuod ni mahigalang gihimos, kapitan na yun nga, palit siya guwan, kaya naman yung magigwan. Dalay kong maya po na, na kung tira, kung ka na, tinuod. So, sugdan ako. Kung doon ay husayunon sa barangay in Daymare, sugdan sa ato kaon ka o Jollibee para mabugdang o. Apilin na sa McDo sunod para di magmahay itong McDo. Ato ay agay katawa-katawa mga sugit ng pamilya. Kaya karoon ba sa kukadungog inyong kalakihan nga doon na mga higalay kininiang. Paghiling sa barangay mahiyala nga kininiang ang kapitan yun mismo, no? Kaya doon naman sa igi lain ko nung gihiring at panahon na day. So, sa yun mismo mga higala maoy mo palit o Jollibee para pagkaon ba sa mga kwan kanang gihiring diha, no? Gihusay sa barangay. Unya na timingan po nga na ato mahigalang bata nga nareklamo mga kagalaan tong Ruel ang matod pa ang katong iyang lula sad nag-ingon nga huwag mong kumagdahong kung sila binukog buutan man kay naamagun na mag-choir magun simbahan. Ang ato inidaghanta mga lessons nga makuha mga sukit ng paminaw pero karon pa sa kuha mo nagwa ko kadungog kung ano yung kapitan mo kada hearing mahigalang kwan magkasana olgi ka nga palitan ni Kapitan o Jollibee ng iyang husayon. ang version ni Kapitan sa may nipalit. Ang version mahigala sa responde ka ng komplina siya. Namalit og Jollibee itong kuwan ay katotoang ang reklamo. O, kinsa mo po, ang nakita ko dito mahigala nga nagbitbit sa Jollibee, kanto mong konsuluel o kanto niya mga kaubanan. Di po maayos siguro mo isuguo ng kapitan itong respondent nga dahil ko na palit yung Jollibee dito yung kwarta o papalit yung Jollibee. Ato lang yung tagad-tagad mahigala ang atong mga follow-up ano yung mga sugid ng Paminaw, no? Shout-out nga ito ni Kapitan Juna Babatian Abilianosa. Good morning ni Buda. Babatuan, no? Good morning, Buda Kap. Nabaguhan lang ko ba nga kinini ang makasana all kagyod? Huwag tinuod niya yung ingon ba? Lahi man yung version mahigala sa kining complainant. Lahi pong version Kapitan Japon sa ako yung namalit ko dyan, Libby. Ha? Wala ko mo na, kasana ulta, pero di ka mahulot yung honorario mo na kap, o ikaw may tigpalit o jali. Pero tinuod mga galay na, makaingon tag sana ul. Nasa ako mga kailang kapitan, ha? Daghang tag kailang kapitan, bida. Di mamalit o jali bi, anang ilang husayon. Iyan tong bata, sige, wana ha. Ang version mag complainant nga, sige. Kinini ang okay na ha. Oh, sabot na, sige, pirmahay na. Magkwana ha, hindi na mag-sigut-sigut ka na. Inig pa ulit sa balay, kwana. Kaya ako mo inyong kontra ko mag-sigut-sigut pa mo ng kwana. Ano may version? So, munang ni... Muna daghantag lessons nga makuha, ano ba? Number one, kini nga kaso dil ni Cognizable sa Barangay Cup, no? Kapitan Juna, babatuan din eh, babatuan Bilanosa. In the first place, dili ni Cognizable sa barangay, ining kasuha, ato na yung sigutan o niya dugang mga sukit ng Paminaw. Pero karon pa sa ako, nakasana o lang po tanga, sa ako mga kailang kapitan, di sa palito dyan libyan ang nahihusayon. Pero doon ay nag-chat na ko dili nga, kung suguon ang respondent, oy, base ng trabaho, nagtrabaho sa barangay si respondent. Dili sa respondent nagtrabaho sa barangay. Doon ay nakasulti na to nga ang igsuon respondent trabahante sa barangay. Muna ay klaro-klaro. So, malagmit nga gipaningkamutan pong kapitan siguro yun nga kwansad eh. So, ato rin tagag pagtagad mahigala o niyang tontaod kay video. Nabaguhan ko mahigala sa mga kapitan nga naminaw karon. Nakamtag migong kapitan. Nag-detake sa mga ganinig uban nga nangatawa gani. Good morning, Kapitan, kinini ang Kapitan Juna Babatuan Abilianosa. Daghan ko mga amigong Kapitan, man, take sila na ko nga. Sana all day na Kapitan na. Kaya, uban mga Kapitan na, di man mahiwa na. Ighusay sa barangay, husay. Pero, bitaw, tinuod din ni himuon ni Kapitan Juna. Mas madali siguro paghusay na eh. Kaya tumasudlag, sugda na itong pangaon. Pero nabalaka na sa ko, basig mahurot yung mong honorario man ang galaki, hakap. Ata, isgutan niya ang tataod, mga sukit ding Paminaw. Pero, sa dili pa mahigala to sa kuha ng report ni Jane Gallardo. Ready na ba? Si kasaman Jane? Wala pa mo ready? Ha? Kay kinini ang asilang. Ato lang, tagagpagtagad niya, tataod lang kasaman Jane. Kay ito, nag-follow up po si kasaman Jane Gallardo. Eh, pala kong tawag sa DSWD po rin naikin, bisag sa off-air lang sa, kato akong i-chat ba? Diya sa kuan, atong group chat. O, kay labot aning pag-follow up, aning kuan na, kining kasuha, mga sukit ng Paminaw. Kay kinini ang aron niya ma, kuan ang tani, matagaaga pag-follow up, mga sukit ng Paminaw, ning maong issue sa. Pero ang ako, daghang mga lessons nga makuha na to, ani, no? Panalitan, kinis Ruel, sa sunod si Ruel, gawas mo atubang kaning kasuha pero kaning mga naminaw na korono ayaw mo siguro og kada na ang mas mayo nga magpamassage mo ayaw ng mga dalaga. Kay 16 years old gud ni day. 16 years old niya, guwapa ning bataa. Wala giblur ko lang ang naong mahigala. Guwapa ning bataa sakto og barog sakto mahigala glawa 16 years old gud. Tanaw ko nang imagine ako nang 16 years old bang higala. So unya mo na imong ipamassage dekin padung ka matintal anang kalakiha. So mo na akong kuan ba nga daghan tag mga lessons makuha, ha? Labi na ni mo well. O kanang mga naminaw na toron, kung mahimo mo likay na lang siguro day. Kay imo na ron, di man ay bahong parinti ni mo ng dalaga, unya, mo ay imong ipamassage. Day, massage da. Day, hilot day. Kanang hilot, gamay na lang nagkuwang sa kuwan. Day, hilot ko day. Arsod sa kwarto day, kay magpahilot. Anak, mamurag. Gamay na lang ng hilot, o palihat tong kanta nga, kada uli hilot. O panalitan kay doon na may kwarta po si Dodong Ruel kay kuman niya. Naman niya sa negosyo dahil nga nang mag-spray-spray mga termites ba dahil? Ana, muna yung negosyo dito. Unya mga ilado na ilang pamilya sa liha. Wa ko lang bitaw sa panganli lang sa angkuan ba kay. Sige lang sa itagan sa tog chance may galang akuan kay. Pasaka man yung kaso mga sungit ng paminaw. But in the meantime, ako lang sa ginana para dila sa kay ma-ilhan ba ang atong reklamante kay atong giproteksyonan sa anong identity. So, kinini ang og murag ka po igalis lawas, murag ganahan ka kung adto na lang ka sa namay daghan mga massage parlor nila. No? Daghan mga massage parlor nila sa Cebu. Og panalitan og kuan pwede ba ka masuri-suri sa namay daghan mga clean massage. O gusto po kag dili clean, nana po siguro na daghan. Naman to sikat kayo sa una kato na issues kapitulyo tong lingga masaj. Mugasto na lang ka dito, kaya hindi ka kasa dito sa kwan bata nga nang ina nang dalaga ba? Iyan ka nang dalaga, di ba muna kayo ka maumuhilot? Lahi, o gawas kung lahi, hindi mo tuyo. Pero kung panalitan, mapamasal sa giyo ka ba? Kini mga lessons ni Satanan, ha? Namoy mga dili, igbaho, nga kuwan, ha? Unya, kato po, lesson po ni sa katong iyang mama. Magmama man siya ato, lula man to niya. Nga, kabantay sa bata, namay kwarta akong bata. Pwede ko mga ayok kuwan, order ang bata ito, palit si Sirias. O palit-palit na kagi mo. Kabantay mo sa inyo mga anak, labi na mga dalaga, diha. Nga nun naman kay kwarta, day? Kay ang niya dahil na muna na inighuman na ayog ismukoy ni Sir Ruel matod pa sa aligasyon tagaan sa 500. So ka na nga kinini ang daghay na ikatawa bitaw daghay wala chat nako kap kapitan Kapitan Abilianosa, good morning kap. Daghay mga kaila kong kapitan nga nagsulti sa lako nga di mi muhatag og jalebi oy kanang maghiring. Maghiring gud mga higala nakuyapan gud taon ang mamas bata kay humagkaon na inyo sige kaon sa mo ang bata pa ni kaon dai ka umay dai han jalebi. Pag ino niya, sige, bayaran lang sa mga gasto. Kaya nakalakaw-lakaw man. Ang ibayad ay 15,000. Unya, papirmahon siya nga. Pirma na lang ani nga kuan. Nakuyapan taon ang mama. Kaya man, ako man na-interview gapon. Bisa nag-oxygen na siya dahil. Butang ako. Kanyula na iyang ilong. Iyan, pirma. Ay, di sa kumpirma. Limang ka nang nag-oxygen na papirmahon ni mo inday maris. Kana simple ra man kini cha kini ha kinsay nagpalit sa Jollibee kadto sa Ruel og kadtong mga kaubanan dito ng iyang mga kuyog. So nangaon sila dito kana duol-duol na sa tinuod kay kinsa may kapitan mo palit og Jollibee matag hiring inday maris daghanang hiringuno nimo no. Nag-chat ni ko mga kapitan, nga tawa lang din na yan sa imong istorya, Kapitan Abilianosa. So, kini ba? Klaro-klaro ba lang? Unya, pag-abot dito, nangaon sila, anak, kaya nag-bit-bit sa Jollibee si Ruel man, o gato niya mga kaubanan.
1: og maingos kapitan nga yang gisugo. Lahi pa siya pabitbiton ni mo. Kapdi sir, siguro to si Ruel may pabitbiton. Kaya respondent man to sa kaso. Nga ho sa'yo nun. Nga in the first place, kini nga kaso, inani nga kaso, dili ni kog ni sa balls barangay. Lesson na ha sa mga kapitan sa nga kuan. Kay, ang lahi mo ko na version rin. Ningkamot mo ko sa kapitan nga kuan. Manya niingon pa sa kapitan. Basta mo nanahan, nahusay na mo ha. Isusurya pa mo ganit dito, ako na inyong kontra. Medyo lain paminaw na kapitan na Abilanosa. Ah, igun sa kang bibot. Nga, ha, igun sa nang bibot ni? Ah, ang bana. Ang bana niya maoy, igun sa nang bibot? Ah, basta kay palihag, Abilano, dagang mga Abilanosa po sa South District. Kini ni, ah, ato lamang ko na ba kay, kung kinsa nagsultis, tinunay sa'yo na mga nakapa o ginamakakakap sa imong version o wa, ipakita ang CCTV. Namay CCTV sa barangay. Naunsang itabu ang ano nakuyapan ang tao ng mama. Nga papirmahon, mahigal ang pirma na niya, okay na ni. Dili na mag-isusulya ha, basta nahusay na. O, kinini ang, niya kinsa nag-bit-bit siya libi, maklaro ba na sa CCTV? O walang tayo, baka kay ba? Kay kini mong bata, mahigala, kanabang medyo imong paminaon, actually, in the first place, in the kin, sa pagsugod yun, murag maka-appreciate pa sa tabaya sa barangay. In fairness, mahigala sa barangay ha, kagikuyuga may mas pink rooms ani. Ini bataa mga kaigalaan. Ang kuan lang, pagkahuman lang na naanay ang result, iya lang di patawag na usayon tanis sa barangay. Mauni ang nahitabo mga sukit ng paminaw. Oga, basta daghang mga lessons ang tumakuha. Pero karon pa ko ka dungog o kapitan nga mo pa kaon sa Jollibee dunay mga hearing. Kay kumauhon na balaka po ko ni Kapitan Abilanosa hulot po imo honorario manakap ay palabi po si kamaayong tao ka. Ate, pakita ko lang sa CCTV sa barangay kape para makibaw ano itong kamatuunan. Kinsa may nagbit-bit sa Jollibee, ikaw may nagpapalit sa Jollibee o ang respondent may nagpalit sa Jollibee? Oh. Kaya maklaro, gina. Nga di po maayo kung imo itong kwartang ipapalit sa ipalit sa Jollibee, di po maayo nga suguon yung respondent niya may mapalit. Mapoy, ipabit-bit na ikin. Pero ang tinuod niya, kinidiin niya igsoon sa respondent, konektado sa empleyado sa barangay. So malagmit suod ni nila niya mo nang paningkamutan ni kapitan og kuan dito. Kana mo ikuan para nga dili na ingon niya mag tagantagan ta ba mo tag maglikoy-likoy di man ta maglikoy-likoy ato ning klarohon. Pero kini daghang mga lessons nga makuha, no? Kini ni ang importante sad niya makahatag og leksyon sa tanan onya kini ni ang ingon ra ba to mga higala nga nagdahom lagi sa buutan ingon tumama kay mag-choir-choir mo na simbahan sir mo nagtuulo sa mga buutan ba? Actually, maglihok ka simbahan mga buutan, gina, no? Nakay ko na, pero usahay, matintal bitaw usahay, manang palayo ka sa tintasyon na lang. So, sama ining, kanang bitaw nakasimbahan, kumahi mo, dili kay kamukwan, kay ang tintasyon, grabe kay day. Niya ka na, imong ipadulan ang tintasyon, imo pa inyon niya, dili day, kanang hiluta ko, dili day, na. Unya, kamulan duha ng kwarto maghilot ng dalaga, guwapa naman bayhana. Guwapa naman bayhana. Sakto og barog, sakto og lawas. Unya mo imong ipamasaj. Unya, nga rin sa ulo day, masaj ang ulo day. Ang sunod na nalahi na nga ulo ang ipamasaj. Wagi ko mo maglikay na nandaan.

0: taon sa kuan. Unsa may motibo anang bata og mamasangi lang na diha mga sukit ni paminaw nga naagod sila nabuhi diha taon. Kaya nagbantay tiguang lagi ning iyang lulasad. So kining bata gidadaa dito. So sila actually sila nang tulos balay og sa tiguang. Ang problema lang kung maadlaw o kutob sa magabi kana sa yung gabi eh, kay himuon na ning opisina mahigala ni Ruel kanang silong anang ilang balay. So muna yung nagkakuan niya. So ato ning nga tagag pagtagad mga sukit ni paminaw porbina. Nya unya tataod lang kay kuha pa nako ang dugang report ani sa update sa women's desk kasama nga Jane. Ang update sa women's desk no og sa DSWD palihod sa DSWD unsay ilang kuan ani. Ilang na pamaagi ani ron kay ato man gipakuyugan kagahapon. Ato ko na report kasama Jane labot ana. Pero na pagila ang reports kasama Jane kay do na may bala may kining patakag pasalba sa sila mga pusil siguro. Naay mga kuan ani ha. Dari reports ka sa manjin kay doon na mahigalay bala ni kalit og suod dito sa balay. Kisa may nagpatakag pabuto diha, nga nga ni suod ba ni bala, nakaigo ro ba sa suod? Ato ni tagag pagtagad ba, kay gilang standby lang sa uman lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 8:44 na.
1: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
2: Hey! Kinikir time!
3: Sakit yun akong kilid, maglisog kong pangihi, niya. Actually, di ko kakonsentrate og trabaho.
4: Okay, so nga nagka-kidney stone mga UTI?
3: Sasingin ako kaugparat, nainom na kong soft drinks og sa junk food.
4: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
3: Sa ako sigag inom sa kinikir, nawala na yun akong kidney stone nga na-worried na kay ko nga regular na po ang akong pagpangihi.
5: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
6: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Gikan sa kinatas ang bukid.
9: Nak! Kitkamusta ngay?
8: O bisan sa pinakalayo nga isla.
10: Nay, gagraduate na ako!
8: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
11: Papauli na ko ka!
8: Go forward together. Globe.
12: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, CUSIP 2026.
13: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex with generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
17: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
16: EQ pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
2: Kidney care time!
18: Wala na ako mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko, di pa tumar akong asawa ng kidney care. Kung naayaw man akong kuhang lawas, balik bang pag-kondisyon?
19: Kininang kidney care agam o gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
20: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
21: Ha! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass, masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay, suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
22: The right hydration matters.
23: To perform.
24: To win.
22: To rise above challenges.
25: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
22: Fuel your peak.
24: With the right hydration.
22: With the right minerals.
26: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
22: Summit Natural Drinking Water.
26: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
0: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufi.

0: El Fernández Payok, sa straight to the point.
1: Atong attack na alas 8:48 na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Ina portion may gatod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magatabang pagpaligon sa atong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa mayo itong mga cells, makaproduce o mga panagang, makapatay o mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended niya sa mga medical doctors. 100% kaya ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 din sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga nimutang sa Usminya Boulevard dool sa Cebu Doctors Building. Ingon man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Balagay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee.
0: Straight to the point.
1: O kining a portion sa matod kanato may gala sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa atong tinai o kolon. Kini ang romalikian nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ani mga kolon polyps o na motubo sud sa atong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso masakit o kolon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kolon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag o baka sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinai. Mamakahatag din kini kahupay sa kolon, tiyan ug sa lawas. Ang Super Fiber mao number one nga colon cleansing product karon ug rekomendado kini sa mga doktor. Ang pag-inom, pag-inom maghula ka usa ka sachet, may sagol sa kabasong tubig. Imong kutaw na mayo, isay kumayo o gunya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
0: Straight to the point.
1: Pero balikan to gamay ha before ni Jane Galliardo kay kapanggi kontak kanali. Day kana bang sa simbahan bitaw daghan bitag mga issues ana. Pare, pastor, ministro sa una. Moadtong simbahan magampo unya mabinutan dito pero dili gyapon kumbiyansa. Kay daghan ba yung mga pare o mga pastor o mga ministers nga na-involve ana. Pila man tong mga kato mga pedophile o uban pa. Daghan man na. Pero doon ay mga tarong, sad. Daghan ang mga tarong. Di malikayan ito sa temptasyon siguro, sad. So manang may ka nga, di makaikaw ka to, okay, choir, good. Ang may sultis mama. Oh? So malagmit nga, okay, buutan, pero kana lang yung temptasyon, kaya magpahilot, magod lagi. Kanya kay buwag sa asawa, matod pa sa ato na kuwang report. Nabilag mo suroy siya rito sa hungkira lang sa. Ato lang agi katawa katawa ha kaya di ko katuo kay choir na nabitan sa mga issues sa uban kinihakon lang niya na yung mga pare mga nagtarong mga maayo mga pastors mga ministers mga ministro but na ba yung mga na-issue sa gitana sumutong doon ang istorya indekin katubang ingon ang mama nga ingon si ang anak na dalaga ba kay kini istorya gundi nga kwan nga iyang inan iyang anak na dalaga day unsa man ka nga sige makakuyukuyok ng mga naa sa kwan kanang mga batan-on nga mga laki na ay ma ay lag kabalaka ma ingon dalaga ay lag kabalaka gud ma kay kanang kwan man kanang naa mi simbahan sa kanang mag overnight man mo ay mabalaka man ka nga mga seminarista naman akong kauban kahugaw di ko na huna mga seminarista naman di man mga labot iyon mama oy ay kumpiyansa ha kay ako ka pahinungduman ingon papa ba obispo ba ya. Ito, joke-joke lang na mga sukintig paminaw. Pero kini yung magungin ani, labi mga pare, mga obispo, mga monsignor, ana, mga ministro, pastor. Kanan ang, di manggod sa kunday, maduol magugas tentasyon, labi pa kay, kanan na ang, labi pa din iba mga minyo, ya, naakasa ko, ano, ma, so, kung mahimo, labi po ito mga babae po, kinigin na, minor mong gano'y, so, dili, tama ka kuwan na. Pero, katong kumbang nga dili na minor, ay lang mo kayo kuwan, sad, kay, kana, mga tao na ba usan sila? So, bisa pag unsan mo ka-aktibo diha mga kaigalaan sa panerbisyo, simbahan, pero tao naman sa gilgod. So, muna nga, palay-layo lang ka tentasyon gamay, o tanaw ni mo murag kuwan ba? Kana, kung imong mag-isub, imong gipaduol, imong kaugalingon si tentasyon, dahi, aside ha, gawas ko, no, nag-ituyo pagsugod. Pero kung kay tuyo pagsugod ba, nga kuwan? Kanang ang babae, ang dalaga, 16 years old, guwapa, puti, saktog lawas, bigot ni mataa. Wala na ko'y paklaro din eh. Unya human, umaway mong pahilot-hiloton. Hilot sa ulo, ana, Kadugayan na mo yung hilot sa laing ulo na yun. Medyo delikado, no? So, muna nga, in the part mahigalang ruwil o sa mga naminaw ron, kanana ang labi na itong taga-simbahan, ay mo kayo og kwan. Kalisod man kayong tentasyon, God, maduol-duol ka ng kwan, imo ipaduol, imo kagalingon ni anang inana. Kato, nag-atiman sa iyang kwan ng mama, unya, walang tato niya basod last kwarto, kayo magpamassage. Kanago, masod kwarto, kamulan duha, unya, nagpamassage ka. Bida. But ikaw, Ruel, no, kung mo hatag ka sa imong side, ako ka basulti on dire, sa imong side sa nining tabua. Ganahan ka mo, bisita ka sa DYHP, ako katagaag, para ma-fair. In fact, ipadadaan na itong reporter dito para ma-fair. Ang problema lang, di man ka mo tingog, unya, ipatawag sa barangay, di man sad. Ah, so tagbag paabot mo reporter dito, gikuhaan na mong sides kapitan, pero ikaw amo katang kapasultion, amo kang giadto, pero di man ka mo tingog. Mas mayo untag makasulti sa kasi mong side, ha? Ah? Willing mi mo hatag ni mo og maminaw si mong side, sad. Nining hitabua, ha? Ah? But before ana mahigala tong kuha unang report ni kasaman Jane Gallardo, labot aning kasuha ang update na to, but before anang kasuha nga update, niya may mas presko god niya hitabo. Na naigo sa stray bullet dito sa may talisay. Unahon ta sa siguro ng video, day? Okay, so unyan taod-taod na ning kaso mahigala sa bata dito sa may Bulacaw. Unahon ko sa aning pinaka-press ko ron, niya ay naigo sa stray bullet dito sa may talisay ang ilang balay. Kisa pa po yung mga irresponsable diha karon nga nagpatakag pabuto silang pusil. Ato siya payakuan ko ng video dong. Sige ko no.
2: Guys, kanang nasudlan migbala sa among kwarto. Ano bala, guys? Nagkadugo ang kamot ni Joyke. Galay, anong po? Ang kamot niyo may dagong kayong dugo. Madlok may mugawas ba? May ganit siya ang kamot na igo.
1: Ang dugo. Tagat ang bala?
2: Ang tabang ni Maniugong mo naman may matawagan. May matawagan dyan. Kaya namin niyo sa balay, mahalok may mugawas. Mahalok may mugawas, tingay. Busog lang ko dyan yung mahalok may mugawas. May gani kay kamutre na naiguusan na galing. Ang namaluhin mo. Sama na mo ni Juan, manaw na ako ni Kuya. Mahalo ko may mga mo sa balay na. Mo, maluwi ka. Ako nang dalos ni Juan ni hospital.
1: Mao yung taon ni mahigala yung tabu ako.
2: Inayon sa...
3: Delete ka na mo. Station ba?
2: Nang one month siguro
1: okay, so muna yung hitabo, amay gala. Asa man ang bala di ay? So napabuto ni karon kung doon ay silingan nga nagpabutos pusil, unsa man hitabo a? Dito sa babaw, gipasalba niya, natagak ang bala, or unsa man hitabo a? Nagpa, kay, wa ba ni, di naman ni, unintentional ni, kumahon, no? Wa masay kontra, wa masay kontra, sud lang kalit ang bala. Nga naigo ni kamot in town sa iyang bana, mga sugintig paminaw. Dasi kasaman Jane Gallardo, ato kwa ag-report kay, interesado tani, o I hope ang atong kapulisan sad, mo imbisigaran ni, unsa man ni klasiya sa bala, 45 caliber ba ni, unsa man ni nga kwan? Okay, ato i-check si kasamang Jane Gallardo to karon sa Panimalay, mahigala sa may Talisay area. Yes, kasamang Jane?
0: DYHP RMN Report.
4: Yes, Rajman, ato ni Rufila. Particular good din sa Sityo Bayabas, Barangay Lawaan, Dos, Dakbayan sa Talisay. Atong gianhi karon ang kining panimalay ni adtong nakita sa video ato ni Rufila kay tungod sa kakuyaw ug sa trauma pag good in town nga nabati sa magtiayon or kaning mag-live-in ato ni Rufila. Wa na good in town sila nagnatog sa ilahang katri. Kay tungod sa kakuyaw kay basin unyag mausban na pud ato ni. So, kita dini ato ni kung asa sila dapit atong higayon na.
1: Asa man ang bala, ang point of entry sa bala, naa sa bungbong or ta sa atop?
4: Sa ato pa to ini, sa babaw.
1: Sa ato?
4: Sa babaw gid ato ini.
1: Sa ato pa di pabuto ni nga kwan sa nulin ni pasalbaan ni nya natagak ang bala niya. Kuya wa di ni kalakiha kasama jin.
4: Posible gid nga nagpasalba ato ni Rufil gani nakita pa nato dinhi ang bangag or kaning giagian gid ato ini sa maong bala. Pero ang babaw ani ma'am kay gibulitan na ninyo. Gibulitan lang usa nila ato ini kay mugto man intaw niya dako kay dagom kagahapon mao tong ilaha lang unta nga gibulitan kay ang ubos ani mao naman dayo ng ilahang katre ilahang kama ato ni Rufil kung diin sila natulog ato migayon na kay mga alas 4 pasado sa kadlaw na hitabo. So lami pa kay ang hinanok in town unta ato sa mag-live-in na Terry Rufil. Pero nakugang lang din sila kay ang ilahang nabantayan dumay paka sa ilahang ato niya. Wala sila kabawag yun o wala sila nakabantay nga bala na gidi ay to. Huwag gani kahibaw ang sining naangol in town na Terry Rufil nga naigo na di ay siya. Natingnan na lang siya nga medyo banhod man ang iyahang kamot. So ato ipakita medyo kuan nang gid ato ni Rufil gisud gid nato diri ang katri. Ang kaning dapita din sa kilit din hito ang katong naangol nasa kilit o ang iyaha po nga partner giripod sa pizza kilit. Kaya matod pa ang ilang paagi matog attorney kay isig kilid sila kay medyo mura manig mulaong ang kaning tunga o kung ari sila mag tapa din sa tunga. So ang ilang kay taga kilid ra sila attorney. So ato higayon na isig kilid sila naghigda. Ang katong naangol nga nagpahingan ramang din siya attorney Rufil mao si Joy Lasada. Na ang iyahang partner mao si Cherilyn Pod attorney Rufil. So ang katong si Joy nga maoy naangol nagtakilid siya din ni attorney ang iyahang kamot nga naigo duol kaayo sa iyahang naong o sa iyahang ulo. May gani kay sa iyaha in town nga kamot ra na igo ang katong bala kay siya man ang nahulugan. Pero ang ilahang napasalamat lang gid in town sila attorney no nga dili grabe kay kung diri manggugikan sa ilahang ato attorney. Natipas ra siya, natipas niya pa doon siya din sa kilid. Mura ganig na ang hilan ramid in town na tinirofil sa maong pagitabu kay in kaso og mediripso ang maong bala, matod pa si Cherilyn ang maigo gid in town attorney. Kay maumay na tunong dinhi gyud kung ato nga tan-aon gikan asa gikan ang kaning asa gikan ang kining bala. So kung na straight to siya diri pa ingon ni Cherilyn attorney Rufil. Siya man ang na tunong gyud kung asa ni igo ang maong bala. Mao to kay nit-nit man ato higayon na matod pa attorney kay magpaong man gini sila og suga kung mga tulog. Natingala na lang gi-wisik na lang gud ang kamot kay abi lagi banhod ra attorney. Kay abi ra siguro sa iyahang posisyon ra sa iyahang pagtulog ni Joy maong namanhod. Pagpasiga nila attorney kay dito naman nila nakit-an in town pasensya sa atong mga naninaw ang dugo mga dugo attorney Bill. Mao to nga pagtanyaw nila, mo itong nakugang intawon sa video si Ma'am Cherilyn, si Cherilyn, ang partner ni Ma'am Joy, kay wala sila kahibaw, diri naman sila pagsiga attorney nga nakakita sa bala. 45 ra ba nga bala, attorney Rufil? 45 nga armas. Medyo bulky or dako siya nga bala. Dito na sila nakugang niya. Nangayon ta sila tabang, pero kay way nakadungog or wala sila na contact ato nga higayon na attorney. Mautong nag-video in town na si Ma'am Cherilyn kay para lang po niya nga matabangan sila kay mahadlok sila mo gawas kay basig na asa gawas ang nagtasalba. Mao ang ilahang tuyo ni adtong mga panahon na attorney Rufil. Atong mga orasa kay kagahapon manis sa kadlaon. Karon gani, atong kauban gidron attorney Rufil ang kining magaliv in si Ma'am Joy o si Ma'am Cherilyn. Atong paminaon po dati ni Rufil ang ilahang habig po kay makita gina to ni Hangi Ragid dati ni Nuka na apagid in town ang ilahang kakuyaw sa pagkakaroon. Gati, diri na lang ni sila sa gawas nila sa ilang salasala gamay diri. At ni natug, kamahadlok na sila dito sa ilahang kwarto tungod sa maong nga panghitabo. Ma'am Joy, maayong buntaga sa BYHP live ta og sa IFM Cebu. Ma'am, unsa man tong pagkahitabo? Unsa nabantayan nimo ato, ma'am?
5: Paka ra ang babaw ng mga to, ipaka din. Mora ta mo namatan, abi na mo og kuan lang, abi na mo og kanang suga sa gawas, ma'am ba, ni Buto. Dali din bangon kay abi na mo, ni Buto, masunog yun, ma'am ba? So sa pagdaga na mo, ngit-ngit kayo, wala may kibaw. Pero pagdaga na ko, banod akong kamot. Sige na ko, banana, okay, banod. Karon kay pag tanaw na mo, okay naman, pasiga mi sa suga, taga, nagdugo. So namin nakabantay nga, ko anda ay samad pero abi na magmasangit ra. So nagpasiga mi sa kwarto ma'am. Kung asa ko masangit ta pit. Diha naman niya nakitaan nga ang bala na sa kong unlan.
6: So si ma'am sa ilin
5: dito na minaratol ko. Dito na minaratol ko. Panic na mi. Yan ang may bala. Kung asa gikan ang bala kay mo may idea kung asa gikan nila.
6: So pagkakaroon ma'am kay isa man wala may gidudahan nga taga diri sa inyo
5: hangga. Wala jud mi idea ma'am. Wa jud mi wa. Namutana siya nga doon sa may iskina. Dapit ko yan, nakadungog mo. Alam mga oraso. So, naaman may diris balay. Nagtagay man may ana. Antod, buntag ay gabi na sila na ulo. Wala sa judong sila nadunggan nga buto.
6: Ma'am, pwede ba na ito makuan ng kung ito purma ni mo, ma'am? Kaya matig pa dool sa imuhang ulo, imuhang kamot. So, kung sa imuhang purma atong pagkakuan na, ma'am? So, dira ka nga tayo. No?
5: Dool kaya ako, kamot sa ako.
6: So, ang imuhang kamot, ingon anak sa imuhang naong?
5: Oo, no, may fisik do diring dito. So, magpanday man dito na sa hotdog. So, tapa na dito kong naong dito kong kamot.
6: So, nitipas sa gili ay. Nitipas sa gili sa may ulo. Sana. Pero wag gi kabantay ma'am na bala di ay to
5: wala gi sa sito
6: wala gi tulog ra gi di ay kaayo mo ato ma'am so in ato iyang forma ato ni Rofil nga natug niya si ma'am Sherilyn na ang nakabantay ma'am ikaw na ang nakabantay sa bala
7: ako ni nakabantay sa bala kay kanang paggawas gud namo ni Britso ra mangutug ingon nga kanang ingon mo siya pag ingon nga hala buto pag ingon niyang hala buto ni nakamata pug ko dito ko nakita spark dito nga murag ni kayo mo akong kinig ko wala sunog ni ana sa buso sunog mo to ko wala basig tuga dito sa may grahian akong giniili pagliili na ko naara man ang suga wala may nasunog pagliili diri wala sad nagsiki na siya ana siyang kamot siya na puy puy ko no ay naman ho din kung ano man na siya ambot ani nga na murag na igo sakit jud ko no ako ni pasiga ang suga pagpasiga na ako sa suga mo naman to na daghan namang dugo diri kay kusukay ang dugo kay nasi sama diri nga murag biliki bitaw diri ma'am ya na akong gitan aw kay basig na sangi sa among sininaan kay naa man ay medyo hait dira dapita pagsulod na mo dito pagpasiga na ko mo na to ko nakitan nga naay balas iyang ulan mo to grabe jud akong karatul grabe jud kong karatul ma'am nisinggit ko og tabang sa akong pagsinggit og tabang wala jud nakadungog diri sa among palibot wala ni duol naglibog na ko o siyang ay buhaton mo to gadali dali mi gyud sa among cellphone o sa among number bay nanawag mi siya mga igsuon sa akong igsuon wala ma jud nanubag dili ma pud makontak ma'am so wala na koy makuan sibak ko lang napay lain sunod bala basig kung sino nun sa umilain na kahit mga naon na. Diba ko lang, mga matay ni, ako na nag-ilay bang akong cellphone lang mi, sa gibutang na ko, para og mga unsa mi diri, na ay makakita na mo, kung naunsa among kinabuhi na nga matay ba mi diri, makabalong sila, maoto, ang among gibot, grabe dyan akong kakurba niya kay kuya, paano man po na siya dugo, ma'am niya? Sumba ko lang, naulong siya ato, kay duula dyan kayo ang kamot, yun, diri, ragaana siya niya. Kung wala ba ito nataksin sa kahoy, ako sa'y maigo ato, among daanan. Yung katulog pa dyan ito nga, panahon na kay alas 4, imidya man, buntag. Nga, nakatawag mi, og police po, bugay man may nakadaya lagi kay wa may kabalo sa hotline mo to nabaw na mi sa 911 mo to pagkat tubag na wala pa pud katul-tul lugay jud kay nakabot mga alas 5 na nakabot ang mga SWAT dere
6: pero wala gid mo ni gawas ma'am
7: wala ra jud mi ni gawas wala kay ni kuan man gud ma'am kanang hadlo kay mi kabasing naas among luyo kanyit ngit
6: mo ra mo nga nakalibot
7: umaw jud ang pagduki malay ba na mo basig gitripan ni usab so among wala man noon dyan mga kontra anak. Pero, kung ba na kay kay bala namang good niya. Grabe dyan ka kurba, ma'am. Bigib lalim sa akong nahitabo kay. Simba ko lang na nga, matay mi ato niya. Dito na mga nakuha na ako pagkakita na ako sa bala. Hablukan, magbubuan ng mga butanga, mga ng mga pusi. Niluhan ko na magtanaw, ma'am. Dito na ako, pagtanaw na ko siyang lawas, abi na ako nakailain ng mga kuan ba.
6: Pero sa inyong nabantayan, ma'am, usara ka bala ang nilusin.
7: Oo, usara. Nasiyang kuan. Mauto nga. Ni daghan ang dugo paglilisan ako ang ako ni daanan nagamang dugo ang iya ditong kamot sa iyang pagbangon kay gaana magusto pag ana niya ato moto dito na kuan iyang kamot moto daghan ko sa among hapin amo na lang ilang gitang tangagapin wala may dito na nga to
6: first time ba ni ma'am nahitabo
7: nga? First time jud ma'am
6: Pero sa inyo nga garing silingan
7: na ako na sa among mga silingan
6: ikaupat mo na nahapungan o bala
1: okay Jane Jane stand by Jane ikaupat na yan Jane stand by ha gabi ha kinahanglan mo imbisigahan ni kay ngano ba ning kadaghan bambala matagak niya do nay abusado siguro na sig pabuto diha kumaoho na okay stand by ako kabalikan karon totoo man lamang sa pipila ka mga pahinumdom alas 9:08 na

0: Ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
2: Uy, 150 over 100 man.
3: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
2: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
3: Ay.
4: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadugo ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pa yun sama sa pomegranate.
5: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
6: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
10: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
11: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukat med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
12: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
13: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
14: iBerry, for a clear and healthy eyesight.

0: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress sa pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex sa generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok tusok ug binhod. Giswayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
11: Atong attack na alas 9:30 na sa atong pagwanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Kanang responsible gun owners lang. Mo na pinakaimportante diya, katunod ng mga pusil, adto mo sa firing range, adto mo pa-practice. Ang problema ini kini mga pusil nga way mga lisensya. Di man nila madaas firing range. Pataka lang pabuto ng uban. E kung mga hunay mga sukit ni Paminaw, ang trajektory sa bala ha, dito katagak sa atupod, sa tupagi, pasalba ni sa taas. Pagsalba ni, balik ang bala sa ubos. Nakasama niya pun. Nya, og mauhon nga dunay mga silingan nga na igo sa dani, kinsa may tigtiner og pusil na naa diha, lawaan dos talisay. Kinsa may tigpasalba diha. I hope nga ibisigahan nito kapulisan. Ha? O kanang mga nagtiner og mga armas nga way mga lisensya, kasagad ini mga higala, kini man ang way lisensya, kaya kanang mga lisensya dong pusil, di ba sa kakakuhang lisensya ko kay Iltop. So at least psychologically na tested pod ang imong huna-huna. Kung angayan baka mo gamit o budag pusil. Ako magduda ini, kwan lang eh. Kinini ang kanabang mga nagtinirog pusil nga kwan lang. Mga paltik. At balikan sa kasamang Jane Galliardo, no? Isod magunik kayo, makadaot mo og mga inusinti diha. At balikan sa kasamang Jane sa dugang report. Yes, Jane?
10: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
12: Yes, Rajman, Attorney Rufiel, mao na ang gitrace ron sa atong mga kapulisan Dennis Dakbayan sa Talisay. Ilahang niya gikuan diri kung kinsay mga dunay mga pusil pod, Attorney, kay maski ang kining mga tagtungod o kining mga na kuan gitong dan, Attorney, kay wala gid sila idea kung kinsa ang nagpa-salba dinhi, wala sila idea kung diri ba silang silingan o layo ra ba kahapon, Attorney, kay sa babaw man nagikan ang mga bala niya. Nangutana pod ta kay basin pod, Attorney, bakit nakuyawan man sila kay basin na ara daw sa gawas, ang tanatag naaba sila mga kontra, apan wala mang gyud at yun ni Rufiel, wala gyud sila kontra din ni Anya. Natingalan gyud sila kay sila ang matod pa, ikaupat mo ma'am, nga nahulugan dari hulga sa agna bala. Asa man dapit pa ma'am, ang uban dari duol rapon sa inyo?
13: Duol sa mga mapag-usa, mga lima or unom kabalay, siguro ang distansya ma'am.
11: Doon na yung tigpabuto gila dahi ma'am?
13: 50 to 100 meters ang gilayon. Yang usa dere sa sod sa Fairview Village nga kami na arami luyo dyan sa Fairview Village. Na koral ka na, koral naman na sa Fairview Village.
12: Yeah, kamo ang ikaupat
13: kami.
12: Mga inana ang mga kuan, puro gigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig
13: nanay na igo, diha na nang gawas ang mga istorya nga sila di ay
12: ikaw ang una nga naka-report nga kami ang una kay tungod amo na igo po da maayo na lang gid atay pakita imong kuan ma'am maoy maayo na lang gid gani attorney kay sa iyahara gid in town nga kamot nga ang iyahara bang kamot duol kaayo sa iyahang ulo adtong higayon na sus
5: Ginoo ko
12: nagkakilid o nagkakilid kay namang sila sa isigilid po sa iyahang partner. So, ukaupat naman din ni attorney niya. Posible nga, pasalba yun ni ma'am. Pasalba yun. Pero wala mo gididahan din eh.
13: Wala yun may idea din ma'am. Wala yun. Wala yun gamay. Wala may idea o asa din ka din siya. Kaya puro man ato pang hamuhang ko. Kanang igo.
12: Pero ma'am, nasusi ni mo ang sa babaw. Nasusi ni mo ang sa babaw.
13: Ang lungag sa iyahang kuan naman sa ang lungag yun sa igo sa bala is nag morag 9 o'clock yun siya mam ang igo sa bala morag ang lumping ang forma sa lumping is 9 o'clock so ang 9 o'clock sa among forma sir facing sa City Hall facing sa City Hall ang 9 o'clock at so, ang forma sa lumping sa lungag
12: so possible na dito nga side
13: possible morag kadanaw sa among aran ng view
12: pero di pa nigamutan ko sa ako ang pulisyan sa pagkakaroon na tayo nido na kay dugang pangutana ni Ma'am Joy.
11: Oh, so Ma'am Joy, kana na ang nianha na mga pulis sa inyong balay, gisusi na mo diha?
13: Oo, nasa iyo kasi kanan sila dire sir. O katong pagkagahapon po dire po sila.
11: Okay, so at least under investigation na ni karon, kini hitabo a. Okay.
13: Kay alarming na jud kay attorney.
11: Unsa man
13: jud kayo ni?
11: Mura og kanang mga balay uban nga natagakag bala duol ra sa inyo?
13: Nara sa palibot yung attorney.
11: Ah, so naaran na nas dool. Naaran nas dool ron. Kada mao nag, kuhan niya, kada tiga, silingan na sila ninyo ng tigpasalba dahil pusil, maohon magaling.
13: Mao, lagi unta, attorney, pero wak may makadungog, ugbot, wak may nakadungog, ugbot to sa taon, eh. Mao na among gikuhan ka ron, attorney, para ma-aware po ang kuhan, attorney ba?
11: Awareness. Unsa man ko nung klase sa, unsa man nga klase sa bala, kanang ka-identify ang mga polis unsang balahan na?
13: 45 man daw to attorney.
11: 45
13: nga bala.
11: Okay, 45 caliber. Kadto kunong nakuha sa uban nga mga balay sa una, katong ikaupat naman mo. Unsa pa to 45 caliber gihapon to or lahi?
13: Yan pud ni kabalo attorney kay karon pa man sana nagawas ilang istorya, pero may kabaw kung kanis ato. Karon lang may gawas ilang istorya nga mauna kay nanay naka-report may naigo.
11: Kaya dako ng bala ha, niya ubasin og 45 sa to, di usa ka tawo na naghimo ana. So kamo, naamoy ginudahan niya ang tawo nga naa sinyo huna-huna, pwede dili ninyo isulti, namo silingan niya nga naay pusil.
13: Wala jud may idea lagi torne, bisag unsa ko ni nang huna-huna, kay wala kay kami diri tanan silingan na ra gyud mi diri. Unta. Pero mao nang wa jud may idea og asa gikan ang bala.
11: Sus Ginoo ko. So napasol mo na yung kalakiya. Unsa may ang atong mga kapulisan? Wasa magsusi kung kinsay mga dunay mga license. Unahon sa mga license kay mailhan man na ay mga license nga na mga pusil diha.
13: So pagkakaroon na attorney nag monitor pa sila, nag investigate pa sila daw. Wala pa say update jud og unsa pero nag under investigation ba diri lugar attorney.
11: Oo. Sige, Ma'am Joy, no? Salamat kayo sa panahon nga maghatag sa DYHB. Ato lang ani ba, unahon ang itong mga license, but I understand, dili ni mga katungwa ni Kwanday, di makakakuha ang pusil o kay Kwanron. Simbakong na imapuruhan ba. Sige, Ma'am Joy, salamat kayo, ma'am, sa paghatag panahon na mo sa DYHB o kay FM.
12: Salamat kayo, Ma'am Joy. Naagari po ato ang mga kapulisan attorney apan sa pagkakaroon, di lang sa sila makahatag po og or makakuag interview kay nag-trace pagin sila karon din sa palibot po.
11: Aso na ay mga pulis na ron?
12: Naagari ang mga atong kapulisan at mga investigator po sa Dakbayan sa Talisay, attorney Rufil at Talisay Police Station. Sa'yo po gaayon ni sila kaganiha atong naabdan hangtod karon naagya po sila kay nagsusi po sila matod pa nga ilaha po niya tanawon po kung kinsa po ang mga dunay mga gikuan baka aron nga mga pusil din sa palibot po attorney. So under investigation, ilagi pa din kamutan po gid attorney nga matrace gani kay naamong may mga panahon attorney labi na gid na padung na matod pa sa Pasko basin galing mugara na po ang kining mga magpasalba attorney. So basi ga ang ilang ipagawas nga so, pabutura nga Basig, mas worse pa simbaku ang mahitabo. Dili lang kay sa kamutra atini. May nilang gani karon na pasalamat in town ni ang kaning mag-live-in atini nga sa kamutra gid in town. Pero ang trauma nila, ang kahadlok nila naa gihapon atini. So mao nang ang atong kapulisan na ning kamut pod para pod ma ilha nila kung kinsa mangid gani ang responsable para pod nga di na mugara pod atini kay basig na pay laing mabiktima ni ini. Kay sa atong naibaw-an ra ba upat na nya basig nga simbako in town. So at least ang atong kapulisan nihimo pod gid og effort. Napod din sila sa pagkakaroon din sa lugar kay ilahapod nga susihon at ni Rufil kung asa kaha possible nagikan ang mong bala kay lisod man pod kay ang sa babaw mang good attorney sa babaw ba nagikan ang bala so maglisod sila og susi kung asa kaha ni dapita pod mao nang gipaningkamutan gid sa ato ang kapolisan
11: basi ni gara pod nagpabuto kay nagtuo sa wala na igo niya mao na at least na broadcast na to ni Ron kay basi ba og kanang napabuto siya nagtuo lang siya nga na igo kay mo pa reklamo lang to kuban kay may na igo sad karon pa man nga naay na igo gyud.
12: Kana usagid na atin kay silang Ma'am Joy ug Ma'am Sherilyn Pamangyod ang naka-report no kay natungod silang kahadlok atin niya nasamad pud ra ba kay naigo ni si Ma'am Joy so ni sila ang ni-report niya karon nang gawas na niya posible nga ni gara gyud niya paningkamutan pud kay basig usa ra ba ka ni kataw atin or daghan ba ka kapon ni kaha sila dinhi pulisod na nga laing napay laing magbiktima ni ining maong pagpasalba nga wa sa lugar atin makaamong na pud hinuon. So, mo na for awareness na lang po dati ni Basin gani po, huwag naminaw rin kita sa ating Sibya.
11: Huwag naminaw ron, huwag naminaw ron, ato sa inon, ato sa firing range, ato pagpabuto. Ha?
12: Kaya Basin.
11: Kay, basin magpataka kag pabuto di ha, makaigo kag inosinti, walang maniklamo tong unang tulungan na igo. Ang kinikaroon, kaya naan naman ginaigo, simba ko ha, imura ng mga silingan, makapatay kag silingan di ha, ngaway hinungdan. Kapalihog lang, kung naminaw nila to ron. Sus, ginoo ko.
12: Naglanog-lanog gid ang atong sibya karon diri sa ilahang lugar at ini ambis niya asa ta mo agi diri galanog-lanog si possible maugong taga diri ra gid to or basig taga diri ra gid to sa lingan ra gid to atong hadlok lang na kung naminaw mang gid gani siya no naagid siya na sa nina damage gid din hina gid siya na igo so palihog lang pod maging kuan po siya kanang responsable po in town attorney ba kaya lisod na kayo maamong mas grabe pa ang mahimo na hinuon nga danius ka attorney Rufil may gani kay sa kamot ragid in town so karon kay gipa x-ray na in town gipa x-ray na ang kamot ma'am no ni ma'am Joy so ilaha po doon tanawon kayo di mahimutang po din town si ma'am Sherilyn attorney kay nakuyawan gid siya so ilaha po doon kuan ang result samtang atong kapulisan po karon din hi kay ning kamot po nga mahuman po niyang ilahang investigation pinagi po sa pag-trace kung asa gikan ang mong bala attorney.
11: Okay.
12: So far, mauna ang atong kinatibok ang impormasyon nga nakuha gikan din ni sa may sitio Bayabas, Barangay Lawaan 2, Singdakbayan sa Talisay, may tungod ni ininga sa aga nga bala. Nagikan alin din sa mga dapit. Kauban ako sa itong RMN Patrol, Rajman Jesse Sumampong. Ako sa bangin yung Rajman Jane Galliardo, DYHP, Tata, RMN.
10: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
11: Rajboy, nationwide. Okay, salamat Jen Galliardo sa mong report.
10: Straight to the point.
11: Sa tikas bahin may gala sa hearing kagahapon, nagkalaay na magaling hearing, tinuray lang hasta ganit ko mag appeal ko kalaay. At ano ha, si Lakson bitaw, yung Lakson nga, Lakson na lang mo sa kuan. Diba, kung ipakita kanina ang video. Hasta mahigala ang Katostulfo. Ngayon siya, paantok-antok na lang ng mga ubang senador. Nagpagawas-gawas na lang dito si Arna lang kay Pangkapoy na ng uban o katugon na ng inyong presentation. So muna, ang publiko, wak na kayo makasunod. Pero ang ato, ako alam mong tagag-update, pero ato lang ipudyot-pudyot kay di po mahimo ang tibuok po ako i-play dire. Abdan tag-siam-siam. Basi mga tuog, pumuhin noon niya maminaw sa kong programa. So kato lang importanteng portions. Now, usas mga importante mga kagalang portion mao nga matod pa si Sara Duterte dunay daghang mga bank accounts. Nga no man na? Ha? So anomalia gidaya siguro ni kay daghang mga bank accounts. Unya, natubag na mahigala sa representative sa BPI sa dihang gipangutana mahigala ni Attorney Michael Pua. Mao din ni mahinungdan. So dili di ay mga higala ngayon nga, automatic ang daghang mga accounts doon, anomalia ni. Dili di ay, doon na mga higala hinungdan nga nung mudaghan. Niya ha, ito ipaminawan mahigala si Attorney Michael Pua sa diyan nag-cross-examine sa representative sa BPI. Human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8.26 na.
7: This time check is brought to you by McDonald's. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
14: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
14: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: iBerry for a clear and healthy eyesight.
18: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex, generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
19: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality. ACS.
3: Paspas kayo ang pagligid sa mga adlaw, di ba? Di ito makamatikod tungod po sa kabisi o kadaghan sa atong gibuhaton. Ilabi na sa itong mga kaigsunan nga kusog ang gigamit sa pagpanarbaho. Dili malikayan ang panakit sa lawas o pamaol. Doon ako ikasugyot nga solusyon ala ni Ana. Hibaw ba mo unsay latest sa panakit sa lawas karon? Ang Alaksan FR nagbag-o na karon. New Alaksan Extra. Unsay baguan eh? Gi-upgrade ang kanhing ibuprofen sodium dehydrate versus ibuprofen acid in Alaksan FR. Unsa may naaani? Ang ibuprofen sodium dehydrate mas paspas mutunaw, mas paspas maabsorb, aron mas paspas matagamtaman ang ginhawa. It's 3 times faster absorbed versus Alaksan FR. Oh, nahibawan na mo sa latest mag new Alaksan Extra nga dunay ibuprofen sodium dehydrate na. Unilab quality yan. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
3: Atong taknala sa 9:32 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Kini nga portion ito, ganito mahigala sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaya ang vitamina o minerals nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o ingon man sa atong immune system. Aduna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Laki po sab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug ang luya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement ginawa kini sa mas advanced pharmaceutical company og gi-distribute kini sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisan pa man mahigala sa bagong karton og advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos og 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang Original Koi Herbal Capsule.
4: Straight to the point.
3: Alas 9:33 na. So pag ingon mga higala nga daghang mga bank account si VP Sara, makaingon ka nga dunay anomalya ni. Pareha ba sa AMLA mga kaigalan? Kadtong gihimo sa AMLA anti-money laundering council mahigala representative nila, kadto si Attorney Boy Naventura dai. Gituyo ta sa prosecution nga kadtong aggregate amount gyud kay shocking ba? 4.4 billion ang transaction ni Sara. So ang mga tao nga makakita makatch yung atensyon lang, daku agong kurta. So, ang nasa prosecution, nagtrabaho, sabi sila sa ilang trabaho. In fairness nila. Nga, buhan, para pa, kita sa mga tao bang, inaani ang transaksyon ni Sara Duterte. Ang sa dipinsa sa ila po mahigyan lang pag cross-examine, ila po itong trabaho, nga ilang na pa-explicar mga kagalaan, nga kinilaging actual nga kwarta, dili na maoy but ipasabot bigilang aktual nga kwarta lahi na sa transaksyon nga makuha ni anang AMLA. So mo na nga na-explain, mo na nga tanaw na kuwa kayo maka-impacto bisan pa man mahigala og gituyo tong aggregate amount, murag wa kayo effect kay primero na salida naman to sa unan, so review na lang ning imo. Ikaduha, nakahibaw ang mga tao nga kanang sa AMLC dili pasabot nga mao nang kwarta hagit transaksyon na. Unya ato nang gika-explicar nga ang in og inflow og outflow sa kwarta ma-record na dito sa AMLC. Nya karon niya na po ilain nga daghan nag accounts mahigala sa VP Sara. Patubag naman ang portion katong dako kain transaction sa AMLC. Kani karon daghan og mga bank accounts VP Sara. So ang mga yanong tao uldo sa ako nang giingon kining klasiha sa isyu na mahigala banking, actually bisag gani sa law school kini mga higalang banking god and corporation appeal ni commercial law usa ni sa mga subjects nga medyo medyo dili kayo sayon sabton sad bisan mag-eskwela kag abogas siya kini mga higalang commercial law negotiable instruments banking na appeal na kini ni ang corporation law dili kayo siya kuan ba medyo daghay maglabad sa uho sa kana mo na kasabot sa ko sa masa nga mura mawad agana kay labi na mahisgot stock corporation, stockholders, ana, niya banking mahigala, hisgot kag savings account, checking account, maghisgot kag UITF, maghisgot ka mahigalag kana na ang time deposit, ang masa dili makarelate kay ang masa wa man ana. So muna nga dili kay sa relatable, pero bisan pa man ato lang hisgutan mga sukid di paminaw. Pag ingon nga daghang bank account si VP Sara, malagmit ang mga tao makaingon nga, uy, ano mali yan eh? Pero, naisplikar sa taga BPI kagahapon atol sa pangutana ni Attorney Michael Pua, nga kinindi ang pagkadaghan ng mga bank accounts, labi na kung time deposit, inigmature ana. Natanaw ha, ako ipabati, mga higala kang Michael Pua. Kanina lang ako ipabati para maditso na dayon. Asa man to dong, aron nga maklaro na to, nga kinindi ang pagkadaghan bank accounts, dili pa siya proiba. Nga doon na yung anomalia. Ah, talawa. O, ato paminaw na down names. Sige names.
5: Ano po ang pumirma sa application?
6: Base po sa application form and comparison sa signature card, it appears po si Mr. Rodrigo Roa Duterte po.
5: Thank you po. At may nakikita po ba kayong pirma dyan ng Vice President Sara Duterte?
6: Wala po, Your Honor.
5: Thank you. Your Honor, kanina din po kasi no, napag-uusapan din yung time deposit. Di po ba? Pagdating po sa time deposit, and na-established naman kanina na yung mga pondong nasa paloob nitong account ending with 9539 ay ginamit para sa time deposit. Tama po ba? Meaning in-invest sa time deposit.
6: Tama po.
5: Opo. Ngayon po, just to explain, pag ang pera po ay nilalagay sa time deposit, you create a separate account for that time deposit placement. Tama po ba?
6: Tama po, sir.
5: So, it has a different and unique account number. Tama po ba?
6: That is correct.
5: At pag ito po ay na-preterminate or nag-mature, bumabalik po ito sa settlement account. Tama po?
6: As earlier mentioned po, tama po.
5: At pag naisipan po ng depositor na ibalik, na i-reinvest ito sa time deposit ulit, you again create a separate time deposit account for that. Is that correct?
6: Tama po. Pag nag-mature na po yung time deposit.
5: At kaya po ba marami ring mga account numbers falling under the same Rodrigo Roa Duterte or Rodrigo Duterte and Sara Duterte na mga account numbers na nag-close na po?
6: Tama po. Kapag if I may clarify, Your Honor, yung mga time deposit certificates po namin, meron po tayong tinatawag na auto-renewal. No? So, kung
3: okay,
6: hindi
3: pause,
6: po
3: pause.
6: Ipa...
3: So, muna ang explicar nga nung daghan og time, daghan og bank account si Sara o si former President Rodrigo Duterte. Kaya kaya na ng time deposit, nasa isipalit account, inikamatsyo, no? Mubalik sa mahigala sa katong imong account, unya, og imo na po invest, another na po niya account. So, muna ang nag-explain niya, kada nga portion, na mo'y nag-explicar. So, dili pa mapribahan ni mo. Dili pa mga higala pribahan, daghan man bank accounts ka na, og ang mga tao lagi og dili mo susi. Kada mga senator judges, nakasabot na sila. Pero mo lagi na, og maghisgot na mahigalag ebidensya, medyo hasta mga tao nga nagtanaw, dili pa kayo. Dili pa ka, ang mga tao maingon na di man. Pero ang numbers lagi og pressure sa mga senator judges mo na lahi ng istoryaha.
7: Straight to the point.
3: Pero ang mga tao nga naminaw, dili pa sa konklusyon. Nakuha ni mo Alvin Troya? Yaman ka sa mga Alvin Troya diri ah. Kanang kadaghang account si Sara, it doesn't mean nga doon ay anomalia. Kay ang kanadang time deposit inig hinog niya niya imong i-reinvest, na po ilang account, himuan kag lain na po niya bank account. Manang daghan, napaangko ni Michael Pua kagahapon mga sukit ni Puminaw. Kini nga portion. So muna nga kini ni ang medyo ubay-ubay kag mga bank accounts, nabi lang na-close na imong time deposit, matatak man to nga imo tong account. Na-close na lang. Na-mature na. No? Nyahimo na pagkaglain. At ipadayon ko na dong names.
6: Ita-terminate ng kliyente yung time deposit, magtutuloy-tuloy po siya. For example, ang auto-renewal po is for every 35 days, magtutuloy-tuloy po siya unless otherwise instructed by the
3: depositor. Na, maunaghan ang imong account. Maunaghan ang imong bank accounts. Tuloy-tuloy man. Sige, proceed names.
6: Po, hindi po siya auto-renew time deposit po. As soon as mag-mature po yung time deposit account, makikredit na po yung balance sa settlement account.
5: Opo. Thank you po. So, simplihan ko na lang po. So, kanina, pinakita ko sa inyo yung mga application for manager's checks, no? At yan po, nabanggit nyo po, it was signed by Rodrigo Roa Duterte. Wala pong signature ni Sara Duterte. Which is okay, because under the joint account, Rodrigo Roa Duterte can act singly. Tama po ba?
6: Tama po. So, and base po sa documenting pa nito.
5: Thank you po. At base po sa mga dokumentong sinumitit nyo, wala po akong nakita na record of any withdrawal by Sara Duterte. Can you confirm that?
6: Your Honor, I will have to refer to all the documents kasi hindi ko naman po kabisado lahat ng nakapirma sa dokumento.
5: Opo. Can we, Your Honor, can we give him time to actually refer to the documents?
8: With the permission of Attorney Mike, you're referring to if the other requests for the opening of time, rolling or opening of time deposits were signed by the former president?
5: Right now, at the moment, Your Honor, I'm asking for just any withdrawal of any funds from this particular account, 9539. Withdrawal, cash withdrawal.
8: Made by?
5: Sara Duterte, Your Honor.
8: Sara Duterte. Mr. Witness, from the account ending in 9539?
5: Yes, Your Honor. Just only for that account, Your Honor.
8: Mr. Mao, is that one of the documents you submitted? Kasama po yan, yung mga withdrawals?
6: Yung 9539 po, lahat po ng mga pwede po naming makitang mga transaction documents po para sa lahat ng nakapangalan po sa subpoena, Your Honor. Tinry po naming hanapin lahat.
8: With the permission of Attorney Megan, with the indulgence of Attorney James, and also with the permission of the court, similar to the request made by the Honorable Zubiri yesterday, asking some data to be culled, the court can cull that and present it in open court as well, but at a later time, unless we can do it within the day, if that is satisfactory to Attorney Mike. It will be coming from the court already, if indeed there is any or there is none. We are now prepared to answer the query earlier. Let me be specific, because the request of Attorney Mike is specific. Based on the inventory list of pre-marked exhibits submitted by BPI in response to the subpoena of this court, the signature of the Vice President and respondent does not appear in any of the transaction documents, such as

0: confirmation.
1: You may, with the permission of the Senator Judges, you may proceed with your cross and thereafter redirect, if any, from Attorney James.
0: Thank you.
1: Kindly proceed.
2: Okay. Sige. So, alang, mga kaigala, no? So, explain ito nga daghan ang mga bank accounts, it doesn't mean nga dunay anomalya. Kay kana mga higalang time deposit ini ka close ana o di ka matured ana nya imong i another na pod mga higala nga pag-invest another bank account. So mo ni ang naga-explain mahigala sa kadaghang bank account si Sarah. So wala pa mga higala nga maproibahe. Ang nindot unta to nga proiba nga kanabang do na gi proiba mga kaigalaan nga do na gi gidawat sarang kwarta ni. Kadto si Gracioso unta gyud. Si Gracioso mahigala kung tinuod tong kang Gracioso. Mutoy nindot nga nakatod siya mahigalag malimalitan kwarta ni Sarah Duterte nga gihatag ang problema na booking man sa ni Jeff Tupas. Kaya dito pa kanon Jeff Tupas mga higala gihatag ang kwarta ngayon Jeff Tupas kanang pirmero pizza yung giingon dito ko sa Las Korea. Nga sunod niya pizza na po dito ko sa Japan. Naman ko'y ticket. Naman ko'y passport. Nasupalpal mahinon na yun. Eh kay kanto para na ako ha. Kanto mo'y pinakaakuan. Nga nagro. Kaya klaro ginigatod ang kwarta. Eh kanang sa AMLC transaction dili man maproibahan. Kini karon na daghan kay bank accounts dili gihapon. Kay nama explanation sa BPI. Nga kanang pag-open nimo bank accounts mahigala labi nag time deposit na kay imong kagalingong account na ini kahinog another bank account kung imo nang i-invest. So og imong i automatic mga higala nga ma-invest nimo na labi na imong ipadayon na nga kon na sa daghang bank accounts. So mo nimo explain. So, ang pinakanino to, takanto lagi si Gracioso, kung tinuod to, iya, ang problema nung itubag mang Sarah, mahiga lagi, specific pag pagkatubag, ang mga puntos, mga sukitig paminaw, purbida. Asa man to presko ni Sarah dong? Itubag mahiga lang si Gracioso eh. Nya punto por punto yun yung pagkatubag, mga sukitig paminaw, no? But before, ana, sa kang Sarah, ato sang kuhaon ang si Sir Francis Paris, ato mga higalang kauban is DYHP. Kaya atong ipahibawas na kung kasubo di ay mga sukit ni Paminaw ang atong kanhi angkurman di restong sibiyan ng DYHP niya si Fernando Nanding Celeste nga ni taliwan sa laing kalibutan. Bagting man di adong, pakuan sa adong. Itawagan to sa pangkoy. Ibagting na sa kanang off the air. Okay. So, asa man to picture ni Nanding Dong Names. Si Fernando Nanding Celeste ang atong angkor dari mahigala sa sibianan DYHP sa dugayng panahon. Dito pa ko sa Leyte mga higala anak nga naminaw ni Nanding. Nga siya mahigala mo'y angkor na to sa buntag. Og unya drama po ni siya, unya mo news po mga sukitig paminaw. Nitaliwan sa laing kalibutan sa pangidaron nga 85 anyos in the kin. Og unya kinis Nanding nahimo sa ni mahigalang board member sa atong probinsya sa Sugbo og nahimo po ning vice governor sa atong probinsya sa Sugbo. Ang atong mga karaan diri mga higala nga mga kaubanan sa DYHP nakaila niya nag-abot sila diri. Si kasamang Francis Iliaga Ginhawa Delfin Esparis gusihal karon sa Cebu City apil nga nakauban ni Nanding ato siyang pasaysayon ang iyang kanabang kinabuhi ni Nanding ba asa man sa gikan dai gyud no pagsugod aton nga na butang sa radio mga sukit ti paminaw dastol niya ron sa kasamang Francis Paris. Yes, kasamang Francis,
3: lahat ng tanong straight to the point.
2: Konsihal Francis Paris, may buntag cons.
4: May buntag kanimo aton nga RD sa Kadoroy. Thank you kayo kasamang attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: Salamat pangoy.
4: Okay, kalabot sa ato lang nga kung i-share karon kalabot sa kinabuhi ni Pari Nanding. Samtang nagkaabot kami og niya, samtang atong higayuna dito pata sa layong lungsod sa Dumanhog ug niya nag-eskwela pata ni adto panahon sa elementary og high school usanis akong idolo. Ngano man tungod kay ang pinakasikat usab niya nga drama akong ipaminaw kaniya adto mao gyud ang Diego Salvador. Siya may nagda sa Diego Salvador, unya nakapil usab kini sa dramang Maria Flor de Luna, di nang tagsuwat niya tumaw si Marcos Navarro sa kul. No? Unya, ang iya mga kauban sa natad sa arte kaniya do, sa pangradio, mao sila si Inday Nita Cortez Dalus, Willie Cortez, Fred Berrame, Priscilla Raganas, Ingon man sab kanila ni Cedric Tumulak, Norma Flores.

0: Torres. O gingon mausab nila ni Linda Villanueva. Maukini ang mga Yuyoy Marafuentes, Ilma Vistil. Nagkauman usab sila ni ini.
1: Kasama Francis, so, Kusial, kini bang drama nga Jigo Salvador, pilting si Kata Manikani Adto, si Nanding Celeste maoy nagdaan ni mong drama? Kinsa may writer, kinsa writer ani?
0: Kunwa ko masayo, huwag may numdom ako kung si Tino Iboran. No? Mm-hmm. Celestino Iboran ang usa sa mga writer. Kunwa ko masayo sa akong paginomdom, attorney. Siya mo itagsuwati atong Diego Salvador. No?
1: Mm-hmm. Niya, so, kinis nanding di ay, pag sugod yun sa radio, dili sa drama ni sugod, dili ni sa news.
0: Drama. Nagsugod na siya from sa akong naibawan sa basis sa mga istorya sa itong mga kaubanan. Rose from the ranks na siya. Gikan sa soundman na himong spinner, dayon na himong naka-appeal sa drama, na himong cast, na himong leading man, na himong kontrabida, o ganiya na himong komedyante. Okay? So, sa drama sa Entablado, ausakos naghangad ani nila kaniadto sa drama title pa niadto, Budas de Plata. Din ang usas mga makita na kunya ito yung na maong nabanto kay aning ni Cedric Tumulak, Norma Flores, Ngaril Ilaya, Romy Ilaya, Roger Varca, Cora Rosales, Oga Lita Lauron. Unya, kinisya, mauni ang usas mga komedyante sa Entablado nga dili yun mahimo nga di ka makakatawa kaniya. Pero dili hard sell ang iyang pagkakomedyante kung dili makita nimo mo siyang dialogue o giyang sa dagway, makita nimo nga mabugos ka, makakatawa yun ka during the presentation sa stage drama.
1: Mm-hmm.
0: And then, diha usab sa kalabot sa drama nga itong naiskutan, nahimo usab siya ni sa atong nabawang nagkauban ta, diha sa DYHP, nabalhin kani sa DYHP, ubay-ubay magong istasyon ang agyani pa rin nanding.
1: Asa niya sugod sa diyon kasama Francis?
0: Ang naibawa na ito, pinagis ito mga kaubanan, pinagis na Priscila Regresa, nagsugod din sila sa DYRC kaniya ito. DYRC.
1: Mm.
0: And then, nasuod kinig DYCB, DYRF, o niya natao sa itong iyang programa, Operation Tabang, o niya napuntas DYRF, pagkatapos, pinaagi kang Ma'am Susan, aning Marie Susan Perez Alinio, o gingon man ni Sir Lori Gabutina, naabot ni si Parinanding, gikuha kinigikan sa DYI, paingon diha sa DYHP.
1: Okay? So, kanang iyangan nga Andoy Purdoy, diri na sa DYHP?
0: Doon na siya daan, dito sa una sa DYCB. Nagdaan na siya sa Andoy Purdoy niya itong iyang Operasyon Tabang. O niya, atong na-continue diha sa DYHP, dili na Operasyon Tabang ko dili na himo na ang task, tauhan ng alagad sa katauhan. Umauto siya higayon na. And then, nag-servisyo ka ni sa DYHP for 14 years. Nakaabot niya siya. Kunwa ko masayo, kining kung paginomdom sakto man, nagasugod kini siya diha sa DYHP way back 1987 until 2001. O niya, na-elected kini siya as provincial board member 1989 until 1998. O niya, sa dihang nahuman ang yung termino isip provincial board member, nagapailig kini vice governor way back 1998 na himo siyang vice governor. O niya, natawag kini siya November 24, 1940 ang yung adlong natawhan. So, atong sumadahon karon sa iyang pagkabugto og gibawi sa Ginoo October 6, 2026 ang iyang edad 86.
1: Mm-hmm.
0: So, nakita na to sab nga dili po ni kalibon nga nakatanom ang pangalan ni Parinanding diha sa natad sa pangradio tungod kay dili po ni kalibon nga sa diha nga nasuod siya sa DYHP, nagpabilin usab. Nagatampo usab kinikayo si Parinanding nga nagpabilin nga number one usab ang DYHP. Hangtod nga niabot ka, Attorney Rafael Fernandez Banyo. Okay? O niya, nisamot usab karong panahuna, tungkol kay the only Cebuano broadcaster nga nakadawat o gawad sa Kaduroy.
1: Puriyabuyag.
0: Puriyabuyag. Blessing ka na sa Ginoo, Attorney. Blessing ka na sa Ginoo, Attorney. Kumikan ka nakita mo sa katawan, dili ni pagbulugulo kung dili tinutanay man ang pagpanerbisyo o gingo man nakita o natagamtaman sa itong makatawan nga sa kasakit o kalipay na ang Arimen DYSP through your leadership. Nakahatag ta o mga tabang o ang mga tao, wag yung maragana. sa pag higayon nga ikaw manawagan sa bisan unsa mga katalagman na kanunay nagahatag o tabang niya kaninyo tuan nato kay nibaw sila nga tinudanay o sincero o klaro transparent accountability ang atong pagpanglagad sa DYHP alang sa tumakaig sunan. Once again sa kaimtang nakiya sa kinabuhi ni Paren Yanding dili usab kini mahimong nawagtang iyang lawas pero mahinumduman na to ang iyang pangalan sa natad sa broadcast industry o gingon man sa natad sa public service nga tuan na karon gibawi na siya sa labaw makagahom pari Fernando Nanding Celiste alias Andoy Pordoy.
1: Kasamang Francis, Kunsyal, kini ni ang gikan sa drama department ni si Nanding na unsa mang hitabuan nga naabot siya sa news o niya nag-angkol siya og news program. Wa na siya muon, miundang na sa drama.
0: Sa kuan magud attorney mauni usahay nga diha sa atong sambal-sab dili may makumpara nato pero sa akong nga kabahin sa diyang naabutas DYHP nahimo tang news reporter niya nahimo tang news transcriber pagabot niabot ang switch of time nahimo usab tagi Siom Tadris drama production hinungdan nga nakasuwat sa mga drama o kung niya giparangin ang itong akong drama nga naguluhan ginapo sa tanlag balibaran ko ang kamatayon. Mausan na kahimtang ni Paren Nanding sa diha nga nakita usab nga nahimo kamausad nga mo report kung niya sa diha nga giswayan o palingkod o kung niya nahimo nga announcer nakita usab nga maayo niyang pagduma diha sa pag dawat sa kanya nag-angkor naman siya nahimo namang angkor man sa mga programa. So nakita kini sa mga kadaguan sa mga istasyon o station manager nga ang iyang asset donay asset sa pagdas programa o ingon mo sab nakita usab nga pinaagi sa survey ni click ang iyang mga programa diin siya moy nag-angkor.
1: So pare hari na bambina nga bambina pud bitaw nga diri man magsugod sa reportorial department nag-report pa sa bambina sa una nya nabalhin sa drama.
0: Yes, mao ka na ang mga history na to sa natal sa pangradio, Tony. Mao lagi nga, kining kung masunog ko ka sa radio, kailangan naman sa tingali ka magtuon ka, nga dili lang ka mahimong eksperto na napita, kung doon ay laing field nga kikinahanglan nga makatabang ka o ikatampo niya mong talento, imo sining applyan, ugo niya kung makita o sabnila sa management nga, oh, makamao madining mo report, so imo ang tani, na imo tang police beat reporter, hospital reporter, and then nabalhinta sa drama, nahimot ang soundman, nahimong musical scorer, o niya gihatagan o kahigayunan nga kita mahimong writer, nakasuwata o niya giparalangin sa Ginoo nahimos tang writer, director o actor. So ingon na usab niya na ang dagan sa kinabuhi sa kumpagsabot sa kinabuhi ni Paren Nanding Celiste.
1: Pag-ilis Nanding taga asa magin sa kasamang pangkoy?
0: Aka magkaren, Tony, kabagin?
1: O sa magin na iyang lugar nga natawhan din sa Sugbo? Badyan mag-ila or Badyan?
0: Badyan. Badyan is siya. Taga Badyan, Cebu, sige siya. Base sa ito nakuha nga sa'yo, dito na siya matao sa Badyan, Cebu, si Paren Nanding Celiste. 9 November 24, 1940. Okay? So, ang iyang edad karoon, 86. Mauna siya, kung maabot ang November 24, mag-86 siya. Kay 1940 man siya natao.
1: So unsa man, kumusta man ang sa iyang pamilya, naka-istorya ka, o kumusta man unsa may latest na nero, asa man ang haya ni Anghing Andoy Pordoy, ibutang kasawang Francis, o doon na ba kay kasayulan sa kanusa ang lubong sa tani?
0: Okay, base sa itong pagparukiduki, o nga kung ikasulti ang iyag yung anak si Consiel Edwin Celiste. Karong adlaw, i-cremate pinaagi sa pipila ka mga nakuha na itong reliable source nga i-cremate ang iyang lawas karong adlaw. Kunwa masayop mga alauna ang takna and then naakini sa St. Peter pero doon ay viewing ni magsugod pa sa Pizza Jess 11 o 12 ang viewing. So ang atong pagsabot ni ini nga tingali karong mga panahon dili pa ma-viewing niya ang pating lawa o i-cremate man siya dili pa tingali yung tungod kay di po ikalimod nga kining St. Peter diya sa Imus buti madaghanagod nga mga kliyente ni ini it might be nga waiting ni ang kahimtang ni Paren Nanding o ang viewing ni ini karong pang October 10, 11 o 12. So mauna and then ang paglubong that will be announced ang ato pang kuha anong kasayuran especially ngadto sa iyang pamilya o kang Consiel Edwin Celeste. Okay? So, ingon ada ang atong kasayuran nga nakuha karon na Atty. Rafael Fernandez Banyo, kung atong ikasaya, atong ikashare nga ito sa atong mga suking paminaw sa DYHP, ang kinabuhi ni Pari Nanding nga nahimusab nga kabahin sa broadcast industry o ingon man sa DYHP for 14 years nga naghandol siya sa programa din ikaw karon ang naghandol niya. Okay?
1: Okay, salamat ka sa mga Francis.
0: Salamat kay Atty. Rafael Fernandez Banyok, among garbo og unya madawat unya nimo diha tungod kay ako nang ipapasar ang resolution commending og ingon man nagapasalamat og ingon man nagadaig nga ikaw sa kas nagda og garbo sa syudad sa Subo sa broadcast industry din napasar ang mong resolution last session namo sa miaging Martes. Congratulations
1: salamat
0: once again Atty. Rafael Fernandez Banyok. Okay.
1: Inyong managan.
0: Inyong kasama, Francis Iliagay Espares, Tatak, RMN.
2: Straight to the point.
1: Si kasamang Konsyal Francis Iliagay Ginhawa Delfin Espares, si Nanay Rose Basadre, kaila siyang nanding mga kaigilaan yun, saman mo ay kuyog. Pero akong ganyan nga pa-istoryahon yun, ilang kuno siya pa-istorya day. So, daghan pa ning ato mga kaubanan dere, mga igalang kuan yun, labi ng taga-drama. Sindikin gali niya, nag-abot sila nanding, pero gamay lang kayo nga time, noong itong panahuna. Okay, so muna mga kagalaan, ang lain nga bitirano nga broadcaster ang nitaliwan ron. O saan mo yung istorya dong? Ato babati ko ng gamay dong. Gamay lang ha, ito babati ka dali. Kini nga portion sa mga higala tulad ganito sa sugar troll, daghan karon ron na doon pamati, sama ining insomnia, constipation, high blood, o giyuman diabetes. Kung ikaw na anini, doon ay food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement, doon na kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Gingikan gyud sa ilang mga dahon, ang gigamit isip herbal medicine, nga makatabang sama naglisod o katulog, sama ining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Mao nga sama kanato matag adlaw nagsugatron.
2: Straight to the point.
1: Ani ang katong kwan na videohan na na videohan ni si kwan. Sige kuno asa man to dong names. Kani kani.
3: Ingon patay na nobe na nobe na ni. Kapulan ni kukunin ni kanin ka radyo. Mayo bibit ang kumpe. Suti sila niya pagkaon ko. Salamat inyo at salamat sa inyo pagkapit na ko. Ngayon ako ko. Takihon pa ko radyo. Katulong ako takihan. Iatake na ko sa itasi. Iatake na ko sa itasi. Pero salamat sa inyo. Iya, servisyo di hapon ko. Salamat. Wailap ting akong otok. Wailap ting akong presentasin ng servisyo ng hapon ko. Karun. Oto, presentasyo ito, huwag ka rin subos. Problema ang bias na usan. Oto, pwede pa. Mata, pwede pa. Baba, pwede pa. Presentasyo, pwede pa. Ang subos, lumat na.
1: Medyo joker sa ilang tanding sad. Okay. So, mauna yung mga kagalaan ang katotoang ilang meeting mga higala sa mga kaubanan kaniadto sa mga kagalaan sa broadcast industry. Okay. Si Inday Bambina, mura doon ay ikasulti mga higala ani kay sila may nagkuyog yun mga sukintig paminaw. Panahon mga higala ni Andoy Pordoy. Kini nga portion sa mga kagalaan tungkol na to sa seed, panyawan, liniment oil. Mga kasama, pait ang kahimtang sa panahon karon pandunay may balita gikan sa pait kana ang seed liniment oil nga may muhatag o kapayan sa tonggi antos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang-piang, katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, bunay, pinakans, gagmang mananap o mga insekto, bisan ang namok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga ringgi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan, sa seed liniment oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak, magaling.
2: Straight to the point.
1: Si Inday Bambina, daday. Nakontak na to si Inday Bambina. Wala pa. Okay. Si Ate Priscilla Raganas, kuha na lang siguro. Na-off ang iyang phone ni Inday Bambina. Sige. So, mauna yung mga higalang ato mga kaubanan. Unya, ato lang i-announce unya dugang, unsay dugang pa nga mga detalye ang ato makuha unya. sa pagtaliwan mahigala sa atong kauban nga broadcaster dire sa Sugbo, labi na dire sa CBN ng DYHP. Na dito pa ko sa lalawigan sa Leyte, nagpurol pa ko dito, nakapaminaw na ko ining Andoy Purdoy. Fernando Nanding Silisti alias Andoy Purdoy. Okay.
2: Straight to the point.
1: Unya sa pikas nga bahin, okay, at isang i-shout out mahigala kay na dunay mga naminaw na to sa Quezon Province. Oh, so sipa kayo, no? Sige paminaw na to dito sa Ria Quezon. Sila si Francis Kaayon Dong Rikrik. Good morning nyo diha sa Quezon Province. O shout out na ni Attorney John Reyes Avidra, Attorney John Cagulada, Attorney Jason Ripaso, Attorney Paul Rigorio. Good morning nyo diha. O si Attorney Ronnie Montesclaros nga kanunay nagsunod sa tutulumanon, Attorney Daryl Delira. Good morning. Okay, unya sa pikas nga bahin sa mga sukitig paminaw atong tagad-sagpagtagad si kasamang Lailin be, ato mga winners usa mahigala karong nga buntaga, mga nasakpan na minaw sa DYHP o IFM, busa magkadawat mga palipay gikan sa atong Sibiana. Daghan to mga kaubanan, kinis Danding, nagsugod din sa drama department, yan na suod rin mahigala sa kuan, naabot mga higala sa news department. So nagkuan lang may kay this radio mahigala asa kada pita nga mas epektibo adto kay ibutang sama ning bambina apil man ning reportorial department sa una. Ari na natugpas drama kana sa Dave Tumulak us Joy Tumulak mga drama na sila sa una just diwa HP. Pero ni shift diri may balhin sa news department. So muna nahimo na sa mga reporters unya karon nahimo ng mga public servants. Lailin Ramones Aligadas, Lin, kumusta na? Kitsa ni mga nasakpan nga naminaw sa DYHP? O IFM, busa makadawat, mga palipay, gikan sa atong Sibianan. Yes, Lailin?
2: DYHP, the top RMM report.
4: Punta po ko sa atong kasamang regimen na Tony Rockville, balik rin sa Cebu City South District. Dinegro po raw sa mga kadawat sa atong mga pahalipay, nga bugas, o chorizo. Isip ko salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Chris Lau.
5: Yes!
4: Demetria Amasanin, Ryan James Nardo, Manchu Maghanoy, and Sanjo Cavite. O karoon lang sa ikasigyo din yun sa DYHP. Salamat, salamat sa DYHP. Oh, salamat. Yeah. Saban ako si Kasamang Julius Banulik, yun si Kasamang Laylin Barabanis, Arigadas, DYHP Tatag Araman.
1: Okay, salamat Lailin Romanes Aligada sa imong report. Salamat sa mga kabanan sa Research Department. Salamat sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP. Busa na kadawat na mga palipay gikan sa atong Sibianan. Gini nga portion to kira itong mahigala sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga kaduna ng mga toksin sa imong lawas. Mga nilik ka-regular nga makapagawa sa imong hugaw, dugay, mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinat isa bug insomnia kanunay nga magsakit ang ulo, panakit sa kalawasan o rutarutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o kapagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka na mga toksin sa imong lawas aron maangko na may panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Watay kong oras mahigala sa nga nalang skinitibok ang pwersa sa DYHP RMN Cebu at ang iyo niyang gabi eh. Ang sincerely Ate Arlene, alas 9 at alas 10 ang taknas kagabion. Alas 10 nga to sa 12 ang tulumanong Straight to the Point Evening Edition naman ay kasamang Binji Tanghia. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo palagis pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, may buntag Pilipinas, Tatak RMN.
2: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point, ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
6: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
2: Tatak RMN!
7: All the time, RMN kami!
2: Tatak RMN!
6: One radio is favored by all.
2: Tatak RMN! All the way!
7: Loyal kami sa RMN!
2: Tatak RMN!
6: One radio network conquers all.
7: Number one!
6: in the latest KDP Kantar official survey, Rajamo nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyong suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Kini nga bahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
9: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
10: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Join the Metro Store Big Anniversary Sale happening October 16 to 18 at the Department Store. Core up to 70% off. Buy one, take one, bundle deals, and more on a wide selection of must-have items. Metro Rewards Card members can enjoy an additional 10% off on great selections with a minimum of 1,500 pesos at the Department Store. At the supermarket, qualified shoppers can receive a free gift or get a chance to play the exciting Bigas All You Can game. See Poster Mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 267327, Series of 2026.
12: Pirmi ka pangihi,
13: hanap ka pananaw,
12: ug pagpamilod sa mga tiil.
13: Basin aduna kay diabetes.
12: Mag-DTX 500.
13: Epektibo sa pagpamubo
12: sa blood sugar level.
13: Di kaya ang diabetes.
12: Mag-DTX 500.
13: Karun dayon.
12: Babalik sa pinakadulong butik sa yung ka.
13: DTX 500.
12: DTX 500.
14: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
15: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
14: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
15: tulo pod ka kapsul sa gabi.
14: Sima na lang nawala jud ang sakit.
15: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
14: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
12: DTX 500.
16: Pabali sa mga butika.
17: Usa sa mga kumpanya nga naguna sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems, mipasalig nga masayon na ang pagkabot niini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
18: We believe nga ang oxygen may number one na tambal magamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa ka tanke, compare, ato aluminum, sinaw kayo.
17: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar, ay ang ipadayag kung unsa ka mahinungdanon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
19: Makikita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
18: For those hospital owners, akong matabang ninyo, ilisan o aluminum para wala itaya. Libre ni sa among kumpanya.
20: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
21: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
22: Kada bulan, problema na po nato ang mga bayronon. Bayan na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po nga biyahe o linya sa mga payment centers. May na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat o padalagi ka na abroad, adunay mga extra fees sa uban nga merchants, mao nga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. May na lang kay libre ang pag-claim sa remit remittance gikan sa abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab nga mag-cash-in og libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede i-cash-in nga libre kada buwan. Mao nga kung GCash, masayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala ug pagbayad sa bills. Dili na kinahanglan mo pila o mobiyahe pa. Libre pa gyud ang cash-in. Mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBERTM 02-7213-9999. Other networks, fees may apply to no more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Seth Living Testimonies.
3: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
16: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
3: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
16: Wa na. Nawa na ang sakit ng kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
0: Living Testimonies.

0: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
4: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
5: Kung ako sa pagpasultihon, ako sa buingon na ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
3: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
1: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
2: Email responsible gaming at petcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-89568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante nga lig-on ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
5: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
6: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
8: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: iBerry for a clear and healthy eyesight.
11: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan lunsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress sa pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
16: Mga kasama, nakasinati na mamuan nang naa ka sa trabaho, focus ka sa imong gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imong ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imong ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod i trabaho, magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon? Magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dulfinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang girisitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dulfinal. Mifenamic acid is the generic name of Dulfinal. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gigasas trabaho, palong siya trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, madyo ni kakapuy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Seth Living Testimonies.
3: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
4: Tinood yun ang Seth Liniment nga i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan ako siya Seth Liniment. Niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
3: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
5: Eric Ko, Gani.
2: Living Testimonies.
6: The original Koi Herbal Capsule.
7: Si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 75 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba? Ang kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Nagsiklagsik na akong paminaw ba? Didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
6: The original Koi Herbal Capsule.
8: Welcome to our reunion.
9: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
10: Tungod na sa Super Fiber.
9: Usa?
10: Super Fiber.
11: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahap sa inyo pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painom-dum gikan kay Ate An.
13: May buhay sa makabuhay.
11: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
14: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
16: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex, generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
18: Hi! Hello mga kasama. Kinig po ninyong Kuya Joel Benzico, bansagong partner, Randy Tayad. Mangumusta ka niyong tanan. O sa tanong mga eksuna mga kasama. Awagong ka mong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyaman Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Lara. Kini gibatag duwa sa radyo ni Uji Kumpok Rakasa. Kay galaan, ang ato magtatampo si Lara.

Kini akong problema, bahin ni sa kumbana nga tando oray balibad. Sukat lang gini siya ni apil anang networking. Di nagyud kahibaw mo balibad. Aray niyang masabtan no, ingon magun ini ang mga paghitabo.

0: Ay, sumi nga naman kayo. Hindi ko bata pa.
1: Tural, doon yung seminar on sa networking.
0: Ha, networking?
1: Karagong more, the more nga daghan kang tao, mas dako ang imong kita. Sanga-sanga man sana. Kay ma-under naman ito nimo. Doon na sad kay porsyento at nila.
0: Ah, mo ginagikabisihan ni mo, no?
1: Ah, malampos lang ganyan tanan, Lara, madatog ka. Kaya ka na mga speaker, anang nga malampos, nindot kayo ba sa kinano eh? Dagkuro kayo mga chiki, nga madawak.
0: Doy, mo ba?
1: Lagi, mga palihog na lang ko, hipos anang akong gitara sa insula na, kaya tingali, maliit ako seminar.
0: Ah, sige, sige, sige.
1: Sige, arin ako,
0: kisa bye, amping!
1: Bye, ingat!
0: Nindot sa nagigabisihan sa kumbana, kay makapadato, good.

Mayuki, wop ka malita. Habit mo so good. Mapahimutan ko samtang wop ka magkasu. Magsulti ang mga speaker in seminar sa networking. Anay ko sa tubangan aron. Masawag yun ako ang mga isulti sa speaker. Madungog yun ako ang talan.

0: Mao kini mga kaigsoonan, why imposible sa Dios. Busay ambotaw sa mga buligan sa atong labang makagagahom ang atong mga produkto. Kay kami buhing ehemplo man sa atong produkto nga epektibo kay ning atong mga produkto. Ha? Nakabuot yudamo kining tanan nga ni ami karon. Tungod sa pagsalig sa mga tao sa kaepektibo sa ato ang produkto. Kasagaran, masuki gyud sa mga mag-repeat order gyud sila kung makatilaw sa atong produkto. Buhi ming ebidensya na. O niya, o, tanawa kining chicken ako, ha? Six figure na, tanawa. O, mauni pa si Perme.
1: Wow.
0: O, katong gusto mong utana, pangutana lang. Unsa man?
2: Sir, unsa man yung sekreto sa imong kalampusan, sir?
0: Kwan, usa ra gyud bay? Tando ray balibat.
2: Usa?
0: Meaning?
2: Usa?
0: Usa ra. Mara na. Kun unsay gusto sa imong kasulte, ayaw balibari. Tando agyud. Mao ni sekreto nako sa ako ang kalampusan karon.
2: Yes.
0: Husto ka, Sir Roman. Yes, gyud per me. Mao na, ha? Yes. Yes, ana. No, og why no as in a no as in answer, ha? Yes, good for me.
2: Yes.
0: Oh, kana, yes, mo, yes!
3: Tuod man, gikan itong hikayon na, yes, na good ang tanan niyang itubag kutub sa iyang mga kaistorya. Unya, Roman, may bisita ka.
4: Kinsa man dai? Customer na ko sa networking?
3: Ay, dili, uy.
4: Kinsa man dai?
3: Imo igsoong adik-adik.
4: Si Bugoy?
3: May lain pang another's? Ano sa man, imo atubangon o dili?
4: Sige ko na lang. Kay, manaog ron. Tiwasun ko na ning pag-inventory sa packages na muna ni among mga products sa networking, ha?
3: Sige. Paabot ka kayo't Bugoy, ha? Manaog na turong maguwang ni mo aron magsulti mo.
5: Salamat, eh.
3: Bianta na ka, ha? Kaya manghugas mo ko sa plato.
5: Padayon lang, eh. Okay, sabi si Kuya, ha? Mayo. Daghan siya panginabuhi. Kay si Amoy, mahal ba ng abang aning apartment? Pero, nakaya rin niya ang pagpuyo din, eh. Ay, hala. Rami rabak ayog isuyop na. Pero, pautang ka ni si Kuya nga. Hunit pa rin siya sa panit sa buayang politiko?
2: Ay, Bugoy. Yamal ka.
5: Kuya Roman.
2: Yamal ka.
5: Manghuam ta ko?
2: Yes.
5: Pautang ka na ko, Kuya Roman?
2: Yes.
5: Dusmi lang ko, Kuya?
2: Yes.

0: Nalama sa biotrophermal capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa biotrophermal capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa biotrophermal capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa biotrophermal capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrophs Thermal Capsules.
2: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrophs Thermal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
5: Biotrophs Thermal Capsules, the wonder food supplement.
0: Salamat sa biotrophermal capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa biotrophermal capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa biotrophermal capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa biotrophermal capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrophs Thermal Capsules.
2: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrophs Thermal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
5: Biotrophs Thermal Capsules, the wonder food supplement.
6: This time check is brought to you by Leon Beer. Bangi sa panalo.
7: Hi, hello mga kabiso ay mga kabanghag sa ilong kini ang inyong kuya OG Kupokrakasa. Magpahibaw ka ninyo kung minbahay ka ninyo sa drama ganiguluhan Iskwadro. Ipasundayag diha sa Panlaan Numanhog Cebu karong Oktobre 9. Kini obos mag-sponsor ni Risa Sinclair o sa itong punong barangay Joy Iskwadro. Kagawad Nuli Calago, Flor Iskwadro, Mia Quinanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rudil Kiluan, Aileen Yap, Treasurer, Edna Rosario, Secretary Gingging Villa, Eskitcher Chairman, Samsam Police. Oktobre 9, magkita-kita ta diha og maglingaw.
8: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
9: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
10: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og kanormal.
8: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Super

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
2: EQ Pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.

0: Tuot may nakautang gyud ang igsuong adik. Guol kaayo ko kay tingalik isuyo pra ang kwarta sa illegal nga drugas. Onya? Nganong gipautang man taon nimo imong igsuon? Uy, nga isuyo pra to niya. Milagro man taon ka. Uy, kalit man lang kagpautang niya. Asa man to gibayad nimo nga tambay man to adik-adik?
1: Lar, sorry kayo ha, pero tando na la baliban na ko ron. Mao kanay nakatunan ako sa networking. Positive pirmi ba? Kasi nagsayod nga akong igsuong adik, maundang nagsuyop. O kang kwarta, gamito niya sa pagpang-apply o trabaho. Positive, Permi Lara. Positive lang.

0: Oh, lanjut lang. Uy, Primi ko, ikaw ni.
1: Pri Roman, musta?
0: Niya lagi ka, Pri.
1: Bagong graduate sa college akong anak, Pri. Isip mechanical engineer.
0: Oh, congratulations, Pri.
1: Mabitangan niya ako, Pri, kay singer ko ta. Narugupuyo sa Picas apartment.
0: Oh, unya to.
1: Niya ko ilang bino, Pri. Magtagay ta. Wag ko ikaw ba sa inom ron?
0: Oh, yes.
1: Lamat, Pri, lamat, Pri. Nagtuyo ka nga. Tuyo kong balibaran ko ni Muda. Kaya naibawang ko nga di ka mo inom makahubog.
0: Pwede ko.
1: Tagay ta, Pwede kita. I-celebrate na to ang kalabusan sa mong anak.
0: Yes.
1: Huh? Muda yun ko, Pre, ha?
0: Yes.
1: Kuha pala yung baso, Pre. Taro na itong matagayan na yun.
0: Yes.
2: Kay lagi dili anad og inom mga kumbana, dali kay nahubog. Unya? Milagro gud ni mong niinom ka.
1: Dili ni nako sa lara ha. Wa biya nako pusas pag inom mo bana. Kun ka bubuto ni niya.
0: Yes.
2: Ha? Hay, nahubog ka na mo diha. Bahala ka diha ay.
0: Yes. Ha?

0: Mike, nagmata ka na.
1: Ang saan din yung oras?
0: Uto na taon. Giguyod na malanggan at ikapaingon din sa itong kwarto. Ay hubog ka na kaayo, di na ka makalakaw. Bugat kay ka. Motong gipaligid ti ka hangtod na naabot ka din sa kwarto.
1: Muday ni. Nero ko sa hong tumog.
0: Maugyod. Saan may nakaon ni mo? Ay nga niinom ka man.
1: Ay, higing nandabi to ka nga. Tando na libaliban ako. Yes. Yes, na pirmi ang akong tubag. Positive ba?
0: Asa may positive ng inom ba? Asa may positive ba na?
1: Katimig kayo na, o gibalibaran ko pa sa miko nga makigtagay at tingin kayo na tingali o ma-depressed siya o maghikog.
0: Kung sa'yan?
1: Maung positive yun, pirmi. Positive.

0: Ma, ni alagi ko.
1: Ay, nabalaka manggul ko sa inyong sitwasyon, Roman. Sa inyong panagtiayon.
0: Hmm? Ano man?
1: Hangtod karon wapang manggul ka matuli.
0: Ha? Ma.
1: Ay, tingalig mamahimo ning hinong dyan. Nga buwagan ka sa imong asawad.
0: Mao ba, ma?
1: Maong patuli ina dong, oy, Roman.
0: Ay, yes!
1: Ay, thank you, Lord. After 30 years, misugot ka na yung magpatuli.
0: Yes!

0: Memories. Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
1: Na landing ko sa ospital yun at nagugos ko ginhawa. Nung pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
0: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
1: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
0: Living Testimonies.
2: Beaver Sandal!
3: Beaver!

0: sandal, ang super sandal.
1: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
2: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
3: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smticketoutlets.com.

0: presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
12: Vitamin D complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
14: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton. Apan, aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
15: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho na kapoy, kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may asaan sa bukat, na, dahil palingke.
16: Okay na, palingke.
15: Oo, maligya ko diha.
16: Ano ang palingke, ano mo na?
15: Mais.
16: Sweet corn. Yung ako ba ako sa kanay, sa naminaw ka rin, sa inyong disimula sa inyong bati na nawala inyong matapin sa panawas rin sa itong doktor.
15: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo rin ba, mawala mo ka kapoy, ako bitong bata, na ako nang umah, hindi po iyang ginom, mo gamit niya, ka nang gikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ane, siya makawa, majuni ka kapoy ma, mong ganyan ang pilipin ako palitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagong.
14: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
18: Paragis bila-bila.
17: Paragis bila-bila.

0: tuig ni sugot na gid in town. Mao nakaingon ko nga may man sa dining yang kausaban karon nga tando ray balibad. Unya to? Salamat ruman nga sa katapusan nagpatuli na gid ka.
1: Lan?
0: Ala ti amoy tanawag na tong sitwasyon oh. Grabe yung antos ako.
1: Ha? Mao ba?
0: Mao nalipay ko si mong kausaban. Salamat ka ayo. Kanang to day ba na kuyang ni mubi.
1: Gusto ko na. Ha?
0: Gusto kong magpariban o magpa-valayage sa buhok.
1: Balayage? Yes. Huh?
0: Yes, boy. Balayage.
1: Yes.
0: Tinuod ka. Masagot ka. Mahal na ba kayong bayad, ano?
1: Yes.
0: Salamat ka, ayo, Roman. Lipay siya kay ko ini. Tuod man, wag siya kong maglangay. Uy, nisugot na good. Maung sutoy na yung sparlor. Unya.
1: Abrihan ako. Uy! Ha? Ikaw ni?
0: Oh, taon. Imo taon ng asawa.
1: Uy! Pagkagwap, ano ko na imo?
0: Siyempre, imo kong ipaparlor. Nagpariba, nagpavalayage sa kong buhok.
1: Oh, wala naman kagfarintira ni. Nga bisaya, nga parintira.
0: Ay, listen, huwag in English kung nga di mang kumerkana.
1: Kagwap, pasok asawa. Yes!

0: Tiup, dia lagi kah?
1: Odong rumah, tunggu saya situasun karun sa akong anak.
0: Ano man, Tiup?
1: Gumikan kay kaliwata o kompatibol ang imong organ sa akong anak. Maong ni ako.
0: Ay, kay nga naman dahil imong anak, Tiup? Ano sa man?
1: Ah, needed niya nga kidney transplant dong Roman. Uguhang lo o nga mahimo kang kidney donor sa akong anak.
0: Yes.
2: Huh?
1: Salamat kayo dong Roman. Maripay yun si Ben nga imong igagaw, nga imong maumisugot kang mahimong donor sa kidney.
0: Yes.
1: Kabuutan mo dong Roman. Buligan ka unta sa Diyos. O abundang grasya dong Roman sa imong pagkamatinabangon.
0: Yes.

0: unsa man ni kalakiha roman? Uy, usa talay kidney ni mo kay imong gidonate at usa ni mo ka kidney.
1: Positive lang yun, Lara. Kay kung wak ko to buhata, malagbit nga patay ng ako'y gagaw. Maong positive lang yun. Oh, tanawa. Nakatabang pagkunga malugwayan ugtas ng kinabuhi si Agawbin.
0: Pero ang imong panlawas in tayo'y maalakot in taon, Ana. Uy!
1: Positive lang, Lara. Positive lang.

0: 얼마만 할라 사유나길 간대리 서비스이나 사유간 기밍아우 낫고
1: 예스
0: 러와그데코마 사유 Mahilom dahil kapag bati na ako, Roman.
1: Yes.
0: Alam mo, din pirmi kung makabantay ni mo nga mapasiplat na ako.
1: Yes.
0: At kung mao ka na, konbi para di ko gikas sa akong gikas bi, kaya akong ibayad sa bra o panty nga akong gi-orders online. Ikibayad at tuha sa akong parcel, ha?
1: Yes, yes.
0: Huh? Ay, di kan karun uyab na ta.
1: Yes.
0: Lawi, ganahan ko, Anna.
2: Uyab, di ay mo? Helmet ay ihapa ko si Mang O!
0: Aray, ay!
2: Abay, ha? Uyab na ka sa mong bana, ha?
0: Uy, ba ko ka, ay? Huwag pa magkailan na yung mong bana, ay?
2: Wadi ay, ha? Hapa ko tayo ang helmet, palik na!
0: Ay, ay!
1: So, yes!
2: Ay, pagdaga kay Gokdun ka ta! Ay, nidagan, ay! Ha? Nidagan, hoy!
1: Uyab, yes! Yes!
2: Uyab, ito di mo mabayhan na, Roman!
1: Yes!
2: Oh, best gugnon ko to. Muna lang ko itong helmet ang iyang o kaniyot na.
1: Yes!

0: presidente sa senior citizen si Boy Prahinog ug labi sa pinanggambrang Captain Marvin Prahinog ug si Arnold Galiste ug si Ridin Cabrera ug Dondon Umayan.
1: Okay, si Jabar
0: Alpire.
1: Tao ni Kuya Nick Pipito diha. Kumusta mo diha? Bay Jabar Alpire.
0: Kuya Nick Pipito.
1: Basta Toledo, Kuya Nick Pipito bigyo na. Unya nakalimta na to Dong Pedro.
0: Si
1: sino ni? Nadi Kabaro.
0: Oh. Okay, mubo kay Tilian man.
1: Oy, sa mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini na baro. Kumusta ka diha, Ma'am Jasmine? Sa imong mga tao po diha, sa babag ka ng sa imong chats na flower shop. O ni Sir Raul Alibio Soto, good morning. Sa tanong mga tao ni Formier, kapita June Ramos, kung nabuhat siya, Miguel Puliar Petrecer, good morning natong tanan. O glamnig yun sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito, Basta Toledo, Kuya Nick Pipito, Dodo GR Pipito, o Brobits BS ni Ma'am Shane Pipito, sa tanong mga tao niya, nga ang gipainom ang ato ang kaping matapang nga kaya kag ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Thank you kayo, salamat kay ninyong tanan. At si Jijin,
2: sa mga pirming ni Palit sa Don Pepe Tablia, dagang kayo salamat. Thank you kayo kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata niya para sa mga dagko Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sa Diamond Yema OBM Special. Palit sa mo kay Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. Thank
1: okay,
2: you.
1: Okay, thank you Ate Jijin. O sa tanong mga bata, idom yung tagdod po ipitabli ha. Mauna yung nindot at yung mga bata kay kondisyon ka niya. Naghang mga binipisyo nga makuha at yung lawas. Kung may inom ka doon po ipitabli ha. Nanawar ko na ninyo. Kung nung say ka akhimuan sa doon po ipitabli ha sa ato ang kalawasan, nindot kayo na. Taas at taas mo energy, happy ka, di ka magto, di ka magdok ka sa mong klase, nilot kayo na, o gumugum sa mong OBMA Special, o Diamond Yema Special, o Tasty Fish Cracker, Paulitos, Macaroni Crunch, ang atong baw nun, kung mga eskwila ta. O niya, saan tanong mo tao ni? Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kanki, Ma'am Casmer Arrao, sa tanong mga tao po ni Consial Francis Esparis, ni Consial Lester Daan sa Talisay, Consial Perdira Bayes sa Talisay, Consial Danny Caballero, Dirisan Norte sa Ciudad Sugbo, Consial Joel Garganira, ang ilang mga tao, gipainom sa tuwang kaping matapang kaya kang ipaglaban ang said Panyawan, Lenny Mituel. Said Panyawan Coffee Mix, sorry kayo morebe kong natukat. Said Panyawan Coffee Mix, kaya ang linimin maum na yato ang i-aplas mo na inindot kayo na itong imnon. Said Panyawan Coffee Mix para sa mahuman yun ang atong trabaho. Okay, Ate Pres?
3: Okay, yung ako sa pasalamatan ang tanaan nga nagtumar nag-maintain karon o Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangustin para sa mga high blood, cholesterol, katutaas ng sugar. Ingon man, kailang bukol-bukol na ito sa itong lawas, ato ng imnan ng Sir Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usag adlaw inom. Sa buntag, kung nakamakaol sa imong pamahaw, inom daan ng usag kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Ring pariuto ni mo, mo kapon, sa gapon ka kapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka magkaon sa imong pariuto. Mo gapon sa gabi, sa di pa ka magkaon sa imong panihapon, inom na po daan ng sa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. O alang na ito na problema na yung kidney o UTI, ayaw na mo kahadlok, tungod kayo doon na na magkatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
1: O sa tanan po na itong mga kaisuunan, nga may gamit sa ito ang said. Then we will thank you, thank you, thank you. You guys yung tanan, inyong himog. Number one na itong said. Then we will kay tinuon man. Saan nga mawagtang sa ito ang mga problema sa kalawasan. Paduhot, pamahol, panagito kalawasan. Varicose veins, katul-katul, kutos, kabataan. Dysmenorrheas, kababayan. Ano niya, kagid-kagid. Katul-katul sa itong kalawasan. Ang ato ang dapi-dapi, nga magsakit. Ang ato ang bagtak, nga bikugan. Ato ang sa palapang na bagmulgol. Haplasa lang nato sa tinuon nga mutabang nato ang said liniment oil nga nara mapalit sa butika pero gali sa butika. Layo kay mo sa butika. Ay, adto na lang mo sa Shopee. I-type lang niyo ang said marketing incorporated. Mauna yung page nila. Makita niyo ang mga genuine ng mga produkto sa said marketing. O niya, alhano mo niya at anawal kung sa'y gusto niyo ang mga produkto sa said marketing nga inyong ordero sa Shopee, ihatod pa sa inyong panimay. Mag-Shopee na lang ta. Bob?
4: Good morning, Anas, Andibor, Pakira, San Carlos City, Negros Occidental, nga nag-monitor sa atong tulumanon, Mr. Jovito Marcos, thank you, Sir Edward and Ma'am Jessica of Dubai, nga manusab ka ni Moody, ha, Stila Maris Brody of Sydney, Australia. Salamat sa inyo pag-monitor ka na tayo kamakalimot, halabi na sa atong mga kabataan karon nagsayog klase, o wala mga kay klase, at all sa mga weekends, celebrity ko, Jig Beauty Shop sa itong pagpangaligo. Ang ato ang sabon, aron magpabilin kita, nga wala problema, nga ato mga problem sa skin care, skin protection, celebrity ko, Jig Beauty Shop, with glutathione and papaya extract. Celebrity ko, Jig Beauty Shop, kutis artista, kutis porcelana. Ato na ito, ito may mong naong, ato na pugit-pugit, katol-katol, tanaw niyo mo sa Manisya, black hits or white hits, trabaho ko dapat sa amin, bi. Dapat ka pintala para hayag maklaro yung mong skin. Ano? Si Celebrity Kojic Beauty Shop. Mga tanala sa butika para original ay mong mapalit. Dili ka mailad sa mga fake nga mga products. Mas maayos na unin mo sa sudlanan. Nagyo na kabutang di ha? Said Marketing. SCED. Thank you.
1: Okay, salamat kay ba mo niya at tumakaigsunan. Ang toxin mo, yun mo daon sa itong blood cells. At itong blood cells importante. Kay tighatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa atong kalawasan. O niya, ang dauton ra ba, ining ang toxin, kining ato ang kabuluputo sa atong blood cells. Ining kadaot, ani, maraghan kay mga major ng mga sakit, mutakboy na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uguban pa na itong balatian. Mga kinaglan, yung kaminong og G-Detox Plus Herbal Capsule kay usakini ka, natural nga detoxifier, natural nga ready. Tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga may makapanigon sa itong vital organs. Aprobado kini sa FDA Registration Number FRA 0715. Busa kung gusto ka mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan nga may inundan sa imong balatian o garon ligon kanunay ang atong vital organs indom yuga matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog ang number one nga mo flush out sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Press?
3: Okay, ang sender na ito karagadlaw ah.
1: Si Inday Lara, Ate Press.
3: Lara. Ah.
1: Si Inday Lara, kini si Inday Lara ang iyang problema kay kaniyang bana ba? So, kanasood, aning mga kaning, sana, online, aw, sa dili, kanang, pyramid. Ate Press, mga, kuan, niya.
5: Pyramiding,
1: oh. Niya, ang ilahang, ilahalagin ka ng murag muto nila, Ate Press, kani, muto ni nila, kay kanang, di yun bubali, but yes, for me, yes,
6: yes
1: for
6: yes,
1: me.
6: Yes, yes,
1: sige, yes. Akaro, nalitabo, nga sige, yes, yung bana. Ito nga, nahubog yung bana, niya. Yan natin ang mga kauban, mga amigo, higala niya, yes, yes lang, sige. Hangton nga, na problema, gininoon si Ate Preska eh.
3: Unsa na ilang, kuan, yes, sa permi, yes.
1: O permi lang, yes.
3: Unsa man na ilang, kuan, grupo na?
1: Dili na grupo, Ate Preska, murang pyramiding ba? Kunya, giingan mo sila silang amo, ako katong ilang mga, katong speaker nga, para mo success, good mo, ayaw, good mo, balibad, yes, talagin ninyong ikuan. Hangtod nga naabot
3: sa yes good.
1: Oh yes, naabot atong murag sa Facebook at Press bakit ang hapak-hapak sa us kuan. Ya imo ni uyab, imo ni uyab. Di ba siya kabili ba? Yes, gyud tubag. Yes, abun abun na lang.
6: Kung murag ing agi dito kung
1: puti pala. Mao problema ron.
6: Siya kita igo sa helmet.
1: Ana gikiha wa ba kani ikiha taon ni sila taon sa kayang asawa sa tubabay nga iyang gidukol pero naam sa imong mga istorya-istorya putong bayhana siya ko. Ha, politiko kuan ana. Uyab demo, ay pag-iabot sa iyong bana, adi ay, asawa, adi ay, kung ano mo, uyab demo, ani, iyong bana, yes,
6: latos nga, eh,
1: latos, libre, mauni, saan mo na problema, wala sa iyong problema, ang iyong pangutan na nga, okay pa kanya akong bana, sige mag-yes, mayo ka ni,
3: butang isa nag-no,
1: no, ay ka nang no, listen ka, sige kag-yes, Kung panalitan, ati Pris ba, dili sa yung ano, niyag na yung mga kanang kawat-kawat, tulis-tulis, sabotoloy. Ikay ka tulis, ano, yes!
3: Oh, ikay ka patay?
6: Yes!
3: Maayo, kayo.
1: Paita. Ay, hinuho ko.
3: Bambi na.
6: Kaya ka na, Bambi? Basahe ko na, Bambi?
1: Ay, Bambi, maari, Bambi.
6: Testament.
4: Ah, kaning maong iyahang, kinumdum kagulihat nga, ing noon ta, murag doon ay gamayang nasipyat, kay murag doon ay kadaot nga, mahitabos yung sigigies. Apan, hinumdum ka nga doon sa sayda kong natabang kaayuhan?
1: Nga naman, Bam?
4: Katuloy doon ay tiyang kidney.
6: Tuyang kidney,
4: Bambi. Oh, katungo doon siya, yes, nakadunay siya kidney. Sayang, yes, danang dagang, doon ay mga nadaot inong tampunga, pero sayang pag yes, nakasalbar sa tiyan ko sa kakinabuhi. Di ba?
1: Basa.
4: Juan 10, versikulo 11. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karniro. Ang maayong magbalantay, andam magpakamatay alang siyang karniro. Mauni isulti ni Ginoong Hesus, no? Kay si Ginoong Hesus, gitawag man siya manluluwas, no? Okay. So, lait pag yung pagbasa sa New Testament gihapon. Juan 14, versikulo 6. Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makato sa mahan kundi li moagi kanako. Karon. Kani iyang nabuhat, ma'am Lara, sa kon nagingon na aywa nimo mauyon ni apan. Dunay usa ka butang dako kaayo og natampo katong nakasalbar sa kinabuhi sa iyang igagaw tungod iyang pagis. Yes. Karon. May pagaingnon og gabuhat og daotan ang nabuhat. O nakakabuhat ba siya maayo? Gayre lang siya. Ayaw pagbiyaan sa pag-guide kaniya. Kay matod pa, ugaarkas lang yung mga pagbasa dire sa walang kasulatan. Katungginan si Mama Mele sa mga tao. Imuigsoon o inahan. Ginoong Hesus, nangitan mo sa gawas. Ginoong Hesus, kinsamay ako ang inahan, kinsamay ako mga iksuon. Kadtong nagtuman sa kabubuton sa kung aman ko sa langit, mautoy akong inahan. Mautoy akong mga iksuon. So, dining, murag naigamay din tipak na nabuhat ni Roman.
6: Bitaw.
4: Oo. Oh, murag naigamay din tipak sa yung tangpong nga mauna. Apan, doon na pala ay pong pag-gisultis balang kasulatan ko lahat katong nga duha labing dakpo duha kasugo higmaang Diyos yung ikaduha katong nga higmaang mong sikataw sama sa pagigupan si mong kaugalingon matod pa sa amin ko na kumpare nga na Ros Amerika si Father Concha katong pare na mo sa Uslublan katong gisiwa na to after pag-birthday si Reverend Father Donald Concha kada tingin nga higmaang mong sikataw sama pag-higupan ni mo sa mong kaugalingon kada di ko na pag-higupan sa itong kaugalingon gulyat kada di ko tagaan mong saktong pagkatog imong lawas, imong tagaan saktong pagkaon imong lawas, imong tagaan vitamins, dili ni mo tagaan, dili ni mo patilawas imong mga bisyo, imong ampingan imong lawas, pakatol pagkaligoon imo. O sa rikon rin, kanilang pag-igugma sa atong kaugalingon.
1: Naamaw na bang?
4: Oo. Pero maingon ko nga.
1: Kinala pakat noon sa kanilang lawas bang?
4: Oo. Pero maingon ko nga.
1: Kinalaan nga, may gugma sa kanilang lawas.
4: Oo. Kan pagigong basak mo galing ng Julia kung ako ang linya ay nanaw na ako pagbasa. Pedro, palami ikubi. Sa mga mga panahon ng talumanon!
3: Kaya ko ay paso, Tihon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
9: Bitaw, tinuod mo na.
8: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
9: Dili man kinahang lang manghambog pa ko. Kay asawa mangyo ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
10: Joe! Pabinawa ko! Ayaw na pagdagan! Joe!
9: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
10: Joe! Maluwi ka! Joe! Joe! Ow! Oh.
9: Mateo!
11: Scammer?
12: Oh.
11: Mao na akong pagtanaw ni mo sa una. O bisan gamay, wagid ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
12: Nga mas lalaki pa tanawon kay nimo. Pero karon,
11: aw, ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
13: Bisan ako?
11: Oh. Lola? Iyong nandi, tuka,
14: puso ko'y su, bigla, makulay. Lula's Boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
15: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
16: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
17: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
16: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
17: 2 weeks pa lang,
16: may alibyo na.
17: Pag 1 month kape
16: na ayo na
15: DTX 500 pumalit sa mga butika.
18: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
19: Hi, hello mga kabisay, mga kabanghag sa ilong, kini ang inyong kuya o Jico Pocracasa. Magpahipaw ka ninyo, magbibahay ka ninyo sa drama ganiguluhan, Iskwadro! Ipasundayag diha sa Panlaan, Numanhog, Cebu, karong Oktobre 9. Kini, obos mag-sponsor ni Risa Sinclair o sa itong punong barangay, Joy Iskwadro, Kagawad, Noli Calago, Flor Iskwadro, Mia Quinanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rodil Kiluan, Aileen Ya, Treasurer, Edna Rosario, Secretary, Gingging Villa, Eski Chairman, Samsam Palis, Oktobre 9, magkita-kita tariha o maglingaw.
20: Problema ba ni mo pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema pagpaniwang, dapat hiluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansin nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
21: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
22: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
23: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
22: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
23: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
24: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
25: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: og karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Ni say yes ka! Ayoko ikompromiso, Mateo!
3: Aska, saan mo yung buhato nini? Mag-expecto si Joe na ako. Pero nakatundo sa kuni Mr. Karing. Saan man eh?
2: Ay, kung ina nga mo back out ka! Ikaw mismo ang ni yes! Wag ko magbuot-buot!
3: Okay. Gawas na dito. Tawasunin na ako akong ibuhat.
2: Okay.
3: Likay-likay kong magkuyog niya itong bayana. Nga kamera. Nga, na-hinuon eh.
2: Ay, kung ina nga mo back out ka. Ikaw mismo ang ni yes. Huwag ko magbuot-buot.
3: Ni yes, good. Lagi di ay ko. Ay. Warmod kayo ito na ko. Tagdang isulti ni Jessa kanina. Kalabad. Kalabad!
4: Labing siguro muabot ka to si Mateo mga alasays 15 or alasays imidya.
5: Maubitaw nga ako nalang giandamdaan ang lamisa, Lula.
4: Mahurot bantingali na ni Mateo ang imong giloto tungod sa kalabi. Kaya ako gani, nakuwangan makususak ka panaksan.
5: Uy, hala, maubaday la? Ay, puli lang na, uy. Kuwaan na lang ka, Mateo. Dagan pa man kay na.
4: Ay, sakto na to, ay. Di saan baka ayaw na ko kung na ako patungpunan.
5: Okay la.
4: Ha, magpaabot na lang ta ni Mateo. Oy.
5: Oh. Ah, nanawag sila.
4: Auto bagda na yun.
5: Hello, Mati?
6: Hello, mahal.
5: Padaw na ka?
6: Mahal. Sorry good kayo, ha? Doon naman din ko'y di na meeting. Sorry good kayo, mahal.
5: Ah...
6: Pero promise, mukhaon gabong ko diha, inig-paulin ako, ha?
5: Okay, sige. Amping, bye.
4: Oh, usap may yan, sulte. Padong na siya.
5: May dinner meeting siya, la.
4: Usa dinner meeting? Di siya mukhaon din ni karon?
5: Pero mukhaon ako nagyapon sa inig-pauli niya, Lula.
4: O niya, usap pa man dahil siyang oras na mo pauli. Kadlaon! Ah, nahibaw na rabak ko kung unsan ng mga dinner meeting. Tagkadlaw na mahuman, niya mga hubog pa. Bebe, akong taugan.
5: Uy, ayaw lang. Importante gina ilang dinner meeting la, uy. Di lang ko na to siya problemahon, good.
4: O niya, unsaon na malan ang imong hinaguan.
5: Okay, lagi la. Di ba na problema la. Ayaw na lang kasuko la.
4: Ah, naglagot ko niya, uy. Kasabaan ko mag-gidiron ba?
5: Ayaw lang la. Abi pa lang unya, dilita mo suporta niya.
4: Ay! Sige na lang. Di na lang ko mga saba. Mamuspos na lang ko!

0: ako nang gipakwa sa driver ang akong sakinan. Ako lang ingnon si Mateo. Nagipa-shop na ako. Wa siya choice. Gawas sa pagpasakay na ako paingon sa venue.
1: Excuse me, Ma'am G-san?
0: Yes?
1: Nanugon si Sir Mateo nga magkita na lang ko namin sa venue. Nilakaw na siya bago lang.
0: What?

0: Baya ini, uy! Huwag kanina ako siya pahipawabot sa sakinan aron tili yun unta makabalipad. Ni una-una naman hinuon. Animal ka, kid Mateo. Animal ka, Diyod! Pero di ka nagyapon makaikyas na ko, Mateo. I'll see to it na mahupog ka ani nga dinner meeting. Og... nagbook na kong daan og room ining hotel para atong pahuayan after.
1: Okay, successfully closed man ang deal. Let's have a toast.
2: Cheers to our success.
3: Cheers.
1: Cheers, cheers.
4: Cheers, cheers.
0: Cheers to my success, Mateo.

0: Goodbye. Okay, okay. Thank you ninyo. See you next time, ha?
1: Thank you. Mateo, steady lang. Magpa-assist ako greater para ninyo.
0: No, thanks, Jessa. I can manage.
1: Hubog ka na.
0: I can manage palagi. Nagpaabot na to na ako rin ng kong asawa.
1: Mao ba? Pwes, magpaabot siya kang tutpuntag. Waiter! Palihog kong assist sa akong kauban. May naka-reserve na nga room sa taas.
2: Don't bother.
3: Yes, ma'am.
2: Ako na'y assist niya.
1: Mon!
4: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namaglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
8: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
9: Hey, kidney care time!
10: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
9: Unsay na sinating nato nga problema sa kidney?
10: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
9: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
10: Hantod na ubos ko sa ka karton. Pagkuha ko resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayaw mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
11: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Mahalaga ng paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Maakit nga itong tori na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
14: Hehehe! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
13: Mamamatay? Ganun katindi?
14: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
15: Isang paalala mula sa NGCP.
16: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga na itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
6: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
17: The right hydration matters.
18: To perform.
19: To win.
17: To rise above challenges.
3: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
17: Fuel your peak.
19: With the right hydration.
17: With the right minerals.
1: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
18: Summit Natural Drinking Water.
20: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
2: Jisa.
1: Narong nakaman ka!
2: Para mo assist ni Mateo.
1: Nanawag siya ni mo?
2: Wala. Kuan. Nagdungan mig ari ganina.
0: Bro. Ubog ako, bro.
2: Lagi?
0: Nabagi niyo kong expense akong mahal, ha? Bro?
2: Okay, bro. Why blima?
1: Pwisit!

Parang laging kakilaon si Chisa na ko kanina. Kung may pistola pa tingali to siya, awa na, yan na kong tsweng, tsweng. Kipusin ako niya. Liman kang may gipareserve na ding kwarto siya para ninyong duha. As kabatian. Mga nga, saludo giko ni mo bro kay imo na siya nga gipangandaman daan. Hmm? Imo gikong gibayaran para lang ang mugwardya ni mo. Haskag, lamiya, ibang gali sa kinanay. Tabla na pala kung naging sulti sa kong kagalingon, eh?

shit! My shit! Dinego, baka dawat nga mo palpak lang gihapon ko. Dinego, baka dawat! Pero may lain pag hapong higayon. Dinego, butoga forever na akong palpak.

0: So, rin kayo, Jo, ha? Hubog kita ang akong amigo ron?
1: Okay na, oy. Gisultihan naman sa kundaan ni Lola nga posible nga hubog sa ni Pauli.
0: Tarong, diha, bro. Ano mo naman ka sa kumbugan? Dapat ko. Kanina to na si Titala?
1: Ganina ra.
0: Ihatod na ako sa hangtod siyang sa inyong kwarto?
1: Tuod. Walagi ka mahubog.
0: Ako, pamaro man eh. Itay, ako'y apil sa meeting. Naghuwata ko niya sa lobby.
1: Maudi eh.
0: Ako rin hatod niya?
1: Ambilan siya, Bih. Ako rin hatod niya. Gaan naman siya pas anon, good.
0: Ha? Pas anon?
1: Nalimot kang kargador ko sa una. Mas bugat pang duha ka sa akong bugasan niya.
0: Sure, oy.
1: Lagi. Tanaw ka?
0: Aman.
1: Okay.
0: Lala! Jesus, Maria!
1: Pauli na ka para makapahuhay sa ka.
0: Okay. Gamito na gapon ako yung sakinan.
1: Huwag problema.
0: Okay.
1: Ako nisang tatos taas ha. Mga katabang ni Moses Rasgate.
0: Okay, Joe.

0: Jawa, medyo nabugatan ako niya da. Huwag na magkukuy practice. Taon-taon na gid nga, huwag na ako makapangalsa. Nakatugid siya. Ako na lang kung buo niya sapatos o bitsas. Ako baka ni si Elisa, no? Pero...
1: Ayaw kalimot, ha? Imo kong bana. Ako kang asawa. Ayaw gid ka uwahon ako.
0: Pitaw. Anong mauwaw pa man ko? Kadaghan na gunay na itabo na mo. Yabag mo ko, eh. Ako na si Elisa na.

nung hilap mag ko. Nanunay, magsamok-samok ko para makabawas ko. Ha? Manapla ko.

0: Okay na. Ako na si nailisan. Ah, pwede na sa kumakatug. Oh. Nay, nanawag niya. Kinsa sabi mo nanawag ni Rurasa? Si Mon ka? Ah, tanawala na ako. Si Jessa? Anong nanawag pa manibihana? Akong gabagol.
1: Ako kang asawa. May katungod ka na ako.
0: Ako lang tubagol na.
2: Hello, Mateo. Nagkauli na ka? Gihatod na ka ni Mon? Okay na ka?
0: Natuog na si Mateo.
2: Ikaw di ay ni Jo? Na-worry lang ko ni Mateo. Kami magod ang nagkuyog sa dinner meeting. Kay baon na ka sa mga lalaki. Di makontrol ang pag-inom. Nahupog yun si Mateo. Pero di haraman noon si Mon nga ni-assist niya.
0: Sa ato pa, nahibaw ka nga naara si Mon.
2: Yes.
0: Unya nga nun na huwag pamangyog ka. Unsa gid imong tuyo.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
5: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalaga pa lang, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
7: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
6: EQ pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
8: Bakit right point ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
14: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
15: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
16: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus! Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
14: Let's do this!
16: Pag Enervon Z Plus na!
17: Unilab quality yan.
12: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
1: Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS. Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
15: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
16: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
14: Let's do this!
16: pag Enervon C Plus na!
17: Unilab quality yan.
12: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
21: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
18: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.

Maigala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Rider, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis Garing. Audio Editor, Lloyd Gaviana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwag ni Francis Ilyaga Espares.
2: Ladies and gentlemen, the most valuable player!
3: Ikaw na nga ba yung look? Hello, Larry.
2: MVP! Justin Muriel!
4: Ako? Ikaw ang idea?
2: Ladies and gentlemen, the World's Better Tournament, the champion, Justin Muriel!
4: Thank you.
3: Mangon ko ni!
4: Ikaw na kahimun akong champion, kuya.
3: Sukol! Nagkadugo na yung ilong ang baba! Sukol! Unsa nga ang kanin mo, ha? Muruha ka na ako! Ako lang siya! Nakalunga! Ako lang siya!
5: Di na kinahanglang magkabig kasi ibong kusok ka! Pugnad ko ang pinitig sa akong kasi-kasi! Di man ilang kanuli! Ako ang imong kuya!
1: Ako ang imong kuya. Mga pulong na gilito timaan sa pagtangga o pagmahal. Sugilanon nga sinuwat o direksyon ni Francis Ilyaga Espares. Musical scoring, Randy Nakurdat Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: alami magkape. Pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: Pila pila win. San Miguel Pila win.
2: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na. San Miguel Pila win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Ako ang imong kuya.
1: Suya, gid ko, Rick. Kinahanglan ang muhi mo sa taanya.
2: Okay, may kabalaka. Buhatong na, buhatong na.
1: Dito magpalupig nila, uy.
2: Ah, okay.
1: Mag-unli rice ta og unli sabaw.
2: Oh, naay mo na, isabalay siya na yung mo, ha? Mm. Unli rice og unli sabaw.
1: Yes, Rick.
2: Okay, good idea.
3: Sa akong birthday.
1: Animal.
2: Uy.
1: May pagkanta-kanta pa mga animal.
2: Kanta pa happy birthday. Napay cake.
1: May cake?
2: Oh, cake.
1: Hala, no?
2: O, tanawa. May nalusir pa.
1: Animal. Ang akong karipal mo na sa pagkamiyon. Si Marimar, mada. Wisit.
2: Hindi pa yung mga tao.
1: Wisit, animal. Isayaw pang hinampak.
2: No, animal. Mayro ba kayong giling-giling?
1: Mayo di ay. Mayo pa yun.
2: Mag-usap ka. Noon, si Papa to.
1: Gusto ka niya? Hala, ato.
2: Manukmood man ka.
1: Ato kay may makamugiling-giling. Ato, leche.

0: Pil ka. Pinaagi si mong sayo, Marimar.
1: Unsa man? Madaan ako nga usa sa inyo entertainer?
2: Oo, oh, okay kede. Way problema.
3: Lipay, kay Miday nga na-appel ka na mo.
1: Wala no.
2: Porbeda, problema lang yan na day kay 1 taon may kabayad siya mo talagang 3 taon.
1: Okay, ragina na ako, idol.
2: Ahong mau ba?

0: makalagot, makalagot. Ipanghagis, ini.
1: Ah, relax lang. Na-wrinkles mo. May kuno tama yung agtang ni mo.
0: Sabi di, ayun. Ang sama na mong sunan. Daghan mo kayo na. Huwag mo na mahalin.
1: Ay, na ginang negosyo. Ano sa baka?
0: Ah, na ba, oy? Oy, Ricky. Kinahanglan nga mong sunod ta nila, ha? Sa ilang annual rise o sa ilang pa-promo ka ng birthday-birthday promo nila.
1: Oh, sige, sige. Ato sa nabaton. Ang ila, ang mag-birthday, libre. Nga magdag tulog kakaoban, di ba?
0: O, mo na ila ha.
1: Hmm.
0: Nyang ato, palain ta.
1: Sa may palain na to?
0: Ang mag-birthday, magdag duha ka customer. Libre siya.
1: O, duha lang? O, may tamal kang siya na.
0: Ay, pagreklamo diha, oy. Basta kay muna kung gusto.
1: Pero, sindi.
0: Ay, pagreklamo diha. Mas dako kung natampo sa itong negosyo, ani. Sabot ka, ha?
1: Yabag na, yabag na. Kwinta mo dahil yun.
0: Ang aang masa di ko magkwinta, Rick. Mag-ingunahan ni tapirmi, ha? Basta kay muna kung gusto. Duha lang ka customer. Ang dadon sa nag-birthday, libre na ang nag-birthday, anak.
1: Ano, sige. Di ko kapugong ni mo kayo. Tanaw na po, serious mo. Okay na yung kinaya, no? Ano? So, Junay. Okay, makabitata ni. Pero, matay.
0: Ano naman sa
1: kuy? Kaya kanina to.
0: Ha?
1: Makaya ka na to.
0: Kaya, kaya uy!
1: Kunya, doon na may nakatiprince, ha? Doon na yung nakabita, ha?
0: Masa naman sa nakabita, ha, Rick?
1: Doon naman sila yung entertainer. Si Rocky o Gnugnug. Ha? Mangantaman. Nga napag yun gato. Katumarimar. Musayaw masad.
0: Ay, musayaw sa ko, uy. Magtupis ko.
1: Ah, ay, kiat-kiat, uy.
0: Lagi!
1: Ay, nalang, ay, nalang. Kay basing musamot nga watay customer.
0: Nga naman, Rick?
1: Eh, pasirhan, tana.
0: Ah, ay?

0: May lugnog. Oh, bay. Ano? Manis, taon ka?
1: Ay, kalikaon niya. Si bay Justin ba?
0: Hmm. Ano? Si problema?
1: Doon naging problema si Justin.
0: Ah.
1: Ito, naglingkod. Si Gunichi ang O.
0: Ha? Mawa? Ato na ko.

0: Kanoka, ha?
1: Ah, kuya.
0: Si Bubi ba?
1: Gapoy lang flowers, kuya.
0: Oh, ha? Nga naman.
1: Murag, gisbawan lang ko.
0: Eh, gisbawan? May kuna, eh. Uy, initor ka na.
1: Mawa, rating alin eh.
0: Ah, siya bawa ko to. Hindi naman mo. At tutor. At tutor ang merian ay.
1: Ay lang, kuya?
0: Iyo, marugo taon.
1: Gasto na pod.
0: Nga naman dahil makakasto ta. Importante maayo ka.
1: Kuya.
0: Tana, pagkasultat ka. Karunda yun.
1: Pero kuya.
0: Ay lang, gikuspa ka. Bina karunda yun. Mga dito ta.
1: Kanot lang, kuya. Mag-CR una ko.
0: Oo, oh.
1: Eh, murag, ikalima na ako balik sa CR da.
0: Ha? Ano siya?
1: Nag-LBM ko, kuya.
0: Ano?
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kay salat ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tutong
4: wow.
3: Nakahuna ko nga mag-maintain na gyud ko aniniya.
2: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-ag Guanta pa.
5: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
6: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront.

0: Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
1: Set Living Testimonies.
2: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
3: Tinood yun na Set Liniment nga i-aplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ko siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
3: Eric Ko, i-aplasan ang gani.
1: Living Testimonies.
4: Hey! Kidney care time!
5: Sakit yun akong kilid, maglisod kong pangihi, niya. Actually, di ko kakonsentrate og trabaho.
3: Okay, so nga nagka-kidney stone o nagka-og UTI?
5: Sa sige na ako ka-og parat, nainom na kong soft drinks o sa junk food.
3: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
5: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na yun akong kidney stone, nga na-worried na kay ko, nga regular na po ang akong pagpangihi.
6: Mapalit ang kidney care sa Mercury o sa inyong suki nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin hanggang sa anumang uwi ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Kung sa

0: kita sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagol nini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clotheral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus dietary capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus dietary capsule. Maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
4: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ng katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata. Bili di ko katlaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yung biing maigmata sa bumiad.
6: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
1: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural, at original.
11: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone, ay de kalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Ha? Nailbihim siya?
16: Oo, lagi ba? Hala, kaliso na pala.
15: Ipachikap na ang kanin mo.
16: Wa pagiri ko ka to ipachikap na nimo.
15: Aw, pisko ta.
16: Matto ba mi?
15: Ipachikap, gina kay paitra pa kinin mo kalibangan mo siya tagabalik balik siya, ana.
16: Kuya, umadiritin ta na bino.
15: Oo, mao yun.
16: Pagiri ba? Bida. Sige, balik siya. Ilan na madaan na ako, doktor? Ato ilan, doktor, Marian?
15: O, data ilan si doktor. Buang nga rin ba ng LBM? Suswai man laki na mo. Sige, balik sa CR yun. Wag tangan, takusok ka na.
16: Mawalagi. Ginalang madaan ni siya, doktor.

0: espasa bi ani.
1: Dok, kado.
0: Umay, umay ako tuhod.
1: Ah, sige, balik-balik sir. Dali na, mula sa doktor.
0: Okay, sige.
1: Gunit ako, bih. Ali. Uy. Iyay, murag ko ay kusog na imo tuhod. Dali, bahon ika.
0: Unsa ko, ay lang ko yun.
1: Bahon ka, no? Unsa ay pagkiklamo?
0: Bukat kayo.
1: Kaya tika.
0: Ay.
1: Wadah, kaya suri mo tiyan, kaya gaano mo kaya kao?
0: Uy.

0: Uy, si Cindy mula. Masa yung wago nang kainok mo, Garitz?
1: Reki, nga na to, oy. Si Justin man to. Gikargas motor. Ah. Luya lagi to.
0: Nag-LBM, datong sa doktor.
1: Nag-LBM? Oh, resulta na nas inyong kan-anan nga hugaw.
0: Cindy!
1: Oy, kamo, paminaw mo. Paminaw sa mo, ha?
2: Ano, Cindy? Ano?
1: Ang manghod ni Nognog. Gidas ospital kay nag LBM nagalibanga tungod sa hugaw nilang pagkaon.
2: Uy, mama, uyaks.
0: Matakta man kasi di, uy.
1: Sabi niya ay, busa kamo, ay na mo pangaon sa ilang larangan. Okay?
3: Dok, pa-check up ko. Mga usan na mag-ugasimana ng awa ko kalibang.
4: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food, nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliba, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza.
10: Salamat. Thank you. I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka. O guwapang ihapon.
9: Daog jud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
10: With the Silka Ganda Power Duo, gandahan mo.
5: With regular use, results may vary.
10: Ang Silka Ganda Power Duo, available sa leading stores nationwide. Barato ra ang kagwapang na ilaban. The Silka Ganda Power Duo, gandahan mo. With regular use, results may vary.
11: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
12: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
11: Let's do this!
12: Pag Enervon Z Plus na!
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Let's go! Go with the flow!
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
15: go with the flow!
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
15: Charmy!
17: Charmy, let's go with the flow!

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2020. Drink responsibly.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa na ako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa na ako.
3: Patong-patong ang projects. Sige lang.
5: Kaya pa na ako.
3: Ang kahayagani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakakaani, wala kay pildi.
6: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: Kaygalaan, at ang iuban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuatugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Nakurdatayad. Audio editor, Ariel Mangkao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents.
4: Hain ang ako ba? Oh.
5: Iba ni bag, miss?
4: Ikaw na, sad?
5: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, sad?
4: Baka ko na...
5: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
5: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
4: Dili. Klaro, ana.
5: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
5: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
5: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
5: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God, wakoy homework,
1: wakoy lesson, ang akong gihu. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado!
2: Sigurado hon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, world-class quality.
8: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
8: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.

0: kaso dinhi? Kunya dili ko ninyo pakanun? Pas pagawas ako ninyo. Papulian ako sa amo. Uy, ay ko gising-isiya. Kay bati may kakagngipon ay naghiwi lang na nyaman, may pangagpag yun, oh. Sige na, ay pagawasan ako din, iba.
1: Giri ka na matabiya din, eh. Oh. Anhi ka na din, eh, mamatay.
0: Ay, dili ka ginuwar makahukom na kunos akong kamatayon?
1: Dili ka angay na masako na ako, Robert. Kundi sa abahan sa lalaki na imong nagustuhan. Kaya siya ang nagmando ni ini na dili kahatagan o makaon. Gusto niyan mamatay ka sa kagutom.
0: Uy, dili itaw na mahimo, uy! Dili ko musugod! Pagkausa ko ninyo gikan din, eh! Pagkausa ko!
1: Paghilom!
0: Pagdede ko! Dili ko din, eh! Dili ko ninyo mahimong presohon din, eh! Mugawas ko!
1: Sige, gawas!
0: Nagtuho ka nga dili na ko nabuhaton? Mugawas din ko! Mugawas din ko! Dili mahimo presohon ko ninyo din, eh, no? Dili ko musugod! Uy!
1: Sige, gawas. Aram mo gawas o sab yung utok ni mo, gikan si mo.
0: Oh! Araw! May pistola ka?
1: Ya! Pusa balik din. Palayog ya sa pultahan.

0: Ayoko din na hiyang ako, mga tiil. Dili ba nga gusto man na ganyan unta ka nga imo ko tabangan sa una? Gipasidan ang pagani ko nimo sa pagpalayo. Pero nga nung...
1: Karoon lahi na. Kaya may mando na kanako ang akong amo. Kadili ka na mahimong makagawas. Dinhi, napuhi.
0: Maluoy ka na ako, Noy. Maigsoon yung taon ko. May manghol pa ko nga nagkinahanglan pa na ako. Na, buhi ko ni niyo ba?
1: Wah, ako'y mahimo para ni mo. Ego na kong mituman sa suga.
2: Sinay.
1: Ayaw na kong suwayi pa sa paghangyo, ma'am. Kanya hibaw kang di ko na buhaton. Sige na. Pagkauna.
2: Sa sambal. Sasagay ko sambal alam ni Manay kasi rantan siya.
1: Wa na siya matinahanglan ng tambal. Kaysa kamatay yung naghihapon siya paingol. Masalamat na lang gani. Kaya giapilan pa siya sa pagdasyon kung pagkaon. Pero kung hangtod ka na sa akuto, kana ang wak ko masayon.
2: Sinay.
1: Giyak na mo.
2: Sinay.

0: Balé na mine neng usaka pribadi ng lawak neng ospital. Salamat talaga ne kay way daw tang netabot ni dade tung sugi buhat ni Paulo. Ne ah nainanok pa si dade ikan sa operating room. Huwag kong makasabot ng ano nga ingon na lang di anak ang kasuko di anak ko. Ano man? Ano? Ingon ako sa huwag pagdaduha siya nga buhat sa pagpatay na ako. Anong gusto ko niyang patyan? Huwag ko yung nakita ang buhak na rin, oy.
1: Basta siya ako dong.
0: Ang sakit ako nakita sa kung anawa na. Tukmod. May tukmod na ako.

0: Kadali ba sa oras? Kinahanglan atuon ko una sila si Potenciano o ang mga di Clover sa dili pa kumuha ito sa eskwelahan. Nalangan nalang hinuon ko da. Dugay kong nakamata. Si Piolo kinakaingon ini. Nga namang magsikibang yapon sa samok sa kuna-una. May palayo na ko, di ba? Pero nga namang magsikibang yapon sa samok na ko? Ah, kadag-kaninuan ako giyon ang una. Si Lola Cetes. Si Miko nga mang Hoodie Clover. Nga mag-apil-apil pagit ka, Piolo.
1: Hi!
0: Dili na kinimayo. Dili kasi una-una lang ako siya makita. Inialigit siya sa kuatubangan. Ah, kabuang mo na magitingali ko. Dili. Dili may mungupada ako sa una-una. Kalimtan ta na ka, Piolo.
1: May muntag.
0: Oh.
1: Oh. Di siya pa doon mo.
0: Oh. Tinuod ka? Dili ka una-una lang?
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
6: Pili na ako kaihi, tapos sakit na ako kayatiyan. Pili na ako makatindog. Itapos si ating nani na maawa tong pinapina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natunayan na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
5: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
8: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
9: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwetsur gaw del sor. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan tudlay na nga.

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
8: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
9: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Inom ako ng inom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung gamot na light extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
7: Life extension, vitamin D3. For longer life.
10: Dili mahimo. Ngano ni Asia? Sabi ang gibuhat din eh. Ngano nakatultul siya din sa kong gipuyan? Oh, ni Aba o ba niya si Lola Cedes? Nabalik na ba sa day sila din eh? Nahinomdom na ba siya? Iya ba kong gisuntan o balik din sa syudad? Dili. Dili mahimo magpadako ni mo, Piolo. Saluyo. Ato ko saluyo mo, Aki.
11: Damn it. Kasakit sa kong api nga yung kisagpa. What did she mean na tinuod ko o dili kay huna-huna lang? Buot mga ipasabot nga nagtuo siya nga ako si Piolo. Kun mao ka na. Ipadayon ang maong pagtuo, Dennis. Kay andam ko nga magpakaroon inong makuha talang kapagbalik.
10: Kasuotan man din ni Aki Ansluyo. Mura naman hinuon kong kawatan nga naglikay nga madakpan. Unang higayon nga din hiko miaki sa luyong nga bahin sa akong yabangan. Asa magkaripaingon? Ah, bahala na. Subayon lang yun ako aning kamahintaan. Dili ba himong muatubang ko niya? Dili ba himong magpadanas ako siya mga bakak?

0: Buwan agad siya mga balik sa putan. Damn it. Kagani na pa kung nga nagpasok din eh. Dennis? Ma'am? Ablihin niyong pultahan. Pagsulti ta. Ma'am? Damn it. Why do I have to impersonate this bastard? Damn it.
1: Hoy! Hoy, siya mong gibuhat, ya?
0: Oh.
2: Yay! Wag muling ibisin ako ng isang pitay. Nagsigil ka pagkatumang sa putahan sa bahay ni Dennis. Ito pa. Pamilyar mo kayo niyang barog. Gwapo kay barog, bisan. Natalik ko ng buwang ay. Murasag barog eh. Ah, imposible. Dili may tabong siya ka na, oy. Hoy! Nagunsa mo ka niya! Kinsa ka!
3: Ay, wag muling ay. Duulon, be.
0: Hoy! Damn this man. Iyan na siya sa kuloyo.
1: Kinsa mga! Unsay imong tuyo ni Dennis, ha? Ako may napangasunod!
0: You're what? Ha?
1: Ikaw?
0: Me, what? Ako ang imong gihoy? Unsay imong tuyo? Ano may duol ka?
1: Ikaw? Ikaw?
0: So?
1: Di may mo!
0: Ano may atras ka? Do you know nga allergic ay ko sa mga tao nga musamok na ko?
1: Nabalik ka? Niya ka? Buhi ka? Animal? Nga nang ibalik ko mangga, ha?
0: Oh. Oh, shit.
1: Ay! Bugiro gyapon ka, ha? Mura ka guwa matarong sang kumo, ha? Iko, igoro nyo ka matikilin imong naong. Karaag yun magnaong isang saon, eh? Huwag agit mo, sab!
0: Are you done?
1: In English, mangkagwang! Misamu doon kakabugiro do! Okay na kung anawa ka! Og nabalik na si Dennis din, he! Pero may balik ka, yun! Ngita nyo kang sakit sa lawas, ha?
2: Ay, ay.
1: Mingisira, eh! Kaong gagomo, no? Aw, nakadugo imong abi sa kumo do. Ah, sus. Nakapadugo jud ko nimo ang gawa ka. Nakabaw jud ko nimo. Ala ko liyo ko. Uy, ko. Ayaw kong tuka.
4: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil nga! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O click na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka ra kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.

bahay. Kaigalaan, ayos ay pasmog paminaw uban pang mga sumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production.

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: At oras karon alas 12:33.
2: Ania na ang inyong bagong partner sa maayong panglawas, kasayuran sa PhilHealth. Paminaw o pakisayod kapahin sa mga benepisyo o serbisyong PhilHealth. Uban ang tigpamaba sa nag-unang health insurance sa gobyerno, kasayuran sa PhilHealth.
1: Mga kasama, mayong hapon, adlaw ta karon nga Huwebes, Oktubre 8, tuyong 2026, o mag-uban na santa para sa aton 30 minutos nga programa Alagang PhilHealth sa Central Visayas. Kumusta mamudihang tanan? Manginaot mi nga namos maayo nga panlawas kay importante kini karong mga panahuna. O niya, karong hapon na sa DI, no, sa ato nang gisaad last week nga atong i-continue, atong ipadayon, atong diskusyon labot sa mga medisina nga pwede kayo na to ba-avail nga libre under sa yakap and gamot. So part 2 na ita karong hapon na. Labi na kay dura pati daghang nabiaan sa datong mga questions, no. So amo lang mo auhagon ha kay mao man ni atong topic continuation ni na ipadala ninyo og sayo-sayo ang inyong mga pangutana, no, kay haron matagad nato dito sa second portion na sa atong programa unya matubag na pinagisad sa atong mga kaubanan karon ang atong mga public relations officers sa PhilHealth dinhi sa Central Visayas. So manato karon si Ma'am Dina Sinches. Ma'am Dina, maayong hapon ni mo, ma'am.
3: Maayong hapon atiken og maayong hapon sa atong mga tigpaminaw ingon man sa mga nagtan-aw nato via Facebook Live.
1: O bansad nato karon si Ma'am Kate Rangia. Ma'am Kate, maayong hapon.
4: Yes, maayong hapon ni mo Ate Ken og sa tanan natong mga listeners.
1: Okay, so dito maglangan, no, kay atong ipadayon mo na i-promise nila kay lagwi atong last week daghan nag-anam-anam og kadaghan no, ang pangutana, no, regarding sa yakap og ang yakap and gamot. Unya karon atong isgutan labot ni sa mga tambal nga pwede natong ma-avail pinagi sa PhilHealth yakap o guaranteed accessible medication for outpatient treatment o kining gamot. Tungod kay giilasab nato ang unang semana nining Oktubre isip Elderly Filipino Week. Gipasi ugda kini ang gituyo nino para makita nato dini ang kamahinungdanon sa mga benefits sa yakap o gamot nga dakong kahupayan sa ato mga senior citizen, especially gyud nila tinuod kay ato mga senior citizen wa naman na nanarbaho o yung magkaedad gani ta as early as 40s gani, no, uban na to doon na pamation sa lawas, no. So mano inig 60 ato i-presume nga kana na naginay mga pamation pod, no, ang atong mga seniors lolo og lola o kanang nakaedad nag diri sa 60 years old. Ilabi na sa ilang panginahanglan, no, sa regular nga consultation ng mga tambal alang sa pag-maintain sa maayo nga panlawas. So dito maglangan unya Miss Dean, atong ihatag una tong atong text line sa PhilHealth para maanam-anam nila hatag dito ang ilang mga questions.
3: Yes, sa mga naminaw sa radyo, ipadala ang inyong pangutana sa mobile number 0915-842-6048. Akong usbon, i-text ang inyong pangutana sa 0915-842-6048. Kung mahimo apili og pangalan or bisan lokasyon lang, no, aron maka masayod mi asa mo dapita and maka advise mi asa mo pwedeng mo duol.
1: Okay, sa mga wala pa masayod o wala makadungog sa atong kuan, no, kanang niagi nga programa or na late baka to silag paminaw, sa unsa man pamaagi nga ma-avail nato ning mga tambal ng mga Pilipino alang sa labing common nga kondisyon sa panglawas.
3: Yeah, so pinaagi sa PhilHealth yakap, no, og ang kani atong PhilHealth gamot, maka-avail tag mga tambal, no, libre nga tambal. So kani nga mga tambal, pinaka-common ni siya nga alang ni siya sa mga pinaka-common nga balatian sa mga Pilipino for hypertension, taas nga blood sugar, or katong mga diabetic, no, apil po taas og cholesterol, katong mga asthmatic, unya napoy pipila nga for kaning mga anti-infectious pod nga mga tambal ug uban pa, no. So kaning mga tambal magamit nato ni siya kung musubay ta sa proseso, dili ta mo diretso og adto sa bisan asa nga pharmacy, no, kay mo go through gyud ta sa yakap. So ang kaning yakap sa mga dili pa familiar wa pa kadungog kani adto, mo kini atong primary care benefit sa PhilHealth, no. Preventive ni siya nga benepisyo nga gitinguha sa ato ang gobyerno nga samtang wala patay grabe nga sakit, makapa-check up na ta regularly, maka-undergo ta og lab test, no? So ma-screen daan atong panglawas, ma-prescribe sa dang atong doktor ito sa yakap clinic sa atong gikinahanglan, no, nga mga medisina. Now, sa ako na ingon, dito mo diretso og pangayo sa tambal. So una gyud kinahanglan nakapili na ka sa imong yakap clinic. Kay dito man ka i-assess, no, dito ka i-check, no, sa imo sa yakap doctor, yakap physician. So once ma-check ka sa doctor, basin mo recommend siya mo undergo kag lab test like fasting blood sugar baka no, or CBC para matanaw imuhang kaning status sa imuhang dugo, no, taas baka og blood sugar, taas baka cholesterol, or basig hypertensive na baka, no. So sa through sa check up maka-advise ang doctor niya, maka-prescribe siya sa imong gikinahanglan nga tambal. So diha ta moagi nga proseso. So importante gyud makapili ta sa ato ang yakap clinic.
1: Miss Dean, no, kanang unsa may kalahian sa mga tambal kay mohisgot tag yakap nya, mohisgot sa tag gamot. Kana.
3: So sa pagsugod gyud sa PhilHealth ani atong primary care benefit, no, gitawag pa ni konsulta kaniadto, no. So
1: natay may tag konsulta package.
3: Oh, konsulta package. So gi-enhance man ni siya atong primary care benefit. So gi-rename siya to yakap, no. Kay dili na lang siya for consultation gyud, no, na-expand naman siya gani na appeal na sa aside sa tambal na napud tay cancer screening test, oh, no, pinaagi sa yakap. So sa kaning mga tambal kay focus man karon sa mga tambal, ang yakap na itong clinic na ay ma-avail na ito dito nga balik 21 ka klase nga tambal, no, mga medicine. So sagol na siya din ha katong mga oral rehydration, mga amoxicillin, no, naapoy katong paracetamol sa mga hubakon na ay salbutamol or sa ubo-ubo, no, or naapod mga para sa maintenance na sa uban sama sa metformin, kaning amlodipin, no, may mga pinaka-common losartan. So naana siya dito nga mga tambal nga atong ma-avail mismo sa atong gipili nga yakap clinic. Now gi-expand pa man ni PhilHealth further, no, kay of course sa ubang lugar dili man gyud kaya i-provide, no, sa usa lang ka facility ang tanang services o tanang tambal. So natay gitawag nga katong guaranteed accessible medications for outpatient treatment or gamot nga dito pod sa atong mga accredited nga gamot pharmacy or gamot providers. Although na ay mga yakap clinics nga all-in-one na sila, no, na clinic na sila daan nga maka-provide dito sa mga consultations, basic laboratory tests o katong 21 katambal, nagpa-accredit pod sila as gamot provider, no. So kanang ingana pwede ra gid na, pero kung atong napili nga yakap clinic dili siya gamot provider, pwede ra gid ka mo adto, no, og pinakaduol nga gamot provider sa ato ang dapit. Now sa yakap clinic na ay 21 katambal, sa gamot na ay additional nga 54. So naapa din hay dugang nga mga tambal, no, for anti-infectious, mga anti-hypertensive para sa kasing-kasing po, kato na yung mga heart conditions, na yung mga tambal din ha, sa kaning gitawag na itong nervous system, no, na po ay kaning anti-thrombotics o anti-diabetes, na hisgutan na nato ganina, na pa'y dugang ang mga klaseng tambal din ha for anti-asthma o kaning chronic obstructive pulmonary disease or kanang COPD. Unya naapoy katong tagas na o cholesterol, no, na idugang diha nga upat ka klase nga tambal like atorvastatin, no, uga simvastatin na naman sa yakap mismo. So naatay daghang kapilian, no, although depende gina siya sa ato ang prescription sa doctor unsay angay nato niya. Naapoy other supportive nga mga or other therapy nga mga tambal, no, nga like sama sa mefenamic acid, ibuprofen, kaning zinc, no, na gani na po yung mga paracetamol. So nagkadaiya ni siya additional 54. So all in all 75 ka mga tambal nga pwede natong ma-avail, no, pinaagi sa yakap o sa eventually sa gamot.
1: Okay, kapila mahimong maka-avail sa tambal sud sa usa ka tuig, Miss Dean?
3: All right, so sa yakap dito sa yakap clinic as necessary, no, kay ang doktor mangidaang mo advice nga kada bulan ka mag-maintain ni ini. So kung ang katong mga tambal nga gi-resita sa imong doktor na available na siya within sa yakap clinic lang, no, katong 21 within the 21 medicines, then Every month, no, nga kinahanglan to ni mo. So, kana subay sa recommendation sa imong doctor. Now, dito sa gamot, no, natay separate pagyod nga benefit. Katong maximum of 20,000 alang sa tibok tuig na nato nga pag-avail sa mga tambal.
1: Ah, so lahi sa da itong kwintadaha di so, dito na sa gamot.
3: Sa gamot, dito ra ang 20,000. Sa yakap, libre gina siya tanan, no, ang katong mga tambal nga kinahanglan within the clinic o ka, ingon bang katong mga lab tests. So, sa gamot, dito ta mo specify. So, kung naay mong mga tambal dito sa gamot list, na kay maximum of 20,000 per year. Pero dili ni ihatag ni PhilHealth sa imo, ha?
1: Dili na cash ihatag.
3: Dili na siya cash. So, ididuct ra na ni PhilHealth sa 20,000 nga maximum kada miyembro, kada dependent, no? Nga na lista dito sa Yakap Clinic unya mo avail og tambal. So, every year, mo refresh po na siya. It's like, for example, karon na kang October, nakapili og Yakap Clinic, niya, nakagirisitaan ka sa imong doctor dito sa facility nga, naaday kay mga maintenance med. So, kaning remaining parts of the year, pwede na nimo magamit, no, ang katong maximum nga 20,000. Kung dili ito mahurot, dili ito siya mo-accumulate. Mo, fresh 20,000
1: mabalik, na buka. Mabalik sa 20,000.
3: Oo, sa next year. Mm-hmm. So, kada, dako-dako na na. Kay, natin mga kailan, no, ang ilang magasto kada bulan is 2,000 for kana, maintenance med. So, dako na na siya nga tabang nga for the whole year na kay mamino sa imuhang kaning gi-allocate para sa imong maintenance nga tambal. So, pwede ito nimo mag gamit sa other needs ni mo, no, labi na sa ato ang mga elderly or mga senior citizens.
1: Tinuod. Kani Miss Dean, no, unsay angayong buhaton kung dili available ang tambal sa gamot provider?
3: Alright, so, ani no, ang paagi is resitaan man ta sa atong yakap doctor unsay tambal atong gikinahanglan. So, kung within siya sa gamot list, expected nga ma-avail na to dapat sa gamot nga provider. Now, kung dili available dito nga provider sa karon, pwede ragid ka mutabok og laing gamot provider. Provider.
1: Ah, so pwede ra. O sa makinanglan, makinanglan pa siya nga inote gid sa doktor or dili na?
3: Kato na, pwede na dili na siya mo pa-issue o balik. No, kato unique prescription security code nga katong reseta mo iyang ipakita lang sa gamot facility kung asa siya mo avail sa mga tambal.
1: Kung ato tinabanon o sabot, Ms. Dean ba, mura ragin siya katubitaw na anda na to sa una nga mag-

0: ang gamot. Kung but, atong tinambanog ingon, mao na ang atong butika.
1: Butika,
0: no?
1: Yes.
0: Mm, unsa man ginanggamot. Oh, so, inaanara na siya nga pamaagi po, no? Ang nakalindot lang kay libre tanan, libre dito sa klinika. Pagpa-check up na to, unya ko na na dito ang tambal, pwede na sag dito na. Pero kung wag galilin mo, ato tas atong gamot or butika, nakalindot lang kay libre siya.
1: Yes, correct. So, dili ta mo bay. Gawas na lang siguro kung atong tambal nga gikinahanglan wala din na sa gamot list or kung mo demanda nga ang imong gusto ko i-avail kay katong branded.
0: Unsa may mahitabo ana kung maunay sitwasyon?
1: Dili na siya ma-compute na dinod, ikaw gyud mo bayad ana.
0: Ikaw mo bayad ana.
1: Okay. Ang i-commitment sa PhilHealth katong mga generic nga kanang tambal, no? So, naaman po tay generics lo nga gisubay. So, kaning ang base pod sa mga eksperto, ang kaning mga generic sama ra na siya og effect sad sa katong mga branded. Pero usahay siguro tungod sa kanang conditioning na no sa atong mga kanang madung gano branded gid ang tanaw nato nga
0: kay tan og magamit bitaw tag tambal sa branded na magina sa ubos gibutang magina din han generic name kay kung wala to may mga kanami ani so that is nata gituyo nang naay mga generic din ha kay aron nate kapilian nga haom pod sa atong budget kon dili ta ko pero og kanina avail na ta ani sa yakap og gamot ko ano man gini libre man ni bis din unsay mahitabo kang pananglitan. Or, doon na ba may nasugatan ani nga dito, no, girisitaan siya, dalhon niya dito sa gamot. Yawa po dito.
1: Kaya ang uban mo, balhin sila, no? Pwede sila mangita.
0: Dili po tingali mahitabo, no, nga tanan niya atuon nga gamot. Provider,
1: oo,
0: wala na lang dito tanan.
1: Okay, kana, okay. So, as much as possible, murarapod og katong wala pa ang yakap o gamot, no, nga benefit na to, nga kanang girisitaan ta sa ato ang doktor. Store na ito taong pharmacy or butika niya dili available diri nga butika so mutabok ta sa laing butika ang ato lang yung i-insure ani with gamot is gamot accredited siya as gamot pharmacy or gamot provider sa PhilHealth na amana sila yung mga ipaskil no nga banner nga PhilHealth gamot provider sila so dito ta mo avail dito na to i-present ang katong prescription gikan sa atong yakap doctor
0: okay
1: yeah, mo deduct na lang to siya dito sa imong 20,000 kitagaan man kaana no og slip pod inikahuman nimo og avail sa katong mga tambal tagaan ka dito og papel nga mugawas pod ang breakdown nga nadidakan na imong 20,000 pananglitan ang cost sa imong na-avail nga tambal good for 30 days kay let's say mga 3,000 so 20,000 minus 3,000 kita ang balance dito so sa next na sa nimong pariseta sa doktor no kay normally 1 month ra gid ang maximum no nga mariseta sa ato ang tambal kay lisod man pod hoard ang usa ka
0: tinuod
1: pasyente wa na magamit ang ubang mga nanginahanglan pod no so maximum of 30 days na siya nga kanang reseta sa atong doktor katong mga tambal nga gikinahanglan.
0: So after 1 month, mabalik yung kalito sa imuhang yakap clinic.
1: Yes.
0: Kaya diya po tingali ana is matanaw ka, mamonitor ka, no? Kung nakuhan ba, nahaom ba ni mo itong tambal nga unang gireseta sa imong doktor ang atong yakap clinic nga imong napili. Kaya na rin uban, labi na ka ng hypertension, Miss Dean, mayingon nga, taas mo lang yapon ako ng dugo. Oy, nigtanaw ba? So, of course, ilisan git sa doktor nga. Aba, siguan ka na o yun, ani. O, kininapod. So, mapo na idea nga. Kinala mo, balik yun ka dito after 1 month.
1: Yeah. So, nga, gi-emphasize git na sa ato ang yakap nga benefit o ang gamot nga natay continuity of care, no? Dili lang one time nga mugamit ka ani niya. Sunod, dili na pod. So, bitaw. Regular yun kay mo man gina-ideal unta nga regular ka magpa-check labi na og na anak kay gi-maintain nga tambal para ma-monitor yun sa doktor ang imong kondisyon.
0: Okay, asa mo report Miss Dean ang mga miyembro sa ilang reklamo bahin aning pag-avail nato sa libre nga mga tambal.
1: Yeah, so kung naa sila mga reklamo no, dili na gyud sakto para nila ang ilang naagian no tungod sa pag-avail sa yakap or sa gamot, pwede silang mo dangop i-report nila sa nearest PhilHealth office. Pwede sad sila kung taga Region 7 no, taga diri sa Cebu, Bohol, Negros Oriental or Siquijor, pwede ninyong i-report sa PhilHealth Region 7 nga Facebook page or pwede po mo email mo sa actioncenter@philhealth.gov.ph or yakap tugon at philhealth.gov.ph. Pero medyo taas-taas man na, no? Bisita lang ang PhilHealth Region 7. Kay bisin, ug dili mo taga PhilHealth Region 7, pwede na mo, ma-advisean mo, no? Asay, dool nga PhilHealth office diya sa inyong dapit. Mm. Kay usahay na, marabay maminaw na to, nga taga Region 8, no? Mga taga Leyte.
0: Nabagita dito sa Tacloban. Gawas ana, nga to mga Mindanao, nga mga areas.
1: Yes, Northern Mindanao.
0: Batik ta.

0: karaga, no, na naay makaabot ana sad nga mga inquiries sa amoa. So pwede ra gid mo bisita sa Philat Region 7 nga page or i-try ninyo og search at sa Facebook unsay kanang pinakaduol nga PhilHealth office inyong area.
1: Okay, so mao na, no, ang yakap og gamot nga aton gi continue pag discuss karon. Unya ko do na moy mga pangutana dinha nga related sa atong topic karong hapuna kay ang atong Facebook page, murag nanay ubay-ubay diri pangutana nga regarding ani gyud, no, labi na tong reklamo labot sa pag-avail sa mga tambal aning under aning gamot. So ato na ito bagod karon taod-taod, ha? Miss Dini, balik na to one last time ang atong kuan hotline number sa PhilHealth.
0: Yes, sa mga dunay pangutana nga nakatune in karon sa radyo, isend ang inyong question sa 0915-842-6048. Again, 0915-842-6048.
1: Okay, ato balikan karon taw-taw ding yung mga pangutana mo. Break ko na tag makadali, ha, natay gamay kay nga mga pahinomdo mo sabo niya. Ato sang ipasakay din, he, kay para doon na gid mo'y madungog din, ha, no, nga netestimonya nga siya naka-avail na gyud, nakapaymos na gyud aning yakap o gamot program sa PhilHealth. Ato ning ipabati o gaguban pa nato nga mga reminders. Atong paminaon.
2: Last monthly. So, the last time na yun nga akong tambal, usan na lang habilin, Sunday, so nindi ko umam, ato na dyan po ani sa yakap. So, dito na ko, pag-adbot na ko, so nindi ko kaayo ang process, ma'am. So, dali na dyan kaayo, pagbalik na ko sa pharmacy, ready na ang tambal. So, at least done of siguro mga 35 minutes to 45 minutes na human ako sa akong tambal. Nindot ka ayo, brad. Imagine ako, mama. Ay, nakasave ko sa 4,000 plus nga monthly na ko nga tangan. Rosobastatin, pinofibrate, amlodipin, kumpleto good, ma'am. So, at least amazed yung po, ma'am. Kay, what, 10,000 plus, 10,000 plus, kay 4,000 plus, 6,000 plus. Makabayad ng kasporente, makapalit kita ko sa kabakit bugas. So, we have to spend time lang yun para pag-sakripisyo mo adto ta sa PhilHealth Clinic para magpa-member ta sa yakap. 20,000 is big enough. So, ang akong message yun sa mga members sa PhilHealth, especially no sa senior citizen katong mga anak, pagdahin mo og oras para sa inyong ginikanan. Puyugis lang ato sa PhilHealth aron ma-enroll sila sa yakap program. Kay dako na jud kay ni tabang jud sa ato ang mga senior citizen parents nga maka-avail og libre nga maintenance monthly, maka-laboratory, maka-check up sa doktor. So mawari jud na siya inyo lang yung dahilan. If you love your parents, spend time with your parents, accompany your parents to PhilHealth.
3: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at di mga lab test. Kaya,

0: Naku, ang mahal naman magpa-check up.
1: Baka sa bahay na lang ako magpapagaling. Hindi naman ako member ng PhilHealth.
2: Sa ilalim ng Universal Healthcare, may paaabot ang kalinga at kalusugan sa bawat Pilipino. Sa UHC, sama-sama tayong lahat, kaya alamin, makialam at mag-contribute. Sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph.
0: Hi, gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko, pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
2: Ay, madali lang yan. Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records. Gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth member portal gamit ang iyong PhilHealth identification number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.ph.
3: Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer.

0: At oras karon alas 12:56 ang kalimot ang uban tarini sa atong programa Alagang PhilHealth sa Central Visayas. Atong i-continue ang atong diskusyon karon. Pero this time ato nang tagaan sa pagtagad ni inyong mga pangutana na kay ubay-ubay tang nadawat nga question regarding aning PhilHealth yakap og ang gamot. Miss Kate.
1: All right, so atong sugdan no na atay question sa ato ang Facebook Live gikan kang Vims Bakal. So ningon siya nga nagsigi ko no siya og pa-check up sa Southwest no, so Southwestern University dapit ma'am unya ang laboratory limit ra kuno sa 1700 unya kung mangayo kuno sila og tambal pirmi nga walay stock hangtod kuno karon wala gihapon.
2: Alright. Nindot na nga concern no nga na-raise. Actually dili limited to 1750 ang atong ma-avail nga labs pero dapat within sa yakap no nga mga laboratory tests. So namatay 13 ka lab tests sa yakap, so dili ka dapat i-limit sa facility nga ay na max out na ang 1750 kay sa agreement sa PhilHealth o sa yakap provider sa diyang nagpa-credit na sila. Bayran sila sa PhilHealth sa kada pasyente nga mo avail no from first patient encounter na ano na initial ibayad ng PhilHealth sila, although 1750 per patient na siya. Wala na siya nag-ingon niya diha ra kutob ang ma-avail sa pasyente or sa miyembro or sa katong dependent no, as long as needed na siya no, gi-require sa doctor unya part siya sa yakap nga mga services dapat ma-provide na siya sa yakap clinic. No, apil na itong mga tambal katong within yakap rapod. Now, atong suggestion ana is i-report yun na siya sa ato ang texter or sa ato ang viewer listener karon no, aron na paabot na dito sa atong committee nga nag-validate o nagtanaw sa mga kaning reklamo sa atong mga members para ma-correct ang practice sa usa ka facility.
0: Usa man sa niyang Southwest nga bahin or ang facility
2: kaning
0: ni
2: Southwest nga
0: Southwest nga
1: hospital June.
2: So accredited kung accredited siya as yakap clinic, then obligado siya nga i-provide ang mga services under yakap.
1: Okay. And another question gikan kang Ma'am Cecil Legaspina Barquez nga ako na lang sa dapilon ang na-address sa tong text line kay medyo related ra mangud sila question kabahin sa coverage sa tambal no, labi na gyud sa naghubag nga prostate or prostate related unya ang gi-specify diri ni Ma'am Cecil ni nangutana siya kung naaba ko noy libre nga tambal para sa prostate siyang bana nga na maintenance unya specific lang iya kay nangutana siya kung naaba ko noy coverage for Tamsulosin og finasteride kay so, kinhanglan yang imnon.
2: Alright, so thank you ma'am sa pag-raise anang concern no for Tamsulosin no. Sakto ba akong mag-pronounce, ani? Nana siya sa gamot, no? So, kinahanglan, okay. Mag-go through yun imong bana sa yakap nga process, no? Mupili siya yakap clinic, magpa-check up siya nga to, kung ma-prescribean siya. Pwede gani, ipakita na niya daan unsay mga meds nga na-prescribe na sa iyaha sa iyang private doctor para makita po daan sa yakap doctor, no? Nga, mauday ni iyang regular na nag-iinom. So, pwede siya mo-prescribe ang doctor, marisitaan siya niya, i-avail niya sa gamot provider nga naasa dool. No, so ang ato ala ang katong finasteride dili siya appeal sa yakap or gamot, no.
0: Lahi ko dai ni.
2: I think sa kuan siguro ni katong prostate nga concern sa iyang husband. So for that, wala pa tay coverage ana under yakap karon. Pero if ever na hospitalization, hatag na dito during confinement niya, appeal man sad na siya, no. Pero for outpatient nga treatment or maintenance, dili pa na siya included.
0: Okay.
2: However, kung panalitan lang gyud no, maupay pagka-diagnose sa iyang husband, among gi-suggest nga muduol siya sa nearest nga kaning gitawag na tog contracted nga Z-benefit provider sa PhilHealth for prostate cancer.
0: Okay, apil man yung prostate.
2: Yes.
0: Yun, no?
2: Kung wa ko masayop ang Vicente Soto, contracted siya.
1: Pagang perpetual.
2: Di lang ko sure sa perpetual.
1: Basta kay naato siya i-private.
2: Ang Vicente Soto. Sige lang ma'am, naaray mo message po ana ni mo later on para mahatagan ka o additional information no, kabahin anang asa ang Z-benefit provider.
0: Okay.
1: Alright, so another question no na atay nadawat gikan kang Sir Raymond Derezas na ingon siya nga ang yaha ko nung ginikanan puros na mga senior. Asa ko no sila mo adto nga yakap clinic eh, nanginahanglan sila tambal para sa allergy.
2: Mas maayos siguro sir kung makahisgot kag
0: taga-buhisan.
2: Taga-buhisan. Alright, so kung buhisan nga area unsay pinakaduol ni mo din ha no, di ko ka ka, di may good mika-recommend, no, nga asa ang ang kana imong dapat pilion. Pero among suggestion is bisita ang PhilHealth Region 7 nga page aron mahatagan pangitaon nimo dito ang listahan or i-message lang po kaunya na imo tubag nimo din ha nga mo ni ang link, no, din makita nimo ang mga yakap clinics diha sa within Cebu City nya unsay pinakaduol nimo. So pwede nimo i palista or i rehistro imong mama og papa, no. Actually mopili ka og yakap clinic para nila kung dili kay sila antigo, but ang ato ang paagi gyud ana dapat rehistrado sa gyud sila una as PhilHealth member, no. Ato na siguro doon kay daghan ra pag mga seniors nga murag wa pa gyud naka wa pa maabot sa ilang information nga angay gyud silang ma-register sa PhilHealth as member. So kung managtiayon pwede sila tagsa irehistro, no, kung pareho silang senior citizen, or pwede pod nga usa ang mo rehistro independent ang usa.
0: Ah, kung bisag senior pwede
2: kaya rapod, independent gihapon ang legal nga bana or asawa, no, as dependent. So, pwede ra gid na siya, unya, tagaalam pod mo giya, ana sir, no, sa pagpili sa yakap clinic. Naaman tayo online, kung naamoy e-gov nga app, pwede ta dito mo pili og yakap clinic. Pero kana lang yun, kinahanglan, nasayod ta sa ato ang PhilHealth Identification Number. Importante na siya. And or, mo dool sila og PhilHealth Office para maunalay mo, kung pa sila kaparehistro, sa ilang pagparehistro mo, hisgot na lang po sila nga, ganana sila mo pili sa ilang yakap clinic.
0: Okay.
1: Okay, so balhin ta sa itong text line, Ms. Dina Tiken. So, natay question, no? Gikan sa usa ka 4-piece na member, kung libre ba kuno ang 4-piece nga member sa PhilHealth Health. O niya, unsaon kuno pag-appeal sa yakap? Siguro ato na lang sa deklaro, Ms. Dean, kung kinsa ba jud nga mga membro ang mahimong maka-avail sa yakap.
2: Alright. So, sa yakap, tanang Pilipino nga narehistro sa PhilHealth, no? So, mo gina siya yung primary nga kanang kondisyon nga makagamit ta, makapahimulos ta ani nga benepisyo. So, kung ikaw membro ka sa 4-piece na kay imuhang PhilHealth membership, appeal po imo mga dependents. Imo sana silang i-appeal o palista o yakap clinic, no? Dili lang ikaw nga membro. So, tagsa-tagsa ana, imo sang ipa-assign o yakap clinic. Nga, kung asa, dito mo muduol, aron mo avail. Now, libre gid ni siya ang yakap, labi na o government ang yakap clinic nga atong gipili. No? So, mga daghan naman sa Cebu City, kung taga Cebu City si Texter, no? Na, daghan na ta o halos mga barangay health centers, dili gipaningkamutan sa LGU Cebu City nga ma-credit yun isip yakap nga provider. So, ang among suggestion, bisita lang po ang PhilHealth Region 7 nga page or pwede ka mo message dito para mangayo ka og lista, no, sa mga yakap clinic sa inyohang area. Aron kamo mismo ang mo decide unsay convenient ninyo, unsay duol ninyo, no, or unsay pinaka unsa na kana convenience kay pwede man nga duol ni sa inyong balay nga yakap clinic, pero most of the time lahi imong trabahoan, so mas dali para nimo nga dito ka mo pili katong area, no. So kung unsay duol sa imo o convenient kid para nimo or sa inyohang mga dependents.
1: All right, so hinaot na kuha sa do sa atong texter, no, same concern ni Ma'am Julieta Delfino nga tanang miyembro sa PhilHealth o qualified dependents mahimong maka-avail sa yakap. Unya, another question, Ms. Dean, kung unsaon kuno pag-appeal, no, aning ato ang yakap or aning program.
2: Okay, so again, basta miyembro ka sa PhilHealth or gi-declare na ka as dependent sa usa ka miyembro, mapili lang ka sa imong yakap clinic. Daghan tag option sa pagpili, either mo bisita ta sa PhilHealth office or mo gamit ta sa kaning mga online platform sama sa e-gov nga app, or kung sa PhilHealth website na ata dito'y online services, no, na appeal din ha ang sa member portal. Pero kung dili kay ka familiar sa kaning mga online, dili kayo suhito ana, pwede ra gyud mo dangop sa PhilHealth office.
0: Last question, Ma'am Kate.
1: Okay, so another question, no, texter from Bantayan Island, dingon siyang pwede ba kuno niya magamit iyang PhilHealth nga iyahan naman ning nagamit sa pagka-ospital sa iyang bata?
2: Pwede ra gid kaayo. Gani, no, na lift naman to kaniadto ato ang mga kanang restrictions, no, kaysa una naman tay mga patakaran nga katong gitawag nato og maximum of 45 day nga coverage sulod sa usa ka tuig. So karon bisan og nilapas ng 45 days ang na-consume, no, ang kanang let's say kadaghan ka na admit sa ospital, pwede gid gihapon kang makagamit. Actually, ang benepisyo sa miyembro, lahi man, lahi pod sa iyang dependent. So, pwede na gyud kadaghan maka-avail sa usa ka tuig. Ato lang yung paninguhaon, no, nga updated kanunay atong record. Aron dili ta masango sa diyang ma-avail na ta.
0: Miss Dean, ako na lang insert, no, kay atom ning kauban sa una gud, ni-retire na lang ni Miembros PhilHealth, akong Paris. Dili daw ko maka-avail pod sa benefit kay mali akong birth date.
2: Kung naay sayop sa inyohang sa inyohang record, ipa-correct na siya sa PhilHealth office, no? So magdala mo og proof nga mo gini ang sakto, so birth certificate baka ha or inyohang government issued ID kung asa makita dito ang imuhang sakto nga date of birth. So dangop pod sa PhilHealth office, pwede sa kanang PhilHealth Express sulod sa shopping malls, no? Kaning Robinson's Fuente, Robinson's Galleria, SM City Cebu, SM Consolacion, kan SM Hypermarket sa Lapu-Lapu, napod sa other area, sa Bohol o sa Negros Oriental.
0: Okay, so salamat kay sa itong mga listeners, no, may padangat sa ilahang mga questions. Unya kay nahurot naman sa paspasa oy, sa itong oras. No, istorya-istorya rin na ito. Dali kay mudaga ng 30 minutos. Miss Dean, ato lang tingali ning tubagon of air, no, ang uban ng mga questions. Di pa tamo end, unsay dugang na ito, ngay pibaw sa itong mga naminaw ron.
2: Yes, atong gipahibaw ang publiko, no, kay murag na ay mga nanggawas nga text message, murag mangilad, no, sa atong mga miyembro. Gani, atin si Doc Reg nakadawat ani nga text message, no, nga na ay ipaklik nga link, no, so ato lang ipahibaw ang public nga sa PhilHealth, dili ta magpadala og mga mensahe nga kanang isuguon ka, nga mo-access og link, kunya mo-provide pagyod og imuhang mga bank accounts or sa dinang details, no, so
0: yaw ana.
2: Oo, so daghan naman gyud na yung mga ingana nga scammers karon, no, so magamping ta, dili kita basta-basta mo click og link ka madawat nato sa text message. So dili nato pud na kanang sa ano, i-delete na siya mo, mo'y kanang instruction sa ato.
0: Unsa man gamiton ang logos PhilHealth?
2: Naa siya ibutang PhilHealth sa PhilHealth text. Oo, niya maingon siya nga kanang kinahanglan na ilisan imong PhilHealth ID. So giawhag giawhag nato ato mga members
0: ang kuya og matumngan ba nga 1 week ago pa siya nagpa-ilis ID. Oy, ngano na sa ni bagong ID?
2: Oo. So dili man sad mo notify ang PhilHealth bahay ni ana.
0: Oh, walay PhilHealth ha og bisan tingali uban ng mga government agencies, no? Oo,
2: dili
0: na. Kaya usara ba na pamagi sa tuig ilang gitermino ana unya. O gimo nang i-click mo lead na dito sa imong uban ng mga accounts nga naka-connect sa imong phone, usahay ug ang kuyaw ana dito pag sa imong butanganan sa imong sweldo.
2: Sa payroll, agoy.
0: Dito sa payroll, pastilan. Hala, sige. Unya, kada sa tasungod nga magdungog, Miss Dean, sa atong programa?
2: Yes, so dito ta sa ikaupat nga adlong Huwebes ning bulan sa October, October 22.
0: Okay, sa tangimin ni Anang Maonga Petra, ha, kay lain na sa dunya nga topic ang atong pag-isgutan para atong mahisabtan unsa kini mga programa o benepisyo nga gitagana sa PhilHealth para kanatong tanan. Uban ako din sa control pod kasamang Nestor Homicilio o Gerald Albius, ako yung Radio Mancan Galinea. Salamat kay sa inyong pagpaminaw, maing hapon, o niya karon taon-taon. Musunod na po ng atong drama, kini ang akong suliran. At oras karon, alauna, Jess.
3: Inyong nabati ang kasayuran sa PhilHealth o barang Public Relations Officer sa PhilHealth Region 7 o ang inyong halagat sa kahanginan, Ken Galinea. Kasayuran sa PhilHealth, ang inyong partner sa maayong paglawas, matag Biyernes alas 12:30 hangtod alauna sa hapon, dinhi lang sa DYHP 612 sa inyong mga dial.

0: mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot na sabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika-factor sa pagtaas sa risgo ng makawaton siya o cancer. Base sa daghang mga medikal na pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung anong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas ma-improve ang ilang quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. Ug butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas sa pagkaluya sa immune functions o sa kapasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa mga cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mapdos ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong pahinumdum, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, niawag si Pope Leo XIV ug usa ka assembly sa 150 ka mga obispo gikan sa lain-laing bahin sa kalibutan aron mangita og renewed ways pagtabang sa mga modernong pamilya atong sa pagsugod sa usa ka semana nga meeting sa Vatican. Ang maong meeting i-consider isip labing dako nga gathering sa mga church leaders. Ipaabot nga tukion sa mga assembly ang nagkareyang hisgutanan sama sa pagtatar sa simbahan sa mga LGBT members ug sa mga na-divorce ug nakasal pagbalik bisan ang maong mga issue wala formal nga appeal sa agenda. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tata Ka-Arimen. Katong mong balita, ang hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamauti ka porapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa mga SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ania na ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot nga mao'y natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
1: Ito
4: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
6: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
7: Ginisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
8: Kini ang akong suliran.
9: Kini ang akong suliran.
10: Sa atong pagkaimugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
5: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahumna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna.
8: Kini ang akong suliran.
5: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
11: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Lunch break na. Drink up with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Geritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Join the Metro Store Big Anniversary Sale happening October 16 to 18 at the Department Store. Core up to 70% off. Buy one, take one, bundle deals, and more on a wide selection of must-have items. Metro Rewards Card members can enjoy an additional 10% off on great selections with a minimum of 1,500 pesos at the Department Store. At the supermarket, qualified shoppers can receive a free gift or get a chance to play the exciting Bigas All You Can game. See Posts and Mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 267327, Series of 2026.
15: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo TTX 500. Balik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar. TJX 500.
16: Ako si Jay. Saking kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na TJX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TJX 500.
15: TJX 500. Pabalik sa mga butika.
17: Buyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
18: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na Sir Max?
17: Ah, lagi basiglas na ni.
18: Mao nang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapay, lamina, makapaptik pa, maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
17: Guyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
18: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
19: Set Living Testimonies.
20: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
21: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Tapos nakaluog ko sa istorya ng panyawan capsule. I-try na ako. O niya, sinuol magig siya di ay.
20: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
21: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
19: Living Testimonies.
0: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
22: Mapadit sa mga butika.
2: Life Extension. Tension Vitamin D3 for longer life.
23: Usa sa mga kumpanya nga naguna sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems, mipasalig nga masayo na ang pagkaabot niini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
24: We believe na ang oxygen ay number one na tambal gamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa ka tanke. Compare, ato aluminum sinaw kayo.
23: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar ay ang ipadayag kung unsa ka mahinungdanon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
25: Makikita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
24: For those hospital owners, akong matabang ninyo, ilisan o aluminum para wala itaya. Libre ni sa among kumpanya.
26: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
27: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila, kaya pertigyong ninduta.
26: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
28: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
29: O, nang gamit na po, Ma'am. Pag-ikap na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanang humo kayo.
28: Dili hapdos.
29: Okay na kayo, good Ma'am.
28: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
29: Wala po, Ma'am.
20: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis celebrity ka.

0: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabi?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulnang sakit.
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.
5: Iba ka gidya, basta trabaho, gin ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin ekstrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
6: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
11: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis, magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
14: Naluoy manggug ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
13: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
14: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules. The wonder food supplement.
13: Biotroph herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
15: Biotroph herbal capsule.
16: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
15: Biotroph herbal capsule.
16: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
15: Biotroph herbal capsule.
16: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Diding's Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
15: Biotroph herbal capsule.

0: Mayug adlaw kanyo tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini nga akong suliran. Labi na kanyo doktor ni obra og attorney Ilin Bathan. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi ni akong suwat suliran. Tagwa lang kanyo sa pangan nga Franco. 15 anyos. Ulitaw. Taga Cagayan de Oro City. Unto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong bugas-bugas o pimples sa naong nga na-infected human ako ilabti. Aron ninyo ni Sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma! Magtuan ako sa eskulan, ma!
1: Ay, Dong, ang imong baon, oh. Hapit man ni imong malimtan.
0: Ah. Salamat, ma.
1: Mm.
0: Hala, oy. Hapit gidi na ako malimti.
1: Limtan, Jod.
0: Sige, ma. Kay malit ako.
1: Sige. Pagamping, nak.

0: فرانكو، سبب بي كم تكني ميل كابن كني هارك نو نسيك تام اونو تودي او باشيك دا ايبوك داني مباي
1: اكو يد
0: نو رب نو متانيو نو نتن اولي مباي
2: كمان تايك انا
0: او بي ماني ني باهي نو نو ديتو دو دني ناس ديكون كمان تاني يا كوا بربا
1: لكبي
0: ني دو اول باش ادين هي
3: هاي فرانكو
4: هاي هاي ميلكا هون شا ابو
3: جاني انا من كوكو نكبانتا اني من فولو با بالي من كوي
4: ها
3: Dismiss.
0: See you tomorrow. Please don't forget your assignments, ha? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Sorry, kay bay, ha? Ako ko bantay nga. Namali man ikas mong pulo ganiha. Tuhol bang gulis ako pagdali ganina, bay? Kay nahatag da ni mama.
2: Nakuhaan na hinoon ni mong pogi points nga tumil ka ta.
0: Lagi ba'y wawa hinoon ako eh. Pero pa'y sa tinulang lang ba? Naibog ko niya ba'y? Dugin ang gugo na krasana niya.
2: Ako din ibugas na ng imong naong ba'y? Kanya, dakura ba ang bugas? Minus points kayo ng milka ba'y?
0: Ba'y.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
7: This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
8: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
9: Put na big Marty, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga, paragis bila-bila.
8: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
10: Naku, may ubo na si Junior ah. Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
11: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Solmux for Kids. Tumutulong sa pagmelt ng plema at early signs of cough.
10: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa iyo eh.
12: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Solmux for Kids.
13: Unilab quality yan.
14: Carbocysteine is the generic name of Solmux. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTH 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pagginom o PTH 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTH 500. Mabalit sa mga butika. TTX 500.
16: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
15: TTX 500. Mabalit sa mga butika.
17: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother, I'm Perfect, Manila's Finest, Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
18: Playtime Entertainment.
13: Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Zed Living Testimonies.
19: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
20: Tinood na ang Zed Liniment nga, giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
19: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
20: Eric Ko, giyaplas na gani.
18: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
19: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
21: Di na ko kakita. Kalit lang og kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
19: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
21: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakita hantod karon. Dali mo usaw sa imong sugar. June Largo.
18: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
19: Taas ang sugar maong nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
22: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
19: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
22: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
18: Living Testimonies.
23: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
24: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya, makasaka ko, makalagsak. Bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nag-mintin ko. Ana ay.
25: Pwede
24: lang. Anak ko, no, binta na ko.
23: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
18: Zed Living Testimonies.
19: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
20: Tinood na ang Zed Liniment nga, giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
19: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
20: Eric Ko, giyaplasan na gani.
18: Living Testimonies.
26: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
27: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
28: Kamakabuhay, andam na ba mo? Ania ng buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugkaugdag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidar og 200 pesos sa coping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhan nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa'y mag-ihulat? Apil na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang susunod na grand winner sa pagpremyo sa EHL.
0: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
0: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight.
4: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
5: Tunay Natural at Original.
4: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
25: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
29: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
30: Mapalit sa mga butika.
31: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
32: Mensahe alang sa maayong panglawas.
33: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
32: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
34: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
35: The Wonderful Supplement.
36: Tas bang imo blood sugar? Ato na kaway diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapa mo po sa glucose, Visine, controls blood sugar, polypeptide, gapanahong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulog ang butikin sa iyong lugar. DTX 500.
37: Ako days, Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yung DTX 500.
36: DTX 500. Pumali sa mga butika.

No offense o nawaw ko sa gisulti sa akong classmate na si Brian, sa di amis ko na ginibahin sa akong mga bugas-bugas. Hinoon, hindi rin masyadong kalimod na naako ni ini. O isip at tanon, hindi man kalikayad na mag-ibog-ibog lagi sa usa ka babae. O buhaton yun ang tanan, aron nindot o gwapo sa iyang pananaw. Hangtod nga may abot na higayon, nga nakahuna-huna ko nga akong irukon o kuriton ang akong bugas. O ganiya, oo, magkikatubang sa kong crush nga si Milka eh. Nung din yung akong bugas-bugas na hong. May gamit naman ang takog sabon nga pampauha ni ini. Pero na maghihapon. Ako ni Isokon be. Gabi na yung uban nga. Dagko na. Laina eh. Matukos sala. Ay dito kay tuwita kong samin. Akong suwain ukirok. Aron mo hiyos na ning mga bugas-bugas na ako. Ay! Jay! Nagdugo pag yun. Ako lang ipahiran o gapas. Awa na lagi niya.

0: Don Franco, nasa may tarong naong ni mo ay nangubag man na.
1: Ako magong kiro kang akong bugas-bugas sa miyaging adlaw ma, niya nagdugo.
0: Oh, unsa? Imo na lang unta itong kipasagdan, kay mawara man gud na. Natural man gyud ng sama ninyong pangidaron, basta magkaulitaw na, manggawas man gyud ng mga bugas-bugas.
1: Mauwaw man gud ko ni Milka, nga among classmate ma.
0: Oh.
1: Na-crush man gud ko niya.
0: Jesus, kinuko ni mo dong. Tungod lang ana. Unya, tanawan lang naong ni mo naunsa na naron. Kamong mga batan-on ron, no? Wa na lang yun mo'y laing gihuna-huna, kundili ang inyong kaugalingon ra. Na, kami nasad si Papa ni mo ang maproblema ini kung maunsa ka ng kalaki ni mo.
1: Sorry, ma.

0: Bay, ano sa manang naong nimo? Nakadugay ang hubaw sa imong naong ba? Nagkubang mo na apin ang imong mata?
1: Dige, bay. Medyo sambol mo kandis pa na naong. Hindi sakit. Ang mahay bitaw ko, bay. Ay, mas may pagwali na ko hilabot yung akong mga bugas-bugas ta.
0: Bay, ipacheck up ka na sa doktor. Kaya ba siya infected na ng imong bugas-bugas sa naong? Nga imong giirok, maong hubag ng imong mga mata.
1: Bay, Brian.

0: Ingon sa dili na kena ko malihok tungod sa kahubag ini. Gitambagan ko sa akong classmate nga ipatan-aw dayon kinig doktor. Kay tingali mas muhubag pa kuno ni og base pa ino og makansiros tungod sa infeksyon. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Una pangutana. Kining paghubag karon sa akong mata. May talabutan ba ni sa akong bugas-bugas nga mihubag tungod sa akong pag-iro? Pero ngano maabot man sa akong mata nga unta ang akong bugas naghubag karon dapit sa kilid sa akong ilong? Ikaduhang pangutana. Mianam ra ba kadako ang hubag sa akong mata nga mura na siya mulugwa sa kadako? Kung magkadugay ning hubag sa akong mata, may posibilidad ba nga maapiktahan ang akong pananaw o mabuta ko? Ikatulong pangutana. Unsa man day angay na akong buhaton kung magkadako ang akong bugas? Mawa bala ni siya kung atong pasagdan o di nalang hilabtan? Kay lagi darani sa pagkaulitaw o pagkadalaga sa usa ka batan-on? May mga pagkaon ba nga makatrigger sa pagdaghan ini? Unsa man sab? Ikaw pat o katapusan? Kini paghubag karon sa akong bugas-bugas o sa akong mata, ingon sa akong amigo nga posible nga makansiros ko nun eh. Kung mapasagdan, tinuod ka ha? Sasama nining akong sitwasyon karon. Kinahanglan ba ni i-undergo og surgery? O may mga tambala nga imnon aron nga mga laos kini ang akong mga bugas-bugas sanaw? Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Franco.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Makikuban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related yung mga problema. Kaya usaman ako ka medical doctor, o sa psychiatrist, o sa ka drug addiction specialist. Klasik-klasing pamahagis, pagpadala sa mga sulat-suliran, di ka na mo. Pwede kami padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini ang akong suliran. Official writer's page. Okay, ni diriba sa mong buhatan sa third floor, Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makuto nga pagtulunan karong adlawa mao kini nga small acts prepare us for greater mission. Mao na, ha? Para ra ko boxing sa da pag warm up gyud ka. Usa ka mo blitzog hearts magdas mong kontra o sa kinabuhi bisa ginay-hinay basta kanunay kay tagas kay kaglakang nya wa nang collapse nang kadil sunahan nang uban ni hinay lang hinay ikot-ikot pero di mo surrender, no retreat, no surrender, ha? Okay, na magana mga kuan nga di magana to ma-realize dai nang gusto nato sa tong kinabuhi pero pasensya lang nga mulahutay, ha? Mulahutay, di mo give up. Ang araw magtatampo karong adlaw si Franco, bata pa ni si Franco, ay 15 anyos, single, taga Cagayan de Oro City. Wow, ilan ni Glicerio Galolo? Guys, mong taga Cagayan de Oro City, ha? Nakadula ba yung golf diya sa Camp Philip? Awa ko mapil, ang tanaw ako. Kay, di pa mo kayo kay baluan doon. Kuyog lang ko nila, mga taga Cebu, ng duwag golf diya. Nura po ko golfer, pero di ko kaigo, ng tennis player ko. So, nindot kayo na, nga to sa Bukidnon, no? Guys, dahil ni Dr. Leo Ramirez diya sa Bukidnon, no? Mga Dinsing family diya sa Bukidnon, ha? O, sabi akong i-greet na mga taga ko ano eh? Taga Mindanao. O, wa namang kuy listahan sa mga taga Mindanao. Taga Bien Unido Bohol ni ana akong mayong pagpamayaw sa mga Rabadon family, si Glaudin, si Gay ug si Dante, mga Cabardo family, si Maring ug si Daday Cabardo, Red Nubi Ridier, Gelmar Apostol, Ramis Heropil, Ellen Eustacio, Julius unsa ni Perucho ug Nick Espinosa ayong pagpaminaw ug mga taga Cordoba Talisay diay from Jane Marnel Pugoy Barriga, mga Pugoy family diay sa Talisay, si Pacifico Pugoy Jr., Honorable Lemuel Pugoy, Attorney Dan Anthony Barriga, Scarlett Arsenal, Melvin Pugoy, Dawlord Pugoy, Dr. Raul Manilom ba ni? Nikki Mahilom dai, sorry ha. Dr. Raul Mahilom ug Nikki Mahilom ha diya sa Talisay o Cordoba. Si taga mga Rinso family ha. Lagi kan ni Rinso Tapay diya sa

Asong, Carlion, Padin, Marin, Mariel, Tapay, Cedric, Bilaniso, Crisanto, Bas, o Glory Grupo. Ada sa Talisay. Salamat kayo sa perminyong maminaw na sa Talisay. Dapat ko'y listahan rin, sunod na lang po ng uban. So, going back to our sender, si Franco. Tungod ni siya yung mga bugas-bugas. Ah, sa una ako, Franco, probably nadagana po ng bugas. Ayaw lagi prek, kaya para di mga lungag. Ha? Ayaw lagi prek, kay mawara na. Murag dana sa pagka ulitaw na, kay 15 anyos man ka, no? Unang pangutan na, kining paghubag karon sa akong mata, may kalabutan ba ni sa akong bugas nga nihubag tungod sa akong pag-irok? Mahalagi ayaw giirok. Pero nganong maabot man sa akong mata nga unta ang akong bugas man hubag or may dapit kilid sa akong ilong? Kapunigtador mong gudedeha, kuan, Franco, ha? Kining atong anterior phase, kining sa atong naong ba, mga gitawag danger area, no? Naadiha ang atong ilong, mata, oral cavity nga nadadayo ang mga nerve supply diha nagtabok-tabok lang ini problem sa usa ka area will definitely affect the neighboring area ha sumayon ka ngano nagluwa-luwa makong mata nga kormang ilong may kong sigig hikap-hikap sumao na siya nga trigeminal nerve kanang mga facial nerve nga na nadiha nag cross-cross diha olfactory nerve optic nerve nadadayo mao nang maapektuhan gyud ug ayo sa ko ika advice ayaw og giprek no kay kining mga bugas magod hormonal ni maka og imong giprek ma-irritate the more na hinon na bugara unya labinag ka nang sige kang ma-expose sa sunlight na ma-irritar kun naapo kay butang mga ointment or mga cosmetics nga allergic ka the more mo grabe na hinon ha sumao na nga magbantay tago sa may atong ibutang sa atong naong kay lisod na kayo ma di na niya ka guwapo niya kayo ikaw daw pangutara nag-anam ra ba o kadako ang hubag sa akong mata nga mura na siya mulugwa sa kadako kung magdugay ning hubag sa akong mata may posibilidad mabiktuhan po ng akong pananaw of course yung imong pananaw kung hubag imong mata no so naaramang ka sa ano kagaya di Oro City dako magkain niya syudad papatanaw ko nog air nose throat specialist. Kaya naman sa mga kahimanan nga mutanaw sa kahimtang na sa imong mata. No? Ako lang ika-advise nga imuni siyang avoid pricking yun or tabisag touching lang. Kaya matintal mong ka. Nga kinalang healthy diet ka. Fruits, vegetables. O nga kung mugawas ka, mag-sunscreen, nga maglikay nga ma-expose ka sa mga maka-triggers. No? Mga kuan. Mga irritants, no? So avoid pricking or touching sa imong mata. Maapektuhan gyud ang imong pananaw kung dili na mahatag daling pagtagad, no? Sunod nga pangutana, unsa man di ay angay buhaton kung magkadako ang akong bugas? Wala ba lang eh kung atong pasagdan o dili na lang nilabtan kay lagi dalara sa pagkaulitaw. Yes, you are correct, no? Ug pagdalaga sa usa ka batanon. May mga pagkaon ba nga maka-trigger sa pagdaghan ining mao nga kuan? So, ang imong pagprevent ani nga imong i-wash ang imong face with warm water, nga umay kung may hypoallergenic soup, healthy diet ka, o nya ang maka-trigger ani kana mga sun exposures kanang humid kayo nga panahon or exposed ka sa mga pollutants ha so daghan ning mga pamaagi ani sa pagtambal ingon ana yung problema ha pero moagi lagi po kag inonta konsulta sa dermatologist posible tagan kay antibiotic cleansing solution like peroxide nga mawa ang inonta kuan diha inonta allergy reaction kining nga benzoyl peroxide ha, akong klaro dili ni siya pareha og hydrogen peroxide ha lahi ra ni siya ginarisita ni sa dermatologist benzoyl peroxide dili ni pareha og hydrogen peroxide kay agwa oksinada lahi ra ni siya mga retinoid pwede na siya ihatag pero with the guidance of the dermatologist kay basig mo si piyata simba ko lisod na kayo mata og madaot kay usar duha ra tong mata og madaot nandiyan na niya takita no sunod na pangutana, dili kining nakahubag karon sa akong bugas karnaong ug mata. Ingon sa akong amigo nga posible ba nga cancerous. I don't think so nga cancerous. Part na sa growing up, more on hormonal, ha? Hormonal. Taas ang mong level sa testosterone androgen, no? Usa na sa mga hinungdan. I don't think so nga, dito na siya pagka-cancerous. So, ang imong aron, ang tambal, ang mga laos ng mga bugas-bugas sa naong is katong akong gingon,
benzoyl peroxide, antibiotic, retinoid, kanang mga derma product with the guidance of the dermatologist. Kaya naman po yung mga cream nga musigi, musamot na nung allergy reaction nimo. So, mild facial cleanser will help. Sildenafil, recommend ko na hypoallergenic soap ang gamita. Ayaw anong mga isog na kayo ng mga sabon, kaya the more nga ma-irritate. The kwan yun, the bottom line is do not prick. Ayaw kanang kanang ikuan sa so, nang prick sabi ni saya ayaw gikudlit o ayaw kislita kay mulaw mo grabe mo na niya kag tigidig og naong yun kadako ni mo. Alright, so that kasabot ka sa mga speaker ni mo Franco ngadto sa libuan millions na naminaw sa tong programa kini nga kong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayan yung pagpuinaw sa tong mga Armen program. Last kita greeting din sa tong lugar. So, Pamolo Basel sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatakarmen. Daghang salamat po. Maayong.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nitibugsok ang total rice inventory sa nasod, o balik 8% ni atumiaging buwan, bisan sayo-sayo pa ang potensyal nga impact sa El Nino bahin sa rice production sa nasod. Base sa dato sa PSA, ang total rice inventory sa nasod niabot ngadto sa 1.91 ka milyon ka metrikong tonelada nga niubos gikan sa kapin 2 ka milyon ka metrikong tonelada nga natala niadto miaging tuig. Katong mao balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

RMN Drama presents Hondu Manan So Sa Ka Awen. Ano pa daw sa iyo kaagi karon? Meukining sa kalalaki ng taga Cebu City. Ang atumatatampo, nagdasingan nga, Roy.

0: This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Pirmi ka pangihi.
8: Hanap ka paranaw.
7: Og pagpaminod sa mga tiil.
8: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Karun na yun.
9: Babalik sa pinakabulgabuti sa inyong lugar.
7: DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
11: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
10: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
11: tulo pod ka capsules sa gabi.
10: Simana lang nawala jud ang sakit.
11: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
9: Pabali sa mga butika.
0: This Time Check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
12: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
13: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
14: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
15: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
14: Super Fiber.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
16: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
18: ECS.
19: Igalar, nakakape na ka? Kaya mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
20: Samok nga ubo! Undangin na!

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga na itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
4: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
5: Payo ni Doc, for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin D3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Unilab quality and ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unahing palakas kasi ng immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
7: Congrats, Brad! Ikaw gin mo'y prom king, da?
8: Salamat, Brad.
7: Unya, sir, ikaw gin mo'y prom king. Kang bagaya gidin niyo, Brad, eh.
8: Amaw gika, Brad, eh.
7: Bitaw! Uyab na unta mo ron kung di pala ka torpe. Kung makasulti ba ka sa imong na-feel ba na niya?
8: Ma-wow man ko, Brad.
7: Wow. Wait, Brad. Sir, ikaw? Padung din eh.
9: Congrats, Roy.
8: Salamat, Rika.
9: Unta po, hon. Ikaw na sad akong pares.
8: Ha? Huh? Sa asa man?
9: Sa atong kasal. Bye!
7: Ay. Natukan mga Brad. Wa mga makatingog.
10: Uy, kaluoy ko di ay ni mo.
8: Ma, wa ko magkinahanglan sa imong kaluoy. Ang akong kikinahanglan kay ang imong tambag.
10: Ay simple ra gyud kaayo na anak. Kung nakagusto ka niya, aw pa ko yapi.
8: Kung ingon anak plan ka sa yun ay.
10: Asa may lisod. Ang pagsulti ni Mos imong na-fail para niya o ang makita ang ginaan na siya laing kauban.
8: Ma.
10: O, maong ayaw paglangay. Kung dili ka gusto mauwahi sa tanan.
8: Ma.

0: Ganahan ka na ako?
1: Oo.
0: Unya? Unsa may makuha na ako kung ganahan ka na ako?
1: Kuhaan ka ng... Pahibaw lang, tika.
0: Time pa, be. Pagpakaisog ko no, be, bisag karun lang. Unsa man, nakagusto ka na ako, uwa?
1: Nakagusto?
0: Aw, kung mauna, uyab na ta!
1: Unsa?

0: Hay haya. Dirit soman.
1: Pero opposite kami brado eh. Ako mawaon kay ko torpik kay ko. Siya kay mo atraka gyud. Di gid magwawaw.
0: Mayo ginuna. Para siya mo'y makapawaan ang pagkamauwaw ni mo. Si Rika mo'y makapausab ni mo, Brad.
1: Bye.

0: Roy. Kuya Tonya.
1: Asa man?
0: Ato ta silang James. Sa may baybayon ba? Mag-inom ta.
1: Ha? Kamauna ka mo inom?
0: Hala no, uuwi. Graduating agot sa high school. Wait. Ayaw kong ingnang. Wa pa ka makaswag inom.
1: Wa pa.
0: Well, ako'y bahala ni mo. Tadlo anti ka.
1: Unya, napamati klase.
0: Mukating ta.
1: Unsa?

0: This Time Check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Kagaraw tambang ipanginom, nagsinog, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, o taas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na ganit po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, tinta na yun akong ibati.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
7: Set Living Testimonies.
8: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
9: Na landing ko hospital yung dati, lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
8: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
9: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pumaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
7: Living Testimonies.
0: This Time Check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected.
10: Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to.
11: Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout.
10: Naku, pero issue yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy.
11: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
12: Isang paalala mula sa NGCP.
13: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
16: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza!
17: Salamat! Thank you! I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka o guwapang ihapon.
16: Daugjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
17: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo.
16: With regular use, results may vary.
17: Sa kada pagsulay, kinanglan maayo ka o guwapang ihapon. With the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem, aron guwapa ka sa laban. Gandahan mo with Silka. With regular use, results may vary.
18: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usaka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usaka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Mapalit sa mga butika.
21: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
23: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
24: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
22: Let's do this!
24: Pag Enervon Z Plus na!
25: Unilab quality yan.
24: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Aim na ni, oh.
2: Rika. Lai nagbaho ini.
1: Ayaw na pagsigreklamo, good. Buwag ka ti karun.
2: Sige. Sige, mainom ko. Nalipon ko, Rika.
1: Karun ra na. Kaya wala mang kamaanad.
3: Uy! Ano mo manus kasi, ha?
1: Patay! Gagan!
2: Nalipon ko.
4: O sa may nasood si mong otok, Roy. Nagtuomi nga nagtinarong rakas sa eskwelahan. Pero nagbinuang na day ka. Kisa may koyog ni mo, ha?
2: Ang ako rin mga amigo, ma.
4: Swerte ka kay nadapan akong hangyo inyong principal. Makagraduate pa ka. Pero kung mausab pagali ni, dili na kumudupani mo. O palayaso nagyuti ka. Nakasabot ka?
2: O, ma.

0: Nyan sa man. Tana?
1: Babe, dili sa ito magpabadlong eh. Graduating ba ito? Masi, dili yun ito magka-graduate kung magsikit lang.
0: Sus, nakana ni Magstoria, uy. Akong dili ka mauban, ako na lang.
1: Kaya ikaw rin usang babae. Kauban sa mga laki?
0: Nga naman di ay. Roy, wak pata magkauyab, sila na'y kauban ako ginom. So kung dili ka, ayaw ka balaka. Kay kaya rin ako nga kurang usa.
1: Rika. Huwag na mo chat si Rika na ako. Huwag baka tumahubog dito. Kikulpaan man ko. Ako na siya doon.
2: Huwag siya din hi. Kanihanin lakaw.
1: Kung ano, anong niya maligay yung bag?
2: Ako, ay nabili na.
1: Si James. Hain si James.
2: Lakaw.
1: Siya'y tagbalay din hiyo niya. Milakaw?
2: Kaya po, tanay.
1: Sulti lagi ko sinood kung asa si Rika.
2: Hindi ko sulti. May baton ka? Ha?
1: Isumbong tamo sa atong principal.
2: Okay. Sige. Tanawang tagbaka sumbong ka. Ikaw ah.
1: Kutsili.
2: Tanong ka!

0: Roy, anak.
1: Ma?
0: Ay, salamat kay ni Matana ka doon.
1: Masi, Rica.
0: Ayaw na pangita pa itong bayana. Bad influence to ni mo. Tanawag mo sige na nga tani mo ron. Ay, dili pag yun ka makapasok.

0: Oh, kailit lang. Nana.
1: Roy.
0: Ganun niya ka?
1: Roy, sorry. Dako kay kong pagbahay sa kong kipuhat.
0: Oh, na. Uway na ang tanan, Rika. Din ako. Buwag na ta.
1: Roy, dili pwede. Mablos ko.
0: Unsa? Ano niya? Huwag ako makailabot niyo?
1: Naibaw ko. Pero mahal man ko din mo, di ba? Roy, naibaw ko nga ikaw rin makatabang na ako. Ikaw rin may makaluwas na ako.
0: Pagkaan ni Magnaon siya? Di among ko niyo? Tungod niyo naguba ang akong kinabuhi? Huwag ako makapaso? Niya karon? Among on pagikun niyo? Di nang imong gimablos? Huh?
1: Roy.
0: Gimahal ti ka, Rika. Pero nagmahay ko. Ganon si kadagang babae sa kalibutan. Di pa ko mahigugman niyo.

Nagtuo ko nga si Rika ang klase sa babae nga maka-inspire nako. Pero siya di mo ay makaamong o makaguba sa akong kaugmaon. O grabe ang akong tagam sa panghitabo. Di nilalang kutob o dagang salamat sa pagtagad, nini akong tampo. More power, RMN.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no kanias.
2: Nawala pa kanina mo po yung herbal capsule mo kasi may higit pa matinig.
1: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
2: Karoon ka, nakainom mo po yung ma'am kasi may masama yung higit pa matinig na rin.
1: Dili na kayo kapoy akong lawas. Muna nga, kinalan dyan ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
3: This newscast is brought to you by iBerry.
4: Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan itong mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Ganito lang siya sa tiyan. Hindi siya acidic. Diginahan ko. Di-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya ang nakakagkaiwan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
5: May buhay sa makabuhay!
3: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
7: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
11: My budget? So

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're all one by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Bakit Right Med ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
11: Mogato mga higalan kaagi ni Roy nga taga Cebu City uban sa awit nga yaki pangayo. Awit nga nagaluhan kahapong nagdaan.

Ang mong kaagi, gibato na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain. Gabos sa direksyon ni Priscila Recanaas. Kamausap, mga higalag, mga sukinti paminaw. Kinasingkasi ang kong kidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-lain kaagi sa kinabuhi, kanaglibot sa kawit. I-address lang ni ining tulamanon, handumanan sa Sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Magkaipadasa, handumanan official Facebook page. Hangtod sa saludi kayon, dagang salamat sa inyo, pagpaminaw.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This time check is brought to you by iBerry. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
5: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month kape
7: na ayo na
4: DTX 500.
3: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This news is brought to you by Cebu Pacific Air. Book your seat now this Super Seat Fest. This newscast is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
8: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Seth Living Testimonies.
3: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
4: Ako, purima ko, anak. Ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lakon sila, kay mababa man ang imong lipid.
3: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing. Ang Seth Panyawat Coffee Mix. Ug siya natabangan.
4: Sigurado gina. Kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
2: Living Testimonies.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Seth Living Testimonies.
3: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
4: Ako nga sa awad na goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, sinuol magig siya di ay.
3: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
4: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
2: Living Testimonies.

0: o karong salay sumpay nga itong subilanon. Esquadro!
1: Kaywa ito makabantay na ada ay tao sa atong dool. Nagpaminaw sa atong ipanagsultihan.
2: Usam kay ikasultihan ni Major Gaspar. Masuko ganto.
1: Wa na problema. Mo'y palakaw na ito nga traitor siya.
2: Hinoon. Tinahang lang nga mamakak kaysa mag-ungaw sa peligro ang atong kinabuhi.
1: Husto kanoy na ito. Dali na'y. Dado na ito siya sa dakong hawan. Aron ipakita sa kadaghanan.
2: Oh, Miss Lina.

0: Unsa? Naan sa diay ni tubaw nga traidor?
1: Dinganlan o gugo, Major. Og akong nahinay ka. Perting pataya.
0: Gugo? Mas labing maayo. Kay dili maayong pasangayon ang inguniya ng klasiya sa tao.
1: Moral ay tuyo ko ni mo. Aron masayod ka sa nanghitabo din sa baluarte sa Markang Dragon.
0: Gisali ko ni mo na bahina, Glenna. Busa himua ang unsa may makaayos organisasyon.
1: Okay. Bye, Major.
0: Bye, Glenna. Mas maayong ginayinaya ni aghagpat ang mga traidor sa Markang Dragon. Maya, kasaligan yung kay Glenna. Nahibalik ang paglambo sa organisasyon, pinagi sa iyong paningkamot. Magkamit ko kayo siya. Manso! Manso! Oh, kining daday ko nga rin bino, guys. Lagi. Unsa na kahay laraw kung mga laraw karos iskwadro nga makapaalaot ka na ko. Misael, nagkaduol na ang takna nga imong gikabalakan. Paabuta unya ka ng higayuna. Hapit na bangag sa ilong. Lagi diha. Diha, ibutang, diha, ibutang. Ibutang sa lamisa. Karandaan ni mong binog ice, man siya. Lagi. Diha, sad ka, lingkod sa kariha sa tubangan ako, man siya. Pagkapot sa kimong kupa, diha. One-on-one tagtagay, anang imported gabino. Mas maya sab nang naa ko ikasulti-sulti. Kay mutabi ka mang gabi sa magkalisot ka. Ano kung makasabot mo sa gito? Ano pa gani ka makainom? Wala tabian na kikang amanga ka. Taga na kayo lami na kayong idimdim mong tanlas gabino. Nagikan pa sa nasod sa Espanya. Ay tagay na lagi niya. Daw sa mamutabi ka pa man. Ay baya!

0: Thì cặp ấy này nó ôn cãi đẻ lý à. Sao ôn nhà này ta bằng cặp bằng mang kiếm ụp bằng nông sa mga sít lên sa mga.
1: Mas maayo man sa kiyo nang maka-exercise ang akong lawas nang. Makaayo man sa baby nga niya sa kuntiyan, di ba?
0: Oo, hinoon, inday. Ang imong hinigog, Marjay. Wapas siya plano nga muapas ni mo din, he?

0: Papasan niya ko diha nimo kung mahuman na kining problema, Aliya.
1: Miss Ayana?
0: Gusto kong tapuson ang naghatag da kong hulga sa tong siguridad o kalinaw. Ang kagaw nga Major Gaspar.
1: Nagasabot ko.
0: Kumano niya nini? Kung itugot sa higayon, magpuyo na niya kitang malinawon uban sa toon niyang anak.
1: Excited na kay kung hitabok ka na.
0: Hapit na ka na matuman, Aliya. Hapit na.
1: Imingaw na payapay ko ni mo.
0: Malagsama kita gibati. Kimingaw na sa kunin mo. Pagamping ka nun ay tinaha. Huwag ampingi ka ng bunga sa tunggugma nga naasay mong sabakan.

0: Ay, naturaling ginamis. Na mingawon gyud mo sa usag-usa, kay parehas mo na ginigugma ay. Ug nalipay ko para ninyo ni Bay Miss Ailmis.
1: Hangtod asa ka ni kutop nung kakabuta, Bay Sarge.
0: Murag mamatay na tingali ko, Miss. Di pa ginamahuman.
2: Oras, hatod ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
1: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
0: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapuy kaayo, sir. Bago akan trabaho na kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. Wala, maninda ko liha. May asa-asa ko. At sulay mo li ba? Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapuy ma.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Seth Living Testimonies.
4: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
5: Tinood yun ang Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
4: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
5: Eric Ko, gani. Living
3: Testimonies.
6: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
7: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
8: Sa gunso ng OT, ay buhi.
9: Kaya pa na ako.
8: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
9: Kaya pa na ako.
8: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
7: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
11: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
13: Pagdating sa kalunsugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3. Dito ako, believe.
12: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
15: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
14: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangong kumakablog sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
16: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado.
17: Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3 nga nai-

0: Attack.le, sigurado.
1: Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na itatack.le para sigurado original. Amping jud sa peke.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Ay, ako ba na, Joy?
5: Eh.
4: Gikulbaan man ko ang nagkahimtang sa anak ni Sir Mark, ay.
5: Hasta sa pitaw ko, inagunahon na ang bating.
4: Tiaw mo ka na. Dakong gaway man da ay kuno sa sindikato ang gikaaway sinigog man yan ng Indrealia.
5: Kaway pa niya, pulis pa diyan.
4: Ay, maulag eh. Uhay, ginoon na lang mo'y mag-igo. Iiwal lang unta sila kanunay sa peligro.
5: Hinaon pa unta bating. Ug, hasta sabta kay madamay sabta anak nila.
4: Oh, datoy.
5: Pitaw, niyago sila upang dato. Usa, natural lang nga, madamay yun unta sa bating.
4: Nay, paunsa pa man na ni mo nga. Tag-iya man na din, he. Igo ramanta nga, gipiyalan din, he, datoy.

Wist asha pa mga buot niyo tinan di mo kritos. Kwaon tayo ka. Tidak ko kag nahimong kadaot sa akong pagkatao. Karun ka. Babatay kina kalon. Niyo tinan di mo kritos.

0: Gipatayod ang opisyal sa pulis nga mao'y nag-imbestigar sa kaso nga nag-involve ni Major Gaspar.
1: Mao ka lang, Lina.
0: Gitinuod ko dahil niya.
1: Kung siya man ganin ang nagbuhat din eh, ang ngayon naging unta siyang wagtangon na ni Kalibutana.
0: Binjak.
1: Ang pingkanun ay, gagawabanin mo ang kagaw ng Major.
0: Salamat, Binjak. Ang pingsabdiha.
1: Salamat sa kayo.
0: Todo dahil. Unsay kalihukan diya karon sa eskwadro.

0: naghana og mga plano ang Major. Nga dili yun niya isulti bisan sa sama na ko nga iyang kikisaligan, Miss Lina.
1: Tinood ka na rin ato.
0: Hugmak na sad og balik ang iyang pagka-opisyal.
1: Igor, agad siyang gibalik sa iyang rangko. Kuman makalingkod isip PNP Chief ang giisip niya itsukod. Pero wa ka sustener.
0: Kakaw mangkod.
1: Korek. Ug mo apot rigi hapon unya ang adlaw nga hingpit siyang mapukan.

0: gukonsa naman ni Loy. Ikaw man ang suspect nga mo ay nigukonsa na disgrasya nga sa kanan sa police official.
1: Wal ko'y mahimog, ako'y gidudahan at ilalay.
0: Magkita ta. Kay daghan kayo tag-angay nga panagsutihan, Loy.
1: Ah, kapoy kay paminaw ng imong mga sirmo na tilay.
0: Lawis ito in town. Wa ka ba mabalaka, Loy?
1: Ah, sagdi naman pagduda. Ya ako mo'y sakay sa migukod ka sa kinan sa polis. Gana disgrasya. Kay wa sila ibidensya.
0: Magkita lagi ta. Magsulti ta, Loy.
1: Ah, busy kay ko, tilay. Tagan ko mga lakaw bahin sa mga negosyo.
0: Negosyo mga illegal?
1: Oh, uy.
0: Undang na ni Anang Buhata. Kay dili ka magdugay ni Anak Luloy.
1: Ako uning kinabuhi at ilalay. Palihog lang. Ayaw ko hilabti.

0: bos, saya mau tanya.
1: Pangandam Ringo, ingat si Terililing. Ya karena kita mau biari sa probinsya. Alon si pagkuha sa anak ni aning General Mart.
0: Oo, abos.
1: Lili na ko makapaabot magdugay misail. Kuhaon ko na ang imong palangga sa imong gitaguan kaniya. Tanaon ta, kung dili ka ba unya buhawk sa yuta, misail, bis ay bangag sa ilong!
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaog tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Ni-issue ang BIR o guidelines nga naklaro sa enrollment, system use o compliance procedures alang sa Enhanced Electronic Documentary Stamp Tax kon EDST system. Ang Enhanced EDST system maghatag sa mga covered taxpayers o secure o standardized electronic na paagi aron ma-affix ang documentary stamps o ma-comply ang ilang DST obligations. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o malatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk na ilang natural ingredient anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga na ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.
7: Ang dramang Mibaliko Tungod Nimo.
8: Ipasundayag niya sa Rosario Aluginsan karong Oktobre 11, tuig 2025.
9: Pinaagis pagpaningkamot
8: sa Barangay Rosario Officials.
9: Pinanguluhan sa Barangay Kapitan
8: Honorable Felix Campanilla.
9: Barangay Councilors
8: Christopher Lapa,
9: Perlita May Kakilala,
8: Alejandro Gabiana,
9: Gilbert Yamyamin,
8: Anthony Sibial,
9: Mario Diupilo,
8: Roger Siguera,
9: SK Chairperson
8: John Lloyd Verano,
9: Barangay Treasurer
8: Hermana Trazona,
9: and Barangay Secretary
8: Emeline Pagbilang.
9: Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan
8: karong Oktobre 11
9: alang sa dramang Mibaliko Tungod Nimo.
2: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This newscast is brought to you by Farrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrex B araw-araw. This newscast is brought to you by Farrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrex B araw-araw.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyon silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: pangihigala at ang iangupan pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabbiana. Dalit ka ninyo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lubnganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, Hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag bubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
4: Di lagi. Taon mong kungo.
5: Jani, gusto ka on, Malka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo. Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapa mo buo sa gluco, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
8: Mabalik, sabi ka nabulog sa sugar.
7: DTX 500
9: Kulay si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX.
7: DGX 500.
8: Pumali sa mga butika.
10: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water.
11: Bulyat ging nang kus doktor, likayan ko nuna ko ang tamis.
12: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na Sir Mac?
11: Ah, lagi basiglas na ni.
12: Mao nang taas imo sugar, murag precious bugas, may pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay, lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas og sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
11: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
12: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Itis, malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
10: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
13: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit. Just stop it.
15: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
13: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
18: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
19: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung gamot na light extension. D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa Life Extension, Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
10: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
13: This newscast is brought to you by iBerry.

0: ug karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato.
1: Dili mahimo nga mailhan kanila nga mo ay miluwas na ko.
2: Bay, Mikmik! Dali!
1: Ay! Manakaw lang ko!
2: Dali! Sunod ako!
1: Ito!
2: Oh! Pagdali mo! Dali! Kailangan maapsin natin sila! Kung si Kinsa mamiluwas sa kaluhan ni Mikmik, kinahanglang madakpan kini!
3: Ah, abay, abay!

0: Ningon, gid kayo din eh. Bisin na silang tanan sa papangita sa nakaikas na donor. Doon lagi ko sa kahit paingon sa liyo. Abli lang unta ni. Abli lang unta. Abli lang kahit.
1: Dali, gunit ako kay mutong sa sabda.
2: Bay, may namag dili na ako maalasang ako mga tiili.
1: Ha? Kinang naman yung gamot ka. Ayaw pa daog sa luya, bay. Doon lang ito sa lutsanan paingos pa ba?
2: Sa magitsang ko ng lungag.
1: Sa musuliyo sa mga pater. Sa pantyon sa inahani din to pater.
2: What's up?
1: Bay, natubag na nga itong mga pangutana. Kung anong mawa lang galit ang tao nga musuod sa musulihis mga patir. Gihimo dahil sikretong agianan ang pantyo ni Madam Kuchita, patir. Gamay lang nga lakang. Gamay lang laikwang. Dali, kunit ang mayon ako.
3: Bay, kasikas! Sito na bida! Kasikas!
1: Sito! Bala na rin eh. Mamusil na nagid ko ini kung maapi kita.
2: May bala ka pa.
1: Kamay na lang eh. Paspas, bibig, paspas. Doon na lang kita sa gayanan sa babaw.
4: May alino dito, Bida. Paingon si babaw. Tawag yun na. Pagdali mo. Kinahila mailan na to. Kung sa kinsang miluwa sa kaluan ni Mikmik. Hoy! Honang mo!
3: Hoy! Honang mo! Usaban! Papusil mo!
2: Doon na lang kita sa Johnny.
1: Doon na lang kita sa gusanan sa ibabaw. Dali na, Mikmik. Kinahal na makagawas na sa musuliyo aron makapangayo tagtabang nila ni Nuiton nyo.
3: Honong!
1: Yan na kita. Ako yung unang gawas sa pantyo na. Dali na, abay! Dali!
4: Balik kong suod, Johnny!
1: Si Sir Darwin.
4: Balik kong suod!
0: Ay, no!
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
7: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
8: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gon nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og ka normal
7: sa paragis bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
10: Seth Living Testimonies.
11: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hit Gun, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
12: Wala ko mabantay nga na dikit na diyang akong bukton sa Hit Gun mo to napasok ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Seth Liniment.
11: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
12: Tangan siya Seth Liniment, wala gyud siya ka gulgul. Ako dahil si Rinaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
10: Living Testimonies.
13: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
15: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
16: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
17: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
18: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
19: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
20: iBerry for a clear and healthy eyesight.
21: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
22: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
23: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
24: Mapalit sa mga butika.
25: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
26: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
27: Unique Toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
26: Max Alaga, Max Protectado, with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
28: ACS. Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
29: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
28: Let's do this!
29: Pag Enervon Z+ na!
30: Unilab quality yan.
31: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
32: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
28: ACS.
32: That portion was brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas makafresh.
33: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig.
32: And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This newscast is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda. The Power Duo.
34: Johnny! Johnny!
35: Ay, Kuya Panara! Oh, Popsi! Nag-atang din mo din eh?
36: Oo, sige. Dal-ana sila balik sa ilawang stanil.
35: Nakabati mo! Dal-dala sila! Unahan kaluhan ni Mikmik!
36: Siya si Mikmik, ang tumboy!
35: Oh. Ha? Aray-aray!
34: Buhi ko ninyo! Buhi ko! Buhi ko!
36: Sige! Kamu ang muda ni Johnny balik sa ilawom dito.
35: Asaan niyo si Johnny?
36: Huwag ikaw, Poldo. Panahon na nga isira kiring maong agianan. Huwag ikaw ang mabuhata na. Kamu ang duha si Baldo.
35: Oh.
36: Lihog na!
35: Oh, sir.

0: Lola lang ko sa payag ni Jenny. Makabot sa utak ko siya yung payag. Jenny! Jenny!
1: Kisa na ka nagitan ni Jenny? Kisa ka na?
0: Ay, si Jenny!
1: To sa pingin sa bahay sa ibabaw. Ganun ang bahay sa mga patir.
0: Unsa? No! No! No! Nadilimay mo ko ba sa unsiya sa mga bahay? Mga daota na mga tao nga naan ang bahay, ah! Sindikato, mga patir! Sindikato sila!
1: Ay, bilis ka. May ikapakita ka ba? Nga, binin siya nga daota na mga patir.
0: Oo! Pero, ilang...
1: Ah, miss, dali, dali. Sa kawalan din sa payag ni Johnny, hirap ng tubig, kaya gigutasan ka na.

0: bay.
1: Bay, Johnny, pasilo ako, bay.
0: Wa maga makasa, bay.
1: Bay, si Darwin pater ang kriminal.
0: Oh, sure na yun gana, bay.
1: Oh, bay, sindikato sila. O si Sir Darwin pater ang nagsulubog itong nga gisulti ni Inday Ina nga ungo.
0: Oh, unsa?
1: Husto si Melchis ay ang pagduda. May connection sila sa mga doktor nga mamalit ang mga organ sa tao para transplant.
0: Mao ni klaro nga ungo.
1: Okay, nahibaw naman ta silang sekreto. Oh, di na kita nila buhi yun, inibay.
0: Pero, di na siya tayo magpagkawas pag naamay. May kontak pagkatas gawas. Kundi ko mauli, mangitagi paagi sila si Noy Antonio nga makita anta.
1: Tuod na. Sila na lang gito paglaom, inibay.
0: Kumusta naman ka?
1: Naglain lang akong lawas, bay. Naluya ko tungkol sa gi-inject nila na ako.
0: Kinahan lang makagawas ta din eh.
1: Pero saon? Kinapos naman ta, bay. Mamatay na kita, inibay.
0: Hindi lang kita magpakawas paglaom. Una-una lang, ha? Kanang mga sundao, kung ipadana sa gubat, mga bala ang giatubang na. Pero, nga nung doon na pa mag mga sundao, nga mabuhi pa.
1: So, una-una pa, eh. Magkagawas pa tang buhi din, eh.
0: Oh, magampo. Na may ginawa ba, eh.
1: Karelax ba ni mo, eh?
0: Kung mapanik ko, naday may tabo. Magkuna-una na lang ta. Unsay sunod buhaton.

0: Mayo. Kay wala ni Papsi. Ako ng pangitaon. Kung asa niya ibutang ang kupang bulawan.
1: Boss!
0: Boss! Oo! Oo! Oo! Oo! Naman!
1: Oo! Boss! Ang bitala sa siya sa bismin, boss! Kitang-kitang-tangal ang bilito!
0: Oo! Unsa?
1: Ike!
0: Si Milchi! Si Milchi! Ako sa siya si Milchi! Milchi! Milchi! Milchi! Wak na dinis kwarto si Milchi! Mikya si Milchi! Dili! Dili ni mahimo! Milchi! Milchi!
2: Nawa si Milchi,
0: boss? Oh! Nawa si Milchi! Pagitaan ninyo si Milchi!

0: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pagatake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, magkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbiko ba kong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay parag Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by iBerry.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
4: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus! Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
5: Pag Enervon Z Plus na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
9: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
11: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
12: Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Ang dramang Mibalik Ko Tungod Nimo ipasundayag diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Dupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita taninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibalik Ko Tungod Nimo.
2: This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas maka-fresh.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washy!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride. All you need is Pride.
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
2: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot

0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot
2: sa... Sir, aroma na tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections, ug uban pa. Dito kay General Koy Arsul, dunay sa gulong kapalia. Kamungay, luya, ahos, ug ginseng. Gawas nini, ang original Koy Herbal Capsule, gisagapan usab og organic vitamins ug minerals, sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron, ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule, mahimong imnon katulog sa usag adlaw, usag ka oras, ug tunga sa dili pa makaon. Samtang tag-usa ka kapsula, usab sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisado ang katabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule, nga ilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gyapod sa Belgian Marketing. Usapin niyo gipaabot. Palit na!
3: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
4: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukilano.
5: Kontinuot pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mibalik? Hindihin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas magkadaghan ni kayo kini akong kasangkasing, Melanie? Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikamamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuunan nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa.

0: kung ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon, tuawsaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo, nabubuhay ako.
0: Sugilan ang isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Cabiana. Dalit ka na ito sa RMN Drama. Kung mahilo na ang panahon.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Naku, may ubo na si Junior ah. Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
4: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Sol Milks for Kids. Tumutulong sa pagmelt ng plema at early signs of cough.
3: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa iyo eh.
5: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Solmux for Kids.
6: Unilab quality yan.
5: Carbocysteine is the generic name of Solmux. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
8: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
9: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
9: Pag Enervon Z Plus na!
6: Unilab quality yan.
5: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
13: Oras, hatad kanato sa Camel Soy Sauce.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now this Super Seat Fest.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Kape, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, di naging baglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Ako si Rosalgita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng analgi ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kung ba naaning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, wala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
6: Wala na ibukol man.
5: Wala na jud, wala na kay pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
4: The Original Koy Herbal Capsule.
7: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
8: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
9: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrihan na ko ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisang gabi?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam sa
13: iBerry for a clear and healthy eyesight.
14: Ako si Lady Linta Mayroluya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tunay, natural, at original.
17: I Want and Playtime Entertainment presents Sparks Camp Season 4. Get ready for more sparks, more feels, and more killing. Catch Sparks Camp Season 4 with new campers, new challenges, and new connections as they search for their true spark. Exclusively on I Want. Brought to you by I Want, Home of Filipino Feels, and Playtime Entertainment, Born for Happiness.
18: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
19: Playtime Entertainment, Born for Happiness.

Mga higala ni Akron ang laing sumpay ni atong sugilanon. Kung mahiluna pa ang panahon.

0: What now? What am I lighting them when I'm doing on it, Barry James?
1: It's just me. Come with me, dog. Quiet, dog. It's been 50 days. I'll clean up, dog.
0: Me. Dia lain tayo. Dosen kwintang sukli.
1: Tika. Selamat, selamat, dog. Terus sukli ng wabaw.
0: Sukun mauna karoy hunahuna ni Pari James. Nga murag hopeless na siya nga matigayon pa ang ilang kaminyoon ni Marie Milani. Ano siya rason? Siri kami ka, ha? Why siguro. Pero, kung may ngunaan naman ganit ni, at ibuta makabasong ni Pari James. Pero kung murag wang ito'y klaro, Marie Milani masabgod. Dibin na cute kung tinutong istorya nga may lain na siyang gikarelasyon dito sa gawas. Saan mo sila umo ni Pari James? Salisulit ka nang na magbinuang sa ba nag-asawa eh. Ang anak kita may magsapupo o maproblema. Ahay, buhay.

0: Unsay imong isulti nako?
1: Ganina ta magkagipani. Karon pa malagi kamo duol.
0: Kuan dad kining na ako'y kibuhat sa akong kwarto.
1: Nakay kibuhat sa ibang kwarto or nagpanagana lang ka sa pagduol nako kay mahadlo ka nga ako si taon sa ibang gitex ni Goryo. Dito ka pa sa school. Huwag ka makatingog.
0: Sorry, Dad. Nasuko ka na ako.
1: Ano masuko ang kunin mo?
0: Aha. Kuan, ambot lang.
1: Kasi ambot lang?
0: Ayaw lang kasuko na ako, Dad. Please.
1: Kaya nga nung di ay. Angay ba din ako nga ikasuko ang imong gitex ni Goryo?
0: Ambot ni mo.
1: Di na ko mangutana o muhisgot pa ni mo. Kung unsa may imong ipamalihog ni Goryo nga rin ako.
0: Thank you, Dad.
1: Ang ako nga mangutana lang ko ni mo.
0: Unsa man?
1: Mahal ba ni mo si mami ni mo, Milan
0: eh? Ha? Huh?
1: Nangutana ko ni mo lang ka. Tubag ako. Mahal pa ba ni mo si mami ni mo, Milan eh? O naglaom ka pa ba na mabalik siya nato? Ha? Langga.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: My budget? So

0: Araw araw gabi gabi kunway gabi talong permi.
1: Saan ka rin mong talong, Daigurio?
0: Ay, bilakbit! Ay, naman sa mga tigran, ay! Magit magigtungha di, ha?
1: Ya, di magwanta, uy.
0: Ang talong?
1: Ilo mo, uy. Amaw.
0: Ilo, mag-amaw. Ano naman sa mga kunong ang yuli magkadini sa ato, be? So, may dala po kang libak bahay ni Dong Chim?
2: Ilo mo, uy!
3: Iwasan man yun, kunin mo nga. Dahuot na lindunghan ko.
0: May bawaan na. Git, kumot-kumot na po.
3: Kumot-kumot ba, wey? Waan nyo, eh, lahi na ibawaan da. Sa kuman, wey? Huwag lang na ibawaan di ha, kumot-kumot na giyon.
0: Hehehehe. Mamalig na hanak.
3: Yabag.
0: Bitaw, eh. Bitaw, eh, tiyo, eh. Ano na po kunya, kate? Ha? Mantar po kang Dong James o de Chelsea, no? Munang gahuot na dughani mo.
3: Ayaw, wey. Nagdrama na po na duha.
0: O, danawa. To aran lagi. Katagaan ko, no. Katagaan ko. Maraman na imong anhiwan ko. Mag-uol ka. Di ba?
3: Ang-ang, de. Galing magwanda. Uy, kunuha ko'y konsultihan.
0: Tingnan nyo naman po. Doon sa may istorya si imong pagpangkuan itong pagpangukoy.
3: Mabaway. Pangukoy ba, wey?
0: Pangukoy.
3: Ako na mukoy. Nakinugulog lang ko nga. Wa na ako to you, ah.
0: Naong biya ni mo, te. Wat tuyo. Karang naong nga, wat. Wala tuyo, ah.
3: Hilo mo, ay!
0: Hinda.
3: Gusto niya ako nung kumeron. Mawawaning na bati na kong kahoon sa kandugahan.
0: Wala, sige. Fire. Sorte! Targa.
3: Nagdrama na lagi po tao ng amahan nga pander o ang anak nga duter.
0: Wat na kadiha, tiyo, eh.
3: Wat na kadiha. Pamina, ugot!
0: Nati, wat na ka.
3: Ay, magtabi ko na, masulti, way batasan ni ay.
0: Sige, ay, sulti, ditso.
3: Ay, da! Nag-aisagot sila na day Milani. Murag, ipahunat ni Dong James si day Chelsea.
0: Sige, pahunat ba, eh?
3: Hunat, good. Ay, pag-ipangutahan ako, asa ba, good, ni? Kung mahal pa ba ko nun niya si day Milani, ngayang mader? Nga dili, dear.
0: Nindot-indot, eh. Oh. Unya, te. Masa may tubag na chilche. Nindot, te.
3: Naitermino nga ko, ano. Mihiyaga kong dritsong.
0: Kala, iba minano, ano yung miyaga?
3: Masa mihiyaga? Mihiyaga kong dritsong, guan!
0: Oh, mihiyaga kong ay! Mihilak, mag-ayo, ha? Ha, mo tubag?
3: May tubag, guan.
0: Diba siya, tubag niya?
3: Nilag sa mayong may tubag, may ingon ay. Ingon na ayo.
0: Ngayon sa, sunda, sunda.
3: Di man ko niya tinanggad, eh.
0: Ano yung giingon?
3: Inana. Mukha din ako gisalte. Saba o ginayang giingon? Saka ba?
0: Wala, pilosopo po di mo, tiyo, ay.
3: Ako, pilosopo? Ikaw?
0: Ay, nalang tiwas, ayig tiwas. Katalik ko siya balintok, di mo. Stop! Naumbiyang ate. Malag yung fish.
1: Bitaw na Gurigo, may nasabtan ba ako ni Dong James?
0: Ha? Siya nasabtan ba, oy?
1: Murag pa daw naman siya mawagtangan ang amor ni Daimilan ni...
0: Ha? Siguro ka?
1: Mabot lang. Pero mura.
0: Hala? Mabot lang, pero mura. Uy, klaro ni Mati, oy. Ambot, pero mura.
1: Ay, basin ba?
0: Ipatala ang tatanin mo si Dong James kung unsag yun.
1: Nayabag ka. Yabag ka. Ipatuo ko ni mo niya.
0: Ay, di ba ganahan makagtukuan? Kanang mura po kagbatuk.
3: Amaw!
1: Ako, bitaw, Daigurio. Uy, murag yun. Murag.
0: Nah! Kung maunang ang murag yun, nasa ato pa, murasap og tungunan ni Madam Ray kami.
1: Ha?
0: Wala ka, te. Murag na inlam na po tingali siya nini.
3: Nah, murag idangat. Kung siya na lang, ako na lang.
0: Bahuwa niya, tiyo eh!

At tagin ninyo ang sumpay sa atong sukilaro. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Drum.

0: WMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon ako si Radyo Man Josephus J.Q. Gano'n sa tungga News Break ang karunga po na hanod gano'n sa Datex sa 513. Pinibang mabatanong, ang danang edad mag-Datex sa 500 ka. Ang Datex sa 500 ay masuperyo at ang dance na ba'y napotik sa mga siriula. Ang premis kang souls, batok sa nanamit sa free recall sa bagami sa solusyon na yung face mabisyo sa mas malilong sa alkohol o ang pangpanabago. Sa tungga balita, na isa ka G.O. na trabante sa City Hall sa Parisay ang ganak lagi sa himog na Bible Expedition sa mga operatiba sa Pilia 7 niya sa mga sa Antonio Barangay Bulacau sa Mauda Ciudad. Ang ganak banda na ilhan sa pangalang alias Binhor for dos anos sa Dapigon sa mga job order employee sa Parisay City Hall o Bridgeville, Barangay Bulacau, sa Pagyapudya, Siyad. Si Binhor, gitanilig ni Sulog sa 2-3 kasimana ang pagtumalig ng legal gadrugas ready, diag nasuta o na tumbok na namligay kinigiligay gadrugas gilusan ng usakit Bible Separation, batok sa maog sospeak na tuwag sa maog dinakpan ang 50 gramos ng nilahag na sabu na mubalaw kapin sa 340 mil pesos. Si Binhor, gingong nanakpan niya itong 2018 sa maog yapong kaso pagmaling illegal gadrugas, apang nagagawas kini niya itong tuwing 2018. Napagkaroon na nakuha sa piling kaduan na kayo ang maoga suspect sa gitanggong nagkaroon sa Talisay City Proceeds na sa May Pidia 7. Dingon ang maoga suspect magka-dispose kini og 50 gramos ngadto sa 200 gramos matang yasimbala. Parang yung spring, ikaroon na po na hatod ka na to sa Jetex sa 500 ang Jetex sa 500 kampiyong infeksyon and I want kung 3 million aura kinyo sa Andrew Rans at itibag niyo pa sa mga free radical sugar sedation. Sa Jetex sa 500, atong panit pumataon, internal organ na yun. Ang data sa 500, nilibagag sa data sa fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gastric formation of PCDT, insomnia, acrylparitis, GERD. Ang data sa 500, ang sekreto! Sumagagwapo.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Hello?
3: Ano ikupya mo ang karaang painting?
2: Ako din nakit ang dinis among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kun ako nin kopyahon. Tili ni baligya.
3: Kinahang lang imuning ibaligya na ko.
4: Angang kolektor.
3: Panayo na sa painting.
2: Unsay na ang sa painting?
3: Ayaw na pangutana. Panayo na ini. Kahong dayon.
2: Ha?
3: Dagang.
2: Ano man? Rebecca. Kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang nagkupon ko kining tanan.
5: Ano nga ka lang imong ibuhat pa riyan?
2: Masang di komprendo. Sunugol ko kining tanan niyang pinintal.
5: Ayaw! Masuko siya!
2: Kinsa masuko?
5: Ang kolektor!
6: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor, tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson, Recording Editor Ariel Mancao, mga tulub o kasikas Aldwin Nakurda, ang kolektor. Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
7: Mga
2: Masuki na munting paminaw, ning akong pangidaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong galawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
10: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks,
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
11: This newscast is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This time check is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
13: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
12: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
13: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
14: Pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
15: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
16: Di naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan.
17: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala, mula sa NGCP.
18: Kada bulan, problema na po nato ang mga bayrono na bayan na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po ng biyahe o linya sa mga payment centers. May na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with G-Bills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa G-Bills. Kasagaran sa pagdawat o padala gikan abroad, adunay mga extra fees sa uban nga merchants mao nga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. May na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan sa abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab nga mag-cash-in og libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede i-cash in na libre kada buwan. Mao nga kung GCash, masayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala o pagbayad sa bills. Dili na kinahanglan mo pila o mabiyahe pa. Libre pa yun ang cash in. Mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBALTM 02-7213-9999. Other networks, fees may apply to no more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy, easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS! Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
22: you need toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
0: help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
22: You need to face for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
0: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
22: ECS.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Mopod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
23: Wow.
8: Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
1: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag aguanta pa.
24: Let's go. Go with the flow.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy.
26: Charmy, let's go with the flow.
27: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
28: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Be extraordinary with MX3.
30: Zen Living Testimonies.
31: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
32: Tinood yun ang Zed Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Patos karon giyaplasan na ako siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
31: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
32: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
30: Living Testimonies. We'll be right back.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
4: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
5: Pag Enervon Z Plus na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro, Immune Pro. This time check is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust, abot kayang family planning para sa lahat. This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
9: That time check was brought to you by Bingo Blast, Bingo sa saya, Plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Ang miagi ato na sayran. Bisan unsa aon og kontak ni Marian, dili gid mo tubag si Rebecca. Mao nga may nahunaw-naan siyang paagi. Mga higala, niya ang sumpay ning atong sigidlanon, ang kolektor.
11: Kinahanglang mahuman ni nako sa labing taling panahon.
12: Nang baliang di pa kumukaon.
13: Kung dali ka mukhaon, bisalag snacks lang good.
12: Cheska?
13: May daming pagkaon. Uy, puno ka sanay mo ang pagpamintal di Raul.
12: Mahimo na kong magkaon samtang magpaint.
14: Nga nung dinalian magkayo ng imong gipaint, Marian? Unsa man ha? Oh. Uy, kinsa man ang imong gipaint?
12: Ang akong yaya, si Rebecca.
14: Unsa?
13: Unsa?
14: Imong yaya, Rebecca?
12: Oh.
14: Babae, tuod ka nang naa sa canvas. Ug nagtan-aw siya sa painting.
12: Akong painting ang iyang gitan-aw. Ang gikawat nga painting nako. Ang bata sa kuna.
13: Hala no? Dramatic kayo effect ang imong painting ay...
14: Marian, nga nang nakanahon na magkaini.
12: Dili siya makigsulti nako? Pwede sige. Mangita kong laing paagi nga makigsulti gid siya nako. Gusto kong makabati sa iyang tingog.
13: Wow! Seryoso na lagi ka, girl.
12: Gibati lang na ako kinang seryosoho na ako ang pagpangita ni Rebecca, Cheska.
13: So, imo ni tumanan ang laki nga nagsugo ni mo ang pangitaon si Rebecca?
12: Pangitaon ako si Rebecca para sa kong kaugalingon. Gusto kong mahimamat ang pintor sa kuna.
14: Marian, mutambog lang ko ni mo, ha? Ayaw yun pagkikita bisan kinsa nga tao kung wakay kauban, ha?
13: Bitaw, I agree. Kuya, na kayo rong panahon na. Basta ninyo, mapagan ka sa saan ng Rebecca sa kolektor.
12: Ayok balaga. Manawag ko ninyo kung may lakton ko.
14: Kana, good. Unya, unsa may imong plano ang painting ni mo?
12: I-display. Balik mo din ni Ugma. Kaya magpatabang ko ninyo sa akong i-title ini akong painting, ha?
14: Sige, mamalik ni Ugma.

0: Granny, lingko na diri.
1: Unsa man ang inyong gimmick? Nganong nagtapok man tang tanan din ni Shashala?
0: Doon ay patabangan si Maria natong tanan. Mga bitong nga, namalik, good me.
2: Diyan na pagkaon.
3: Oh, yan ang akong dinutong hamonada. Nga paborito sa akong palangga nga si Carlota.
1: Eh, nga no man itong kajarid? Nga imo magyuding dadon din hining taong makapaaslom sa akong kuto-kuto?
3: Ay, Carlota, langga. Magpis na lang gunta.
4: Eh, ni Ana ba ang tanan?
0: Ni Ana!
4: Ay, kung patak usa? Nang baliang! Nang!
5: Ay, ni anak ko? Ay, unsa man. Ako nang iser pagtape?
4: Ay, unya na nang. Ganahan ko nga unahaw ng akong presentation.
1: O, sabad yun nang imong presentation ba?
4: Kining gitabunan na akong canvas. Mao ni ang bag-o na akong nahuman nga pinintal. Ug mao ang gitapok tamong tanan kay gusto ko nga tabangan ko ninyo sa paghimo og title ini akong painting.
1: Title? Unsa man siya nang imong pinintal? Unsa naman siya na?
4: Jaran! Ano yan ah? Open na oh. Mauna siya akong painting.
1: Dili!
4: Na?
1: Marian! Wadong kay nahuna-huna ang ipintal? Kanag yung babayhana!
3: Ay, kinsa man din ang babayhana, Carlota.
1: Ang salbahis na nga Rebecca!
6: Rebecca?
7: Lola, maog na ang naon ni Rebecca?
1: Imula yung kong pahinumduman sa siya na nababayhana na ko, Marian!
4: La! La!
7: Oh. Marian, nasuko yung lula.
4: Naibaw ko, Jared.
0: O niya, ang sami buhato na ito, Ruin.
4: Naipapilog ballpen. Isuwat niya ninyo ang yung suggestion sa title para anakong painting.
7: Okay.
0: Okay.
8: Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.
10: May budget.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
5: Charm. Fab. Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
7: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.
8: Sorry.
9: Anong gahi ka magyugayo go? Di magdagayuhan ka ng maong babae sa atong kinabuhi. Tinunglo ka na siya. Bisan gani kung pinintan lang niya ang imong gilabdan, inanay nang nagkagubot ang imong kinabuhi. May mga tao na nga manghasol ni mo. Huwag ka ba maghuna-huna, anak?
8: Lolo.
9: Simple lang ang imong kinabuhi. Ang atong kinabuhi. Pero karon nahasol ka na tungod ni Anang Rebecca.
8: Sorry na, good lula.
9: Marian, sa ako nang ikaingon, magtagtimbala sa atong kinabuhi ka na babayhana. Tibati ka na, nakabati ka.
8: O, lagi lula. Pero mong yun lang kunimo. Last na lang na akong pinintal nga may connection ni Rebecca. Last na lang kitni.
9: Barugi na! Kung mo ingong gani kang last na gyud na, ha?
8: Promise, lala, promise. Last na lang gini.
9: Sige. At iman na katungin mo mga kauban.
8: Salamat, lala.
9: Basta. Last na lang na.

0: Y la voz.
1: Kumusta ang pagpangita ni Mona Rebecca?
0: Ang matanong kolektor ang matabang nako. Aron maluta ko si Rebecca.
1: Unsay pangan sa matanong kolektor?
0: Marian.

0: babae sa kuna.
1: Muro man ang uban sa kung o nga title.
0: Pag ang dandang imong title, maghilabot mo ka sa kung title, uy.
1: Ganun po tangam na ni mo kuna nga. Wa may kuna diha. Ang babae, nagtanaw sa painting nga may bata sa kuna.
2: Onsa naman, tinang mo'y title?
0: Da. Ay, di na lang kumatag sa kong title, uy. Wait, klaro ni Jared Good.
1: Ako na nun, wait, klaro.
0: Sige na. Pag-una ako na lang mag-title.
3: Rebecca.
0: Hello?
3: Si Rebecca ka nang imong gidrawing, di ba? Mao nga Rebecca ang i-title, anak.
0: Bito. Perfect!
1: Bito.
0: I-fight ang imong title, lo.
3: On siya may rasyon nga imo maning siyang gipintal in Day Maria.
0: Kuan, ang rason aron mo gawa siya, mukontak siya na ako. Aron tubagon ko niya kung manawag ko siyang phone.
1: May rason tingali nga, dili siya magtubag sa phone.
0: Dili man siya magpapangita.
3: Dili siya gustong mugawas. Dili siya gustong makontak. But ipasyabot, nga nagtago siya.
0: May gilikayan siya, klaro kaayo. Ang kolektor nga babay ang iyang gilikayan.
3: Oh! Mauna na. Rebecca ang title, ana. Kay ang tao nga magtago, mahadlo ka bisan sa imungan. Gusto kang ilisan ang imungan?
0: Gusto ka, gusto ka. So, Rebecca ang title anang maong painting.
4: O niya, imunasab ng butangan si Angan.
0: No.
4: Ha?
0: Nigay kayo na. Ako na ang pintor ining maong pinintal.

0: Rescue mo pagpaint ang babae nga nagtutok sa imong painting, girl.
1: Thank you. Mahimo ba o ana na nimo i-display sa lugar nga duol sa CCTV camera?
0: Sure.
1: Salamat kay Mix, ha?
0: Ay, kablock ka na, oy. Ay, manawag na ko ni mo dayon kung may gusto mo palitin ni mong painting.
1: Butang ikihapon nag-sold, Mix.
0: Okay.
1: May kwerdyo na di ay ka?
0: Ay, may tambag ang mga pulis. Oy nga, kinanang doon nagkikuno ko'y kwerdyo.
1: Mas maayo.

Hello. Unsa? May bagong display nga painting? Rebecca ang title sa painting? Kinsang pintor? Marian?

0: Hain si Rebecca! Pangitaa si Rebecca!
1: Kalakot ka daw, Hanaka. Dili ta ka atrasang kawatan na ka.

0: Mag-unsa mo tani ni sa mall?
1: Magpalit og para self-defense.
0: Ha? Mupalit kag pabuto? Gun? Pistol?
1: Hilom-uy. Pepper spray ako palituin.
0: Okay. Pero, para kang kinsam sa ng pepper spray ngayon mo palituin.
1: Para sa bastos na kolektora. Wait sa, nanawag si Megs. Hello? Megs!
2: Girl! Kuya, nahay ka karun!
1: Niya sa mall! Nga naman ka!
2: Ay! Dali ka rin dayo sa gallery! Ay, emergency ni!
1: Unsa?

0: unsa man kining emergency nga giingon sa tag-iya sa gallery. Manghigala, gidapit ko kamo sa pagpamati sumang pa mga sumpay ning atong sugilanon ang kolektor. Dalit sa RMN Production Center.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. ACS.
3: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrop Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
10: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
11: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
10: TTX 500! Mabali sa mga butika.
12: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basing dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
3: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrop Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
13: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tuwod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mobalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guwapa ka. Stress tabs.
14: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress tabs. Kahit stress.

0: Here, admin assistant, emails, reports, deadlines, daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face, hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mobalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata, fresh and focused. Guwapa ka, stress tabs.
1: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stress.
3: Paglanghap o limpyo ng oxygen.
4: Makikita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
5: For those hospital owners, akong matabang ninyo, ilisan o aluminum para wanay taya. Libre ni sa among kumpanya.
6: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan na ko og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
7: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
9: Oras sa DYHP, alas 5:10 sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa ato mga balita kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, mapalit og bag-ong uniforme o mga pusas sa Kapin o sa kalibog ka mga barangay tanod sa syudad. Kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo na nawagan sa mga kababahinan sa probinsya sa sayong pagpakonsulta batok sa breast cancer o ang pag-maintainar sa healthy lifestyle. Mga pulis sa dakbayan sa Naga nilusad og hot pursuit operation sa kasong pagpamusil sa usa ka Jordanian national nga nakasakmit. Ug ang mga pinayuhot nga sigarilyo sa usa ka tindahan sa barangay Tuyan nga mokantidad og 3.4 milyones ka pesos. Pagkapunapod og Noche Buena package sa matag pamilya sa Mandaue do the part 2 karong Pasko. Magkato mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Campos, mohatod sa ato mga balita. News update. Ano karong Huwebes, Oktubre 8 na, makasama ko mo sa inyong kahaponon. Medyo nag-uman ang atong kalangitan. Nakauwan ba sa inyong mga lugar? Nakatotaligsik dili sa Cebu City area. Kumusta man sa inyong mga nahimutangan? Apa nagpaminog hapon sa ilang mga radio, maayong hapon. Ug sa ato ang digital platform, DYHP Arimen Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa man kamo nahimutang, naglanog-lanog, nagpaka-apaka ang DYHP labi na gadiya sa Lutak, City of Naga. Mayong kaminaw sa mga Heraldes family nga nagpaminaw karon sa DYHP. Lapot family ug sa uban pa mga kasilinganan nga nagpaminaw karon diha sa DYHP ug ang Andaya family. O karon sa mga detalye na sa ato mga balita, ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo mo apod-apod bago mga uniforms o mga posas ngadto sa meal size ka mga barangay tanod sa syudad.
10: 2.3 milyon pesos na sa maong katuyuan. Apanso, pa-provide sa konsehyo ang maong gahin. Gi-question.
11: I'll say insulti nga anything you say can and might be used against you.
10: Si Konsehal Harold Kendrick Go. Dalihin naman kapasabot ni si Konsehal Pablo Labra II nga mga chairman sa Committee on Public Order and Safety sa City Council.
12: DILG has been conducting training, no? The skills of our tanod, including arresting techniques because that is part of their jobs. They are allowed to arrest anyone who violates the law. Also, our Oplan Pakig Sandurut has been doing trainings also, including members of our BPSOs.
10: Si Konsehal Pablo

0: Basilio, gidayeg ni Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. ang iyang mga sakop sa Naga City Police Station. Iyang gihimugatan kung unsa ka mahinungdanon ang kamabinantayon atol sa lainlaing matang sa police operations tod kay daghan niga nasumpo nga krimen. Ang kapulisan sa probinsya Sugbo gipasalig ni Mangilin nga padayon nga musuporta sa pagpatuman sa balaod batok sa illegal nga pagpahihot sa mga sigarilyo o guman pang gidili pasud sa lalawigan. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong Radyo Manarol Lusamante ni YHP. Tata, Carmen!
1: Radyo mo nationwide!
2: At oras sa 5:22 sa kahaponon, mga kasama kining portion, dalit ka na to sa DTX 500. Ikaw naghambid mag mga sakit karong panahon na mag DTX 500 na matag adlaw. Dira ka ni Charan Tidikan sa paliya, nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Apainom sa DTX 500, matag adlaw, makatabang, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, pati liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice again. Diabetes-induced hypertension. At oras, alas 5:22, kada buwan, problema na po nato ang mga bayronon. Bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po nga biyahe o baka linya sa mga payment centers. Mayo na lang, kagipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW, i-receive ni sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa bills. Kasagaran sa pagdawat o padala gikan abroad, adunay mga extra fees o bang merchants mao nga maminosan pa ang panaghirapan nga gipadala. Mayo na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan sa abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab mag-cash-in o libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o gaban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede i-cash-in nga libre kadabungan. Mga kon GCash, mas sayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala o kapagbayad sa bills o di na kinahanglang mupila o mulinya pa o baka mubiyahe. Libre pag yun ang cash-in. Mao nga, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBE or TM or 02-7213-9999. Other networks fees may apply. To know more, G-Exchange Inc. is regulated by Banko Sentral ng Pilipinas. Atong oras, alas 5:24 na, samtang pagkapudapod o mga Noche Buena package sa matag pamilya sa Mandawi, adunay part 2 karong Pasko. Amoy Pasko na gid ha. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galenea.
1: CYHP Tatak RMN Report.
3: Gigahinan ang sub sa lokal nga kagamhanan sa Rakoy sa Mandawi ang paghatog og Noche Buena package alas sa kapin 80,000 ka mga pamilya sa Wagdakbayan sa buwan sa Disyembre. Una kining gipatuman sa niaging tuig aron sigurado nga dunay maandam nga Noche Buena sa lamesa sa matag pamilya sa maong syudad. Si Consul Joel Sen ni pasar og ordinansa alang niini para mapadayon ang gugma sa Pasko program sa maong Dakbayan. Ang LGU mugahin og 60 milyones ka pesos alang sa iapod-apod nga Noche Buena package sa matag pamilya. Mato ni Mandawi si Mayor Jonky Uwano, ang paghatag sa mga Pinaskuhan may pamaagi sa Dakbayan alang sa pagpasalamat o pag-ilan niini sa kontribusyon sa matag Mandawihanon sa kalambuan sa syudad. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi, ang yung Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen.
2: At oras, alas 5:25 na sa kahaponon sa dugang pa nga mga balita.

0: Group 2 nga mga benepisyaryo sa Uplift Program sa DSWD7 na kaniwat na sa ilahang cash assistance. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
1: CYHP Tapa RMN Report.
2: Kini nga balita, hatod ko na to sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa itong balita, nakadawat sa ikaduhang tranche nga 2,000 pesos nga cash assistance ang mga beneficiaryo sa Group 2 sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport kung Uplift Program sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD7 sa Lungsod sa Daan Bantayan. Ang manual nga payout sa mga programa gipanguluhan sa mga kawani sa naasong ahensya, diin gitabangan usab ang mga beneficiaryo sa pagparehistro sa ilang gustong financial service provider pinaagi sa Uplift G2P application. Lakip sa mga kapilian ang GCash, Land Bank, BPI o Paymaya aron nga mas sayon ang pagdawat sa umaabot ng mga ayuda. Mitambong usab sa maong kalihukan ang mga representante sa BPI, PSA o sa munisipyo sa naasing lungsod aron masiguro nga hapsay ang payout o pagparehistro sa mga beneficiaryo. Kasama mo sa DSWD7, ako yung Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak! Araman. Kadtong balita, hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 ug kaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: Ang Life Extension Vitamin D3 girecommendar sa mga medical doctors, 100% ang gimo sa Life Extension sa USA. Ang mga dunay balatian sama sa cancer, mga kasama, girecommendar baya ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, mga kasama. Nagtanyag sa libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni ini. Osminia Boulevard, Cebu City, Buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building, ingon man sa Kansaga di asa Konsolasyon, ADM Building, kayo na kayang tultulon. Lunes nga to sa Sabado, alas 8 sa buntag, nga to sa alas 5 sa kahapunon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras alas 5:28 na. Unya mga mayong pagpaminaw, mga greetings kasamang Aida. Aha, sa taga Purok Kaduldulan, Lutak City of Naga. Naglanog-lanog, nag-wirecast ang DYHP diha nila ni Ma Maria Basera, Mercedes o Hospicio Bisen, Gabina and Victoriano Estanio, Jinaline and Alfonso Ledesma o Santos Cabalhin. Ito man lang ni Rosena and Emilio Baclaan o Martina o Jose Heraldes. Ang nagpaminaw karon sa DYHP, Rose Ernesto Heraldes. O sa mga anak na sila si Joshua and Elinita Andaya, Nora Faye Heraldes, Michelle and Yuyon Heraldes, o ni Judy Ann, o ni Joner Lapot. Mayong pagpaminaw ninyong tanan diya sa Toyan City of Naga, labi na ni Ma'am Gloria Heraldes. Salamat sa imong pagbisita diri sa DYHP. Isang kiigtog dala sa inyahang mga pahalipay po diri sa DYHP, mga ay lagot mon na po ay bisayang manok kasamang nestor. Para gilaming na. Gilaming na. Para ugma. Ninot kayo itong sabon o niya. Kuan to mga pahalipay sa mga kalampusan sa DYHP o niya. Di ay manok kasamang Aida. No, para kang Attorney Rufil Banyok o sa mga DYHP and IFM staff. Salamat kayo diya sa taga Lutak City of Naga. Mayang pagpaminaw niyong tanan. Saka ito mga nabasa na ito, mayang pagpaminaw niya. Salamat sa iyong pagpaminaw kay my source of information. Good nila, mga balita, mga updates, kahimtang sa panahon, and DYHP. Good. Salamat kayo niyo diya, Ma'am Gloria Heraldes. Salamat, more blessings ninyo din ha. Aamping mo kanunay, diya sa Lutak City of Naga. Wag yoy Dapig-dapig. Atod pa ni Mama Gloria Heraldes sa perting kusugag yun sa DYHP. Salamat kayo ninyo din ha. Kanya, sa iyong pagpanikay sikay, God bless you always. Diya sa Lutak. Sabi na ni Ma'am Gloria Heraldes and family. At oras, alas 5:30.
1: This newscast is brought to you by iBerry.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos sa 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your Prime Protected, ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit busog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo. Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
0: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sa ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, doon ay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time, ang most pedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by iBerry.
4: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas, dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime, protected, ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiin, basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. Di kaya ang diabetes, mag-DTX 500. Karun na yun,
7: babalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
6: DTX 500.
7: TGX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang GTX 500.
7: TGX 500. Pabali sa mga butika.

0: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspasang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salonpas. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salonpas. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, dito ako, believe.
5: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajuman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o guban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing disisize pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gyud kang abtik, alerto ug dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.

0: Samtang itay og magnitude 6.4 nga linog ang Balot Island, munisipalidad sa Sarangani, Davao Occidental, kagadinang alas 4 pasado sa hapon, alas 4.07. Mga instrumental intensities na batyagan, intensity 4 sa Alabel, Malapatan, Sarangani, sa Tibuli, Lake Cebu, South Cotabato, City General Santos City, Palimbang, og Sultan Kudera.
1: TYHP, una sa lahat. Weather update.
0: Dagom gyapon atong kalangitan og medyo totaligsik man diri sa dakbayan sa Sugbo sa atong latest weather update. Every good sa mosunod 24 oras lang sa pagpangandam na usab og pabiling alerto sa publiko. Weather specialist Ana Dumdum sa pag-asa magtan ma'am Ana mayong hapon.
2: Yes, mayong hapon, Ma'am Aida. Mayong hapon sa tanating paminaw. Mga kitong latest weather update. Ang ITG Zero, the Tropical Convergence Zone, mo'y nag-apiktar karon sa Visayas, Mindanao, ug sa May Palawan. So far, wala rin na-monitor nga any weather disturbance, LP or bagyo, doon sa tuang nasod. And tungod ani ITCZ, ang nakumbayan sa kabisayaan, maksin natin ni mga pangadalong kalangitan, ano tayo taas na chance ng kanyang mga pag-ulan o kanyang mga thunderstorms na ito mag-atang sa mga rainfall warnings and advisories na gina-issue sa pag-asa. Sa hangin o sa karagatan, hinay nga to sa kasarangan, ang hangin nga nagapasulabi at ang karagatan, malinaw nga to sa kasarangan, ang pagbalod. And there's Sugbo karagatan, taob, unya alas 10:27 sa gabi, and ang adlaw mo silang balik sa alas 5:33 sa Kamuntagon Ugma. Mako na itong latest weather update ng kinisi Ana Dumdum maayong hapon. Dagan salamat.
0: Dagan salamat. Ito mga thunderstorm advisories. Karong gabi una, Ma'am Ana.
2: Karon mi una, ma'am no, ganihara ang nay makusog din nga pag-ulan and karon kay wala na kayo diri sa Sugbo na nalay ka nang diri sa may karagatan dapit sa may Carmen o Katmon o sa northern portion sa Cebu.
0: Dagan salamat Ma'am Ana.
2: Wala sa pa'yan ma'am.
1: TYHP, una sa lahat. Weather update.
0: Weather specialist Ana Dumdum sa pag-asa magtan. At oras alas 5:44, giyawag ni Senador Amy Marcos sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno nga karon pa lang siguraduhon ang tabak alang sa mga mag-uuma og mananagat. Di prioridad sa senador ang atabangan sa gobyerno ang mga mananagat o mga mag-uuma tungod kay sila maoy unang naapektuhan o maapektuhan sa El Nino na binagihulagway nga Super El Nino Phenomenon. Samtang kaganiyan na langan ang pagsugod sa impeachment trial, kaganiyang buntag, busa na ngayo og pasaylo sa impeachment court at private prosecutor Erwin Matib, humanwa niya matambungi ang direct examination sa testigo gikan sa Bureau of Internal Revenue kon BIR nga dunay kalamigitan gihapon sa giingong unexplained wealth sa Vice Presidente. Matod ni Matib, kasing-kasing siya nangayo og pasaylo nga sa presiding officer og sa tanan mga senator judges sa ingon man sa defense counsel og sa witnesses atol sa maong proceeding gumikan sa giingong dili maayo nga panglawas. Ginabot usab dayon ni presiding officer Chief Escudero ang apology ni Matib.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Gikan sa kinatas ang bukid.
3: Nap! Kamusta nga?
2: O bisan sa pinakalayo nga isla.
4: Nag-graduate na ako!
2: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
5: Mapauli na ko ka!
2: Go forward together. Globe.
6: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, CUSIP 2026.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanagahan! Tayo ko ng mga trending spots!
8: Beach trip or island hopping? Maparty.
9: Maadto sa gym.
10: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
10: Pag Enervon Z Plus na!
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Atong oras, 1 minuto sa ipa magalasay sa gabi o nung kining portion, dalit ka nato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Ano galing nangita kag panghaplas diha nga makapanalipod batog sa dengue. Tuwing man haplas nga maayo alang sa imong nga panit. Nila ka mangita paglain pa. Gumikan kay di ana EXL All-in-One Skincare Oil makasama sa mabuti ka available na ni karon EXL All-in-One Skincare Oil sa imong pagpanghaplas na iniepektibo kaayo. Gumikan kay doon na kini lemongrass essential oil, halaman gamot nga maoy natural insect repellent property tabang nga protection kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients ni ini makasiguro kaluwas epektibo ang protection kontra sa paak sa lamok. Busa, protection ka, protektado ka kanunay. EXL All-in-One Skincare Oil mapalit na sa botika ka dool kaninyo ug ma-order na sab ni sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Samtang sa itong pagpangapening, mabugnawon nga kagabihon mga kasama, EXL Coffee Mix 17-in-1 lamian nga kape, balansing nga kape, ang lasa ni ini labi na sa mga healthy coffee lovers, ug labi na katong naglikay sa taas og sugar. Ani ana ang tubag ni ana, EXL Coffee Mix 17-in-1, recommended gayo ni alang sa mga healthy coffee lovers. Nagisigutag mga nutrients na akin ni native popcorn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Busa ka kape. Alang sa mayong panglawas, kape nga naghatag kanimog energy. EXL Coffee Mix 17-in-1, mapalit na sa mga butika sa inyong mga lugar. Huwag ma-order sab ni sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Ang imong iingon, EXL Coffee Mix 17-in-1. Sa oras, alas 6:02 na, unya, kita kids ta, diya sa City of Kennedy, Barangay Hipodromo, gamitan kay ang drama nga sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat o gidiriher ni kasamang Konsehal Francis Eliaga Ginhawa del Fides Pares. Inyong makita ang linawas nga pasundayag karong October 10, adlong Sabado, diya sa City of Kennedy, Barangay Hipodromo. Kita kids ta, niya nang gabi una sa October 10, at ubos sa pagdapit ni Kapitan Dondon Bacol og ang Hipodromo Council og uban pa nga nagpaluyo ni ana. So atong balikon October 10 sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Dinot ni nga drama nga dunay pagtulunan og sagol comedy og mga kalingawan no nga gikan sa DYHP Drama Production Center og pinaagi sab ni Konsehal Francis Espares. Daghan kaayong salamat, Konsehal. Ato oras na pupus na ato partner sa Master Control kasama ang Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama Nimble James Quinones, Transmitter Site, Chief Tech, Robel Boyser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap, ni atong balikon di sa Tuyan or sa Lutak City of Naga, Ma'am Gloria Heraldes. Salamat kayo mo sa yung pagsuroy, pagbisita diri sa DYHP. Thank you kayo sa imong pagpaambit po sa inyong grasya diha. Sir Jess Borja, nagpaminaw karon sa DYHP. Salamat kayo. Nila ni Sir Lloyd Borja, Coast Guard sa Pilar, o nila ni Paulino Paling Borja, Ma'am Prince C. Borja di sa Moabog Pilar Camotes, o nila ni Baby Belarmino Pentabelio, nagpaminaw karon sa DYHP Rogelio, Liurag and Merlin Agbay sa City Uloton, Agsungot, Cebu City ba yung pagpaminaw, o gingaman di sa Juan Tabucanon sa Tabuk, Mandawi City, Sir Misrael, o Ma'am Grace Navaja, o sa mga naglangkob, mga membro di sa Juan Tabucanon di sa Tabok, Mandawi City. Salamat sa iyong pagpaminaw. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Guliat. Musunod na.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done to me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary,

0: blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
1: that we may be made worthy of the promises of Christ. For us, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
3: Katawa kay masundan ug langaw ang iyong baba. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
4: Digo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Igo.
5: Isa man ang hatag na kong Igo?
4: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
5: Tus-tus?
3: O ginto, nagkasuhon o nagamigo ang tangaw sa limata o kang buutang bata. Unya pa yun? Oh, uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Ah! Ah!

kaninyo sa RMM Production Center. Tata!

0: bahid na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol, Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon ka ninyo, sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Kung ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod ini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Makoy Tagasan Carlo. Los ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radio
3: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa
4: naayo na ako.
2: DTX 500. Bali sa mga butika.
5: That portion was brought to you by Globe.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrop Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
11: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
12: Hi, GM here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong nga mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka. Stress tabs.
13: Multivitamins plus iron. It is a nickname of stress tabs. If symptoms were consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
16: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Oy, ni arga sumpay sa kong asoy. Mga tao ni Forman Kapitan Jude Ramos na buhat yung Miguel Pulyar Bantanay sa Rumiga Plus. Kumusta mo niya ka? Punya, di alam kita sa atuang espiritu sa babaeng ng purul.
1: Sige ha. Miyak mayo untog makapasahilo siya na ako, Jibuy, sa. Kay... Kausar magin mi naitabo ni Fredo Good. Ug dili na gito na ko usbon ba? Promise, cross my heart.
2: Isulti ang kamutuuran kang bay Fidel. Ug manghinaot lang ta. Nga iya unta kang pasayloon.
1: Jepoy, nakay chikas dia. Sindi sa kopi.
2: Yay ka! Butangi!
1: Sige na, pi, Jepoy.
2: Hilamoy!
1: Yes.
2: Blackjack ang dako. Huh? Imurang gibinoangan akong amigo. Huwag kay ayo, Arlene!

0: Benci boy.
1: Na kunjin siya, dangkad lok. Mong gusto nila nga, mutugan ko ni Mus, matuod, bahin nilang Fredo.
0: Gitabangan na ikaw sa espiritu sa babae nagpurol, bay?
1: Oh, bay, Fidel. Pinangga ini kaya suod ni mong higala, yatong elementarya pa ka.
0: Bay.
1: Anin lang, bay? Pamisa siyang kalag. Yawat lang ba nga, mahilo na ni.
0: Kinalaro na nga, kinalang tingali o na nga, magkitaan ko kung asan napita ka sa bukid ang iyang pateng lawas, bay? Di ba?
1: Bida. Dako-dako pag ginigibuhaton na, aron sulbaron ang kalit niyang kamatayon. Dito sa bukid, ibabaw sa ato, bay?
0: O niyang Sabado o Domingo, bay, puhon. Pangitao na ko ang iyang pateng lawas.

0: Arlene? Anong nausap ang kangarin ako? O sa nisa anak ko ni mo?
1: Ang imo pagtintal na ko. Bisag amigo ka ay mong Fidel nga akong uyab.
0: Ay sus, mailog pa maganing asawa. Mauyab pa ba'y di?
1: Kilom oy. Galam-lam, sige nang bakbak ni mo Fredo oy.
0: Arlene, I love you day.
1: Kilom oy!

0: Naibawon na daig ka? Gisultihan na daig ka ni Jiboy?
1: Oh, naibawon ako.
0: Pidil, pasailuan ko ba?
1: Kanong nagkahimo ka man inina ko, Arlene? Nga naman.
0: Ay, sorry na, good. Dili na lagi ito mausab lagi. Ikaw naman sa gudang akong love. Kay bawon naman daw ka anak, Fidel.
1: Baga aginimog naong sa?
0: Ay, Fidel.
1: Ano siya ipagtuunin mo na ako? Uto-uto?
0: Ay, Fidel, umay.
1: Kuman na ta. Wa na ta.
0: Alo.
1: Usa wala sa kay angay pa nga. Ma-explain ako.
0: Fidel, kasabot ka. Uy. Ayugod kong inaani, good. Dili na ko kaya ka mawakan ako, Fidel.
1: Pero gano'ng nagpakasa ka man? Ha? Ugsa kong higala pag yun. Na si Fredo.
0: Ang kuno na kung nakasaw ko, pero kato naman sa good. Kausa naman. Huwag naman tumaus
1: ni. Kana! Mau ka na ang dili na ako madawat ng katarungan. Kasabot ka ba? Mau nga di talaga madawat pa!
2: Sandili ba kung mapadayon mga bata, painom-dom sa ta?
3: Gormans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
4: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandog sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
6: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kahit iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong bilabila sa radio na natungog niya. Pagtik na ako nandung hakapad, mga natunayan na pasalamat ako na tanggal sa bilabila yung kapso nilugwa ang dako na bato.
5: Sa Paragis, bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadtos alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
8: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ang pingi, ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga anak. Sa Sed Panyawan, Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
9: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Nila Intinado, Pro Patrol, Malincha City. Dugay-dugay na na kung ibating nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong sigunga, dinutuloy ko kung sa akong angay. Ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay gandhi. Tabangan ko niya. Nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa akong interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kang oray makatabag sa atong kinabuhi.
11: Makabuhay! Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit pusog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
12: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
13: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 Capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: This newscast is brought to you by
15: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
16: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
15: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.

0: sumpay sa kung asoy sa purol.
1: Mahal ko ni mo, di ba? Huwag na ibaw ko nga makapasalo ka ng COVID-til.
2: Digo ba ni mong ako pagsalig? Ihugaw-gawa ni mong atong relasyon.
1: Fidel!
2: Mga dito ka nalang uban sa lalaki nga kauban ni mong pagbudhin ako.
1: Fidel! Pasaylo ako, please! Pasaylo ako!
3: Dili, dili ang makapasaylo niya, bay?
2: Sikin sa man ko nga dili makapasaylo niya, bay. Tawar man ko. Apantaw rasad ko ang masakitan.
3: Bay Fidel.
2: Mao nga di arsab gid ko utob ang paghatag niya sa kumpasahilo. Apan di na ko siya madawat pa.
3: Aw. Gi. Imo na prinsipyo. Way makatandog ana.
2: Sakit kayo bayo eh. Way sabak kasakit.

0: Fidel. Pagmatas. Bangon, Fidel.
1: Jamila. Ikaw?
0: Kanang imong kwintas o kang akong kwintas. Parehas.
1: Di pasulubin sa akong mamahuan na sukad sa gamay pakikumbata.
0: Ako, high school ko atong niyang gipasulob kini sa akong inahan. Pero ngano di ang parehas man ta?
1: Mangutana dai ko nini sa akong mamahuana.
0: Sige. Kay ako, di na ko mahimong mangutana sa akong inahan. Kay espiritu naman lang ko.

0: be.
1: Uma, ugmaw na nakahatagaron ako kahasol.
0: Ah, para dam ko ra. Imo na nangatagag lang kahulugan. Bunga, ragatos imong duka, Fidel.
1: Ma.
0: Mas may pagmubalik kas imong trabaho dito sa lungsod. Aron may sweldo kang mapaabot.

0: Uy, o ana, ayaw oh. Kasula nang imuna-una sa mga gipanulti ni Fidel, uy.
1: Ay, nabalaka ko, Pulto. Hindi baka mausap to siya ang batang papay, nga kaoba ni Fidel nga giputo sa salampin. 20 katuig nga ang milabay.
0: Di ba to di sinibi? 20 ba gineto?
1: 20, uy. Diha ni anang bukanas bukid ibabaw ning atua.
0: Uy, unsa?
1: Wa na mo apilas pagkuha ang batang babay. Kaya mo ay gusto ni Agtong Akumbana nga namatay na nga ang batang lalaki ray amo ang sagupon.
0: Huwana.
1: Wahay duha-duha. Igsuon ni Fidel ang classmate niya ni Agtong High School. Ug karon mo ang giingon nilang espiritu sa babaeng nagpurol.
0: Babaeng nagpurol? Baya nang nagpurol, no? Agkon mo, kinanglang mahibaw bahin ni si Fidel. Nadili di ay sa ninyo anak sa namatay mong bana.
2: Paano saon man ako siya sa pagsulti?
3: Sina kinahalan, ma?
2: Oh.
3: Kay klaro kayo na ako nabati ang tanan ninyong gipanagsultihan.
2: Fidel! Anak!
3: Mahuwa na. Ngano inyo minang gitago na ako? Namatay na lang ang tao nga may giisip kong matuod na aman.
2: Fidel, nak. Wa may hatagig anak sa aning papa ni mo. Kanunay siyang naghando mo kusa ka batang lalaki. Hangtun nga, sa among pagpanuroy sa ibabaw ni Anang Bukid sa ibabaw, sa may bukaan anini, among nakita ang duha ka mga batang masuso na parihong puwahon pa. Giputos og lampin.
4: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water. This time check is brought to you by all-new Best Ever Enervon, Enervon Z+.
6: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, may creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
5: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This newscast is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.

0: mga bata ang espiritu sa babaeng nagpurol din nilang sa mga aso ni Kuya Goliath Kinitran. Dalit ka na to sa RMN Drama.
1: Ang butang na bata ni tatay mo tuman.
2: Ang RMN Newsbreak.
3: Mayong gabi kiniyo Radio Man Marisa Abadien. Sa tuwang malitatog ka nato sa said marketing, ang tiga mautiga para po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugong epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapa.

0: nakayakang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nilambo ang demand sa residential condominium sa kauluhan nato sa third quarter nga period. Apan usa ka real estate brokerage firm ang nipasidaan nga ang wahing improvement dili angay masabot isip return nga to sa namintinan nga kalambuan. Nasairan nga ang residential condominium market sa kauluhan nilambo og balig 17% nga to sa kapin 8,000 ka units ato sa third quarter gikan sa natala sa malabay panga quarter. Katong mga malita, ihatod ka nato sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang Set Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang Set Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa Said Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga Said Panyawan Liniment Oil kaniadto, Said Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa Said Kugon. Samtang ang Said Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman kina og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
3: Nabagi ko ni Rima! Bayad ko kayong pagdiri!
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Lalo itinigong lab.
4: Sure ka?
3: Pagkasalata.
2: Nagadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
5: Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
8: Bagong bayani ng sandata.
2: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot-tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Taya. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama. Kahit
1: na konting This time check is brought to you by McDonald's.
9: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
10: The right hydration matters.
11: To perform.
12: To win.
10: To rise above challenges.
13: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
14: Fuel your peak.
15: With the right hydration.
10: With the right minerals.
9: Drink up.
10: Summit Natural Drinking Water.
16: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
11: Hi, GM here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo ug usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko ug proper diet and exercise. Gitabangan ko niini nga mogalik ang vitamin C, E ug niacinamide nga nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guwapa ka. Stress tabs.
12: Multivitamins plus iron is a unique name of stress tabs. Except as consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Wow! Per months na! Kabilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat maka-apekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan, o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
16: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sabag ng delay compensation guarantee. Kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
17: Email responsible gaming at pagcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-89568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Super

0: Pero wa kay dag-anan kay wa kas atong lugar.
1: Ani na lang, ma. Para mahimutang ka, ha? Manawagid ko nimo kada adlaw. Aron makita nimo nga okay ragid ko.
0: Mag-ampo ko nga unta. Safe ragid ka diha, Rose. Pasensya na ka. Di lang yun malikayan nga mabalaka ko nimo. Daibaw ko kung sa'y kinabuhi sa Osaka OFW. Mayo pa lagi yung tagwa na lang kumusugot kung mularga ka.
1: Ma, kung doon naman sila daot ang buhato na ako, upaulik ko dayon. Ako nang isaad ni mo, ma.

sakit na sa tungkol ng vacuum. Ah, nama ko earphone. Maminaw kong tukar sa panglimpyo ko. Total, ako naman ko sa ang iasbay. Kaya si Mrs. Chan o Mr. Wang, to aman sila opisina. Ay, salamat. Nahuman na kita ang kong panglimpyo diri sa sala. Kukas rin nilang bayo, eh. Hala. Kinsa man kaning nanawag? Tubakon baka na ako, no? Pero, dili ka masuko si Mrs. Chan kung mangilabot ko. Pero ang ako lang importante na. Ah, bahala na. Dili lang kung mangilabot. Pasagdan lang na ako ng magsigibagting.

0: Okay na. Haman akong luto. Hala? Paman! Nabalik na si Mrs. Chan? Hablihan ako sa pulahan. Mrs. Chan!
1: You're useless!
0: Mrs. Chan!
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, nang bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Mga kasama, nakasinatid na mo anang naa ka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayon ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawaya na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang kiresitang tambal na nasawaya na. Paspas relief na nasawaya na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanagahan! Tayo ko ng mga trending spots.
6: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
7: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Seth Living Testimonies.
11: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
12: Tinood na ang Seth Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
11: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
12: Eric Ko, giyaplas na ng gani.
10: The original Koi Herbal Capsule.
13: Sanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang iswayan.

Usas ta nakapait, aning mga muta Priscilla. Kay magpaubos ng kita, kutob sa atong mahimo. Bisan wa ko ideya kung unsa akong sa, nga gikalagutan mo kong maayo ni Mrs. Chang. Pero mas gipili na ako, nga dili mo sukol.

Angawi. Nakunsin siya man ko. Ay, nagutman gid intawon si Day Kelly tungod sa akong katanga. Huwag yung kutagdas bata pagabot niya sa bahay gikan sa eskulahan. Nahiubos gito na ako ba? Limuta sa gibitaw na kubutang sa iyang lunchbox sa bag. Pero kinahalan nga dili na gito mausap. Huwag sa pagkakaroon. Kinahalan ko mangayo upasaylo ni Inday Kelly.

0: Orang mereka dapat isi mengamuk ti.
1: Wak raman dong. Aku ni sabut taman inoon siya. Pero dili siya gustong mausap pa to.
0: Masaya po siya noon ni Muti. Pero mahigan ni kayo nisabot siya. Kaya kung ginagmalan pa ka, at kiyon niyo siguro ni mama. Kaya grabe raba kayong kabalaga, sukat ka nilarga. Sige lang ni Kamputre.
1: Dong, kung mahimo, ayaw na lang pagsaba ni mama bahin ani ha. Dili ko gustong mabalaka sig maayo na ako. Kaya rin ako akong kaugalingan diri, Dong.
0: Sige ti. Madlog sa kuko no, si may tabo ni mama kung istoryahan pa na to. Pero pag-amping lang yun dati, ha?
1: O, Dong.

Suldo na kita ako. Magpadako kwarta ni Mama. Oh, si Papa sa di ay. Padadaan man sa dito na ako. Ay, paitabi aning dili mausang kung padadaanan, eh. Ako na lang kang hangiyoon si Papa nung mabubalik na lang sa amo.

0: con un sugot.
1: Pa.
0: Eh, baon ba yung kasamong sitwasyon ni mama ni mo, ha?
1: Bisag para lang nako, pa. Namong duha ni Elmo.
0: Dili lagi ko.
1: Pa. Para namang gudun ta mausa akong pagpadahan ninyo.
0: Ah, balag di ko ni mo padadaan. Basta kay dili ko mabalik sa ato. Dili ko magtag-ipon o balik sa inyo.

0: Grabe ko dahi ang kalagot o kaibo si Papa sa kong inahan. Ugisip anak, nasakitan ko nga nagkunahon na sa ilang sitwasyon karon. Pinaigat ako silang duha. Wa ako'y gilabanan nila. Ang gusto lang nako nga makahatag ko nilang duha sa ilang mga gusto ug mga panginahanglan. Mga kasama, atong sundan ug mapagpaminaw ang laing sumpay ni Suwatampo ni Rose dinining atong tulumanon Bagong Bayani. Kung doon na kami sigilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikay. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, muingon. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mugdalit kaninyo ning sugilanon.
2: Dayon, muna.
3: Unsa kining dapita, Adonis?
2: Niya ka sa atong paradiso.
4: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
3: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
5: Sinagod ang patyo sa para! Siya ang nagdaragi ba? Tinigyan ko na pin!
1: Ambar. Tagsulat, Cecil Danusos Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgarin. Laing dalit ka ninyo sa RMN Production Center. Ambar.
6: This portion is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust, abot kayang family planning para sa lahat. This time check is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.
7: Tas bang imo blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic properties. Samosa, Charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto. Sa mga kanulong gamitin sa yung gan. DTX 500!
8: Foundation Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya nga akong hugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Doka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, yun kayo yung DTX 500.
7: DTX 500!
9: Kumali sa mga butika.
10: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, may creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
6: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
9: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
9: Pag Enervon Z Plus na!
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kabon!
6: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
15: Girl, after work fresh gihapon ka, ako murag kapoy na kayo tanawon.
16: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
15: Worth it?
16: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
17: Glow Pond's Miracle.
6: Pond's Bright Miracle Facial Wash starts at 18 SRP. Available in Bright Miracle, Acne Control, and Oil Control variants for a fresh, bare-faced glow.
18: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Kathy.

0: Dere bangagi kasulti ko na kanimumuna nga imong third eye na sirado na kiniog dihang di pagkatao mo ang imong anak nga si Amara. Ibalhin kini kaniya.
1: Inko ipiyong.
0: Oo. Oh. Ambingan o pagkabantayan mo ang imong anak nga si Amara muna. Kahit doon ay daghang nagtinguha kaniya nga pati yun siya.
1: Unsain ko?
2: Kinsan sila, Ingo Ibyong.
0: Ang kaatbang sa iyang amahan, ang mga itom na engkanto, mao'y nagtinguha nga mamatay si Amara.
1: Unsain ko, Ibyong?
2: Unsain ko, Ibyong?
1: O, kung sa'yo mabuhaton, Ingo Aron, dili kini mahitabon sa akong anak.
0: Why, angay, kabalakan muna.
3: Nga nung nakasulti ka man, Ana, Ingo Ibyong?
0: Tungod, kay doon ay daghang manalipod kang Amara.
2: Oh, kinsam sila, Ingo Ibyong?
0: Ang iyang abyan. Hello?

0: Ingkoy Byung, sa dili pa may mubiya dinis inyo, may ihangyonta ko nimo.
1: Oo, oh, sa man ka na muna.
0: Nga isira nimo ang third eye ni Amara.
1: Ha? Eh, di ko magkahimo ni anak muna.
0: Nga naman ingko?
1: Kay, naanak na kaniya ugway si bisan kinsang tao. Nga magkasira ni anak. Gawas lang sa naghatag ni anak kaniya.
0: Kinsa man ingko?
1: Ang iyang aman.
0: Oh. Si Adonis?
2: Adonis?
3: Kinsa te, kinsa?
2: Oh.
3: Adonis. Oh, kumao na ingko ibyong. May mamin mo ang iyo sa amahan ni Mara. Kay luoy kayong nga kung pagumangkon nga makakita sa dili na mo makita.
1: Muna?
0: Nga no, ingko ibyong?
1: Kung magkahimu ka sa pagangyo sa mahal ni Amara, buhat ka.
0: Pero...
1: Sawali lang.
0: Ingko ibyong?
1: Why, kumo sa pagsuway muna.

0: Amara!
1: Nga noyo yo, Chef.
0: Kung may makita ka nga atong ikasugat karon niya itong nga inganto sa atong pagbalik sa ilang ati Imi, sulti din niya.
1: Huwag mo atang nato iyo.
0: Nga nung nakasigurado mo nga?
1: Naamin sila.
0: Ha? Kitsa?
1: Ang akong mga amigo nga small.
0: Amigo na sa'yo small.
2: Pansa, Amara?
3: Hain man sila, Amara?
1: Ay, nilabay sila na ito samtang naglakaw ta.
0: No.
3: Unsa?
0: Sa ito ba di ay ilatang giubanan sa itong pagpauli?
1: Oyoyo, Jeff. Aron di tayo latan sa inkanto nga itong.
0: Amara, asa mo silang dapita?
1: Nadapit sa'y mong kilid yoyo, Jeff.
0: Unsa?
1: Pagmatngon lang, nga dilini mo sila matumban. Kay nagsayaw-sayaw baya sila samtang nag-abay na to. Mga dancer manggod na sila.
4: Seth Living Testimonies. Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko ospital ida at lugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Sed Kogon parikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukupso Tungaw.
4: Living Testimonies.
6: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
7: EQ Pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
8: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinomdom gikan kay Ate Anne.
9: May buhay sa makabuhay.

0: Mga dancer silang tulo, Amara?
1: Hmm? Oh, ani nang M, singer dancer man sila.
2: Chuya ko nila.
1: Gusto mag-sample?
3: Sige ko no be, sample ko no be.
0: Sample ko no.
3: Sample.
0: Sample.
3: Sample.
0: Sample.
2: Sample.
4: Three little birds sat on the window.
1: Nagkabati mo, nagkikanta sila.
3: Oo, anak, nagkabati mo. Pero wala mo makakita nila.

0: Ay.
1: Di ano man siya nga kapoy ka man, ha?
0: Dito.
1: Dito ha ba?
0: Basta, dito good packing.
1: E king ako nga, ha? Nung nagpacking naman ka. Walang napakong.
0: Makawagtang sabi ako usaha sa kakapoy packing. Basta
1: mag-iing na saan? Siya naman ka aman siya, oy.
0: Oh, kaya ka na, beka na. Sigbalik ka ng aman siya nga. Naanda naman kagsampit na ako imi packing.
1: Pakong lang na. Aron, mahumanta.
0: Ano ka suko, good? Packing. Kay pinalahos na na sa nga nga papaiking. Mawang packing. Oh.
1: So na, gusto na yung speaker, oy. Demo si Muna, ha? Kuyog lagi niyo si Amara o si Jeff.
0: Dito lagi ni.
1: Kapoy sa demo eh. Di mang dito ha lagi eh.
0: Sulti ha, tika. Pero ayaw na isulti ni Noy Damian.
1: Sa? Kaya ano man?
0: Basta. Saan sa? Paking.
1: Paking.
0: Nadi ka mo sulti ni Noy Damian kay listo ni kay may baho siya. Makasabuan sila si Muna o Jeff.
1: Sige na, sulti na. Saan ako nga, di ka mo sulti.
0: Okay, sige ha. Dito migikan sa ilang inkuibyong paking.
1: Usa? Gano'n man? Kisa may nasakit, ha? Kisa may nagpatambal?
0: Ay, why nasakit? Uy, pero, gipangutan na lang namo ni inko kung unsaon nga masira ang third eye ni Amara?
1: Unsa? Unsa?

0: Ah, miyata sa ato, ti.
1: Dong Jeff, dili lang ato sultihan si Papa Damian bahin sa itong pag-ato silang inkoibyong, ha?
0: O, ti mo na. Yamaray. Lakos nang.
2: Bait mo na, Jeff. Nainay mo na.
1: Ha?
0: Look, kabati na siya.
1: Bright mong gudas maradong. Dali, rakay makatunon sa may imong isulti. Bawa nga magmatungon gita sa ato mga lihok, ingon man sa atong gisulti.

0: Amara, anak, may isulti ko nimo, ha?
1: Unsa man nainay mo na?
0: Diba, niadto man ta sa ilang inkuibyong?
1: O, nainay.
0: Nak, kung mahimo, dili lang nato sultihan si Papa Damian nga dito, ta.
1: Nga naman, nainay?
0: Aron dili siya mabalaka nimo.
1: Anong mabalaka man dyan ako, nainay?
0: Ah, dili ba? Doon na may gisulti si Inko Ibyon bahin ni mo nga.
1: Doon ako, Yabian?
0: Anak. Mao ka na yung rason. Mao na yung rason nga dili na lang nato sultihan si Tatay Damian. Kiba si mabalakas yan ni mo. Unya, mag-uol siya nga nung doon na kay Abian.
1: Dili man na nga yung mag-uol si Lolo Damian, nainay. Kana pa, doon ay manalipod na ako. Natuk.

0: Adunay lantip nga pangisip si Amara. Hait ang iyang salabutan. Lahi sa mga bata nga sama niya gidad. Mayon siyang manulti. Muran siyang dako o gidad.
1: Mas maayo nga ingon ni Ana ang akong apo, Adonis.
0: Pero, Ama, kung muiskwila na siya, daghan ang mahibong. Sa hitsura palang daan niya.
1: Naay mga bata nga gitawag o gifted child. Usan ni Ana si Amara, Adonis?
0: Nabalaka ko niya, Ama. Kumuswila na siya tingali o bulihon si Amara sa sama niyang mga bata.
1: Wa ka ba'y salig sa iyang abyan?
0: Isalig man, Ama.
1: Ayaw ka balaki ang imong anak. Sila si Muna, Damian ug Jeff, mo'y angay ni mong kabalakan. Kay basig dili sila makagwanta kung may mubuli ni Amara. Makakitahin noon sila ug away.
2: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mangpas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting nga buhupay. Suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metosalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus! Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
5: Pag Enervon Z Plus na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bakit RiteMed ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
13: Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
16: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang gamit.
17: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa pangon ng Charm.
18: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Bangong kumakabloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. AC

Kaigalaan, dapitong kamunamos pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sugilanon. Amara. Tagsuwat si Zelda Jesus Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arliano, Spenner Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, Soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

ko si Melang. Buutan ko nga pagkaasawa. Apan di naman ka makahatag sa kalipay nga makatagpo ipapawas ka ma. Maong nga kasagyot in taon ko. Maong kininay tapos kong kinapuhin nga din ako mahimong.

0: perting taas sa resume sugar, don't we? Maunday nga gasiki kag upo-upo. Unya, maglisod ka ginhawa. Tungo resume sugar.
1: Mayo gani, day nga. Misugot na sa lang doktor nga, di lang ko i-admit. Nahatagan lang ko niyag tambal nga, angay kong tumano.
0: Oo, pero may advice ba ikit siya nga, ipa-admit ka?
1: Ako lang ang tumano ng tanan yung gresita, day. Hasta ning insulin. Kaya mo ako na yung makapauso sa sugar. Inig-inject sa insulin.
0: Maudi ay. Na, tagsa na lang mugay ng imong tuhod. Kay diabetikon, manday ka doon.
1: Nahibong, bitaw ko day. Bida. Mahilig ba dyan kong jir-jir eh? Pero, di na lang ko ipugos kay di kuko man pirmin ako ah.
0: Ang huwag niya problema na ako doon. Kay okay naman ko nga, bimbang-bimbang. Ilaan lang naman ng ako. Kanya ang akong boobs, imong didihan. Tagbaw naman ko, ana. Makagawas naman akong gana, ana.
1: Bro, di maayo nga di musto nga kuha dayo eh. Ako lang yun yung pangitag paagi day. Ya, makabimbang kikunin mo.

0: Na unsa ming ako eh. Ni CEO masapin ni Pangilok. Karon pa hinoon nga dili na motuskig ang kang Chino. Mausay pag CEO Pangilok. Ay, nami agyong pansa kagkahining ako eh. Hapyoron ko na lang ni.
1: Day? Day?
0: Yung... Nagayoka kits ako.
2: Day, Minday nga. Nakatumar kong tablita sa insik. Nu-strong ako, Day.
0: Maupa. Ang kisa maghihatag ni mo anang tambal sa insik to.
2: Ang ato kong kumpari, Day, si Pari Drigo.
0: Ay, salamat. Ari ko na dong, Bi. Patanaw ako sa imo, Bi.
2: Ude, ude. Ako na yung hubo na kong kasulis, Day, ha? Basta brief. Ha?
0: Ah, sige, Day.
2: Awaday! Awaday! Awaday!
0: Wow! Katos kitinood, anak dong! Halis ka, Trili. Alik na yun kay ako ng kaawunod.

0: Mau apa, Mari? Tidak ke matak bau sekang pari jino?
1: Malaki, Mari, Mimi. Mugahit lang ang kadali, pero di pa ganit makagawa sa nga kong gana, mukuyaot na po balik.
0: Hala, no? Unya, unsara ba imong buhaton para makagawa sa imong gana, Mari?
1: Oh, padilaan na lang na kung maayong ako. Gilok man sa dang iyahang dila. Oh, magawasan na po din noon ko.
0: Ay, pero Mari, lahi gitong kanang lami gito ba nga anak ka magawasan sa tuskig nga bunal sa imong bana, di ba?
1: Oo, lahi ragid, Mari. Uy, pero saon taman, di naman siya makahimo sa sama sa unang panahon.
0: Hala no, unyaon sa man, wakay plano nga. Nga mga bit.
1: Mari.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian. Sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pa, busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
5: Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ng tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na big mati, pa-check up, tapos sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pag kapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
8: Ako si Ellie Pagsros, 86 ang edad. Magsiging taas ako ng dugo, ang glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Ang inoono na may, basta ang kainon ko, di nagbaglayan ng kabuhi.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Luya ka ba?
10: Aduna ko'y kibati.
9: Way gana ug masakiton?
10: Kalisod na ko.
9: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
10: Maraming salamat po.
9: Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta. agwanta pa.
11: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
9: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
12: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
13: O nang gamit na ko, Ma'am. Ang ikat na ko sa kong banin, Ma'am. Look, kanang humok ayo.
12: Uh-huh. Dili hapdos.
13: O kira sa ayo, Ma'am.
12: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
13: Wala po, Ma'am.
9: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
14: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
15: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Shopping, maparty, maadto sa gym.
1: Mabuhat ba na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
1: Pag Enervon Z Plus na!
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kining ako pangutana lang ni ha, kay naibaw pa yagid ko nga ka nang mahilig kay kag sex. Kay kunwa pa lang ka mag-control, dagana sabi kag anak ko, di ba?
6: Oh, mare, oy. Tuhara ng among anak kay nag-control man ko. Usa pa sab, di ko gusto malusyang ko, oy. Kay kanang daghan tag anak marino, malusyang yuta anak.
5: Ay, ako babalik ko sa pangutana, unsa man, wag ba kay panong mga pit?
6: Uy, oh, mare, oy. Tungod kay love kay nakukumbana. Og kontento na masagkos iyang tudlo og dila.
5: Oh, mas maayo kun mo anya. Pero kun ako ang mahimutang sa imong dapit, mga bit ko oy.
6: Huh?
5: Mas kuan, mas lami gyud ang bunal sa lalaki kaysa tudlo og sa dila. Mga bit ko kun mahitabo nga muluyat ang bunal sa kumbana, mare.
6: Mare Mimi.

0: nasang akong kana sex ay unyo akong bana to asusod sa kwarto wa mo strong ang iya ay kiloka kitsa ako ay chaon man eh. Oh akong cellphone kitsa man yung nanawag uy hala si Paritrico man yung nanawag ano man ka ha hello pare.
1: Pre? Pare.
0: Oh.
1: Tinuod ba nga mular ka si pare Gino ugma sa Manila?
0: Oh, pre. Dadon siya si iyang amo. Doon na may bagong gituko dito nga negosyong iyang amo good. Ug dadon siya. Mga usa ka semana siya dito, pre.
1: E diklar ka ni pare ba? Wana ko mare, ha?
0: Ha?
1: Ako'y tambal si kipati mong kanang kahidlaw, mare.
0: Oh.
1: Pamatay ka na?
0: Wa. Mm. Huh? Saan to yan ingon? Uy, siya kung mutambal sa kibati na kong kahidlaw, kulain bang pari, uy?

0: Nasa silong sininong ni mo, Cherko?
1: Oo, ma. Iya kong itagaan o guwawat.
0: Oh. Huh?
1: Oh.
0: Mao na yung gihatag?
1: Oo. Oh.
0: Kutako ko na yung gihatag. Tusmil?
1: Dako din ni ma. Ngita siya ni mo, ma. Himingaw ko na siya ni mo.
0: Unsa?
1: Anya. Sige siya, hapiyod siyang karsunis. Mas dako pas dosmil.
0: Ha? Huh? Sige siya, hapiyod siya ang karsunis.
1: Ma, nakuha mo rin 5,000 to iya, ma?
0: Lakaw na ka. Kanaog dito ka. O pasak adin hi sa Teresa ninong nimo. O ikaw, pabiling na lang ka dito sa silong, ha? Ayaw na agsak ka din hi balik sa taas, ha?
1: Very good!
2: Oops!
0: Apare sa kuy. Ay, usog pang haupre.
2: Ah, tinginitin kuy.
0: Kikilok ka na.
2: Ang imong dunggan.
1: Ay!
0: Apre!
2: May bawa kong gimingyaw ka ng sex. Kaya bang sex nga ka ng huligotudo ba, Mariba?
0: Agani.
2: Debitik man si pari ni mo. Oh, si pari Gino, di ba?
0: Pero ayaw ka ni pre. Kanas kwarto. At tutas kwarto, pre.
2: Ah, tara.

0: 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
1: 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
0: 啊啊啊啊
1: 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
0: 啊啊啊啊啊啊啊Bondring ako. Boxer. Kinahim.
1: Katambok sa inyo. Kunya taas ko.
0: Sakto na sa vitamins.
1: May
0: ng pagkainat-inat.
1: Magunit ko ano ito.
0: Gunit.
1: Atos, cute. Kan anak ko, Priha.
0: Kumot-kumot ha. Kan. Sige, pamari. Sige, lungag maayong ako, pamari.
1: Pre, mo plaster na ko, pre. Higda, pre. Kung ano nang imo sa ako.
0: Ayaw plaster. Ayaw plaster, Mari.
1: Ayaw sa mantag.
0: Iguad na gamay.
1: Iguad na ko. Nara, pre.
0: Bantang, ha, ano eh.
1: Kana.
0: Kahuots imo, ha.
1: Pre. Alam niya.
0: Pasa na to.
1: Ah.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap, ngunit hindi natutupad. Ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katuwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay, ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito'y nasasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Alaxan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanagahan! Tuyo ko ng mga trending spots!
3: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
4: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
4: Pag Enervon Z Plus na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

kita mo ni pare Draco dito gisod sa mong kwarto sa kumbana. Nakasakit ko, kagipugos mong kumpare good, huwag nadasag ko.

Magutom nga kasama ang kaagi ni Milang Dinhining Tulumanon. What's a style? Naos ba magkat o kadagan e style? Kini mo ang sungilanon gisuwat ni Jay Badayos. Dalit sa RMN Productions Center.

0: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
1: Para sa malipyo na dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulo nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay TTX 500.
1: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Day, andak, nalang masulubon man ganang naong ni mo?
4: Nalang ay manggugun ni Lola, Papa Lance. May tukar na po lang yung hubak ko gayo, ma. May taas pagyan ang yung blood sugar.
3: Lakaw dayon nga do sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
4: Papa Lance, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
5: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

0: Believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: This time check is brought to you by Cebu Pacific Air. Book your seat now, the Super Seat Fest.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMM.
6: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tiguma ugway labot kining istasyon.
7: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
8: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapan. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong binabina sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na bato.
9: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
8: Oo. Gawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ato na nabuo?
9: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
8: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
9: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
10: Oo.
8: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
9: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
8: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
7: Unsa sa unsa mang balatian at tunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Ako si Ellie Pausros, 86 ang edad. Magsiging taas ako ng dugo, ng lena akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoono na may basta ang kainom ko, di nagbaglayan ng kabuhi.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
13: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
14: Palayasan kini bata! Palayasan ni Carol Yudayon!
13: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
14: Ah! Wa ko'y anak ka, Burbal!
13: Unsa?
14: Hoy! Ikaw! Layas ka ng Gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
13: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
15: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
16: Kumusta ka na, aking mahal?
15: Kinsa ka?
16: Ako kini, si Chico Salvador!
17: Kaloy, tuwas na ako.
15: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh,
17: Mar.
13: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
14: Nagunsa ka din eh.
17: Ni ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
14: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pang layas na! Layas na yung panimay!
17: Pasaylo ako, anak.
13: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw!
17: Mar.
13: Anak, Arthur, makapasahin mo mangani ang Diyos? Kita pa ba?

Himayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang Nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Tinigadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan mo na sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dili na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa kuti lala na imong kuan tiba imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita nang kape nga Bilabila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa anong produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapinin mo buntag sayo kape. Nya ko to inom na pugko. 3 times idi kape jud ko nga Paradis Bilabila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hello, hello, hello. Mga igala, kumusta? Mga igala, kung natuntunan? Niyan na sa ating igala, sa kanginan, Ray Arellano, uban sa akong bagong partner na karoon. While I'm at writer-director, Oji Kumpok Rakasa. Drake, pasok, Drake.
1: Ayaw yun si Piata ang pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Gawas nga pampalagsi kini sa itong galawasan. Maukini ang alipyo sa nagang mga balatian sa itong panlawas. Ingong usap, ubani, sa Avocado Coffee Mix with Guava. Writer Director Ray Arellano, pasok!
0: Ay, tagigig, salamat, Drake. Bueno, may ikan, ay sa mong kalimot, no, katong mahiligo usap sa coffee, doon natin Paragis Bilabila Herbal Coffee. No, para pampalagsik na pampagana pa. Alright. Okay. Bueno, mahigala shoutout time. Shoutout sa Lutupan Torino City. Si Edgar Mindalibaton, Loloy Magingangay, Jeffrey Pungasi, Choy Choy Taguktok, Edgar Badalingog, si Udo Taguktok, gika ni Pedro Pungasi. Huwagin naman, shoutout sa abliha nila ni Jambi Madino, Joel Damayo, Roy Tumanda Urug, Joey Pitagara, Jeffrey Lumindas, Manager Nilo Tadio, o naman si Joshua Gauay, Jonaline, si Bailon Liz Cabanyug, Haji Karin Nataraski, o si Susan Katindoy. Ligyan gini sa ito ang Bisay Founder Pangag sa ilong wailan ko niya ato writer, director, Oji Kumpok Rakasa. Okay. Buna mga igala nito maglangan niya ang laisumpay ng atong sumilanon na doon ay humduman ang nangagi na gimanduan dayon ni Clara sa pagpalayo si Christian sa katarungan nga dili siya gusto nga masakpan ni Christian ang matuod nga banan niya si Gary. Wala na sila mo padayo sa pag-jogging o nipauli na lang sila. Nabatik dan kini ni Christian o nagkatuaw ang lalaki na may gitago si Clara kaniya. Sa pag-abot nila ni Clara sa ila na nanghidayon ng Mulacaw si Gary paingon sa Danao City. Netong higayon na dito lang si Christian sa Tabo Canal Pardo sa rabit nila ni Mara o nagkadasmagay na sab sila ni Gary nga misunti ni Christian nga sa panahon nga manginahanglan kini og tabang wining ko na siya. O niya, nagbuwag-buwag na sila kung ipadayon si Christian sa pagpangita sa gipuyan ni Clara samtang si Gary sakay na sa baas paingon sa Danao kay lagi plano niningod na makikita sa iyang amigo na mamuhatay og pusin kay mupalit siya. Alas magpanalipon niya sa mga badlungong sa katiliman o glabaw sa tanan sa tao nga buod mo ilog ni Clara gikan kaniya. Ingon ini ang nitabo niya na nalasumpan ni atong subing lanon, Himayang Nahulang.
2: Gamit ko kayo ang armas. Ilabi na sa taong buot mo ilog ni Clara gikan ako. Huh. Ang paborito na kong armas mao ang kalibre 45. Sa mga taong magpabuang-buang, sigurado yun kabuak inyong bagol-bagol kung maigo mo sa kong kalibre 45.

Asa mo ka ni panibahan nila ni Clara. Gusto ko na siya magkita kay kasulte. Daghan kong baga pangutana niya sa personal.

0: Uy, si Christian na sa'yo itong nanawag na ako, may kimila ka na si Kari pa inyo sa dalaw. Akong tubakon. Hello?
1: Clara, good morning.
0: Ay, good morning, Christian.
1: Nasa'yo ikaw ako nahayin ko karun?
0: Asa man ka?
1: Ni ako karun sa inyong dapit, dili sa Tabo Canal.
0: Oh, ansa?
1: O, plano na kong muha na sa inyo.
0: Nayabag ka?
1: Nayabag yun. Kikimingaw man kayo kanimo.
0: Nya. Plano ni mong muani sa amo?
1: Gusto kong tultulo ng inyong dapit. Pero sa hikayon nga gusto kong mabisita ni mo, katultulo ko.
0: Ansa?
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, nagharaog tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, unsan lang diyan, naghagay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, huwag ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanyod, akong ulo, magsigaw kalipong. Pero kanya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, magparagis na ka, sisiyang yun, gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, huwag nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa balay. Pero pagsugo na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. Kaloy na natin? 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ugsuwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog o nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Tay, tanda ka sa 3 plus pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, kung saan man mong kasinatiyan ay katong wala pa ka gamit sa itong gabi.
5: Katahinan sa awa pa ito magamit. Kapoy, kaya niya nalagay magsakit sa mga lawa. Niya, sa diya nga nagmundin ko ato. Uy, nalaw, naman naman ko yun, no? Niya, makasaka ako, makalagsak. Ang bukid doro. Gani ay, nag...
4: Ha, sa kulian?
5: O kato ganing ama nga morda.
4: Abutin sa...
5: Ganing. Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. O magsangka ganito, mag-listod.
4: Para na sa bukid, dito ka saka?
5: Sa tiya nga nag-mintin ko, ano, ay, pati na iya.
4: Pwede na, makakat ka tayo ka sa bukid.
5: Makakat ka ba? Tanong mag-listod. Mag-rapag ito atong mga gulay yun. Naingnan ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay, salamat.
4: Pili pa kanan ni Mulay?
5: Sean.
4: Lido.
5: Alberto.
4: Tuloy mo ito.
5: Ay, ito ang naka, mabinta na ka.
2: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis, bila-bila herbal capsule, og paragis, bila-bila herbal oil, para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. At atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
6: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo adto na ning ingko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo. Giyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. No, ingon ana.
7: Paragis bila-bila.
6: Oh, paragis bila-bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
7: Bila edad din mo ron, ma'am?
6: Ako, 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Nagit Christian, nangandoy ka bang masakitan o mas worse? Magpatay ka sa kung papa inig anihingi mo?
1: Ngano masuko man siya nga, tinarong maning ako ni mo. O gusto kong formal na nga magpailan niya nga mga sawa ni mo.
0: Ay, ang ganahan ka, anak.
1: Ganahan man day ka. Tultuloy na yung sinyo.
0: Ay, talagi mahimo. Dali pa karoon ang hustong panahon.
1: Ay, kinusama man dahil ang hustong panahon.
0: Ah, ingan na ta kapuhon.
1: Oh, sige. Lauman ko pa yan, ha?
0: Oh, lucky. Mang pauli na lang si inyo, John.
1: Dali.
0: O, sige, li.
1: May kamot ko nga makatultul karoon sa inyo. Kagimingaw ko na mo.
0: Ay, abag, magyod ka ka.
1: Pabutan niya pag mabot ka rin sa inyong bahay.
0: Ayaw lagi.
1: Suko mo lagi ka.
0: Ang-ang! Di man ko gustong mawakan ako. Kay, tingalag mo ani ka. Huwag makitaan kang papa. Magpatay kang papa.
1: Di man ko magpakita.
0: Ano sa?
1: Magkakitaan ko sa inyong bahay kung dinto na ko.

Diyong layo na kanya ako nalakoda. Sabi yung kahangin ng Clara. Bahala na. Mupadayon ko sunahan.

0: ako na lang paggawa sa mga gamit. Alam sa papaninda sa gawa sa bahay. Kaya hangtuning mga orasa, wapo man mo uli si Christian.
1: Ma! Ikaw rin malagay yung usaron.
2: Bitaw, ma.
1: Ikaw rin maging usan ng alsa, ma.
0: Ayon sa haon, wapo man mauli si Papa Christian ninyo, gikan nga nag-jogging.
1: Mau ba, ma?
2: Mau pa?
1: Ay, kamala ka, ma. Kaya matabang ko.
2: Ako san, ma?
0: Arthur, may eskwela pa ka.
1: Ah, madapas oras, ma, eh.
0: O ikaw, Gian, mo duty pa ka, isip call center agent.
2: Madapa mas oras, ma.
1: Di ba? Ikaw may mingo na mo, ma. Nga kun magtinabangay ta, masayon lang nato ang tanan nga buluhaton sa bay.
0: Husto ka, Arthur, anak.
1: Maong, magtinabangay ta, ma.
2: Bitaw, ma.
0: Ikaw, Arthur, ikay alsa sa mga bugat, ha? Kay laki ka man.
1: Oh, sige, ikaw barbil-barbil, ma. Ano yan, ma?
0: Og ikaw, Gian, ikaw mo ay alsa sa medyo gaan lang. Magtinabangay ta.
1: Oh, ma!

0: og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusulingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, ibati na nagin ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, kung sa paray man ko, kapag maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyol sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis

Mga higala at ang iangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drum.

0: high blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Cruz Ross, 86 ang edad. Magsiging taas ako ng dugo, ang glen ako kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon na may basta ang kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila, kapertigyong nindota.
0: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo ka ninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusaling Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio ng DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
6: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
8: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
9: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit, bitaw daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
8: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala bug kaga DTX 500 og Mighty C, nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
9: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani, antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
6: DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud yung puson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulok ka capsules sa buntag
11: tulok pod ka capsules sa gabi.
10: Sima na lang nawala jud ang sakit
11: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
12: DTX 500
13: pamali sa mga butika.
8: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog ug sayo. Unya likay ang stress.
9: Gadahan ko lang tulog sayo.
8: Ang pinaka importante, inom jud DTX 500
9: ug mga importante.
8: Aron mataas imong antioxidant.
9: Usarang timailhan sa kataas kaayong level sa stressor GP ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtayang imong utok.
8: Mojud.
9: Unya, kanang bag-o ra nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
8: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
9: Correct.
8: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
9: Mao say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan? Grabe po ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot ug maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko Sir JP. Tagaan niya usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save ug magpadako. Control ang expenses ug depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre mag-savings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahutlo na niya gasto Sir JP. Mo nang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun say mahitabo, babankrap sa
8: bankrap jud.
9: So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidant sing gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnuan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og MyTC, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og MyTC.
12: DTX 500.
14: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
12: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako di ay si Danny Alumpaga. Nandun ako'y allergic rhinitis. Natunggan ako sa radyo nga dunay MyTC. Ako gitumar tulog ka beses matag-adlaw. Wala nag-jud ang perming pag-atake sa kuang allergy.
12: MyTC, alkaline nga vitamin C. Sa mga butika.
4: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, MyTC og DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon og check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag wagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
5: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
16: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
17: Ako si Albert nga taga-dumagit. Ako po nga akong mga tiil o mga patakit. Kapagaduwang na po sa DTX 500, akong gindubol dose o katapsol sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, wala ang upag-upag sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
12: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
8: Ramil Oy, og sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
9: Pinaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
9: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
8: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
9: Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
8: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man ani mo kung di makakadungog kay bungol man ka?
9: Paita.
8: Ang atong dalunggan na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
9: Mao na rason, Sir GP, nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og Mighty C. Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, incos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
12: DTX 500.
10: Ako si Alex nagka UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yo pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
12: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500.
13: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
12: DTX 500! Mabali ang mga butika.
8: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulunggan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
9: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
8: Gusto.
9: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
8: Hakana,
9: dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
8: Mao jud Doc.
9: Kay naman gud Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Napoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
8: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
9: Hala?
8: Makabungol maday na.
9: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol jud na. Pero nice solution, Sir GP. Kabalo kagunsa, ayaw rag paminawa.
8: Wala gina. Sa ito pa, Doc, kung tabian si misis, kinanglanon jud nga mag-detect sa bandit o Mighty C. Kinanglan. Ka mabungol sa saba, yag yaw-yaw.
9: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C. Kaya kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C, murag mabungol gigas yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
12: DTX 500!
13: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod og naistory ang among pamilya nga naisakit sa pagkadungog na ako sa radyo. Na DTX 500. Ako gitry o ginawa kakapsula sa usak adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Iktibo
12: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500.
18: Ako si Janice. Gupay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
12: DTX 500. Pabali sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Mia. Nagka-UTI po. Sakit na mangihik. Nag-take of Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtuman, nawala na akong UTI. Epektibo kayo. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Ang baho sa ilok, Doc, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
9: Tugod na sa kagaw, Sir GP. GP nga mo'y gapabaho sa ilok. Sakto yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
8: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
9: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
8: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa tupa nan toxic.
9: Yes. So sa mga gapanimahog ilok niya, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw, panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importante

0: atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
1: Muna dok nga dapat nag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
0: Perfect. Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation.
1: Mm.
0: Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud naay side effects dok. Nay pakapinoon frontal effect.
0: Hala. Tay pwede ka na.
1: Mm. Mm. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon dok.
0: Mm.
1: Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
0: Mm-hmm.
1: Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
1: Aha.
0: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Kalami.
0: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy.
1: Mm.
0: Lahi ra jud kung makakape ka.
1: Mm-hmm.
0: Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct jud na dok. Gakape ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mooy makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
0: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Dinita Gandalaw na ay Edmiston. Ako kaayong tabang ang D3 Bio na po. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butik. D3 Bio.
1: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako nasab si Dr. Miloy. Gutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
1: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
0: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid maka padaot.
1: Husto.
0: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
1: Unya ngano mang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang ato ang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
0: Sa tapos Sir GP kay 12 man si lauric acid mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras, mutuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, maunay nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid, ang nakanindot ani, samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
1: Wow.
0: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya. Antibacterial po
1: siya. Napodaya
0: siya
1: antibacterial property doc. So, kampiyon jud ang antibacterial. Kampiyon ang antiviral. O kampiyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin. Kung makonvert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
2: D3 Bio!
4: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
0: D3 Bio.
4: Sa usa ka semana, ang samad sa tulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. kung naa kay hepatitis si kaya jud niya i-correct.
1: Kung aduna kay hepatitis, ang pinakaimportanteng butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imong viral load of hepatitis
0: para dili na maapektuhan ang imong atay.
1: Correct. Mao jud kay kung mudagan na ni sila na unsao na lang kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, mo nay atong protektahan. Dapat dili jud may tabo

0: screening scarring of the liver tungod sa hepatitis.
1: Yeah, yeah, Sir JP, no? Nanakay di tribayo, doon na pa kay caprylic acid, nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyag energy.
0: Mojud kini nga iyahang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
1: Yes, instant energy, nga dili makapadako sa imong boyon.
0: Maka nindota pong kaklaseng energy na, oy?
1: Baling nindota yun, Sir JP. Mangita kag makaon nga ma-energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag po tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako po ang imong buyon.
0: So, unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og ditribayo? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka, inom ka og ditribayo.
1: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka, bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3, Sir GP.
0: Husto.
1: Munang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw, nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og ditribayo.
2: Ditribayo! Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tapos na dahil blood pressure. Painom ko sa akong asawa, ditribayo. Sa nakabulan, wala lang akong labad na akong ulo. Ano mo lang akong blood pressure?
3: Ditribayo! Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
3: nga may D3.
4: Kapalik sa mga bulika.
3: Ditribayo! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo dyan ka ay.
3: Mighty C! Mapalik sa mga bulika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad.
0: Muna yung giingondok nga, dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uba ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
0: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: O bitaw. Ayan na mong padugay pa. Gamit na Jude, klinika Dio Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay nai-extend food supplement. Bisag-busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na nada, Sir JP, sa added benefit. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
1: Najud pa naon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na'y Ganoderma, na'y Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix, na'y chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
3: DTX Coffee Mix!
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako dihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix! Mga butika! Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para maligayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako sab, si Dr. Miloy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mm-hmm. Ato na sa review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
0: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
1: Uy, nindot na.
0: Mm-hmm. Nga kining mga good fats, mo-promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
1: Mm-hmm.
0: At doon ay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids, nakitaan og potential ang VCO as antidepressant functional food, sumala pa sa pagtuon.
1: Mm.
0: But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Mm. Nindot ra jud.
1: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
0: Unya, makuha na maguna sa init ang D3.
1: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
0: Correct.
1: O madepress, nga may hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi.
0: Mm.
1: Pero kung mag-D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
0: Oh,
1: D3 Bio. Ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
0: Mm-hmm.
1: Nganong mag-D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
0: Wow!
1: Para sa akong mga fungi. Mm. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad. Mm. Para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms. Pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
0: Mura din nag-topical cream.
1: Mura yun.
0: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
1: Mm.
3: D3 Bio!
9: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ako yung pamati sa lawas.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio!
1: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung nakay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyang sarang matambalan, Sir GP.
0: Mm.
1: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D.
0: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi.
1: Mm.
0: Alpha lipoic acid.
1: Mm.
0: Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuhang mga antioxidants.
1: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini diay gitawag nga caprylic acid.
0: Mm.
1: Nga naa sa D3 Bio.
0: Mm-hmm.
1: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler maguna siya sa antioxidant, Sir GP.
0: Oho.
1: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
0: Ay, kanindo.
1: Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
0: Of course, wala.
1: Mm. Naaradyo na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
0: Correct, Dr. Ramil.
1: Mao na yung trabaho ni D3. Matagan jud ta og long-lasting immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
0: Na jud na yun. Paspas kayo na.
1: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag mga sundalo.
0: Oh.
1: Mao jud ang bintaha kung ikaw naka D3 Bio. Tanan kini kinanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
0: Taway kayong immune system ani, Doc.
1: Pero mas kinanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
0: Of course.
1: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
0: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang D3 Bio.
1: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, pulis station ra na animo. mo. Pero kung gainom ka og ditribayo, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
0: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan day dok og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og ditribayo over plain D3. Apan dok wa na tay oras. Ako si Jean Pauline Rosso.
1: Ako sab si Dok Ramil Oy. Maing panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusohon.
10: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakapuhunan. Labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch
11: karong September 27 hangtod October 9, 2026 alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kesayuran sa maayong panglawas. Program.

0: Pads Lab, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o way labot kining istasyon.
2: This newscast is brought to you by iBerry.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan, ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome ning aton tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. October 8, 2026. Lags matampon ako sa mga tabaghatagag pagtagad. And this time, ang atong letter sender. Usa ka nagngalan o Rita. By na standby, Rita, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nans Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nans Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nans Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nans Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nans Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong Nans Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Usbong ko standby, alas sa suwatan po nga itong paghahatag ag pagtagad. Dini siyempre sa itong tulumanon, Sensorly, Ate Arlene.

8 anyos pa lamang ko dito higayuna. Lipek e ko ni paulit gikan sa skulahan para ibalita sa iya nga with honor ko ate. Sigurado ko malipay si mama apan sa akong pagpauli. Daotang balita ang mitagbo ka na ko. Patay na ko na si mama. Grabe na kong hilak ate. Si mama naghigda sa banig, way kinabuhi. Halos di ko makatuo, sobra kasakit. Ang gidangatan sa kuinahan. Giantos ang iyang sakit kawa mi kwarta. O kung di siya mulihok, wapon mi pagkaon. Iyang itagana, iyang katapusang kusog, alang ka na ako. Nang labada pa siya para makakwarta. Sa among gamayang lamisa, doon ay bugas o dilata. Doon na pa'y 150 pesos, ate. Wa mi maduulan. Wa mi mapangayuan o tabang. Ang nagpalibot namo mga tao nga sabang usab namo. Pubre. Doon ay isa kay suot si mama apan layo. May pagkamaldita pod, ate. Sa pagkawala ni mama, wa na kumasayod. Unsay, nagpaabot na ko sa unahan. Natagan o disente nga lubong ang ako inahan, ate. Sa tabang sa among LGU. Ate R, dili masukod ang kasakit akong gibati. Naghila ko nga halos muhubas na ako mga luha, ate. Wala si mama. Mag-inusaran na lamang ko. Human nga napahimutang ako inahan sa iyang ulahing pahulayanan, ate. Gikuha ko sa kong ayaan ang bugtong igsuon ni mama. Dili para himuong parte sa ilang kinabuhi, kundili himuong katabang, ate R. Matod ni ante. Dili ko na ko pwede makapadayon sa pag-eskwela. Kinahalan ko na ako mutabang sa mga gimbuhaton sa ilang balay. Para na ay may makaon adlaw-adlaw. At yan, mitabang ko sa pagsuroy sa lamang paninda. Kung naara ko sa balay, ako ang gapanghinlo, ako ang gahugas at plato, tanang trabahoon ate. Gikaya sa usa ka 8 anyos. Usahay ako ang magbantay sa ilang anak ni auntie nga gagmay pa. Maibog ko sa mga anak nga ga-eskwela. Sa kung una-una, naghandom ko nga, unta, ako usab maka-eskwela. Masubok ko guna-huna nga nawala kini kanako nga oportunidad ate. Apan wa ko nahimo. Kini ang akong kapalaran. Gadako ko nga gakabugat ang akong mga trabahoon. Mayabot sa punto nga responsibilidad na nako ang pamilya sa akong ayaan. Gihimo ko nilang sulugon ati ako ang labandera, tigloto, tigatiman sa kamaigagaw, tigblansa sa ilang mga uniform, tanang sugo ako. Dari gayon na ukol ko, ako gipa nalipda na akong kaogalingon. Ate R. Di na ko kaya nga manghilabot o kwarta sa akong ayaan. Na siya anak ate nga na-addict o dula o online games. Sayad ba nanta sila nga kini ang mahilig manghilabot. Apan ako gihapon ang ilang giduot ate. Ako ilang gipasanginlan. Grabe nga mga sakit nga istorya ako nadawat gi kanila. Ila ko gikwintahan sa akong pagpuyo sa ilaha. Sila ko ni hinungdan nga nung buhi pa ko. Ate R. Dili libre nga akong pagpuyo. Grabe ang trabaho nga akong gihalad nga to kanila. Ni higayo na ate. Nakadesisyon kong mulayas. Bahala og asa ko padulong. Matud ko sa kong kaugalingon. Di na nako makaya ilang pagpanamay, tamay ka nako. Di na nako madawat ang ilang pagtratar ate. May lakaw ko nga, pipila lang ka, bisti ang akong dala. Na ako'y gamay nga tinigom sa kung papamaligya o sahig o tanon, ako na lang gitipigan. Kay dugay na gid ko nga nagplanong mula kaw ate. Na alam ko'y kahadlok ni Tegayo na. Kay wa ko'y kapadulngan. Apat sa dihang milayas na ko ate, naglakas loob ko nga mubiya.
Nagtambay ko sa bus station og halos duha ka oras. Naguna-una ako og asa ko paingon. Gatulo ako mga luha. Naluoy ko sa akong kaugalingon. Hangtod nga nagdesisyon ko mosakay og bus. Bahalag asa ko dadon sa maong bus ate. Ang importante malayo na ko sa maong lugar. Dini nagsugod ang pinakalisod nga yugto sa akong kinabuhi. Pagunong sa bus sa Mandawi City, Cebu, mikanaog ko. Matod ko bahala na. Wa ko'y trabaho, wa ko'y kaila, wa ko'y kwarta. Kinahanglan ko mabuhi. Og sa akong desperasyon, nasulod ko sa usa ka trabaho nga wa gid na ko gihandom sa tibok na kong kinabuhi. Nagtrabaho ko sa Red Light District, usa ka KTV bar ate. In short, nasulod ko sa pagka-prostitusyon. Sa edad nga 17 anyos, kumuban mi sa among customer, mas dako ang among mahimong kwarta. Nga akong lawas na akong nahimong instrumento para makasurvive, para mabuhi. Nang labay ang mga katuigan, hangtod nga, naanad na ko sa akong trabaho ate, anad na ko makigdulog sa kama sa akong mga customers. Hangtod nga, miabot sa akong kinabuhi si Franco ate. Naging customer ko siya. One time. Apan lahi siya ate sa ubang mga lalaki nga ako nakauban.

Naging seryoso ang iyang intention nga ni kanako. Pirmi na siya sa akong gitrabahuan. Pilion gid ko niya nga matibol. Hulatan ko kanos ako mapauli. Ihatod ko niya sa akong boarding house. Ayha siya mapauli. Halos kada gabi igid niya kini ginabuhat. Masuko siya kung basuson ko sa ubang mga lalaki. Hangtod nga, nagpadayag siya sa iyang gibati nga rikan ako ate. Atong una, ako lang siyang gikansyawan. Matod ko sa kong kaugalingon kin sa may blalaki nga magseryoso sa babae nga susama nako. Wa siya daghang istorya ate, gipakita niya sa iyang lihok. Dili, adunahan si Franco apan edukado na isaktong trabaho. Tungod sa gipakita nga kamaayo nga rikan ako, nawala akong kahadlok nga mahigugma ate. Tuod man nagkarelasyon mi ni Franco, gipaundang ko ni Franco sa kong trabaho o nag-live-in mi ate. Hangtod nga iya kong ipailaila sa iyang pamilya. Wa gitago ni Franco sa iyang pamilya ang nahimak kong trabaho kani. Wa ko niya gikaulaw. Apan grabe kasupak iyang ginikanan ilabi na iyang mama. Matod niya, hugaw ko nako sa iyang pananaw. Dili ko nako angayan sa iyang anak. Desente ko na si Franco. Wa ko nun niya gipahuman ang iyang anak para lang mamili o sasama na ako nga babae. Ati R. Matod pa. Sa mama ni Franco. Naging customer ko no. Nako ang iyahang igsuon. Puyuan ni Franco. Ati ipaglaban ko ni Franco. Matod niya. Kaya ko nun yung talikdan yung pamilya para ka nako. Sukad ni Adto Ate, wa na ko niya dadaas ilang balay. Apan ate, kung naa si Franco sa trabaho, adtoan ko sa iyang mama, istoryahan ko niya. Ako pwede bihaan ako iyang anak. Dili o dili ko niya gusto nga, makabaton siyang apo ka nako. Naglibog ko ate. Sulod sa akong kasing-kasing. Mahal ko si Franco. O siya lang ang lalaki nga nahigugma ka na ako nga susama ni ini. Apan sa akong una-una. Hangtod kanos ako niya pwedeng higugmaon. Di magkao sa kaadlaw, iyan na lang kong biyaan. Ilabi na nga di may makabaton o kalinaw. Kay dili gigod dawat sa iyang pamilya. Ate, may abot ko sa punto nga. Gusto ko mabiya na lang kaya di ko gustog samok. Huwag tuhuan ko na langit sa kong kaugalingon nga wani tao may gugmakan ako. Puslan man. Tutal sa kong itrabahuan, bahalag wani gugmakan ako, malipayon ko. Palihog tambagi ko din niyo. Sincerely yours, Rita.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ion. Dagwa na lang utana kung unsa akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relax o dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, mahita pa daw ko tanawon sa kong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Coin Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UAID. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and UAID. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nance and UAID na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og UAID Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong idaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo o role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom o UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo ang cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Mauna ang wa sa uban nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na. Stay fresh. Stay young and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation. Yeah.

0: Dagong salamat ka ni Morita sa imong pagpadangat ni maswatampo ni atong tulumano sa Sensory Ate Arlene. Kajut lang, kay magpagwapas ako kadyo. Anyways, of course, kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene, Cap Jun, nasa na natin mga suking tigso, bye-bye.
0: And of course, Cap Jun Jun de Asis.
2: Yes, maswerte yung adlaw DJ Nova, Ate Arlene.
0: Kini problema ni Rita Bitaw. Actually, entrada pa lang sa yung letter, ingon siya nga, tinood ba gunang guhit ng palad? Ikaw, Nobs, butuog ka guhit ng palad?
1: Ako, yes. Ako, gutuogi ko, ma'am, nga. Kung unsa may atong ginaagian sa ato ang kinabuhi. Murag, meant to happen na gina siya nga, mo'y mo agian. So,
0: kanabang, managin nga kung, managin ni Badlia sa palad. Ikaw, Kap, butuog ka guhit ng palad. Or ikaw ang maghimo sa imong palad.
2: Adili. Adili, kumutuwa ng guhit ng palad.
0: Nga naman.
2: Kay, kuan, I will make my own destiny.
0: Yeah. I will make a
1: kulbaan. Pero English, gano'n. Makulbaan na gigawas sa mga English si Kapay.
0: I will make my own destiny anyways. Bitaw, no? Kisa may gusto nga kisa may gusto nga at 3 years old gibiyaan na ka sa papa at 8 years old na matay imong mama. Nahimo kang prostitute at the age of 17.
1: Grabe. I
0: mean, muna yung pangutan na ba nga, tinuod ba ang guhit ng palad? Nga mao na gid ni iyang kinabuhi nga iyang gi was it choice eh kinahanglan niya nga mabuhi gusto niya nga mo na dinhi mo mahusgahan ang mga babae nga kana bitaw nagtrabaho sa mga sasama kang
1: ako agree gid ko ana ma'am kani mga babae nga gipili ang kanang ing ana ang linya sa trabaho kay nay uban gid nga
0: kanya kanya
1: no di ba discard gid nila actually na ko ina bag-o lang gini ni siya ni gawas nga content creator siya ma'am nga sikat siya karon nga content creator si Miss Chung at ang name niya so ni ana gid siya sa iyang kwan kay at an early age pasagdan pod sila siyang ginikanan ba so nahulog siya nga breadwinner silang family niya
0: okay.
1: Siya giasahan siya ang mga igsuon hangtod sa naabot siya sa prostitution so mo gid yang trabaho so naabot ang panahon nga okay na yang kinabuhi plus star na siya dato na siya pero niya naka-mention gitawon siya niya na siya nga meskan siguro daw nga mahimo siyang bilyonarya pokpok gihapon ang tawag sa iya so how sad it is nga nanabitang ma-judge siya base sa kung siyang kagahapon which is dili unta gid dapat kay again
0: okay. Doon na may panultihon nga, wala na ko nagpuyo sa kong kagahapon.
1: True.
0: Mag-una, di ba?
1: Ang ato mga kagahapon,
2: sino ka man.
1: Ang ato mga kagahapon, it doesn't define our future. So,
2: wala akong pakialam.
1: Dili ta pwede mag-judge sa usa ka tao base sa iyang kagahapon.
0: Monay statement sa iyang hinugugma nga si Franco. Franco ba to?
1: True.
0: Kuha na ni mo, Dan ako ang basa, Dan. Bitaw, Franco ang lalaki, di ba? Ang question is, angay ba ang ipaglaban niya si Franco? Bisan pa man sa hangyo sa mama ni ini nga wala kong ipahuman akong anak para maminyo lang og
2: alingugmog ay ni mama.
0: Di ba?
1: Yes.
0: Kay kung imo yung tan-awon, di siya gusto magkaapog gikan kang Rita kay igsuon man lagi niya ang igsuon sa iyang mama na himo mong customer.
2: Muna nga reasonable.
1: Ay, dili, uy. Dili mo nasala ni Rita. Mo, yung trabaho.
2: Isunabo lang, mama.
1: Dili, yun. Dili, pwede nga ba imong basihon sa unsay kagapon niya.
0: Wala, no? Kay.
1: Karoon, iundang na ba siya tungod ni
2: Franco. O saan na lang karoon, banding-banding ang pamilya na.
0: Ayaw kong i-judge akong past. Kaya wala ko nagpuyo sa akong kagahapon.
2: Imong uyuan, no? So, pastilan.
1: Kaya ako, bitaw ka, mutuo ko nga, mas limpyo pa ni mga babae nga nasa kanang mga sex worker, may term ni sila ha. Kaya, naman sila mga kuan, mga lisensya ba? Kanang hinatawag ka pink card.
0: Agree.
1: Hindi sila ka-duty kung wala sila pink card. So, para na ako, opinion rin ako ha, ma-feel ako kaya murag mas limpyo pa ni mga sex worker kaysa anang mamitra ni mo sa bar or anywhere. Kaya di ka sure kung kuan kaya wala na sila ebidensya. Kasi mga sex worker, nani sila ebidensya? Nga limpyo sila. Nga
2: si Banong na ebidensya.
1: Hala!
0: Si Banong.
1: Ay.
0: Ang kuan na sa to, ang sa to, masay ngala niya?
2: The fuck boy.
0: The fuck boy.
1: Kaila ko na.
0: The fuck boy. Anyways.
1: Ako. Pero kung ako si Rita, no, dili na ko sayangan si Franco. Okay? Kanang talagsaon ra kining lalaki nga dawaton ta miskan unsa ang atong kagahapon. So pasabot tininood ang iyang pagigugma kay imagine no maskin si Rita gani di katuo nga nay lalaki mo seryoso sa iya kay tungod lagi sa iyang trabaho ba. So mo ni siya ebidensya.
2: Pero nga, pait niya, di Genova. Kay kanang nadulog mong good niya, ang uyuan sa lalaki niya, Siyempre, pamilya, magkita-kita, unsa kay...
1: Pero dawat na ni Franco Cap, so nga nung maminaw pa man siya sa unsa istorya sa uban, yes. Ang importante si Franco.
0: Wala man niya gitanaw sa ang kinabuhi diba? Ni Kuan.
1: Wala niya gi-judge gani, iyaging gihawa si Rita ang nga trabaho, yung gipaundang kay... gusto niya nga makuan yun, kanang maiyag yun si Rita.
2: Muna nga makasabotin ko sa inahan ni Franco. Nga, grabe so, yun ka...
1: Valid man gina nga ang inahan, syempre, ang reaction isip inahan. Diba? Mapakainahan yun na siya.
0: Pero mang, ipang kasagaran man ko, kinahay, pahambog nila nga, ako minalay. Diba? Di na yung mga panghambog.

0: di ba, kay pwede man anila nga ihimakak nga, kuan siya, wala siya anak nga, kuan, pero ang kang Franco, kuan siya ba, honest
1: kaya. Dili sila magmalinawon, Japon.
0: So, genuine ka ayaw niyang pagigugma kang Rita, kay regardless if kanang muriak yang pa ang pamilya ni Franco, regardless if dawat siya or dili, basta kay nahigugma siya kang Rita, kay wala man niya gikaulaw, unsay kagahapon ni Rita. So, buhay tinood nga lalaki nga, dili na ginangay palapasong
1: ka. Paminaw ko mo, sa una ni Franco.
0: Ay, dili na. Ipaglaban kay niya, no? Ipailay niya sa way pagduha-duha.
2: Mauna iyahang, kuan ba, kadaan, asya'y kahadlok ba nga, hangtod kaya, or hangtod ka no sa paglaban ni Franco? What if, maupot ang panahon nga, pati siya, kadabang, mawala na, so,
0: pero dili ta mag-cross.
1: Sakit kayo na sa dilunggan, masig paminaw si Franco, is istorya sa mga parinti niya, ang imong kuan.
0: Dire, ang lalaki kap nga naka-decide na nga ikaw yung piliyon, makapanindigan gina siya kap. Dili ko mo to nga mabiyaan
2: rin. Kung nahigugmagit si Franco, siya ang mabadlong siya yung parinti ngayon.
0: Diba?
1: Dili sila magbalipayon yun. Para sa ako, sakto gid niya kanang si Rita, di nilang gid magkuha
0: na. Normal man na ang reaction or kanabang kahadlok ni Rita. Maskin siguro ako, kanang makuan magita, no, mag-overthink ta ba nga eh, hangtod ka sa ako niya kaya ipaglaban. Pero para na ako, no, kanang samtang ginapaglaban ka, ipaglaban po.
1: Basig na yanggaw lang ni si Marco Rita.
0: Hoy, grabe ka.
1: Yanggaw lang si Muha ba?
0: Dili, gid.
1: Narabay lalaki ngay nga na.
2: Nga, pastilan. Katok lang ka diyon.
1: Oh, nga na. Paminaw na ko si Franco na kuan na si Muha ba?
0: Ayay ka.
1: Pero na-ego lang sa...
2: Pero, mo lagi, ang pinaka, sakto ka sa imong igon gaganiha, did you know, nga. Kaya bitong, kung imong, kung pokpok ka, bisag tarong na imong kinabuhi.
0: Diba, pokpok ya po ng panglantaw sa tao
2: sa imo. Sa tao. Unless kung...
0: Which is sad.
2: Mupuyo ka sa lugar nga way nakailan mo.
0: True.
2: Pero, usay ra ba, no? Grabe ka sungugan ang kapalaran. Ato ka sa lugar nga way nakailan mo, doon lang ya po yung makailan mo. Og mora ba na ipinakarindot ka na bitong istoryahan ng imong kagahapon bisag ako sila labot?
1: Lagi ba tingala lagi ko, anak, kaya ako mag... Sige mo ko biyahe ate, ha? Halos ka na biyahe ko na yung magpipicture na ko.
0: Ay, regir. Nanakayot ko ang gyan, mga fans.
1: Tingala lagi ko, anak, sa ako nakong tago-tago ba? Mo nang ako, kay standby na lagi ko dili sa studio.
0: Nandigin ka piyan sa cup. Nandigin ka piyan sa cup.
1: Dili na lagi ko studio, ha? Buntag, hapon, ugtok.
2: Kulba na yung mga artistahin ng isang tanan ba?
0: Madok na gawas.
2: Oh, madok na gawas. Ang sila, anyways. Yes, kung mo gina, imuha is unungan si Franco.
0: Yes, unungan yun.
2: But imuha ka, pag imuhang ikatambag ang Rita is...
1: Dagan kayong lalaki nga ka ng way sabit. Kanang ang...
2: Pero kasagaran sa lalaki na maging pamilya.
1: Dagan kayong lalaki pa diya nga ka ng... Ang pamilya di mag-apil-apil, ang ginikanan di mag-apil-apil. Niya, paminaw na ko, Arita, dili mo mabalipayon. Kay kining ugangan niya ingana so imagine na nako maningkamot o maningkamot yung naginahan ni Franco
0: grabe ka pinabundak yun ang ugangan
1: di ka di ka po mo magbalipayon Rita samtang wala pa ka nakahinayak niya wala pa po nakahinayak si Franco ayaw na lang magsulod anak nga relasyon
2: pwede sulod na gani nagkipinagani sila
1: lagi pahawa na niya pahawa na
0: ayaw yun ayaw yun
1: anyway kung paura na yung problema na yung problema.
0: Sa imo na lang.
1: One text away na lang.
0: Oh, tanawa. Tanawa lagi yun.
2: One text away lang. Anyway, Bitaw, kung ato yung tanawan, Bitaw, enough na ang mga kasakit ni Kuan. Enough na ang mga kasakit ni Rita. Kung tinood niya na higugma si Franco sa iya, palayo niya. Palayo niya.
1: Sundun niya po kasi inahana na Rita.
0: Dili na, eh.
1: So sa...
0: Teka, ang si Franco, kung manindigan yun siya, wala naging mahimo yung pamilya, ana.
2: Kay, ako, nagtuogin kong time will heal the wound.
1: Masakitan lang si Franco, maminaw, ana mga chismis palibot niya.
0: Di, gyan.
1: Maluoy ka kang Franco, Rita. Ikaw na lang palayo.
0: Di, gyan.
2: Pero, basta mahimo.
0: Diba, kanang makuana sa miska nung pag, bisan pag mo yung tanga against all odds ang ilahang relasyon. Basta kay, ang importante diha nga, kanang manindigan sila sa usag-usa, ipaglaban nila usag-usa. Murong gina-importante sa relasyon ka. Kaya, kung saan man ni mong usag ka relasyon, usag ka lalaki nga, hapsay to din yung pamuyo, pero siya po ang wak na kontento. Kanang, kuan ba? Kanang, ang ato aragid ng lantawon ba nga, ang lalaki, nakadesisyon nga, ikaw piliun. So, murong na importante nga, piliun ka. Dili yeah. Kay,
1: mag-unaw na pa sa unsa pa. Anog imong, si, og si Franco, kay simple ka ng uyuan ni Franco.
2: Kung mahubog na, mag-iaw-iaw
0: lang. Customer man to. Dati mo, pass naman ko. Pasi
1: may insultuhan ba?
2: Trabaho mag-uputo niya sa una.
1: Murakuan kayo Rita, murakuplikado kayo, no? Para sa ako, kining sisterly advice, palayo anak nga...
2: Sisterly advice? Brotherly siguro.
1: Si Rita, kung advice, sisterly man.

0: Oh, sorry. Brother Lee, ay. Brother Lee, advice rita. Kanang pawa na. Mm. Pawa na nga kinabuhi diya.
1: Nga, yeah, makaw na nalaga. Buwa na eh, Dobby, nga si Franco na gito niya, imong gipalampas.
0: Nakita na ko na, gipananaw gina ko rita.
1: Sa gitag na gilugar ni mo.
0: TV na nako. Dili gid magpalampuso na gid.
1: Pwede rin na TV-TV hun?
0: Na TV-TV ginako. Kada ni Magina.
2: Good, kita na niya ba? Na TV-TV na niya.
0: Ang uyuan. Na, ang uyuan.
1: Parang pa katugugan nga term.
0: Ibong nadulog some sus pastilan rita. Dili gid ako ma-imagine rita kung unsay kahimtang. Kung, muna nga ang mama ni Franco kanang wala mag-uinahan niya kadang ibutang sa alaot ang anak. Maluoy ka sa inahan.
1: Ang mama po do ay mahimo kung yes. Ang anak decision naka-decision na gid siya nga mo na pinuon, di ba?
0: Dili ikaw rita ang makasulbad, baka luluoy ng inahan. Luoy na kayo sige gangyo nimo. Ayaw na nagpa-atusang inahan ni Franco. Kung love nimo si Franco palayo kang Franco.
2: Ayay.
1: Paita po do ay.
2: Dili na lang niya idamay si Franco sa iyang kahimtang inana lugar nga si Franco ang makaluwas sa iyang kinabuhi.
1: Unsa may sala ni Rita? Unsa siya sala? Dili man sala nga.
2: Dawat man siya ni Franco.
1: Diba? Di man sala nga muna iya ang trabaho sa
2: niya,
1: una.
2: Gitago niya iyang pagkasiyan na pagkaluin diba? Nun siya nga kuan siya, inaan niya, guban pa, pero
1: di ay. Honest kay siya sa iyang yes. Kuan. Wala na niya gikaulaw. So, dagan what's the point nga imong
0: apiktado ang imong mama ni Franco.
2: Pero nga ano man po nun sa kadang tao sa kalibutan ang uyuan pag inaan imong usas sa iyang customer? Grabe gid ka. Wala gayon nga guhit ang pala.
0: Diba? Karunoy magkod si Franco ana Rita kay kadang mag-okasyon. Bisag wala dili kamo duha ang istorya ni Franco, paminaw nimo kamo duha.
2: Ang respeto ba? Akong point magod. Ang respeto dunay mga gathering sa family na yang uyuan. Ang respeto bitaw nga masigdulon siya
1: sa sila mo apil sa gathering.
2: Amo lagi sad. Okay, unsa ba ang buhaton ni Rita? Pabilin ba siya kang Franco or mobalik siya sa dati nang kinabuhi? Stand by, balik man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ninans og UE di Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi siya alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon.
6: Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
8: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot o muna. Daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abdi ka pa.
9: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abdi kayo akong lawas. Walay kapoy sa Timbuk Adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe ka pa eh, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: God, syempre, thank you very much sa mga mitambong sa ito medical mission na Karo-Adlawa. Diyan sa Bansalan, sa may LSB Hotel, sa Baya Cruz Street, Bansalan, Davao. And of course, pwede pa bang muhabol, no? Hangtod pa onyang alas 5 sa hapon. And thank you so much sa mga mitambong usap kagahapon, diyan sa Kinapawan and Ugma. Kitakits diyan sa Coronadal, sa may City Mall Event Center, sa may ground floor City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal South, Cotabato. Pagka October 10, diyan sa General Santos City, sa Barangay South Gym, in front of Public Market, General Santos City. And of course, dito sa itong mga Facebook and YouTube viewers from Rebecca Perez. Mayang hapon na ti Arlene. Pa-shout out sa Perez family. Labi na sa akong husband nga si Johnny nga kanunang maminaw sa iyong program. God bless and more power from Barubo, Surigao del Sur.
1: Shout out to Evelyn Toledano watching from Cagayan de Oro City.
0: Ati Arlene, kaniadto na sa radio ko tigpaminawan ni mo. Pero karon puwerteng lipayan ako kay makita na ti ka sa Facebook. Pero ayon sa paghatag og dasig ka na mo nga tigpaminaw from Elsie Bellyaco.
1: Hello to Michelle Carido watching from Butuan City. Paborito namo na paminawon imong programa diri.
0: Ayan. From Carmela Rosales, hello sa tanan, never missing an episode. Thank you. Watching live straight from Carmen Bohol.
1: Mayong adlaw sa inyo Ate RCAP Junog DJ Nova watching from Dipolog City, Zamboanga del Norte. Pa-shout out sa mga silingan nga sige purog tan-aw sa inyong live. Lanog kaayo ang volume sa ilang speaker. Bibo kay basta kamo na jud ang mutingog. From Regina Siosana.
0: From Inday Maris, lahi na ginis Cap June ba? Permiso kwahi ang opinion. Makapakuta na lang ko usahay kung inani basad ka ni siya kaisog mo desisyon sa tinood na kinabuhi. Kung siya maigo, haha, peace Cap. Peace Cap.
1: From okay. Romel Trinidad, maogin ni akong kalingawan sa radyo sa una, samot na karon kay makita na tamog live sa FB o YouTube. Ate Arlene, pa-shoutouts na ng Sukintig, paminaw ninyo diri sa barangay Hasaan, Misamis Oriental. Daghan kaayo minag-atang ninyo diri kada adlaw.
0: From Sheila Dimapilis. Good afternoon, Ate R. DJ Nova Cap June. Good vibes lang per me. Tuning in right now from Toril, Davao City. Ayan.
1: Maayong udto diha Ate Arlene, nagtan-aw mi ninyo karon gikan diri sa Manolo for Teach Bukidnon. Paki-greet sa kumaka kauban silang Marjorie ug Sheena Lu Suki kayo mi sa inyong programa matag udto from Cathy Dagupion.
0: Dili gid ko masipiat makasapon sa inyong live kada human pa ni udto. Relaxing now while watching your live here in Anda Bohol from TC Ocampo.
1: Hi Ate Arlene, greetings from Hagna Bohol. Timing kayo nga naka-open ko sa YouTube na abdan ako inyong discussion karon from Arlita Salvador.
0: From Nena Makaraig, hi Ate Arlene, maing hapon, tutok rami sa inyong mga hisgutan ng diri sa Pagidan City sa Buanga del Sur.
1: Murag kontragyod permi ang opinion ni Cap John Pildi, nagid mo og mag-English na siya. Or magpalaban sa Bible. Maupod siguro na ang makalingaw kay naagilain nga perspective from Rubilin Abaday, di ba?
0: Basta
1: mag-English
0: na.
1: Or magkananay mga bersikulo, badaya na tamakulba.
2: Shout out kang Indak Budak. Oksi Ogak na naminaw sa pagkakaroon.
0: Kuya, Indak Budak. Kuya, huwag nga lang. Indak Bugak Og Udak.
2: Indak Bugak Kagsi Undak.
0: Pero na sa kong binata ba, yung anak si Ina,
2: Indak,
0: si
2: Bugak,
0: si
2: Budak.
0: Okay, DJ Nobs, unsay mo hanggang final nga advice para kay Rita?
1: Rita, para nako, no, kinahanglan natong timan-an ba nga, maski nun sa itong buhaton sa kinabuhi, maski nun sa itong trabaho, maski nun sa ato ang pagdala sa itong kaugalingon, nagi mga judgment around, no? Bisan asa nagi mga judgeries ba sa itong kinabuhi, nga mga sila'y nasayod sa kung unsay dagan sa itong kinabuhi.
0: Correct.
1: So, maski nun sa, muna yung kanabitong i-accept sa itong kaugalingon nga, dili ka dapat magpa-apekto anak kay again no miskan pa kung sa imong buhaton maayo man or dili na agyoy mang discriminate sa imo.
0: Correct.
1: Though sad to say nga sa ing ani nga sitwasyon nimo no kanang di ginato malikilabi na kita mga Pilipino grabe kita ka mga kwan ba kanang ang atong culture is conservative that's why expected na sa tua nga ang pamilya mo kontra kay lagi ing ana imo ang gipili nga trabaho kaysa laing nasod ma accepted man ni siya wala man sila L ana
0: yes.
1: Kay kanang formal man ang trabaho para sa ilaha. So, again, Rita, no lisod man apan ang importante ra gyud nimong lantawon kay si Franco. Kay si Franco gani wala kagikaulaw, gani kanang gipaila-ila ka sa tanan nga walay pag kanang pag-conceal sa kunsay imong kagahapon. Mm. So kana pa lang dako na nga factor nga genuine gyud ang pagbati, no? Genuine gyud ang pagigugma sa imo. So dili siya angay sa sayangan. Tuod man mahadlok gyud ka no, mahadlok gyud ka kay basin taman ra ni karonya, basin sa sunod mabiyaan ra kay hapon ka. Pero para manggood nato, di ta makabalog, di nato testingan. Risgo man gihapon ni siya do. Pero sa karon mo na importante gud ang atong lantawon is unsay naa karon. Dili ta magpalabi huna-huna sa kung unsay ugma kayo pa man naabot. Ang importante karon nga gipili ka ni Franco, ginapaglaban ka ni Franco. So as long as ginapaglaban ka ni Franco, ipaglaban pud siya kay lami kayo ang may gugma nga ginapaglaban ninyo ang usag-usa. Maski tud nga regan kay kontra sa inyong palibot, diba? So ug maabot man galing ang panahon nga dili naka or kanang maka-decide si Franco nga di na kanya paglaban din, so be it, at least ikaw wala kay pagmahay kay imo po siyang gipaglaban. So if maabot man galing sa time nga dili na niya kayanon ni ikaw, no, sayod ko nga ligon man ka mga pagkababayi, ayha pa ka mo balik sa kung unsa man imong gusto balikan. Sir, kung unsa man imong gusto nga dangatan si imong life, basta as long as ang karon ng imong lantawon, no, ipaglaban si Franco, ayaw pagduha-duha ka ng pamilya, normal lang nga naiingon. Maski nung sao na di nato na ma kuano din ma-please ang tanan. So ang again, ang pinaka-importante nga opinion nga imong huno-nao nga imong hanglan taon, ang opinion regyud ni Franco wa nay lain pa.
0: Ayan.
1: Sa kanunay kini ang inyong DJ Nova the Marites, ang waring ng bayan.
0: And of course, ito URP professor, Captain
2: Yes, Rita. Sa akong pagbansay-bansay, sa akong paguna-una, o sa akong paghinuktok, Rita. No?
0: Hinuktokan yun.
2: Ang imong kagahapon, bisag unsao nato, nanay piklat. No? Ang pinakapait anak
1: Magtanan
2: kay...
1: Magtanan man tanay piklat ng sa kagahapon ka.
2: Ang pinakapait anak kay nahimo ni Mug customer ang uyuan ni Franco. No? Para nako, kanang ayaw nagsulod, ana, apahawa na anak nga relasyon, tungod kay karon palang daan, gubot na. Niya, kanang maluoy na ka sa inahan ni Franco. Kung nahigugmagid ka, nahigugmagid kag ayaw kang Franco, ayaw ipaabot sa punto nga si Franco mamili sa inyuhang duha. Batok ni Moog sa inahan niya.
0: Lahi man ang gugmas inahan.
1: Hindi man ang pwede papiliyon. Kaya lahi gid na.
0: Lahi ang gugmas inahan. Lahi ang gugmas sa kuya.
2: Dapat hindi papiliyon. Pero karoon pa man lang good Rita, kadang ang inahan ni Franco, nakita na ako, prosigido kayo. Prosigido kayo kay...
0: Magulag sila.
2: Kanang... Dito lagi sa nabikil yun. Sa kanang...
0: Nahimong customer yan.
2: Nahimong customer ang igsoon sa inahan ni Franco. Niya masabtan yun ato na, Rita, musugot yung sa dili. Kanang nagagpag lalaki. Mamili, akong ika-advise ni mo, mamili kag lalaki nga kanang why obligasyon, why inahan niya masuko, why uyuan niya nga nahimong ni mong customer, walay asawa, no? Salaktod pa Rita, susama ka na ko. Nga ni nga kaning klase nga pagkatao nga walay kabilingan sa kinabuhi. Mamili kag pareyae nga na.
0: Ah, no,
2: kanang
1: maoba.
2: Walay nakiki alam ba.
0: Okay lang gid siya, no?
2: Sa gihapon kini si Kuya Cap, ingon dili ko gwapo, dili pud ko pangit, pero isa lang ko ba siguro. Mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong pulit akong gihipo, ning kiyos, naalibyuhan siya, ning kiyos, gamay, ning kiyos. Hantod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa kapsul, yuid, o kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghihipo po na ako ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa nansibar nga gigamot mo akong mga sakit. Magpasalamat yung ako
6: po si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuts.
7: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Dugay na kong gamintin sa nuts liniment oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas kung kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa nuts liniment oil. Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuts. Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Nagasalamat ka ni mo, DJ Nova. Thank you, Cap June. And of course, Rita, salamat sa imong pagpadangat imong suwatang pa ng atong tulumanon. Alang ka na ako, kinahanglan nga makig heart-to-heart talk ka kang Franco. Kinahanglan na may bawpod siya sa mga gihimo sa iyang mama. Dili ni mo dauton iyang mama, kung dili imong prangkahan nga dili o dili ka dawat sa iyang mama. And unsa inyuhang kinabuhi sa maabot ko ning ana ang sitwasyon nga imong kung iyang pamilya ang pamilya ni Franco supak kanimo. Para nako ikaw ang nanag-iya sa imong kasing-kasing, si Franco ang nanag-iya sa imong kasing-kasing og walay bisan kinsa nga makabuot ana kung kinsa ipitik ini. Pero usahay lisod ipaglaban ang usa ka sitwasyon nga kabalo ka. Nalisod kayo daugon. Apan kung sa imong tan-aw, kaya pa nimong antuson, kaya pa nimong ipaglaban, why not? Way daotan nga makiguban ka kang Franco kay wa kay giapakan ng mga tao, nahigugma ka lang. Apan again, naluoy ko nimo. What if di ka undangan sa iyang mama? Kung sa imong kinabuhi, kung magsigig hangyo iyang mama nga pabulagan yung anak kay di kanya dawat, kaya pa ba nimo hangtod sa hangtod nga gubot imong kinabuhi? Again, pilia ang kinabuhi nga magmalipayon ka, ang kinabuhi nga way samok, ang kinabuhi nga maangko nimo ang imong kalinaw. Remember, bata ka pa, daghan na kag naagian, bata ka pa, daghan na kag mga pag-antos. And I hope this time ikaw mo desisyon sa mong kaugalingon nga bisag unsa imo desisyon, dili nimo pagamahayan. Thank you, Rita. Sa iba pa padangat imo swa tampo, manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaron. Kini si Ate Arlene. Ayon mo rin, salamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
9: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
10: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
12: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for every day.
11: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang bahid, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
11: Heavy duty linis, bawat pahid.
13: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
15: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst tao of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS!
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
17: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
14: ECS.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
14: ECS.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: ACS. Let's go.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad at adlikay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy!
19: Charmy, let's go with the flow.
22: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 10085 series of 2026. Drink responsibly.
19: This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ Tinyo Mo. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
23: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
2: Ora sa DYH Experiment Cebu, alas 10:22 na sa gabi.

0: pagtagusa ka nato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o paghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwi nga binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gadinaw daog, ilabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam Mo Barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan. Tanghigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Sugbo Central Visayas Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maying gabi kanatong tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulukabil. Una sa tanan, pasalamatan ta nga tuwa nga buhi nga Dios ha, sa paghatag niya kanato. Ug lain na sab nga adlaw ganas sab ngayon sa tuong pagpadayon sa tuong pagpanikay-sikay ug sa tuong pagpakigbisok. Straight to the point. Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Huwebes. Hapit sa utso na sa bulan sa Oktubre tuig 2026. Straight to the point. Kumusta ka muna to mga sukindig paminaw to mga naminaw karon nga mga orasa ha sa tuong mga kaigsuunan nga naminaw. Sila natagsa ka mga radyo, nagtanaw sa Facebook Live, ato ang DYHP o sa DYHP page o DYHP application. Sa gihapon, ako nyo boss nga lagad sa kahanginan inyuhang radyoman Benji Ulpos ang hiyan, ang makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi. Ato ang magisunan itong mga pinanggantig paminaw usab diri sa Dakbaya, Sugbo. Maying gabi eh, ato makikisunan. Address Dakbaya, Sugbo, probinsya Sugbo. Mga Sugboanon nga naminaw na to karon samtang nag-tikaw-tikaw. Naminaw diri sa tuang nga programa. Salamat kayo diha o niya dyan sa lalawigan sa Negros Oriental. Maying pagpaminaw ato magisunan usab dyan sa Negros Oriental, Negros Occidental. Ato magisunan dyan sa Sikihor. Ato ang mga kaigsuunan diha usab sa Bohol, ang mga Bulanon nga naminaw na to. Diha sa Bohol, sa Leyte, may gabiin nyo dihan tanan diha, huwag yung usab diha sa Samar, og ubang party sa Mindanao. Ato ang magsunan, ato ang mga naminaw sa bagasamang listor dito sa gawa sa nasod. Ato ang mga overseas sa Filipino workers. Maayong pagpaminaw, maayong pagsunod. Kanunay dari sa tuang programa, tuang mga naminaw sa maayong gabi, mabugnaong kagabion. Tuang makigsunan, labi na dito sa dari sa probinsa Sugbo, makasama mga bukid-bukid, karong mga orasa. Dari ganis sudad, kasamang listor, kaning sa sintro yun ba? Adire sintro, bugnaw ang atong kagabion, samot na dito sudat. Wa na, alam na dis, ha? Ato ang mga tatay ron kasamang nistor, ha? Nagtanday-tanday na ito mga tatay, labi na kay bugnaw kayong panahon. Nagingon kasamang nistor nga, alam na dis, ha? Ato ang mga senior citizen nga naminaw sa nato karon maayong gabi eh. Mga senior citizen nato ang mga kaigsuunan. Nga naa naminaw karon nga mga orasa maayong gabi ninyo may pagpaminaw. Ato may kaigsuunan sab nga ni kay sikay samtang ni kay sikay. Naminaw diri sa tuang programa. Kasama nga nistor gipakusga ng radio. Ang uban sab nagtan-aw sa tuang Facebook Live karon. Maayong pagkuan ninyo diha ha. Tuang mga kaigsuunan sa straight to the point. Okay, onya arita sa tuang mga hisgutanan sad ha. Arita makasama sa tuang mga hisgutanan karong gabi una. Tuang mga hisgutanan na tuang mga pinanggantig paminaw sa ma. Arita sa tuang mga kuanbi. Tuang mga asa naman eh? Hisgutanan. Arita sa tuang mga hisgutanan makasama tungod kay di ana ha. Net satisfaction rating ni Presidente Marcos ni tibugsok gihapon ngadto sa negative 11. Straight to the point. Diyan na mga sukindig paminaw, murag ni saka ang pagka-negative ni Presidente Marcos. Dunay bagong gipagawas karon nga survey ang social weather station. Usab makasama, dunay survey gipagawas kasamang nisurgikan sa SWS nga matod pa ni Saka man og kanang ni Saka man ang negative rating ni Presidente Marcos. Ni adtong bulan sa Marso, negative 15. Pagka bulan sa Hunyo, maayo kay ni ubos ang iyang pagka-negative 7 na lang. Karon ni Saka man og balik, negative na nga pagkasaka, dili positive. Asunan ka na kasamang misur, negative 11. Ang pagsaka, mga sukindig paminaw sa kanang naanga, kwan, yan po na, zero man, ha, pananglitan, o bayantag ma-positive 1, okay ra. Ha, ma-positive 1, okay. Ha, positive 2, positive 3, ana. Ha, kasamang nisor, okay ra, kanin, negative, ba? Suna ka ng negative. Aportig yung hagbaa, mga sukindig paminaw, ang yung rating. Ha, muna nga kanang naangaw niyang Malacanang anak, mingon na ba din ang Malacanang, dili tamo tuo anak nga survey. Kaya ang mga tao, giganahan mga kay Presidente Marcos, kaya wana, nakadawat naman og uplift program. Nakadawat nagbugas, nakapalit nagtag 20 kilos bugas, muna nga, dili tamo tuo anak survey. Nahalagod, kamugod, og di mo muto. Pero doon naman sa survey kasamang listor nga doon ay survey sad nga kanang naang doon ay survey nga makaingunta nga tinuod na po yung mga survey nga dool sa tinuod na po yung mga survey mga sukindig paminaw nga depende. Depende o gana na ang asa nakapusta ang survey yun. Pero kaning ni ang doon na may mga duha mga sukindig paminaw ka mga survey firm no? Nining sa politiko nga makaingunta nga dool sa tinuod. Ha, kani una kaning SWS nga survey mo ni ang kanang pinakaraan kasamang nisto o niya kanang naang duols tinuod ni na ikaduha katong Pulse Asia na muna nga silang duha nga mga survey kasamang nisto ang kanang duols tinuod giyod ha niya kanang negative kanang naang negative 11 imong score ha ka Presidente Marcos o niya imuha pa nang i-fight og mayo nga ano negative 11 man na nga ang mga tao na lipay man sa performance si Presidente Marcos, aw depende, ha? Depende na sa o kinsay gipangutana ni ang imong gipangutana katong trabahante sa gobyerno nga mahadlok nga ipapriso, aw may gong git silang positive. Aso mo na ang naunsa mang hitabuang kanang naang gikan sa negative 7. Gihimo sa gobyerno ang tanan pagpanghatag og uplift program, ha, panghatag og walang gutom program, ha, puro ayuda ayuda. Apan ang mga tao mga sukindig ba manaw, ha, negative 11 na gyud lang gihatag ni Presidente Marcos. Ania karon ha, kani nga survey kasamang nisor wa pa ni maapil ani nga viral nga kani nga fire trick kasamang nisdor ha, nga rakal model ha. Wa pa ni ma apel ha basi og kani pagpanghatag karoga budget panghatag karoga kanang bumbero ba ha basi og gana na makatabang ning mahimong positive ning iyaha nga score ha ni Presidente Marcos. Straight to the point. Samtang Senador Mark Villar ni balitok na gyud ngadto sa majority og garon ana sa 14 ka mga miyembro ang majority. Straight to the point. So daan na nato ang gihimalaran kasamang ni Sora kana Senador Mark Villar. Ha, kwan gyud na kanang naang mutamling gyud na mobalitok gyud na tungod kay iyang kaso. Ha, ang kaso mga sukindig paminaw ni labi na kana si Camille Villar. Ha, kanas Camille Villar dali kwan man sana kuyaw-kuyaw man sana gubalitok pero muna nga tan-aon pa na kay pananglitan og duna gimuhunghong ni Senadora Camille Villar nga ang imong kaso di ana gyud naluto na ba imong kaso. Ha, naluto na imong kaso delikado nang dili kang balitok ani kana senador si kanang Camille Villar kaning babay niyang igsuon kasamang nistor nagulat-hulat na og kumusta na ang iyang kaso. Aron si Senador Mark Villar ang iyang kaso may giuna mga sukindig paminaw kay kuano man kuno ha luto na man gyud ang iyang kaso hauno naman ha mo na nga kanang naang ni balitok karon siya Karon o tanawan ng iyang kaso mga sukindig paminaw ni Senator Mark Villar nga doon naman to'y ngayong ipakaso at pagkasuhan siya. So karon nakabantay tingali Senator Mark Villar ng iyang kaso luto na ni hinay-hinay nagbalitok o gani-ganiha. Ang nibalitok na giyod mga sukindig paminaw ni ta ni ipo na sa mga senador nga kaalyado ni Presidente Marcos.
2: Straight to the point.
1: Anihatag ang pagtagad garon ha kay adres sa tuang nga pagkulo kabildo mga sukindig paminaw kay kaman ha kanang na ang ni Senador Mark Villar no kadto nga mga DDS ad nga kadto mga DDS ha, nga naminaw nato karon dili lang sa nato ha kanang na ang dili lang sa nato hukman sab si Senador Mark Villar nga ni traitor na sa mga Duterte ha kay dili man ni bag-o dili ni bag-o nga si Senador Mark Villar ni adto gyud majority ha kini Senador Mark Villar Mark Villar naminaw ra ni sa tuang kanang na ang diskusyon dinhi tingali kasumang nistorba nga o gusto kan dili mapriso gyud ka panahon na senador kabalik ka spikas ha mobalik ka spikas pero inikabot sa votation. Naana nimo mubutar ba ka og dili batok ni Vice President Sara Duterte? Ha? Ato naman ang kuana nakahinumdom mo nga nengko nga pananglitan og dili mo gusto labi na ron kay ang voting threshold ilahang giutro. Pananglitag mapriso ka kay Lunlun Duterte gyud ang imong suporta. Ha? Lunlun Duterte imong suporta unya mapriso ka sayang kay imong voto. Ha? Sayang kay imong voto kay mapriso ka di man ka makabutan. So muna nga, mas maayo nga, dili ka mapriso. Bulahan, magtakuban lang ka, ha, kanang naang magpatakuban lang ka kasamang nistor nga mo ipon ka dito sa majority, pero inikabot sa votation, depende na nimo. Mubutar ba ka for conviction ni BP Sara, or mubutar ka for acquittal?
2: Straight to the point.
1: Ha, kay timan e nga, re-electionist bias Mark Villar. Ha? Si Mark Villar magpapili baya na siya pagka senador og balik 2028. So pananglitan og nibali siya karon di iyang kaso, ibutang ta iyang kaso, dili na na sugnuran ka sa mang nistor, ha? Sa to pa dili na na magbukal, ha? So iyang kaso og dili na sugnuran, dili na magbukal, so dili na mo pabalis luto. Ha? So muna nga kanang na ang kanay dula maguna. Ah, muna nga, bisag dili ta politiko kasamang nistor, pero murag nga nakulo kamao na tas dula as politika. So, kinsa pa may laing musunod, ha? So, si Senadora Loren Legarda, ah, posible, duha ka mga babae ang posible nga mutabok dito sa majority. Si Loren Legarda o si Camille Villar. Si Roland Garda, apa paulinik-uli ato dire, posible nga mo ato na to putos pikas kay Plunder. Sino ka kaso Plunder? Ha? So kaso Plunder na og dili ka mo balis pikas. So muna nga karon 14 na. Onya ang voting threshold karon makasama 20. So 2/3 sa 20 is 14. So wa na og pananglitan og kaning mga kaning tanan nga naas majority karon 14 na sila. Ha, 14 na sila, enough number ha, to convict BP Sara. Muna nga, kanang 14 kasamang nisto na sila karon, makakumbikto na ng BP Sara kung ugaling mag-votation karon. Unya, conservable po niya, kanang 14 kabuok for conviction. Ha? Pwede pa man na ito mabasa. Di pa na ito mabasa ang kaning ni ang mga senador og mubutar bagyod sila tanan for conviction ni BP Sara. Pero kung may ingkang at 14 na sila kabuk, enough na na nga maka convict mga sukindig paminaw ni BP Sara, kay upat man ka mga senador ang dili makatunga kon ugaling dili mukalit og guho ni Senador Bato de la Rosa og Senadora Loren Legarda atol sa votation.
2: Straight to the point.
1: Muna nga kana na ilang manang paninghuaon gyud ron kay delikado man kaayo ang sitwasyon karon og dili nila gyud dili nila tangtangon si BP Sara unya dili nila disqualified si BP Sara. Delikado og mudaog si BP Sara hutdon sila gukod dana inig ka 2028 mga sukindig paminaw.
2: Straight to the point.
1: So muna nga to ni hatag pagtagad sa bro na samtang balaod nun nga nagtinguha nga bawalan ang 18 anyos nga mga bata paubos sa paggamit sa social media aprobado na sa Senado.
2: straight to the point.
1: Ah, naminaw ha sa mga kaigsuunan na to. Nga to nga doon ay mga anak diha nga 18 anyos pa ubos. Ha, 18 anyos pa ubos. O doon na mo'y kananaan ang mga anak nga 18 anyos pa ubos. Ah, diyan na, aprobado na ang balaod nun. Ha? Balaod nun pa man eh, kay ang unang version naman sa kanang legislative mo'y approve na kasamang nisor ang Senado, ni-aprobar ni ini nga ang 18 anyos pa ubos ng mga bata dili na pagamiton og social media. Ato ni nga isgutan ron mga kasama ha. Ito ni isgutan keng uban ani bisag karon 5 anyos, 10 anyos, 12 anyos, 13 anyos, tuwa sa cellphone oy bansay na kay modulag email mangani. Samtang sa laing bahin, ato hatagag pagtagad kay prosecution da agisopo mga sukindig paminaw sa mga senator judges human wala nito nga ang ilahang abogado nga maoy mo direct examine sa ilang BIR witness kaganihang buntag.
2: Straight to the point.
1: Ha, suburag na tingi mga sukindig paminaw si Attorney Ridon ha. Si Attorney Ridon, Battery Ridon nga sakop sa prosecution ati mga sukindig paminaw ni Hangyo in town siya nga kanang na ang your honor wala man ang amo ang abogado nga maoy mo direct examine sa mo ang BIR witness pwede ba og unahon natog present ang expert sa BIR your honor. Kay naay gamay nga hilanat ang among abogado your honor. May maliit na sakit your honor. Pagka mabaw ang rason na Tiri Ridon. Ha? Pagka mabaw ang rason ni Tiri Ridon in town. Sumoto nga ang ilang abogado mga sukindig paminaw ilahang gipatunga anang hapon sa nitunga. Nitunga si Attorney Edwin mga sukindig paminaw. Ha? Diyan na nga pagkahapon og na himo gyud ang direct examination ni Attorney Edwin sa ilahang BIR witness. Ha? Ha, kaganyang hapon mga sukindig paminaw human mo babag ang depensa nga dili pwede oy ha kami gani naning kamot mi dire bisag unsa ka resort demon trabaho bisag kulang mistulog naning kamot mi nga makatunga mi dire skorte ha maka anhi mi dire unya karon wingon mo nga dili nyo idayon yung witness kay naay gamay sakit inyong abogado kadaghan ninyo diha nga sabas sa Attorney Sheila season gani ha. Samtang sa laing bay na tuhatagag pagtagad sa makasama kay Department of Health kung DOH hugot karon nga gibantayan ang virus ha di ay laing virus mga sukindig paminaw nga nitumaw dito sa Russia ang nagikan sa Osaka laboratory sa Russia nga nipatay og Osaka 28 anyos nga trabahante.
2: Straight to the point.
1: Ni adtong miaging adlaw mga sukindig paminaw mga more or less 200 ka mga tao ang gi-quarantine kasamang linistor human nga naka kana bitaw nakahimamat ni ini nga usa ka 28 anyos nga namatay kay nakasimhot kasamang linistor ani ining isog kaayo nga virus.
2: Straight to the point.
1: Kuyawa aning kalakiha mga sukindig paminaw oy sus ani balik na pod og face mask dito ang dito sa Russia mga sukindig paminaw usa sa mga syudad dito sa Russia ani balik dito og face mask ilahang mga PPEs tungod mga sukindig paminaw ining ni ang laboratory sa mga bakterya diha ang gibutang sa puning Russia nga kaning ilang facility kasama ni sa ilang laboratory gipasagdan man sad.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad karon diri sa tuang nga pagkulo kabildo sad karon nga gabi una.
2: Straight to the point.
1: Ani atong padidit ron kasamang ni sir kay daghan man nga mga nagatang no. Daghan man nga mga nagatang diri sa tuang nga padidit ato ang isgutan po na. Kadang atuang nga padidit karon nga taud-taud sad mga kasama. Ay, kinibahinat sa datod ganito sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, mga kasama, maayo kayo. Alang sumikso na mga pinanggantig paminang doon ay mga sakit o balatian na gihambin sa ilang kalawasan. Ang atuang Paragis Bilabila Herbal Capsule. May ni makasama ha kay sa may isuna na to nga kanabitaw, dali ra kayong kapuyon. Dali nga maluya, dali nga makabati o kakapoy sa panglawasa. Paragis Bilabila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, mga kasama. May sabnis may sunan ito nga dunay hubak. Dali nga makutasan, dali nga kapuyon. O nga dunay mga sakit nga agihambin sa kalawasan. Makatabang ang atuang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule nga alibyuhan ka ng mga balatian. O niya ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule puno sa mga vitamina sa bagasama. Minerales ug nutrients nga may kinahanglan sa tuang kalawasan. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mapalit magkasama sa Didings Pharmacy, GV Butika, GY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, sa Queens Pharmacy, o guban pang mga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Anya pa shout out na kasamang Benji sa San Rafael Barili Cebu. Naminaw meron gika ni Daniega Gio Ahio. Ani Jose Lito Efren Suwaso, basta Duterte Padilla 2028, ha? Ator pa niya kasamang listo. BBM makurakot, magingilad sa 20 kilos bugas, matod pa niya kasamang Bandix Magali. Anya may gabi kasama na minaw minimodris bukid nun, gika ni Crisilda Trapa Villarba. Anya si Jane Abilia may gabi kasama Benji. Pa na may ganahe ni kanang na ang Marcos. Sige, gibuguan sa mga tao. Matod ba kasama Jane Abilia? Naminaw sa Eunice Ortiz. O niya si Glenn Tumakin, gikan sa Cordoba, Cebu. Tristan Iwat Gulay, naminaw sa nato karon na kasamang niso. Okay, balik ta karon na taon. Magkasama human sa importante kayo sa itong pagbalik. At tuhatagag pagtagad sa bahakay. Kaning linog mga sukindig paminaw nga miigo dito sa General Santos City, Mindanao. 6.4 to nga linog kasamang nisor ganiang hapon. Kusuga naman sa bintao na bago raga silang gilinugan dito karon linog na sad. So muna nga ito ang ayampo sa batuang nga makaigsuunan. Dito sa Davao, sa Jinsan, o kasikbit nga mga lugar. Kagitayog sa linog ganiang hapon makasama. Nga nang ratol in town ang mga kaigsuunan na to dito sa Jinsan. Sa pag-igo ni ining maong gikusgon sa linog. Alas 10:46 sa gabi. Standby sa ha!
3: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This newscast is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by aluminium hydroxide, magnesium hydroxide simeticone, Kremel S. Hyperbilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by start palang ng ubo, mamigurado. This newscast is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by Farix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
5: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a Playtime company.
3: Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
7: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides og tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sa siya sa Vita D Plus Cofemex, duna sa mangustin fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Cofemex, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Cofemex, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Cofemex ka. Available ang Vita D Plus Cofemex sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Cofemex sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buen Algono. Hatagan mo na ko og mga rason ngano nga Life Extension Vitamin D3 ang dapat ninyong pilion og tumaron aron maulian sa inyuhang mga sakit. 100% made and formulated kini sa Life Extension Foundation, ang pinakadako og pinakalapad nga medical group dito sa US. Sa usa lamang ka soft gel, dunay 1,000 international unit strength or concentration nga kinhanglanon kaayo sa atoang panglawas. Rehistrado kini sa FDA Philippines. Is it over-the-counter drug? O dunay approved therapeutic claim and effect? Top-rated kini nga klase sa vitamin D3 base sa consumerlab.com survey sa US. Available o gidistribute sa North America, Latin America, Europe, UK, Australia, New Zealand o sa Asia. Kini ang number one vitamin D3 brand nga prescribed o recommended sa mga medical doctors sa Pilipinas. O diba? Kung kayuhan sa balatian nga sigurado o dili ka kabado, dinhi na kita sa Life Extension Vitamin D3. Kay mismo mga doktor ang misalig niini, dili jud kita gusto nga magkasakit. Uban ang healthy lifestyle, kanunaya ang pagtumar sa gisaligan worldwide ang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Sa gunso ng OT, ay buhi.
9: Kaya pa na ako.
8: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
10: Kaya pa na ako.
8: Patong-patong ang projects? Sige lang.
11: Kaya pa na ako.
12: Ang kahayagani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuniplus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakakaani, wala kay pildi.
13: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: Coffin, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ato ang attack na untop ng alas 11 sa kagabion. Balik na magkasama dere sa ato ang pagkulo kabildo karong gabion na.
2: Straight!
1: Ani ayaw sa mga katulog ha. Aga to nga mga lula na to nga nagpiyong-piyong. Ha? Kuhita tay. Ah, si lula tay. Kuhita tay. Ani ay, nabalik na ta. Kaya balik na. Human nag-commercial kasama nisto. Ah, onya kwan lang sa ha, sayaw-sayaw lang sa ato ang mga lola be. Ato mga nanay. Ah, sige, sayaw-sayaw lang sa ginagmay para pawagtang sa duka. Ala, sige, sige, sige, isayaw-sayaw nay. Iikid-ikid gamay. Ala, sige, sige, para mawagtang ang duka. Ala, sige, sayaw-sayaw. Ah, sayaw, sayaw, gamay tay, ha? Ah, parang, di...

0: Ops, toyo ke. Ah, Sir Mite Soriano, may gabi ini mo dia, sir, ha? Ah, ninaganahan ko na sa musayaw anin tukara kasamang nistor. Ala, sige, sige, sayawi, sayawi, gamay, sir, ha? Ah, ni kauban musayaw ni Sir Mite. Ah, dito ang yahang anak, ha, nga nag-study ko no para sa exam ug mang adlaw. Ah, si... Ah, sila si Ma'am Ann Lorraine o si Anda Lalaine, ha? Og birthday sa kuha nga anak nga si Ann Lorraine Ugma, sir. Uy, daghang salamat. Happy birthday. Happy birthday, Ma'am Ann Lorraine. Aniya ang pinanggang anak ni Sir Mite Soriano. Og di Ma'am Lorraine na Soriano kasamang nisto. Siliman, og St. Paul ni sila nag-eskwela. Anas Dumaguete kasamang nisto. Okay, unya ato sang i-check ang remote report na ani Radyo Man Joseph Poskihano magkasama. Ah, ato ang kwaon ang report ni Radyo Man JQ. Yes, Radyo Man JQ sa imuhang report. DYHP.
1: Ottoman Report. Yo, salamat ka sa mga Radyo Man Bling J sa tanda pag-anin na risikawas kabahe na karamagrasa sa naglaban na nagabiho. Nagpabihin niya umilinaon ang dakwain sa sumugas na itong bagulan nga doon nag-eskulay nga si Syed Alambia sa may mabulo. Iganak ba yung sumusunod ng kababay ang report nga ginong nag-suicide sa slutad na lugar. Sa report nga itong nakuha, para yung pag-insusun sa kabulisan sa Tudila Police Station kung sikin sa responsable sa pagpusil patay, inusak ka si 8 anyos nga lalaki dito sa may Sitio Binabag Barangay Puerto Bilio sa lungsod sa Tudila sa isla sa Kabutisa. Ang biktima na lahat niya sa alias Junjun, 18 anyos sa Gabrigo, nung lumulupin sa Rosab sa Sbutal na lugar. Ang kabisan sa Tudila para ipanghihimo o ibisikasyon kung sikin sa responsable kung saan motibo sa pagpusel patay sa mawag na biktima nga 18 anyos sa nasaran base sa ibisikasyon sa kabisan na kanimaw ang biktima para ang kanina maghuhog ng piso sa kanina hulog na piso wifi o galking gidoon sa iling tao o gipusil niya sa iya buko-buko o bilapos ang bala o galking gida sa tambalan dito sa Tudila sa may Ricardo Maningo Memorial Hospital upang gideklar kanina patay na. Ang kabisan sa Tudila para pamihimo o magkuting ng bisesyon kung sikin sa responsable unsa ang motibo sa maog na krimen. Saktan sa Pikas Kabahin na isa ka G.O. nga trabahante sa Talisay City Hall ang nagpagkinis sa gibog anti-recuperation sa mga partida sa Pilia 7 dito sa may Barangay Bulacaw sa Maoga, Siyudad. Ang nagpan nga ginong job order employees sa City Hall o kining alias Binor, Corridos Abdus Aga Pabigon o nagpuyo sa Sitio Bridgeville sa Maoga Barangay. Nalakpan sa Gibog Bybas Operation sa mga sakop sa Perdiba 7 o magkinipinansun sa tulog kasimana o ganasuta ang hapsigo ng Lidia kini gilosa na nausak ka Bybas Operation na masuta sa pagkasikop sa Maoga Sospeak. Nakuha sa mga dinakpan ang mga pinakitigilidahang isabog na mutimbang kinig 50 gramos na mubaro kapin sa 340 mil pesos ang bang Sospeak si Binor giyong makadispo tapos kini og 50 na to sa 100 gramos matag simbana. Onward sa patrol ng Radyo Man, Joseph Osiano, DYHP, Tatak, RMN.
0: Okay, salamat Radyo Man, JQ, sa imuhang report.

0: samtang arita sa dugan detalye sa tuang balita. Upat at nadakpan sa managlahi nga buy-bust operation sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 kun PDIA 7. Found ang kumplitong detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP RMN Report.
2: Upat ka mga tao ang pulos nga napusasan, lagip na ang drug den maintainer at sa gilusad nga duha ka managlahing nga anti-illegal drug operation sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 o kapulisan sa Dakbay, Sugbo o Bohol. Labing uwahing nga bypass gipahigayin sa PDIA 7 o ginayawan Police Station 7 sa sitio San Antonio, Barangay Bulacau sa Dakbay, Sugbo alas 4:46 kagahapon nga resulta sa pagkasikop sa notado nga drug personality. Si PDIA 7 Director Joel Plaza bila sa nadakpan nga si alias Benhor, 42 anyos job order employee sa Tarisay City Hall nga taga sitio Bridgeville, Barangay Bulacau sa Dakbayan sa Tarisay. Nasakmit gikan kaniya at sa operasyon ang usa ka dakong pakete sa kitoang shabu nga mutimbang sa 50 gramos gadto ang estimated average market value nga 340,000 pesos. Lakip sa nasakmit ang usa ka cellular phone nga migamit dinhi sa transaksyon sa legal nga drugas nga girak nang ipaubos sa forensic examination. Samtang na pagkaalauna city sa hapon sa susamang pizza ang PDIA Bohol Provincial Office uban sa Luon Municipal Police Station og Bohol Maritime Police manampuso nga niguba sa drug den nga namutang sa Purok 3 sa Barangay Kwasi sa lungsod sa Luon. Nadakpan sa mga operatiba ang drug den maintainer nga si alias Princess Lalaki nga mausab ang target sa perial lakip na ang laing duha nga silang alias Eric, 23, ug ang iksuunini nga si alias Mel, 24, pulos walay mga trabaho nga tagalungsod sa Luon, Bohol. Nasakmit sa PDIA 7 ang 7 kapakete sa gitoang shabu nga mutimbang sa 19 gramos nga doon ay balor nga 122,000 pesos. Apil nga nakuha sa mga personel sa PDIA 7 ug PDIA ang buy-bust money, cellular phone ug nagkadayang drug paraphernalia. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDIA 7 nga tulo ka semana nila nga gipaubos sa case build-up ang lutadong drug pusher sa Bulacau sa Dakbay, Sugbo samtang usa ka semana ang drug den sa Luon, Bohol. Dugang ni Alcantara nga si alias Benhor makabalig niya ni Shabu nga maabot sa 50 nga tono sa usa ka gatos gramos matag semana ug dadakpan na kini niadtong 2018 sa kaso gihapon sa illegal nga druga sa Talisay City Police Station apan naakwit ang kaso niini samtang 25 gramos nga Shabu aga mabarigyan ni alias Princess sa iyang pagpalagan sa drug den o giila ang mga suspitsado nga bagong identified nga mga drug personality. Giandam na ang kaso nga ipasaka sa PDIA 7 batok sa baong nga mga dinakpan. Kasama mo sa PDIA 7 ang inyong radyo man Arbo sa mga diriwa HP, Tata Carmen.
0: Okay, salamat nung sa imuhang report. O ginibay na sa magkasamhatod ganito sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang tuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17-in-1. Pasabot na 17 ka mga prutas sugutan na nagisagol sa tuang kape. Anya na kanindo sa dani kay dunay dunay sagol nga rose hip ka dunay anti aging properties dunay pain relieving properties nga alibihan ang sakit sa arthritis. Ato mga naminaw nga dunay arthritis nga mahiligon kay mo inom og kape kaning ni ang kape habo imna. EXL Makabuhay Coffee Mix kay makatabang alibihan ang sakit sa arthritis. Sa mga naminaw, sa nato ang kasamang nisura na kanindot sa tuang kape kay ang mga sagol nini mo ang luya. No, doon ay luya, doon ay dulaw or kanito romirik, doon ay kamunggay, doon ay mangustin, doon ay tapul nga bisaya nga mais, doon ay bayabas, doon ay insulin plant, doon ay stevia nga magkapalami sa tuang kape, doon ay barley, doon ay arabica, doon ay ginseng, no, usab makasama. Nga tuang nga kape ang ginseng makapa-update sa tuang panglawas mo sa makalahutay ta matag-adlaw na to nga pagpanikay-sikay. No, sa muna nga dili ta dukaon, di ta kapuyon na unya abte kanunay ang tuang nga utok. Unsang kapiha, EXL Makabuhay Coffee Mix na. Pwede mong patilawon ni muha nga mga bata ana sir. Ha, sir Mite, no, si labina kay kanang exam ra ba nila og maasad ha? Ha, ni ma'am and Lorraine og Lalaine na bolo ni mga ani mga bata no ni kanang na ang Sir Mite paimna nang EXL Makabuhay Coffee Mix up ana kanino sa kape sad makasama kay daghan pa mga sagol ani ha sa muna ang daghan kayo nga nakauyo na niini salamat kayo sa mga nag-maintain og inom no sa tuang EXL Makabuhay Coffee Mix up. Anya katong nga wa pa makasuway, yala palit mo ha. Ini nga tuang kapisan. Oni akon haplas sa hisgutan, AXL Makabuhay Oil na makasamaan na kanindot sa tong haplas kay All in One. Pasabot na dalatanan niya skincare oil pag yun. Protektahan ang atong panit ani kasamang ni store. Ha, so muna, nga nakanindot sa tuang haplas kay mainis mga panakit sa kalawasan, mga panuhot, panglalay sa mga lutahan, o niya mga pangulngol sa tuang mga kaunuran. So sa mga nangitag haplas, labi na sumagsunan ng mga idaran, bisag dili idaran, mga estudyante, ha? Kaning haplasa kay bisan og tuwa pa ka sa room ani ninyo sa inyong classroom, tuwa pa ka dito sa kasa ninyo nga party, mas may kaning haplasa ngano man dili ka mahililhan nga mga haplas ka ani, dili ka mailhan nga nang haplas kay dili sa bahong haplas, lahi sa ubang haplas nga haplas gani, kay balod yung ka bahong haplas, pero kani lahi mga sukinding paminaw. So muna nakanindot sa mga haplas ang EXL Makabuhay Oil mga kasama, ha. Anya, nakaninot sa nani kay mga haplas kani dili ka paakon og lamok. Busa malikay ka sa sakit nga dengue. Ha, so malikay ka, malayo ka sa sakit nga dengue kun kanunay ka nagkapanghaplas sa EXL Makabuhay Oil. Minus katol-katol sa panit sab ha, pinakan sa gagmay mga mananap og sa mga pangagon. Mapalit ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix o EXL Makabuhay Oil. Diya makasama sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, Cebu Everdrug, Queens Pharmacy, maguban pang mga butigag farmasya doon sa inyong mga lugar. Ha, pangutana lang yun mo makasama, kinaan na diya nga tua nga produkto sa EXL Makabuhay. Ha? Yeah, salamat din kayo, Sir Mitty, ha, kay kanang naang Sir Mitty Soriano, munintag iya sa Bangkugon Resort and Restaurant. Diya sa Oslo, makasama, o niya, dito tanag, kananaang nag-anniversary kasamang ni Stor, ang team sa DYHB Guy FM, dito ta. O niya, atong gahapon ba to? Gahapon to, Sir Mitty, ni Aris sa Diri Station. O niya, nagdala siya og adobo nga Bisaya, ang manok, ha? Handarag bito ang manok kasamang ni Stor. Ah, buti lami, sir, ha? Nga kinirabang manok, imuhang kaunon, abtik saga, kay abtik, may nang manok, ha? Manang abtik ka, munang, basta kay, ha? Nagkatamaton pang kasamang nisur ka, padidit yun dyan sa... Ay, tiaw muna, ha? Kuan bitaw, so muna, nga kanang naang, kanang lami ka ito, nga bisayang manok, nga giadubo. Ang gidala ni Sir Mitty Soriano og sa iyang asawa, gahapong adlaw. Ano niya, ganina po, naapot yung aman tong nag-greeting sa nato, gidadaan sa tanasay manok ni Ring Bisaya, pero kita may palutuon, ani, baig buto ni, baig laki ba? Kaning ni ang manok na gikas naga kasamang ni Stormy, padadaan sa tadiri. O niya, kana na ang gipadadaan sa taganang kamuting kahoy nga... balanghoy ba? Doon na ito ikuha na ito, picture kasamang Gerald. Paligod na itong picture nga agisen ni kasamang Aida ganihang gipadala to. So ang listener, ang katong sa kagwan, doon na po tayo nakapicture bata itong Sir Mitty nga adobo, nga manok. Kay lamia sa dato po rebuyag. O niya, kanang na ang ganina, nagdala po dilig bisayang manok. Doon na po yung nagdala diri Sir Mitty, ito listener, o niya, kanang na ang natabangan na ito ni siya sa yahang pasinti nga kanang na ang kuan, na kanang masakiton ba niya ni dangup diri sa DYHB Sumbunganan. Muna nga yahang matod pa niya nga dako kay tabang ang DYHB, labi na mga listeners, mga donors sa DYHB Sumbunganan na to. So, ni paambit siya ang grasya, nagdala dirig manok, muna kanuan naman siya nagpadala dirig manok, katulo na. Baig buto, dago na ba to, kasamang listo? Ano na ba to, ikuan na? Ano na kay picture na kasamang Gerald? Kana bang, kuan ba, katugan niyang balanghoy o manok ba? Ito ko na ipakita diya gamay, ito ang balanghoy o kanang na manok. Lami kayo, kasamang Gerald, gani kaon sa, kaon, gagalirong may kaon, ganiya, kay balanghoy o kuan to. Kanang na ang, sa itawag, ani? Manok, ha? Manok nga Bisaya o kanang naang balanghoy. Biasa man to atong tanahon sa diri kay kuanto kanang naang nakita ni mo kasamang Gerald. Natos DYHP kuan. Tanaw na to ha kay lamian kay tong kanang na ang balanghoy sa kanang bitang gitunuan kana niya na tanaw mo ni nga ko nangaon bitu gani ma kasamang ni store ha sus ang kanang balanghoy nga kanang na ang gi kanang na ang gitunuan nga balanghoy oh katong yung nabato katong focus kayo do nga kuan ha kanang ako isa ni mo katubang focus kayo nga balanghoy nga lami kayo ha kasama nga naay mga utanon sa di ay gawa sa balanghoy nga gidala gamuting kahoy gamuting kahoy nga gitunuan ni lami nga gilatikan ba ha bantay kana no kana niya mo ni mo ni among gi kana na ang kaon gani ha kasama ni so nakakaon gani kasama dindog dagpanila pastang sabaw hastang sabaw gi gihigop ni kasamang dindo ang sabaw. So dunay kuan anak dunay manok nga Bisaya o ni ano tanawa ha. Ako isin ni mo kasamang Jiral ha kay kani mo ragwa ni mo na apil og download ni kani palihog tana og kanang naang kuan pakita sa dana lamian nga kuan ato ang listener so dunay mga utanon na dunay mga talong kanang naang balatong dunay paliya. Kanay-kanay, kato-kato-kato. Kanay, tanawa, kitiaw mo na kasamang nisturo. Diyos, pagkalamis balanghoy. Lami kayo sa balanghoy nga tinunuan. O niya, kanang naang kuan. Tinunuan nga balanghoy. Lami kayo, gibutangan og latik ba? Gibutang latik. Gibutang aga, murag kundin sa ngali. Gibutang ane kasamang nistur kay. Kanang naang, lami man kayo. O niya, ambot dog unsay kwan anang naang sabaw sa latik kay naman ay sabaw ganina na sabaw na slaom si kasamang Gerald Albios kasamang Dindo ang sabaw mo ay gisiniguro ha ang sabaw sa latik ba ngano ka ni nga kani ba ilang gisiniguro ingon Sir Mete Soriano nga kanang latik kasama para ku ano gunas padidit apa udi eh? Sweeto gi kay ni Sir Mete gi ra ni Sir Mete maka ko andi kuno na sa padidit mo ba di ay karon-karon pa ko kahibaw ha karon-karon na on ya di ay greeting sa dire ha ni maayong adlaw mga idol no katuning gas nanay ha sama kasama nako this sa mga kasama sa DIY experiment sibug sa IFM ilabi na nila ni Attorney Rufil Ma'am Aida Sir Benji mabalihog di ay kog pag-greet sa taga Purok Kaduldulan, Lutak, City of Naga. Nga sila si Maria Basera Mercedes and Hospicio Bisin, Gabina, and Victoriano, Estanio, Ginalin, and Alfonso Lidisma, Santos Kabalhin, Rosina Animilio Baklaan, Martina, and Jose Heraldes, Jose Ernesto Heraldes og sa kuha nga mga anak nga sila si Joshua and Elnita Andaya Nora Faye Heraldes Michelle and Yuyon Heraldes og ni Judy Ann and kusama ni sa Junior Lapot maayong adlaw daghang salamat ha purabuya ga mga parente niya ubay-ubay na minaw na to kasamang niso ha murabay ko gabasa din ga pamisa bitaw salamat kayo nay ha sa imuhang grasya nga gihatag na maganiha onya ana atol man sanding paniod to onya padong tatom kag paniod to kasamang nisor ang kamuting kahoy na lang tinunuan amoy gikaon gani wa ko ka paniod to gani ha salbar ang paniod to kasama nga nisto sabi na kay siklahon may pumbugas ron kay mahal kayong kilo ri so salamat kayo nay no mo ni siya si nanay ha manok kay tanawa daggo kayong mga manok sir sa maning manuka Sir Mite darag ni pareho ni sa imuhang manok nga darag okay atusang ko anon sa ito hatagag pagtagad makasama ni ito ang mga isgutanan usab garon ha kay ito hatagag pagtagad ito ang mga isgutanan mga sukintig paminaw ganihan ang nahitabo ang linog Dito sa Jinsanasad nga 6.4, pero dito siya ang yaha nga epicenter kasamang Nestor, ha? Ang epicenter sa maong linog dito sa kaning niang Davao Occidental, ang epicenter dito sa may Balot Island, Municipality of Sarangani, ha? Davao Occidental, 6.4 kasamang Nestor. Onya ang intensity 4 dito sa Ilabil, malapatan Sarangani. Rabing linog dito nga. Hapit na ba ang direpod sa Bugo, nag 1 year na. Ang dito mga sukindig paminaw sa Mindanao, murag karong sa itong bulana, no? Kay sunod man to. So karong bulana, murag pizza 15 to. Ang dito mga sukindig paminaw sa Balut Island, na dito sa kanang naang Jinsan, dito sa Davao. Ha? So muna ito ko nung kwano debi ito ang tanaw ni nga money. Money ang kwan di ay. So money ang kana na ang kumana sa linog kasamang Nestor. Ito ko nung paminaw ning audio. Dami audio kasamang nga Nestor. Ato audio ani be.
3: Mismo. Amigo, kay tungod naglinog gaina no. Ang kakusgon sa linog 5.7 diha sa General Santos City nang gawas ang mga trabahante. So warning sistema karon kay gumikan sa linog no. So mao lang natong update karon dire sa Jensen karong adlawa pizza.
0: So mo ni
3: 2026 naglinog nasad 5.7.
0: Okay, kanimo ni ang nakuha sa CCTV footage makasama sa linog sa Changi. Ito ni, lalala. Kusog ide, uy. No, tawag sa mga Nestor ang kuwan. Subura og ni kuwan og gamay pa kanang wala mo ditso ba og kuwan ang linog ni kuwan pagamay ni uyog og gamay. Ni uyog pagamay dayong usapan. Kani lain ni nga kuha sad makasama nga kuan. Sus kusuga, uy. Lala. Sus grabiha ka. Kusuga ni nga linog. Ambak taon si tatay pugo sa yahang anak taon. Ha? Yahang gi masiguro ang yang anak kasamang Nestor. Ha?
4: Okay, mga kasama, kita ka rin sa Tulit Trinity High School, no? Kundiin, makita na to, nang gawas ang katong mga estudyante sa Baguhay lamang na nahitabong halinog diri mismo sa tuas sa siyudad sa Jensen. Gani, karon anak ka rin sa dalan. Ang kaning panghitabo na linog, no? Medyo kusog-kusog ang pagtayog. Gani na dito sa pit mark, nakita po nato ng gawas ang mga katawhan o karon diri mismo mga estudyante na nagyud sa tunga sa dalan, no? O da secure o da tunga makitan na karon diri mga estudyante.
0: Tanawa ha, sumo ni. Usap makasama o niya, arisa man nga buhi, istagamay. Akin yung bayan nasa, datod ka na to sa DTX 500. Alang sumisunan mga naminaw, sab garon ha, nga donay high blood, no? Kato mga high blood ron, taas o dugo, mga DTX 500 na ta. Panya katong adunay taas o kulisirol, taas o blood sugar, ay kabalaka makasama na ana ang atuang DTX 500. Ang DTX 500, mga kasama. Nindot kay sabni kay kampiyon nga protection kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants. Fiktibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Ang atuang DTX 500. Minus adunay mga fatty liver disease, cardiovascular diseases, at may sunod nga adunay problema sa kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, at may sunod nga dili makatulog og tarong, nga makatulog mangani apan minanok ang pagkatulog. Ayaw na mo kabalaka, kinaanay makatabang anaha para mabalik sa normal ang pagkatulog, mag-inom ta sa DTX 500. Ang DTX 500, mga kasama, mapalit silang clinic and pharmacy. There is a Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center. Kanamimutang sa Unit 102, Marijoy Building, Hakosalim Street, Cebu City, at Bangsa de Freeman o Super Building, Ogloyo, sa Gaisano, May. Bisitaha, mga kasama, ha, kanto nga mga gusto magpa-check up, ha, nga ganahag libre, ha, why bayad? Adto ta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Adiha sa Luyo sa Gaisano, Maine, ha? Onya ang DTX 500 sa makasama mapalit ninyo sa uban nga mga butik ug farmasya. Ha, duol sa inyuha nga mga lugar. Pangutan na lang, dito sa Negros sa Oriental o Negros Occidental, mapalit usab ang produkto na to nga DTX 500. Okay, sanbay makasama kay balik ta karon daon. Human lamang sa importante kayo sa inyuhang sa tuang pagbalik, ang inyuhang mga mensahe, inyuhang mga greetings sa tuang hatagag pagtagad na sanbay lang sa kadali lang kayo. Alas 11:26 sa gabi.
1: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza.
5: Salamat. Thank you. I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe, sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka. O guwapang ihapon,
1: daugjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
5: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo.
1: With regular use, results may vary.
5: Sa kada pagsulay, kinanglan maayo ka. O guwapang ihapon. With the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem, aron guwapa ka sa laban. Gandahan mo with Silka. With regular use, results may vary.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
7: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: pagpalit.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart to you.
3: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for every day.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
6: ACS.
7: Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa pangon ng Charm
9: Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
10: Gikan sa kinatas ang bukid.
11: Nap! Kitkamusta ngay?
10: O bisan sa pinakalayo nga isla.
12: Nay, gagraduate na ako!
10: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
13: O pauli na ko ka!
10: Go forward together. Globe.
14: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB26014. See use of 2026.
15: Naku, may ubo na si Junior ah. Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
16: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Sol Mucs for Kids. Tumutulong sa pagmelt ng plema at early signs of cough.
15: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa iyo eh.
17: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Solmux for Kids.
18: Unilab quality yan.
19: Carbocysteine is the generic name of Solmux. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza!
21: Salamat! Thank you! I'd like to thank the Silk and Ganda Power Duo. The soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka o guwapang ihapon.
20: Daugjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
21: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo.
20: With regular use, results may vary.
21: Makikumbati ka today, bisan work pa na o biyahe, gandahan mo. With the Silk Ganda Power Duo, ang soap and lotion tandem infused with natural papaya enzyme. With regular use, results may vary.
22: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
23: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
24: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
22: Let's do this!
24: Pag Enervon Z Plus na!
18: Unilab quality yan.
19: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
26: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
19: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
28: Ato ang takna alas sa 11:40 na sa kagabi. Balik ta makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabi una.
29: Straight to
28: onya sa tuang mga nangwan ha na minaw karon diha. Ayo sa mug katulog ha kay gamay na lang yung gig antos. Ha? Anhala sige kuan-kuan sa modiha kanang naang apiyong-piyong lang sa modiha kasamang nistor ha. Apiyong-piyong lang usap mo diha og ginagmay para nga kanang naang makakwanta diha kanang maka kanang naang makapaminaw gihapon diri sa tuang padidit karon taud-taud kasamang nistor ha. Okay, oni si kuan na to ha, to naminaw na to dai karodang atuang atagan sa boga pagtagad uban mag greetings tagan kayo bay ubay mga greetings to kasamang mister ha. Anya si Sylvia Reformado Phil ha, naminaw sa nato di ay anya ingon si kasamang Ikrim Nobe ha, nga naminaw sa nato karon og si Soprinio Almeria may pagpaminaw. Ya ginibay na sad magkasama tud ganato sa Life Extension Vitamin D3 alang sa misuna nga naminaw karon nga dunay type 2 nga diabetes ha oni ang atoa nga type 2 nga diabetes makasama ayaw nagpasagdi ha dona moy mga kaila ha kasamang nisor og kamo mismo ha dunay diabetes ayaw kabalaka anatay Life Extension Vitamin D3. Ang ato nga Life Extension Vitamin D3 mga kasama mayo kayo alang sa makigsuna na nga dunay diabetes kun mga diabetikon ha oni dona moy mga kaila diha ing na nga sulay paggamit kaning Life Extension Vitamin D3. Ilista nay ha, ilista tay aron dili makalimot inig abot sa tindahan. Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom ani tulo ka soft gel kada adlaw kun ikaw dunay diabetes kasamang nestor. Ha, kun adon akong diabetikon ka, tulo. Usa humagpamahaw, duha humagpanihapon. Pananglitan og way diabetes sa pang-maintenance lang pwede ra duha. Usa humagpamahaw, usa sa humagpanihapon aron malikay sa diabetes og malikay sa uban nga mga sakit. Ah, pwede rin nagyapon mo inom, ha? Katong nga way diabetes kasamang nistor. O niya, ang atuang nakanindot ni ining atuang Life Extension Vitamin D3 kay gisuportahan ni sa daghan nga mga medical studies o sa mga doktor, ha? O niya, high quality, limpyo, potent formulation gikan sa USA. O niya, certified ill-isil. Aron malikayan ang pagkapiki. So sa mga naminaw na to garon, na mapalit mo og Life Extension dito sa mga butigag sa mga pharmacies, siguruhan ninyo nga dunay tatak nga LA ang kanang soft gel sa Life Extension, ha? O niya, mapalit ni sila nga clinic nga mao ang Life Extension Clinic and Pharmacy. Adire sa Dakbaya, Sugbo, makasama na sa may Sibudok Building. Aboyon sa Yasminia Boulevard. Pangutanas, Gwardiya, Sibudok. Asa ang clinic sa Life Extension. Dito sa Konsolasyon, naa sa Atbang Jalibis Konsolasyon, ha, padong kasod sa merkado, kasamang nistor, dito sa Dumaguete City, na naman niya si kasamang si Sir Mite, niya sir, na naman kas Dumaguete, yun Sir Mite, ha, basi makahapit ka diha sa may kanang Kamanhak Terminal. Ha, diha, daduol sa Kamanhak Terminal o tapad sa Kamanhak Terminal, naa diha ang clinic sa Life Extension and Pharmacy. Ah, so, nadia mapalit ang Life Extension Vitamin D3. Taas alang sa mga taga Negros nga muadtog Dumaguete City. Mapalit usab diri Sugbo ang uban ang sa uban nga mga butigag farmasya ha. Ang ato ang Life Extension Vitamin D3. Okay, oni arita makasama sa ato ang hisgutanan sab karong gabi una kay kanang na ang kaganiha ang ika-36 kasamang Nestor kaadlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ha? O niya, 63 na, kanang 56 na kaadlaw sa iyahang trial kasamang Nestor, pila na? Ha? Hapit na 1 billion ang gasto sa gobyerno para mga sukindig paminaw ni ining impeachment trial. Ha? O niya, ang ilang allegasyon na katong giwaldas ko nung BP Sara ang 125 million ah, onya di apay karon nasuta nga doon ako na yung mga nisold sa bangkong BP Sara nga sa iyang bana nga negosyante nga 300 kanang naang million kapin apan puro laway why ebidensya gihapon. So ka na mga allegasyon tanan na misgut niya mga allegasyon na idagan. Pero why kanang naang wabay kapakita niya mga resibo, why mga ebidensyang klaro. Ma, nga balitan ni sulod, nga nung nisod man. Ha? Wa man, ingo naman, oh, naay nisod, nakita namong naay nisod. Wa asa transaksyon, why pizza, why kanusa nisod, para asa. Ha? Sumuna nga kaganiha, ilang gipresent mga sukindig paminaw sa prosecution ang BIR. Ang taga BIR, nga maoy ilang gigamit, isip witness. Onya, anang pagka buntag, anang pagka buntag way nahimo nga trial tungod kay ang abogado mga sukindig paminaw sa kanang naang prosecution wala man makatunga. Ha, wala mo tungang abogados prosecution kay doon na kunoy gamay nga hilanat. Agidanggas, agidanggas kasamang niso. Agidanggas ang, ha? Gidanggas ang abogado nga nila sa prosecution gani ha. Muna nga wa makatunga so ni apila mga sukindig paminaw si kanang naang public prosecutor Congressman Terry Ridon nga Your Honor doon na may gamay sakit na nga mo ang abogado Your Honor kanang naang pwede ba nga iuna na mo og present ang amo ang witness nga kanang naang expert witness sa BIR Your Honor unya na to nga mo sa BIR Your Honor. Ha, kay doon ay gamay sakit, Your Honor. Amo, tog tinuod baka nga doon ay sakit or istorya ra. Ha, kay basig tanaw nila nga murag, kani, murag alakansiho na sa taan eh. Muna nga, pasangil ta. Ha, pasangil tang doon ay, pasangil lang tang gidanggas. Kay dito, mananintag nila, gidanggas dito sa amo. Ha, o gidanggas ka dito sa probinsya kasamang listor. Kanang, kuaan rabi ataw kanang, udlot sa saging sa tong lula sa una. Ha? Bantay ka kasamang ni Sir, kuhaan tag udlot sa saging sa tong lula. Ha? Ihampol diri sa tuang agtang, ana. Ha? Kaya, uy, init man ka. Init man ka doon, uy, gidanggas ni mong bata. Aso, kuhaan kag udlot saging. Ha? Bantay ka ng udlot saging kasamang kika ng uyok ba? Ang ka na naglingin para diha. Ha? Maunay, kwao na mo sa una, ibutang diris agtang, dayong likusan, ana, o ka ng panapton, o ka ng panyo, baka, kasamang nisto. Ha? Likusan, o panyo. O baka, panlita, guay, udlot saging, pwede sa daos, jimilina, kanang udlot, o baka, ha, dahon sa, kanang na, ang, labnog. Ha? Daos labnog. Oh. Oh, pwede na, kanang na, ang, daos labnog, ana. Oh, dayo na, ang, huluman ka dito o ganang naang saling kapaw or kaning tawa-tawa. Adi, ma, kuha na. Mauli-ulian ka sa mang nistor ng imuhang danggas. Imong danggas, malitag mo samot pag yun ang init. Tanaw nga mura og duha kaadlaw, murag mo samot-samot ang imong init ka sa mang nistor, ka sa mang kay, ana, naghilanta na yun ka, ana. Ha, di nakaka-trabaho, di nakaka-obra, di nakaka-panugwes kabaw. Muna nga, dool ka dito sa Mananambal at sa probinsya, dayon, ubak patayhupan ka dito, o niya palitan na ka dito Royal o kanang Skyplex. Ha, palitan ka dito. Ha, palitan ka dito kanang naanga Royal kasamang nisto. Na, bitaw, pero... So, anong pagkahapon na kaganiha, dito na nitunga na ang ilahang abogado nga maoy mo direct examine silang BIR witness. Pero ganihang buntag, nahibong tabang, ano mga absent man tungod kay gidanggas ko no? Tinuod ba ka ha? Or strategy to prosecution? Strategy to prosecution? At tanawa ha? Ang ilang lantugi ganiha, itong paminawon good ka sa mga Geraldo, kung nabi. At tanawa na to, si paminawon na to, si attorney... kanang sila si Son og si kanini si Ridon kasamang nisto. Congressman Ridon. Atong paminawon, may kanang paminawon kasamang nisto, ha?
0: Okay. Iuna po yung financial analyst sa presentasyon po ngayong araw kasi yung presenting lawyer po for the BIR witness mayroon pong maliit na sakit.
1: We object.
28: Maliit. We object
1: to this switching at the last minute. We don't know if this belated notice, ultra belated notice, will suffice to afford the respondent the opportunity to prepare for their supposed forensic financial analyst, Your Honor.
28: Tanaw ha, kaliyot sa, tanaw ha, kaliyot sa manjiral ha. Kunti abdi ka naka-object ni attorney sila si Su- ang lead counsel sa defense ni BP Sara kasamang nisto. Kunti paspasa naka what na? We object, Your Honor. Ningo man sa si ningo man si Congressman Ridon nga Your Honor na ay maliit nga sakit ang amo ang abogado ng moderate examine sa mga BIR witness mo na nga ang amo asa nga expert sa kanina ang sa kanina sa financial ba ang expert na mo mula sa amo ang i-present na we object Your Honor. Di ba sundog paminaw ha unsay kwa ni Chis ha? Gige.
2: IR and the forensic expert, correct, Honorable Ridon?
0: Yes, that is correct, Your Honor. May ipinakikiusap lang po ang prosecution na iuna po yung financial analyst sa presentasyon po ngayong araw kasi yung presenting lawyer po for the BIR witness, mayroon pong maliit na sakit.
2: Who is the presenting lawyer, supposedly?
0: Attorney Erwin Matib.
2: We did not issue a subpoena to, what's his name?
0: Attorney Alexander Cabrera, Your Honor.
2: To Alexander Cabrera. May we know if he's here?
0: I think he is here, Your Honor, at the holding room.
2: Will the clerk kindly confirm? If he's here? Again, given that we did not issue a subpoena to attorney Alex Cabrera. The clerk confirms that the witness is in the...

0: ingon si kanang na ang atornas at attorney sila season nga pananglitan og dili makatunga nang inyuhang abogado nga maoy mo pahigayon sa direct examination sa inyong witness na may daghan nga mga abogado diha ha daghan man kaayo mo diha nga mga kanang na ang abogado ha daghan man mo mga abogado diha di kana sila nalay ipa guan ha sila na lang maoy pa kana na ang pa tindog diha ha tanawa si Kwan, katong sa kanina usa kasama dira to play good nigot. Katong giingon ba ni Senador Irwin Tulfo nga bitaw daghan bitaw mga abogado diha, nya ano mga inyo maging hulato nang wa.
1: Lang po ang mag-adjust, nandiyan naman po ang BIR witness nila. Baka po ang dapat mag-adjust total, ang concern na ito ay ang cause nito ay hindi naman po respondent, kundi ang prosecution. So for us, the more fair na dapat gawin ay the prosecution finds a way out of its own concern nang walang prejudice sa respondent, Your Honor.
2: The BIR is there. Okay. Yes, Attorney Sheila. Before,
1: Yes, Your Honor. Before the
2: final ruling of the chair. Yes, please. Yes, I'm sorry. Honor. I didn't let you comment. Sorry.
1: It's okay, Your Honor. We understand. Before the presiding officer rules on this matter, and of course, with due respect to the suggestion of the Honorable Senator Kiko Pangilinan, which we also appreciate, because it seems that the good senator is also trying to find a way by which we can able to proceed today without wasting any more the time of this court because of this belated notice from the prosecutor. However, Your Honor, the suggestion of the good senator to us would seem to be a bit unfair for the respondent because 13 prosecutors, combined public prosecutors and counsel for the prosecution, I suppose that they met over the scope of the direct examination of the BIR witness. And the two lead prosecutors of this article are here present today, and any one of them can take charge of the work left by one of their colleague, Attorney Matib.
0: And So yung giingon kanang naa nga dili man sila mugamit og laing abogado. Nga 13 ka abogado nila karon diha. Ha? Ang naapa si ang lead prosecutor naapa si Jilvin Luistro nganong dili man nga mao na lang siya mo mubarog diha. Ha? 13 sila ka mga prosecutor, private og ang public prosecutor, mga congressman kasamang nisod na Laila Dilima nas Jukno. Ha? Na si Terry Redon. Naa si ha kanang naa nga naa dito si Bini Abante, ha? pero si Bini Abante, dili siya appeal sa kanang 13 ka mga prosecutor. So, naman diha. Nga naman, nana siya nga tanawa, ho? Naaman ang lead prosecutor. Ha? Nga nun, dili man siya mo emotic charge sa gibiyaan nga trabaho sa ilang kauban. Naipunto si Attorney Sila Siso. Kadaghan ninyo diha, unya, inyo pag yung huwato nang wala para nga malangay ang impeachment. Ha? Nya, mulaktaw na pud mo sa lain nga prosecutor, kanang naa nga witness. Ha? Tanawa, biko na tiwason sa mga Geralbe.
1: Papasa po sa amin yung nangyari ngayon na kami yung mag-a-adjust para dito samantalang naririto po at mukha naman pong kompleto ang prosecution na pinagsanib ng mga public prosecutors at mga pribadong prosecutor. Yung pong nakikita niyo mga abogado rito na umaattend para sa mga respondent ay ito na rin po yon mula day one hanggang ngayon. But unlike the prosecution, the counsel for respondent ay cannot even rotate. If you noticed, lahat po kami dito, kami na rin po yun mula una, unang araw ng pag-delitas nito hanggang ngayon.
0: Mm.
1: Ang sinasabi po namin, nung pinahayag ng prosecution na i-represent nila ang BIR ngayon, kami po ay masusi rin namang naghanda. Nagpuyat, at sa mga nakaraang araw ay naririto mula umaga, katulad din po ng mga miyembro ng korting ito at ng prosecution.
0: Mm.
1: Pero para po sabihin na kami na lang po ang mag-adjust, nandiyan naman po ang BIR witness nila, baka po ang dapat mag-adjust total, ang concern na ito ay ang cause nito ay hindi naman po respondent, kundi ang prosecution. So for us, the more fair na dapat gawin ay the prosecution finds a way out of its own concern nang walang prejudice sa respondent, Your Honor. Thank you.
2: Any comment, Honorable Redon?
3: No comment, Your Honor. We submit to the...
0: Wala na, naulaw na si Redon. Ingo na si... Ano ya? At tanawan, ingo na si Redon. Nga, no comment na lang ko, Your Honor. Ang ano man, pintok nga pagka-istorya mga sukindig paminaw ni Attorney Silas Sison. Kay katuog, wala pa to ingon na naapag-istorya ng Attorney Silas Sison. Delikado mga sukindig paminaw o ma-i-grant sa korte ang ilahang apil. Ha? Nga, Your Honor, nahilantan man Your Honor, dili maka-ari Your Honor. Muna nga mo, kuha na lamig lain nga witness Your Honor. So muna nga may gani kay ang dipinsa mga sukindig paminaw sa abogadang BP Sara. Ligon. Ha? Nga ayaw miog, kami na mahinoon mo inyuhang ipa-adjust. Ha? Kami na mahinoon mag-adjust aning kalakiha karon nga nasabutan na nato nga karong adlawa muna inyong witness ipresentar. Naa naman ang witness. Unsa may problema nga ang inyong witness nito nga ang wala mo to nga ang inyong abogado ni anak nga witness nga mao imo direct examine nya amo din ang sa ha. O karon kay Tracy mamo kabuok diha. Ha, Tracy mamo kabuok nga naa diha mga abogado. Nya naa pa gyud si Luistro ang lead prosecutor. Siya maoy siya nalay pa direct examine pa examine. Ha, lingo-lingo taw si Luistro Castro. Aw si Luistro ba lingo-lingo taw si Luistro. Asas kapunan, apagyos kapunan. Asi Tiri Redon, nga hambugiro kay Tiri Redon. Ha, hambugiro kayo, yang giatakis BP Sara nga. Ha, kanana ang wa na, kahilako na kuno, tagaan yag tisyo kay... Ha, sumuna nga kaning ni, nga ganiha lagi, kinitunga man yun, nitunga man sa Attorney Edwin. Ha, so nitunga man yun sa ganyang hapon. Wa malagi mura magwa wa man hilante. Ha? Wa man manglalom ang kalimutan ang mata. Ha? Wa may kuan. Ha? Wa man hilante mat tarong man purabuyak. Ha? Wa may ingungan hila wa man gidanggas lagi. Ha, istorya ra tingali tos prosecution. Kani aduda ta basig istorya ras prosecution bakay. Parto silang strategy. Pananlitag makalusot ilang strategy de mayo nya kay wa man gyud. Ha kay ibabagan man mga sukindig pa minang Attorney Sila, di mo nang ingon nila si Attorney Redon, no comment, Your Honor. Ay, nako. So mo na nga kanana ang... wala nalang ni Kwan, natuan ni Tiwason, ugba puhon mga kasama, dali aras-uras. Oy. Walang tigong oras, rugadayon sa tuang katulomanon. Salamat kayo ninyong tanan, has pagpaminaw, hantun, ugba puhon na lang sa... So ni Tiwason, mga kasama. Ang Commanders Master Control, si kasama ang Kisos Minya nalang nabilin, ha, kay ni Kwan, ha. Kasama ni Store Sargani, ha. Anya, kasama, Jiral Albio sa Picas Lawak, si... Oliver Atis, Rubil Boiser, ha? Si Jerome Yap, o si kasamang Rubil Boiser, ato ang chief technician. Ako nila niyo, boss, nga alagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpos Tanghian. Ang magpasalamat sa inyong pagpaminaw, o manamilit yung plagis pag-ingon, ang Diyos mag-auban ka natong tanan, at tanan napit o sa tanan nga panahon. Tatak, RMN.
4: Straight to the point. Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol,

0: Salamat sa inyong pagpaminaw o manamilit yung plagis pag-ingon ang Diyos mag-auban ka na tundanan at tanan napit og sa tanan nga panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generic vanular, if symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol,

0: Salamat sa inyong pagpaminaw o manamilit yung plagis pag-ingon ang Diyos mag-auban ka na tundanan at tanan napit og sa tanan nga panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic vanular, if symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol.
5: Ato lang jud na ginakita, no, na ang dapat, ato gina-insure, no, na okay ang welfare sa ato na animals. So for the kwa naman sa RA 1556 na to or the Livestock and Poultry Feeds Act, so ato ra jud na kita pod na ang feeds are safe, na okay siya i-consume sa ato na animals, and then by that, no, ato ginakita if sakto ba ang labeling, wala ba expired na feeds nga naka nabutang sa kuno selling area nato. So we are also doing kwan feed sampling, no, ato na siya gina-test for crude protein para makita nato if conformi ba or non-conformi ang usaka feeds.
6: So may mga usually nga mga penalty, no, kung na wala sila ka-comply bisag usa lang, no, sa inyuhang gipangayo nga gitawag nato murag checklist.
7: Usually katong non conforming survey ko is gitagaan to namo og time para ma-comply nila. Muhatag mi og 15 days para ma-comply o masabit ang ilahang compliance diri sa ato opisina. As of today, wala kami kahatag og show cause order sa ato ang mga establishment.
6: So mayo din, no, ang Central Visayas kay min comply ra gayud, no, sa mga maong requirements sa ato ang regulatory, no. So unsa pa may mga unsa ni status, no, sa ato ang livestock and poultry din sa Central Visayas.
5: So for the siguro, no, sa ako lang ma share with regards lang pud sa amo nga functions, no, for the poultry. So we are the kwanpods, kita ang responsible sa pag surveillance sa kaning mga animal diseases such as aning avian influenza or the bird flu. So as of today, no, free ang region 7 sa bird flu. So for para sa foot and mouth disease naman, which can affect sa aton mga baboy, sa aton mga kanding, baka, og tarabaw. So as of today po, all the surveillance nga or the laboratory test result nato is negative.
6: So sa may kinahanglan, no, sa maong ato recipient kung ang ilahang livestock is nagkasakit, need ba ni siya picturean or kinahanglan magdala jud sila og maong sample?
5: So if ever ang atong mananap, no, o magkasakit, so moduo lang jud kita sa ato mga municipal agriculture office or kung natay veterinaryo mas maayo, para mag-guide kita unsaon nato pag atambal sa ato mananap.
6: Doon na po ba may assistance nga ginahatag sa ato ang mga recipients?
7: Actually, natay every month seminar for the animal facility of the Administrative Order Number 8, which is the Handlers and Transport Carrier. Natay every month nga ginatandak na seminar. So, ang ikaduha is, pwede rin give me mo assist sa inyo, ha? Diri sa office for the online application for the animal feed establishment.
6: Okay, so Wala man tayo dugang oras pa. Unsa man inyo ang parting statement, Doc Kia o Sir Lidon, no? Sa itong mga listeners, pahinumdom or pahimangno mangkaha o sa mga ganahan nga magtukod o ilahang

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Polycoffin, Semanchat, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Philippine Standard Time, alas 4.32 na.
4: Headlines karon.
3: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Satisfaction rating ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mas ditibugsok pa. Ansa naman tao ni Bong?
5: Samtang NBI mo, pasakang kaso sa Lipang Pasko sa mga gilambigyan sa fund misuse at sa hosting sa SEA Games diri sa Nasun.
3: Sa mga balitado, kagagamanan sa Rekbayan sa Sugbo, wapa mo release sa mga assistance din. Ingat to sa mga Sugboanon.
5: Banderas, Pilipinas, Das Kapitolyo, nag-half-mask. Subay sa pagtaliwan sa kani gobernador, board member, o veteranong magsisipia, Fernando Nanding Celeste.
3: Kanhi, busy gobernador kasamang ke, no? Si Ogba, board member, Fernando Nanding Celeste.
5: Kanhi, busy gobernador.
3: Aha. Panitagawa sa nasod, Saudi Arabia, nanimaos na pag-atake sa grupong Houthis.
5: Samta sa Negosyo Energy Department, nagandam na sa posibleng epekto sa Super El Nino.
4: Headlines karon.
6: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
4: TYHP,
6: Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
5: Mabuhay, Pilipinas.
3: Kung kayo na mga mahinong ganon, kaya Unang Radyo.
6: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Hatod mga impormasyon nga ngayon ng masairan.
5: Agayani mo
3: maduha. Una sa radyo.
5: Una sa balita.
6: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
4: Number one.
6: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang Radyo, Unang Balita.
5: Number one.
6: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
4: Nationwide.
6: Nationwide.
4: DYHP.
6: Unang Radyo, Unang Balita.
7: Gising na.
6: Bango na. Sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Adlaw na may galang Biyernes. Thanks God, it's Friday. Oktubre 9, 2026. 77 kadlaw na lang Pasko na. Sangahan sa kreditbukang kwarsa sa DYHP, RMN Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
5: Kirain ni Radio Man, Ken Galinea.
3: Ako sa aming Radio Man, Arnold Bustamante, hatod na may gala sa Rasay, Santak na Sabutang. Maghatod ka rin sa mga labas ng mga balita. Magbuntag, sumbo ka may sayang na Mindanao, lalapod ka na may gala sa itong pagpanaguman. Nag-adout kami nga kamus ka piskay kamayan. Nag-adout ka na may galang Biyernes! Biyernes na gan! Yehe! Ugma, lunes na! Pagkanimalas. Pero sige lang, ano mag-ini may galang kinabuhi? O sa kasimana may galang bagnos sa lawas? O sa kaadlaw, mga igalang pahuway, kumbate na saan? may buntag sa atong gamay, kagsunan dali sa ato, sa surad, sa sugbo. Sa atong gamay, kasiringan, gamay, rakbayan, nagpain sa bandawi, napunapot, tulido, danaw, tali sa inaga, karkarong, sa rakbayan, sa bugo. Sa atong gamay, kasikbit, na mga nalabigan, litos Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Pinakabayan may galas sa Mr. Gaston Visayas, galing wala sa Nabinog na Mati, may galas tulungan ng unang radyo ng balita. Kumusta, kumusta, kumusta? May buntag sa itong mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, tarin ka mga driver, may galang na sakay na sa ilang mga sakinan, nining mga orasas, kabuntagon. Ang pintas, magmaniho ha, sa itong mga sakinan, kaya basa-basa atong karsada. Samo aditos ko an kining apas wa i one no wa wa ito taligsik wa good gawas na kagahapon. Pag-gawas na ko diya sa may country mall ka sa mangkin, basa pa kayong kersada. Pag-abot na ko sa may Ayala dapit, pati kusuga, magbasa kayong kersada. Paingon may gala sa may kining opisina, buhatan may gala sa PhilHealth. Pag-abot po na ko, diri si Scario, pertis ang ugahas, kersada.
5: Manay kita ko, patak-patak nga pagkuhan.
3: Patak-patak ka nang
5: ka. Dito samo ka sa mga Arnold, gauan man.
3: Gauan ito nyo?
5: Gawas na ko, pati basaas kersada, pag-abot na diri dapit na Cebu City.
3: Uga.
5: Uga man.
3: Ato pa ka nang kuhan. Nagganda ng uwan. Wa kaabot ito sa among lugar sa Apas. Porsyon lang sa Apas ang nabasa sa uwan. Ana nga ang pintas ato nga pagbaringho sa ato mga sakinan kay ang atong karsada basa. Dangong. Ana nga peligros, disgrasya, basta basa ang atong karsada. Magbutag po sa ato nga mga nanay. Sa ato nga mga ginang sa panibay, galing orasa, nanaroon sa lantagsa-tagsa ka mga kusina. Dari kay sikay na mga igala. Kung sa ilahang irigamo, sila rin na sayo. Sa ilahang ipamahaw kanabuntang, ibaon sa mga bata ng mga eskwila, halapukawa na itong mga bata nga sayong ang lakaw kanabuntang. Aron nga nibalate sa eskwilahan, kami na itong distansya ang ilahang eskwilahan, kung sakay pa may galag kanuha sa atong mga PUJ, o baka one rider, pero muagi o mga traffic ng mga dapit para sayo o mata. Aron nga makaparikay-sikay o di malate sa inyohang mga lakaw kanabuntang, kami na itong labi na puntong nga mo travel o gawa sa Sugbos, gawa sa Central Visayas. Musakay aeroplano. Alam 2 hours before may gala sa flight, kinahanglan to ana sa airport. Anay protocol na may gala sa airport. Katong nga mo biyahe po, paingon nga to Bohol, paingon nga to sa Ormoc. Kunya, first trip, kinahanglan sa Yusan. Para gala size, may gala first trip niya sa Pier 1 sa atong syudad sa Sugbo. May buntag po sa atong mga kaigsunan nga nagpabiraw sa atong Sibya sa mga silingan ng mga probinsya. Ito sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Quijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. O gubang bahin may gala sa Western, Eastern o Central Visayas. Kaling orasa, ang DYHP may nahang gihimong orasan. Samtang dito po sa Mindanao, nga mabot ang atong Sibya sa DYHP, may buntag. Naghanagunutana na kung may gala kung kanos asa gihaya si Sir Nanding Celeste. Asa gihaya kasamang Ken, upatay masayo, no? Pahibaw ni Consihal Francis Ginhawa Delfin Isparis. Wapay, kuan, wapatoy venue. Kung asa hayaon ang patayang lawas may gala ni Sir Nanding Celeste. Nagkanagutana na ako, labi na itong yung mga karaan ng mga membro sa Tabang Alang sa Kauswagan o TAS. Kung asa ko no, ang kanapusang o ang haya sa kanhi busy gobernador, kanhi sikat na angkorman may gala dari sa DYHP. Sa tuig sa nubinta, hangtod sa early 2000. Mama na ang iyang nga pag-broadcast na rin sa DYHP. Kani Anto. Si Sir Nanding Andoy Pordoy Celeste. Samtang sa Pikas Bahin. Ato sa check may gala sa kasamang Jesse Samampong. Sero ta may gala mga preso sa mga nagunang panaliton. Mama na itong ipaabot may gala sa mga ginang sa panimay. Ang presyo may gala sa mga palitunon diha sa merkado.
2: DYHP, tutok presyo sa merkado.
3: Kasaman Jesse, good morning, Jesse.
1: Yes, mayong buntag kasamang Arnold Oreb, kasamang Ken, o mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon, DYHP, RMNGMO. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro, o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klase-klaseng bugaso ng atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Lion Ivory, 58 ang kilo. Ganador, 60 ang kilo. Palawan, 50 ang kilo. Mia, 54 ang kilo. Conchita, 70 ang kilo. Crookin Ganador, 53 ang kilo. Mais, numero 14, numero 16, 50 ang kilo. Japanese rice, 70 ang kilo. Pure pellet, 58 ang kilo. Apple pellet, 130 ang kilo. Quantity rice, 52 ang kilo. Dinurado, 54 ang kilo. Kailo, 49 ang kilo. Dia, 55 ang kilo. Thai rice, 53 ang kilo. Grandeur, 54 ang kilo. Binhi rice, 54 ang kilo. Sakura, 55 ang kilo. Green bean rice, 54 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong Rajman. GC Sumampong DYHP. Patak. Arimen.
7: Limang balita. Gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga cellula. Iapil na ang mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
3: Dagan sana ba kasama ang Jesse Samampong. Arang-arang na lang ha, kay dili na kay mahal mega lang bugas. Ito ni ang nga mga buwan mega la 75 ang ganador. Karon mura og 60 na lang ang ganador. Ah, 60. Ni ubos na mga higala gamay-gamay. Pero mahal gapon. Arate mapalit mega lang 53. O niya nga itong swildo nga ni Saka og 34 ba to? 34. So di kaabot sa kilo ang bugas. Ang gihatag mega lang increase swildo mga higala. Igora 340. 42 day, 42, oh. 42 pesos. So, igora may gala naka-labos report. Kinaarap na may 53 may galang abugas na humay. Ang may 50 pun kapin. Amay na lang. Sa kanilaw, mga igala ng 34, maka... Di na tamapas mo. Mahalag kansi tagamay may gala kay ang plitihan, saka naman saan. So, utong-utong na saan. Pagkapaitas kinabuhi. Kumbati lang. At oras may gala, alas 4.46 na. Dunggang nga mga balita may gala ng atong hatagan ng pagtagad sa atong pagpanaguman sa atong tulumanon unang radyo ng balita karong buntaga mga kasama. Kay... Di ubus man pag maayo may gala ang rating ni BBM. Musamot pag hindi may gala sunod tuig. Kay sa history may gala sa kuan sa mga presidente si Digong Ra ang dunay rating ang ganang satisfaction rating may ganang pating taas sa iyang pagbiya isi presidente sa Pilipinas. Sa history sa Pilipinas ha. Tanan nga mga presidente megala basta muon mo mahuman na padong na mahuman ang ilang termino. Muubos guna ang rating. Ang rating lang may gala ni Digong ang wagin matandog sa kagihapon kayo. O, doon ay muubos gamay pero sa kagihapon, kanang taas gihapon may gala kayo ang ihang rating. So, karon, di ubos pa yung sibungsok, kurang nahangsa, nahagba. Mihagba pag maayo ang ihang satisfaction rating may ganun ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Karal ito ni Hiskutan. Awan niya tataon, paninawa ninyo mga balita may ganaan eh. Sa atong pagparayon sa atong unang radyo ng balita. Ako sa check may ganaan sa kasamang Jean Galliardo. Gikan sa gawas sa Lining Ura, sa karon sa Kabuntago. Doon na may paghulga sa pag-uwan. Kasamang Jean Galliardo. Good morning, Jean.
8: Good morning, kasamang Arnold o kasamang Kenneth. So, ngit-ngit, gid kaayo ang ato kalangitan rin kasamang Arnold. Di pa lang gani, dugay, no? Nakasinatitag pagpanaligsik, gid kasamang Arnold. Ngayon na gihuga sa pag-uwa na karong mga orasa din sa ato ang nahimutangan. Particular sa may deripadong sa may opera kasamang Arnold, sa may Villalon Drive. So, doon na gito'y nakita ang pagpanag-uwa na sa ato ang kalangitan. Wala na ganit kayo nakita din hinga. Dito mao ang mga bituon kasi mga ano, gani ang ato ang karsada, medyo doon na pag-ibuy mga tubig, no? O ganun ba sa gani ka nag-
3: Lama, may mga lamas, tubig.
8: Kusog-kusog siguro.
3: Mga limaw ka sa mga Jane.
8: Yes, may mga limaw ka sa mga Arnold. Muraga, kusog-kusog to ka ganyan. Pero, dili noon dugay ka sa mga Arnold. Noon, karong mga taknaa, wala na pagpanaligsik ni Hunong na kasama.
3: Masama na itong langit, Juan? Kandago ba itong langit, Ron?
8: Na ay dagong yun. Ito ang langit ka sa mga Arnold. No? Muraga, adyo hulga sa taipuan. Karong mga orasa. Pero wala ko pa naligsik pa ni Hunong naman ka sa mga Arnold. Pero di akunta. Kumpiyansa kung asa ka mula kao karon. Gawas pa kanina, yun ay hulga sa pag-uwan karong mga orasa kasamang Arnold. Murag ni balik naman po niya ang haze or kaning lubog na or kaning bati na kalidad sa atong hangin kasamang Arnold. Murag na po yung medyo makuha na po nato, no, visible na po kaayo kasamang Arnold. Gani kagahapon sa atong pagsuro po sa dakbayan sa Subo kasamang Arnold medyo murag na agyo, hanap-hanap na kuha sa ato ang hangin. Balik ang haze. Pero noon, hindi kayo na anak ko, grabe. So, the advice gihapon ka sa mga Arnold na magkuhan gihapon, mag-sulog gihapon o face mask para likay po de, sa kanaganing paghanggap sa bati nga hangin.
3: Kaya unhealthy gihapon? Unhealthy gihapon ang atong hangin?
8: Wala na kung kakuhan ang say update ka sa mga Arnold kung unhealthy pa ba ang ato ang hangin. Pero na kuhan gihapon na to, makita ano gihapon na to sa mga Arnold ang bakit.
3: Haze, ang haze gihapon, ay haze.
8: Ang haze. Pero katong mga nangyagi-adlo ka sa mga Arnold na huwag kang nabigyan. Ay, ganyan. Wala na, mural na, wala na ba, mural na. Limutan na lang ganyan mga tao ka sa mga Arnold. Pero karo.
3: Kuhan ko no, unhealthy for sensitive groups. O sa mga sensitive groups, ka nandali mo hila. Mga hubakon, kaya mga hubakon, mga, sa mga COPD ka sa man, Ken?
8: Daling
3: masakit ba? Iro di ha, masi gugdun kag iro.
8: Kanang
3: dali masakitan kay sa mga Arnold. Kanang dali masakitan. Oh. Kanang dili pwede nga pahilakon. Kahit ko na, chronic obstructive pulmonary disease. COPD. Dali kayong, ubhon, dali kayong mag-sinus. Kana.
8: May mga asma ka sa mga Arnold, mga pneumonia, so murag delikado kung panalitan man gid gani din na tayo mga gitamati nga hingin ana.
3: Kana mga weak o baga.
8: Kana mga weak o baga ka na. Mga weak o baga ka sa mga Arnold. Kung pwede, kaya magpundun lang po din sa balay ka sa mga Arnold mo, kaya murag ya. Nibalik na pundun ni ang nasinati na to na hiliga.
3: Itawag na to, na yung mga respiratory conditions.
8: Kana mga kuwag sa mga ay kana hukot Ngayon kay Lakay, kuya ko kayo sa mga kayo, panamitan, maglugay sila sa gawas, na ipasabilitin mo, maglusod yung ginawa.
3: Sila ka
8: da. Ano yung ilang ang panga sa mga kayo, mo na no, agi-advise yung hapon, na kung doon ay importante na kanalakon, yung karong adlaw, alam na kay Bernice, para sa mga kayo, yung trabaho, yung iskela pa, alam na gisa to ang mga estudyante, ginahangla niya, na magsulubong mas, good, kaya makita yung hapon nato, good, ang haze, karong mga orasa, gani karong mga orasa ka sa mga Arnold na dyan din natin kana makuan din na to maklaro na to ka sa mga Arnold na samot na o ka na ang mahayag-hayag na mas maklaro din na to kuha niya tapod o ga mga hulagway matagkaroon na ganyan ka sa mga Arnold noon sa ato ang na bantayan ko rin sa atong kausada ka sa mga Arnold no bisan tumag natin na sinatin na hey pag-uwan pag-panaligsik o huga sa pag-uwan niya sa mga Arnold na ato ang mga kasama kay nagpadayon di hapon na sa pagpanikay si Kai karong mga orasa ka sa mga Arnold yan guys na tayo nakita din niya ato ang mga jeepney drivers ato ang mga motorista o nagadayang mga behavior kung nato ka sa mga Arnold na naginihinay na puro bahas-bahas din sa ato ang kadalanan na aron po padayon sa ilang panginabuhian ang ato ang uban po ng mga kasama nga naghatag po o gayon po lang kaugalingon nga mag-jogging, para relax ko sa mga ano, makita po nato din yun. Wala kayo nakuha po na mga taho or informasyon na doon ay mga kasika sa ato ang kadalanan karong mga orasa at ato po nyo na sasihin karon inyong na napaghatay sa update sa uban pa nato ang galita ang nakita po din sa ato ang dakbayan sa Subo. Kaya lang sa atong hatag na update, di ka lang din yun sa Nice Fire Street. Ako ang inyong Rajuman Jane Galliardo, DYHP. Tapak, RNL.
9: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Radyoman Jane Galliardo. Og kining bahina hatod ka nato sa EXL Black Coffee. Gika po'y baka sa adlaw-adlaw nga trabaho? Sulayi ang EXL Black Coffee. Adunay mga sangkap nga may HMB para sa uptake og hamloy nga muscle recovery og peak ATP para sa dugang kusog og kabaskog sa adlaw-adlaw nga hamon. Para sa trabahante, atleta og bisan kinsa nga gustong himsog ang lawas og aktibo sa kinabuhi. Usa ka tasa. Kusog matag adlaw. EXL Black Coffee with my HMB and peak ATP. Kauban sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule alang sa mas kumpleto nga panglawas. Health and wellness for God's glory.
3: Dagan salamat kasama ang Jane Galliardo na katon sa itong oras. May kala alas 4:54 na sa itong pagpareguman sa tulungan ng unang radyo unang palita mga kasama. Standby sa dugang pang mga balita sa itong pagpareguman. Nagbuntag nila ni Jesus Simo Morales. Nagpabinaw ka ng orasa, Mauricio Lapis, Virgie Bacal, si Michi Rimosura. Nagbuntag. Nagpabinaw ka ng orasa, may gala dito sa Minglanilla. Si Vicente Mata, matapan niyang naminami sa Danang.

0: Alisay. Kung niya si George Yuchik Natulas. Yawa niya pa nga, no? Wapay YouTube, sir? Ah. Ragba, di man tangan na naman din sa YouTube ng atong program kasama ng net? O wala. Wala kang attorney Rufil ra. Nana di ay. Nana ako na sa YouTube. Yuchik. Tama sa kwan, YouTube, unang radyo ng balita. Jelenita, palya may butang. Samtang sa Pikas Bahin, may butang ni Isa Ortegas from Daan Pass, Puro Camotes, si kanila ni Gani. Mario Ricla Trazona, pa-shoutout ko ni Sising diha sa San Nicolas sa kasayo kang nag-lutog sudan. Iglesia Ariel Villever, may buntag sa Pork Orchids lamang pinabungahan. San may sa mga balita, may gala. Kaman lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinumdum. Atong oras, 3 minuto sa nabarangat ang alas 5.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Palagay bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nag-maintain ko, ano ay,
5: pwede na yung hawa.
4: So, ano ka, no, binta na ko.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
6: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
7: The Original Koi Herbal Capsule.
8: Ako si Evelyn Paraguso, nag-edad ko 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba, ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, magsiklangsik na akong paminaw ba, didaghang salamat sa Original Koi Herbal Capsule.
7: The Original Koi Herbal Capsule.
9: Life Extension, Vitamin D3.
10: Am I speaking with William Hill?
11: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
10: For you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
11: I have the D3 right here, Life Extension.
9: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
12: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
13: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
14: Masinug, may diabetes ka?
13: Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 adunay powerful extracts, no phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug the sugar cane, mga organic compounds, nga effective matok sa sakit nga diabetes. DTX 500 sa mga butika. DTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DTX 500 imo sa the sugar cane extract ug anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
9: Set Living Testimonies.
15: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
16: Di na ko kakita. Kalit lang og kaup ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
15: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-SED Panyawan Coffee Mix.
16: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to'n karon. Dali mo usos ang iyong sugar, John Largo.
9: Living Testimonies.

0: Living Testimonies.
1: Taas ang sugar mo nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
2: Taas ko sugar o ganang nakuitbato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
1: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
2: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
0: Living Testimonies.
3: Welcome to our reunion.
4: Uy, Dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
5: Tungod na sa Super Fiber.
4: Unsa?
5: Super Fiber.
6: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
8: Bang kasama, ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province, ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
10: Oras sa mga kasama na 5-3 na.
0: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
10: Karos sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Niubos pa nga to sa negative 11% points ang satisfaction ratings ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kinibase sa uhing social weather stations social weather station survey. Magkaluoy. Luoy sa Presidente. Diyan sa akin yung paningkamot. Ubus yun. Birahon yun sa ubus. Matod sa SWS sa buwan sa September, ano na 35% sa mga hingkod ng mga Filipino ang natagbaw. Yan na lang, no? Eh, 35%. Sa iyang performance, 20% o 20% ang undecided o 46% ang dissatisfied o matagbaw. Kung sumadahon, ano ni net satisfaction sa satisfaction rating o score nga negative 11 sa mga survey din gikonsidera kini nga poor og mas ubos og 4% sa yung negative 11% yato nga buwan sa Hunyo nga napas sa neutral. Ang labing taas nga satisfaction rating ni Marcos sa mga survey nagikan kini sa Balance Luzon nga neutral net nga 0. Gisundan kini sa negative 13 nga poor rating sa Visayas, negative 21 sa Mindanao og laing poor rating nga negative 27 sa Metro Manila. Amin ako, okay-okay sa Metro Manila. Negative 27 sa National Capital Region.
11: Samtang sa rugang pambalita, gipili kagahapon sa Senado si Senator Mark Villar. Alas sa Commission on Appointments on the CPI at Chairman sa Senate Committee on Public Works.
12: Sayang pagbalik.
11: Mo na to yan. Katuyang pagboto ko sa mga Arnold na kuan.
12: Kaday kuan?
11: Ubos ang threshold. Mo na to.
12: Ah, mo na to.
11: Mo na to'y sinugdanan.
12: Kaday say kuan, mayroong kapalit.
11: Member naman sa majority.
12: Yeah, kasi may tabuan yung mga kaso sa ilang sa mga bilyar.
11: Tapa may usa dito na bilyar usa. Mahabot pa rin. Tapa may usa dito.
12: Mahabot
11: gina. Puro may pamamangka sa dalawang
12: ilog. Mahabot gina yung 16, no? Mahabot gina yun. Hindi na kinahanglan nga ituwan ng threshold.
11: Dagko na yung committee ba, ha? Yan itudlo pag siya dito sa gamhanan nga commission and appointments. Tanang mga appointed officials sa presidente, cabinet
12: Wagin
11: officials,
12: muagin.
11: Siya kay daghan man sila ng members sa CA. Siya lang ang gikan sa Senado, paingon dito sa CA. Plus, ang Senate Committee on Public Works. Kay siya man sa
12: toy, former DPWH
11: official. Sa pastilan. Karon, mato ni Sineto as Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, maoy ni move the eye nga mapili si Villar. Gatos gamhanan niya CA o sa Public Works Committee o guwakinin makasugat o pagsupak. Natural.
12: Natural. Majority good. Majority nga ni.
11: Si Zubiri mi kumpirmar nga ang posisyon ni Villar nag-signal nga kabahin na kini sa majority. Dili na mi still i-confirm nga dibahin. What you see is what you get na ni. Si Villar, maoy ni hulip ni Zubiri sa CA o gili para sa niini si Senator Vicente Soto III nga siya naman naglingkod karon sa Public Works Committee.
12: Tawanan na nga itong mga senador. Ay, klaro kay mo, ay, klaro kay mo ba?
11: Lagi ay, klaro kayo. Ang kanabang ang dispuga ba sa ilang sid-sid ba? Klaro ha?
12: Klaro kayo ay. Bisang saan ninyo pag tabon nito sa inyong kagalingon, so maklaro gamon. Ang inyo hang itabon nga, sa inyong lawas, transparent.
11: Ang paabuton nga kanang ug mo confirm gid tinuod ba toy nomdom kan Senator Ping si Lacson ingon siya nga si Senator Lauren Ligarda nagmahay nga ni uban sa dito ni Senator Alan Peter Cayetano pero pahinan mo tingog Senator Lauren
12: nagmahay man
11: ay, man gikan man to siya majority minority majority ay minority di ay onya kay gipasakan biya ni salag kaso
12: mga ni mga ni nakaparat
11: kaya rin niligoli ato justify
12: mga ni nakabati aning atong gobyerno ha kung ato ka sa atong sa minority pasaka ang kaso buri ka rin sa majority why kaso kaya bag ng atong gobyerno pastilan pastilan dugang detalye sa mga balita atong oras mga kasama alas 5-8 dito so na ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte affidavit kanto sa National Bureau of Investigation may kalimutan sa mga akusasyon sa kanyang pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. Bato ka niya. Ato ni Atty. Clifford Achua. Ito nga sila sa NBI kakahapon. Huwag nihatag sa kopya sa kibatong panumpaan ng testimonya sa Vice Presidente. Kaya sa butosan ni Chua, nga wala na mo atubang si Duterte sa NBI. Doon tindili requirement ang pag-atubang sa Bureau. Una rin ni si Gracioso, hindi pasangil nga naghatod o kwarta kadto sa Vice Presidente sa igsuunini nga si Kongresista Paulo Duterte o sa ilang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte apan kini gipanghimakak sa Vice.
11: Samtang katapos ang balita gikan sa kauluhan, mapasaka, inumdum na lang ng kwantong video ni Congressman Polong kasamang Arnold. Kasi yung pangatana siya ba nga, o si reaction ni mo atong kuan, 10 million nga mga gagmay nga fire truck. Ang siya, wii, ang iba yung namulsa.
12: Alam to niya, ang siya, wii, kaya nakamot ba, wii, ano din mulsa. Lima ka kanindot tali ka mga fire truck kasamang Ken, mga cute kayo mo mga lamok.
11: Tuan na sa bulsa agor
12: na. Mga murag, mga lamok, o mga nao.
11: Ang sa may tingog sa bulsa,
12: ambulansya. Ambulansya, pero sa bulsa.
11: Kundako ka sa mga Ron. O may tingog sa ambulansya, kundako.
12: Kundako?
11: Oo.
12: Woo! Usaman, usaman. Nagamalo ka?
11: Kundako, kundako. Kata ka ng atambulansya. Agad na, dagko ka. Wow! Wow! Kasi may,
12: katawaan ako. Ano yan? Ano pa si Dugo? Dapat lain na yun nga, kwan? Statement? Siya nga, dapat usan niya nga, nagtapad-tapad sa presidente, nga gusto mag-presidente nga, gamay kayong utol. Gusto mag-presidente niya, gamay kayong utol.
11: Ay. Ay, kaligrihan na eh. Sa bali, ewa pa rin ko na human.
12: Mapapakamamay.
11: Upasa ka ang National Bureau of Investigation. O, di, pag-inay. Sa dili pang Pasko, mga kaso, may kalabutan sa gingon ng fanbase use sa 2019 Southeast Asian Games nga naglambigit sa Philippine. Mulain na sa ni Manlok Makani.
12: Pamalhino na mo na si Makaitano.
11: Alam na ito kung matinag ba niya. Naglambigit sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee of FISGOC. Si NBI Director Attorney Melvin Matibag, ibutiyag ang Bureau, hapit na makompleto sa ilang preliminary investigation o nagproseso sa dugang mga ebidensya ginusok may kalabutan sa investigasyon. Si Matibag bitubo kasab ni Senador Alan Peter Cayetano sa giingon papel ni ini sa FISGOC. Dugan ni Matibag asamtang si Cayetano dili opisyal nga gi-identify nga may chairman sa organisasyon base sa mga documents nga gi-review sa NBI apan adunay mga testimony o guban pang ebidensya nga nagtumbok nga ang senador ni presentar siyang kaugalingon nga chairman o mikontrolar sa mga FISGOC personnel.
12: Ako'y mapresidente. Ako'y mapresidente kasamang Ken. Kini si Matibag may unang akong gugnon.
11: Okay, siya may ting investigar kasama idol, no?
12: Kini, check-in sa nilang. Ay, mabihan ng tuhan, nakaklaro dito.
11: Matandog ba si Senator Alan Peter?
12: Tiyo mo na, wahilanti ang katong nga mga nalambigit sa flood control kasama ng Ken. Naklaro kayo. Wag ito mahilanti. Karoon, nakabalo mo. Wag ito, nahilo mo.
11: Ay, ilaptan man ito pag una kasama ng
12: idol. Ah, una na. Pakita ba?
11: Ilaptan niya, pagbalhin.
12: Wag na.
11: Nahilo mo.
12: Pagkaway ayaw ni gobernuha yun mga kasama.
13: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
12: Ganito ka papanaguman, may galing panantaw sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Original Koy herbal capsule, suplemento ng ikan sa pariya, kamonggay, garlic, luyog, ginseng. Kami bahata, may galing, kanigun sa lawas, kanigun sa atong immune system, arugarita, naling masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karoon, bata sana ang pag-inom sa Original Koy herbal capsule, naroon nga mawagtang ang atong mga palatian. Gamitkan sa mga vitamins ganunin, isama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, at thiamine. Ang original core ng capsule, kumparigun din sa itong immune system. Di tadali, may galang matakbuyan sa bisan on sa ngamatang sa sakit sa lawas. Ang original koi herbal capsule, aprobado kini mga sa Food and Drug Administration. Inyo rin mapalit sa mga butika. Gagi supplyan sa Belgian Marketing. Mapalit kami kala sa Rose Pharmacy, South Star Dog Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Dearings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, Tarang Branches sa Purchasers Pharmacy, ELV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, ug sa Roseville Pharmacy sa Matulite. Mahimo sa ninyo may kala mapalit ang original Koy Herba Capsule sa Malunhaw Pharmacy, Diluan Pharmacy, DK Pharmacy, Tarang Branches sa Alfar Pharmacy, sa Boever Drugs, AJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tarang Branches sa Chris Pharmacy, sa Chris Pharmacy sa Kamotis Island, Hero Pharmacy sa Orango, og Zari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iscario. Original Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
11: Bang kitchen si Mudugoy, kabadunay hypertension, basin taas imun sugar, agbasibay, diabetes kayo, nakamaybaw, at taas nga level sa blood sugar, magkabagay kinis arterial wall, sumupalapot si Mudugoy sa nakarason, nga na magka-hypertension ka mutaas ang imong dugo. At diabetic hypertension, resulta kinis pagkabita, pagkadaon si imong kidney og dili usab sama dunay mga complications sama nining stroke heart disease dili pagkaayo mga sabad pagkaputol sa telubisan gani ang impotence sa mga lalaki busa nagpabutang nga grabe ang imong kondisyon mag DTX 500 na matagadlaw ang DTX 500 dili kini quarantine gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun bubo ang imong blood sugar kontrolado sa bang imong BP ang paginom sa DTX 500 matagadlaw makapanindot sa imong katug makapugo pag hyper acidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia og uban pa DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa mag-klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng nga consultation. Gagamit ang computerized general machine analyzer. Naakin may mutang sa Baydiha, Consulum Street. Sa Cebu City, pwede matawagan sa 4160866 or cell phone number 0975-079-5133.
12: Oy, may mutang na ni Boss Darrell Lirasan, ang lifeguard sa Sumilon Island dito sa Slope. Amin na natong karoon kasamang Ken.
11: Ay, katong-atong giligoan, no?
12: Giligoan ito sa Sumilon Island. Katong lifeguard ito at itong sukit ipipinang kasamang Ken kanabuntag. Tao ni Kunsihal katapitang tag-iya sa kwan? Atong, ano ito? Itong niyari dito? Si Miti.
11: Miti. Kunsihal Miti Soriano. Oh. Sa Bangkugon.
12: Bangkugon. Si Kunsihal Miti Soriano. O niya ni Yapong kwan? Katong iyang isoon kasamang Kisos Minya na nagluto dito. Si Sir Mitoy, ang ihang nga maayo kay Bruto nga igsoon dito sa Ilahang Resort.
11: Ito kailangan ka sa Mang Arnold ng meeting. Yagi binisaya, Mitoy.
12: Sir Mitoy.
11: Kaya nakasuray ba sila itong
12: the other day? Lagi, o. Hatag. Kakaon ko kwan, manok.
11: Maghapon ba to?
12: Sa Adlaw.
11: Sa Adlaw, di ay katunay. Darag chicken.
12: Ah. Salamat kayo sa chicken, Sir Mitoy.
11: Chicken adobo.
12: Mga kasama na kasalit, tinimo mo anang nga manakas trabaho, focus kasi mong gibuhat, doon na kayo giapas ng deadlines, kaya manuntag kaayo, apil ka, apan kalit lang doon ay panakit sa imuhang ipon. Makapangawat na lang kasi mong ulo, sobra ka sa kasakit o kalagot, samtang naas trabaho, kaya nagpitik ang imong ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo, sa kanugayan na mas musamot pa kay lisod na itrabaho, ang magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung doon ay sagabal na sakit sa ipon, Magpaspas Relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang boss doctor prescription o prescribe ni Phenamic Acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. M8 December 2025, Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Maong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines sa parakit sa ngipon. Kung target ka na magkanya sinong sa sakit sa ngipon, maong wagtang ang sakit. Nasuwaya na sa kadaghanan, nasuwaya na sa 36 katuig. Sa panagit sing ipon, importante nga mag-consult sa doktor o sunda ang gilisitang tambal nga nasuwaya na. Paspas relief nga nasuwaya na, nga mo-work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mifinamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Gawas nga magkapaboost kini sa atong immune system. Ang line benefit nga magkuha na to alang sa inadlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Mo kini pagpameno sa risgo nga masakit ka og cancer. Apila niini ang breast cancer, prostate, colon cancer ug ubang susama niini nga sakit nga dunay direktang koneksyon sa kakuha og vitamin D diha sa atong lawas. Ug gani na matud-an usab sa lain-lain nga mga pagtuon sa medisina nga kanto mga cancer patients, mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas mo improve ang pag-function sa immune system nila og balik usab kini sa pagka-functional samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili kadali maluya og mutasan chance nga maka-survive sa sakit. Sa mga dunay cancer ha or mga cancer patients gawas sa inyo medication, pwede mo inom og 6 to 9 soft gels matagadlaw sa Life Extension Vitamin D3 human mo makatake sa inyong meals. Gawas sa mga cancer patients kadto dunay mga maintenance medicine, no, kay dunay diabetes, hypertension ug uban pa nga mga sakit nga kinahanglan nga magmaintain og tambal, mahimo sa lang dunganan pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 para sa mas maayo nga pag-treat ni ana. Habtong or mga bata, pwede mo inom sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw para ma-maintain ang maayo nga panlawas. Unya barato pag kayo, affordable ang matag soft gel ni ini. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 diha sa mga butika pero sabdin ha sa Life Extension Clinic. Sa mga Life Extension Clinic, ma-avail po ninyo ang libre o quality consultation kada adlaw. Lain-lain ang mga locations ng Life Extension Clinic, pwede na ka makapili depende sa duol dinha sa imuhang lugar. Dinhi sa Cebu City, nari may utang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok, Cebu Gospel Church, Diaz Consolacion. Doon po yung Life Extension Clinic, karami mo tayo sa may ADM Building sa Barangay Kansag at Tubangan sa Jollibee. Na Baguete City, may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8. Doon ka na sa may Kamanhap Terminal. Pwede po niyo makontak ang hotline sa Life Extension ang 416-1655-0917-318-1161. Sa Picas, gabahin ikaw ba kanunay nga ma-constipated? Pag naman ng Super Fiber, number one kini nga pangontra sa constipation. Sa ino kayo ang damon ng Super Fiber, magkulang ka ko sa kabasong at tubig, imong imix dito ako sa kasashay sa Super Fiber. Pwede mo siyang imnon ko rin sa buntag before ka mag-breakfast, ko na rin sa gabi before po ka matulog. O para mas nino itong epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
12: Oy! Panahon na may gala, oras na para nga mga pita. Arita may gala sa kape nga dunay daghan nga mga benepisyo makapalagsig sa itong kalawasan. Makapaabtik pag ginato mga kasama. Arita may gala sa kape nga EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng sa gana sa antioxidants. Napapatunan sa may gala sa pagtuon nga doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control o guman pa. Maka-increase ang kini may gala sa energy level. Maong dili na ka magluya. Gawa sa ginseng nga mga kasama. Doon sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili di basta-basta nga kape, di ba? Kana, mga kasama, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, mga recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kami kada sa mga butika sa inyo lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
11: Samtang sa pikas gabahin daghan karon ang dunay gipamati sa mga balatian o dunay mga gipamatis lawas o mga balatian ha tungod po ni say sa atong lifestyle ug sa atong mga gipangkaon usana ni ana kada makasinati kag insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kun ikaw dunay ni ana dunay herbal nga food supplement para nimo, kini mao ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement dunay ABC formula, A nga para sa ampalaya, B para sa baraba, C para sa kamote ug D para sa duhat. Din gikan gid sa ilang dahon ang gamit isip herbal medicine nga makatambang sa paglisod og tulog o kanang insomnia, constipation, makapugong sa pagtaas imong blood sugar level nga mahimong hinungdan nga ma-diabetic na hinoon ka. Mga sama na ko na ginumpod kong Sugatrol kanuha o katulos sa kadlaw. Mang lagsi kanunay ang akong pamati maskin o sa kadlaw nga pagtrabaho. Mga suwayin ninyo og tumar ha matagadlaw ang Sugatrol.
13: Radyo mo nationwide. Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
12: Oras sa mga kasama, alas 5.21 na.
14: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
15: Dr. Limuel Espedal, optometrist taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko itayin makipistorya sa akong pamilya. Nang nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Gentle lang siya sa tiyan. Hindi siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Salamat po ang EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya makakagayuhan sa itong paglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
13: May buhay sa makabuhay! Kinikil!
16: Uy, 150 over 100 man.
17: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
18: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
17: Ay...
19: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkaduho ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pagyod sama sa pomegranate.
20: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
21: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
22: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
23: Ang kanang imong vitamin D3 na kaya proved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials o medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong piliod. Kay kinidi kalidad, potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3. The doctors recommended vitamin D3.
24: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
25: The wonderful supplement.
26: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
27: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
26: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
27: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
28: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: iBerry for a clear and healthy eyesight.
30: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
31: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
32: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
33: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
34: Biotroph Herbal Capsules.
35: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
34: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
36: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
30: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
31: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
32: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
33: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
34: Biotrof Herbal Capsules.
35: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
34: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
36: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
1: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
0: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw ug Sugatrol Herbal Supplement.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Kagana og tambal gipang inom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound, ug taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Kinta na gyud akong gibati.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
8: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
9: Mga higala, may adlaw kanatong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko hospital yung dahil nagugus ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukukso Tungaw.
1: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
2: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagpukubo sa imong high blood pressure.
4: Ako, poriba ko ala, ang kaling Panyawat Coffee, akong ginimintin kay high blood ako, lakon tila, kay mababa man ang imong lipid.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
4: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
1: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
2: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
4: Ako nga tawad na goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
2: Ang Seth Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
4: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
1: Living Testimonies.
5: Usa sa mga kumpanya nga naguna sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems, mipasalig nga masayon na ang pagkabot niini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
6: We believe na ang oxygen may number one katambal magamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag-asa ng tanke, kumpir, ato aluminum sinaw kayo.
5: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar ay ang ipadayag kung unsa ka mahinungdanon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
7: Makikita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
6: For those hospital owners, akong matabang ninyo, ilisan o aluminum para wala itaya. Libre ni sa among kumpanya.
8: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
9: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus, ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaba ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ako itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talagang sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking ama ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos sapagkat nagpapanggap kang Diyos bagamatao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
10: Oras alas 5:37 na.
11: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
10: Mga kasama sa ba ang mga benepisyo sa regularo adlaw-adlaw nga pagpatumar nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, ilabina sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, gawin pang matang sa cancer. Kando rin direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot na mga kasama kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, o sa nika-factor sa magtaas sa risgo nga magkabaton sa cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon, ato na itulog ka mga rason kung ano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo-trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot nga kung ang usa ka cancer patient at doon sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay lang kini. Kung maghatag kini mas taas nga survival rate sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life, ug doon ay hinihiling mabalik silang immune function, ug kusog aron nga mas mapatukan ang ilang mga sakit sa nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis o sa kaproseso din ang mga formation ug growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung nasa mutubo ang cancer, ihaning putlon o babagan sa vitamin D3 aron nga mo'y maagyaan nga nutrients containing blood for cancer foods o mugtabang kini may galapagpugan ang paspas kapagatap sa cancer cells sa lilaing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate may gala sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugan ang paspas kapagatluya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers na kanibutan sa vitamin D o cancer, mas mataas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug mubos ang ihang tsansa or risko nga mamatay sa sakit na cancer kung adunay sa igo o sakto nga vitamin D level o blood level. Ang dosage na ito ng mga pasyente sa cancer, kinahanglan mainom siya o unom nga ito na sa siyam kasoft gel matag-adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3, mamahimo kining imnon sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o mga nagpatutoy nga mga ilahan. ug sa mga individual nga dili maintenance ang medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease ug uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos ang matag soft gel. Importante nga pahinumdum, kinahanglan siguruhon nga dunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Kun mopalit kamo sa mga butika, magamping sa mga peke nga mga produkto mga kasama. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
12: Atong sugatan na itong kabuntagon nga positibo panlanta o kanunay. Mga tabag na ito, mag-inom taniniing lamiang kape sa yugid sa buntag para lagsik ta. Vita D Plus Coffee Mix. Pinakaon ng kape nga dunay sa goal. Vitamin D3. Mo na makakapi na ka maka vitamin D3 pag yun. Matag sa shane ni Vita D Plus Coffee Mix. Doon na kanay 200 ayo nga vitamin D3 plus rishi mushroom extract. Nga dunay mga powerful anti-tumor anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polis sa karayd. Subtriterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix. Ginugangan pagid kini og mangosteen fruit extract makabato kini sa oxidative stress so kini dali ka pagadaos sa mga cellula gumikan usab sa sobrang free radicals sa atong lawas mo nang matag mata natos buntag mga piganita Vita D Plus Coffee Mix makakapina ka maka vitamin D3 pagyod mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain nga mga butika pero sa dinas sa Life Extension Clinic
11: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
12: E ulitaw, nangawat ni Manok Igtatari sa Silingan. Gipanakup, kasama mo sa balita na di man, Jane Galliardo.
11: CYHP, Tatak, RMN, Report.
13: Yes, kasamang Kenny at kasamang Arnold, gipanakup ang 27 anyos na lalaki ng mangiingong niunay o gawat sa Manok Igtatari sa iyang Silingan sa may Proxingo City of San Benigno, Barangay Sabang, Dakbayan sa Danau. Na ilan ang suspect na si Alias Renante nga nagpuyo sa naistitang barangay. Subay sa investigasyon, usa ka silingan na nakakita sa suspect nga nikuha sa manok nga gibanabanang mo kantidad og 2,500 pesos. Daling ni paybaw sa pag-iya sa manok ang nakakita hinungdan nga ilang gigukod ang suspect. Niagda nila kini nga gibitbit pa sa maong manok mao ilaha kini nga gidakop o giturn over sa Danau Police Station. Kasama mo sa balita, ako ang inyong Radyo Man, Jane Galliardo, DYHP. Kato?
11: Radyo mo nationwide.
10: Samtang konsensyon sa Sugbo, mangayo na og assistance ngadto sa Marakanyang. Alang sa duha ka barangay sa Dakbayan, kasama mo sa balita sa Manila Bulon.
11: DYHP Tatak RMN Report.
14: Kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Nangayo na ugahin ingon man technical assistance ang Konseho sa Sugbo ngadto sa Malacañang alang sa duha ka barangay sa Dakbayan. Kinalas pagpatuman sa drainage and flood control project patikular na sa barangay Basak Pardo Dulo Fatima nga kanunay makasalat ni ubang pagbaha. Gusto sa konseho nga matagad dili ang solusyon ang maong problema diha sa maong mga barangay. Ang City Council pinaagi ni Konsehal Dave Dubulac niawag sa botan sa presidente pinaagi kang Executive Secretary Ralph Recto nga ikonsiderar ang hangyo niini.
15: To consider and provide possible funding and technical assistance for the assessment, planning, and implementation of an appropriate drainage and flood control project to address the recurring flooding affecting Barangay Basak Pardo and in Barangay Dulho Fatima.
14: Si Konsehal Dave Tumulak na sayran hinoon, halos sa tanang low-lying barangay sa syudad na maghinati o mga pagbaha kung mubunok ang kusog nga uwan sa Dakbayan. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness binagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
11: Radyo mo nationwide.
12: DPWH Secretary Vince Dizon, kimakakang mikatap ng informasyon, mabalik kini isip kalihim sa DOTR. Kasama mo sa balita na di man, Raymar Tugon.
11: DYHP, Tatak,
16: RMN Report.
17: Kini nga balita atun kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gihulagway nga chismis lang ni Department of Public Works and Highways kun DPWH Secretary Vince Dison ang nikatap nga balita nga matud pa mobalik siya isip kalihim sa Department of Transportation kun DOTR. Kini human ni tumaw ang report nga mag-ilis sila ni Acting DOTR Secretary Giovanni Banoy Lopez. Sa inspeksyon sa gihimong rehabilitasyon sa Maysan Road sa Valenzuela City kagahapon adlaw, hugot nga gihimakak ni Dison nga way kamatuoran ang maong impormasyon. Kasama mo sa balita, ako yung Radyoman Remart Pugoy DYHP. Tata! Arimen! Gantong nga balita, hatod ka na to sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape, nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure o dekalidad nga vitamin D3. Aduna usab kinirishi mushroom extract, nga abunda sa polysaccharides o criterpenes, nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract, nga makahatag og dugang protection batok sa oxidative stress, o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
16: Radyo mo Nationwide. DYHP Abroad ngayon.
12: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Pugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, tulo ka mga tao ang nakalasa na itabong pagpangatake sa mga tugpahanan dito sa Saudi Arabia. Giputya kini sa Civil Aviation Authority sa Mount Kingdom, taliwa sa nagkasamot nga gera sa Yemen, tali sa grupong Houthis o pwersa sa kagamhanan sa Saudi. Nasairan nga usa ka tao ang nakalasog laing walo ang nangaangol sa nitabong pagpangatake sa King Khalid International Airport sa Riyadh. Ug laing duha ang nakalasog dunay 28 sab ang nangaangol sa mga pasilidad sa Abar Airport. Ang maong pagpagigbatok sa koalisyon sa Saudi ngadto sa grupong Houthis, panaad kini nga panimaw sa maong nasod human sobra sa 80 na ka mga military sites sa Houthis ang naatake na sa Saudi. Kasama mo sa abroad ngayon, gini yung Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Arimen. Katong mga malitag, hatod ka natong sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
18: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, nga mao ang numero uno o guwanay lain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naganaw sa mga makapamatuod sa kaepektibo tibog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samta ngayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ang 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
16: Radyo mo Nationwide.
10: Daga na karoon, may ganang doon ipamati sa mga baritian sama sa insomnia, constipation, high blood o blood diabetes. Kung ikaw ang naanini, adunay herbal na food supplement para niyo. Ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement, adunay ABCD formula. E para sa ampalaya, B para sa badaba, C para sa kamote o D para sa duhat. Ngayon, gikan gyud sa langga mga dahon nga gigamit si herbal medicine. Na makatambal mga kasama sa paglisod o tulog o kining insomnia, constipation o makapugong sa mega sa pagsaka sa blood sugar level. Kami mamahimong hinungdan sa diabetes. Mga nga sama na ko, nagkainong pod ko o sugar troll kanuha o katulo sa usa ka adlaw. Mga nga lagsik ang akong pamati, maskin sa matag adlaw nga pagpanarbaho. Mga nga sawin ninyo o sumar, matag adlaw ang sugar troll.
16: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
10: Oras sa mga kasama, alas sa 5:48 na.
19: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
16: May buhay sa makabuhay!
20: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ko si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
1: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
2: Unsay na sinatay na itong problema sa kidney?
3: Ingnan to ako doktor na kay, kataas ang imong creatinine, 230, taas na.
2: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
3: Hantod na, ubos ko sa karton. Pagkuha ang resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
9: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
10: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakatabang gid ay sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: iBerry for a clear and healthy eyesight.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
15: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
14: Hindi po kayo gumaling?
15: Oh, hindi. Hanggang sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing ang kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
16: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
13: Life Extension Vitamin D3.
17: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Oras mga kasama na 5:54 na.
7: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
18: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity, kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory. Habang nagkakaedad, kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Syndrom Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
20: Balik na sa itong mga balita. Kagabayan sa kong susunod, kumapalit itong bagong uniforme mga posa sa mil sa isyon sa mga barangitaanon din sa syudad. Kasama mo sa balita ng human Eli Bolono.
19: CYHP Tatak RMN Report.
21: Palitan sa kagamhanan sa Kaisugbo, bagong uniforme o mga pusas sa mga barangay tanod sa syudad. Ang konseho sa Dakbayan ni Gahina ukapin sa 4.3 milyon pesos nga lang sa maong katuyuan. Apan sa wakpa-aprobahin sa konseho ang maong gahin, gi-question una ni Konsehal Harold Kendrick Go ang legal basis pag

0: sila musulti sa Miranda Doctrine. Aware naman sila sa isulti na anything you say can and might be used against you.
1: Si Konsehal Harold Kendrick Go, dalihin naman kapasabot ni si Konsehal Pablo Labrador II, nga mga chairman sa Committee on Public Order and Safety sa City Council.
2: DILG has been conducting training, no? The skills of our tanod, including arresting technique, because that is part of their jobs. They are allowed to arrest anyone who violates the law. Also, our Oplan Pakingsandurut has been doing training also, including members of our BPSOs.
1: Si Konsehal Pablo Labrador II, agahin nga gamiton pagpalit og uniforme ug pusa sa 1,600 ka mga barangay tanod sa syudad, huaon gikan sa PAGCOR Fund sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balarnas, DYHP, Tatak, RNN.
3: Radyo mo nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
4: Ini nga balita, hatod kira to sa said marketing. Ang tiga mauting nga punapod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, epektibo alang sa UTI o pamalatian sa kidney, ugang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nangandam na ang Department of Energy kung DOE alang sa posibleng pagtaas sa bayronon sa kuryente atos pagtumaw sa Super El Nino. Initaliwa sa hulga, sama sa nating ang grabing kainit sa panahon na mahimong makapiktar sa supply sa kuryente subay sa pagsulbong sab sa demand sa kuryente tungod sa nagalambong ang paggamit ng mga cooling devices sama sa aircon. Nasairan nga ang DOE nakigalayo na sa Energy Regulatory Commission kung ERC aron pagsuta sa mga pamaagi pagmino sa mga risgo nga musaka ang presyo sa kuryente nga gipasa ngadto sa mga konsumidor. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong mga balita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix, available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya. Ang siguradong tatak said marketing, said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
3: Radyo mo nationwide.
5: Samtang kagabanan sa Dakbayan, Sugbo, wapa mo release sa mga assistance leading at sa mga Sugboanon. Kasama mo sa balita ni Jaman Eli Bulora.
3: DYHP, Tatak, RMN, Report.
1: Wa pa ma-release sa kagamhanan sa Sugbo ang mga assistants na iningad to sa mga Sugboanon. Kinitukod kay giingong wa pa malibkas ang election ban sa Commission on Elections in COMELEC. Wa pa sa batagi og exemption ang city government labo sa election related provisions. Gipibaw hinon ni Mayor Nestor Archival nga kagamhanan sa Dakbayan palay manawat og application alang sa mga programa niini, particular na sa city hospitalization assistance and medicine program kon CHAM, burial assistance ug uban pa.
6: Wala pa man gilid ang kuan election ban kay lalis pa man dinat manila dawat ang kapitan hindi apply o exemption kung akpan ni gawin sa kami kaproban kakaon ako basi mo release ni Wedding Ministry.
1: Si Mayor Nestor Archival giklaro hinoon sa mayor nga i-release galayon ang pundo sa city government sa gayong balawatan nini ang notisya gikan sa COMELEC. Kasama mo sa Cebu City Hall sini ang inyong radio man Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo nationwide.
5: Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B-vitamin sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging uban pa. Aban di na kinahanglan nga magasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumplito na ang B-vitamin sa imong kinahanglan. Anak kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B-vitamin sa mga kasama. May lain pang resize pa kini ka mga powerful ingredients. Bangkong nga magatumar kanini. Mahimog yung kang abdik. Alerto o dilit limtanon. Himsog pa yun ang timog lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mamarik din sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
5: Ay! Nanati winner mga gala na kanawat na magkanawat ni magpahalipay. Kumad masakpani kasama ang Julius Mariling Ganamino sa DYHP RMN Cebu Karamuntag. Kasama ang Julius, good morning, Julius.
7: Good morning kasama ano, good morning kasama Ken. Good

0: Mandawi.
1: Oi, berapa kali nak kau anda nak lingkau dong berapa kali nak kau ya? Ya, hai kek ha.
2: Tapi nak satu pas tu pakai sama Anon.
1: Ah,
2: naik main buntang,
0: main buntang.
2: Cepat kalian nak tu?
0: Lucia, Kanong.
1: Oi, pilih idan naik.
0: 76.
1: Oh, 76. Hapit na ka mag 80 di ay.
0: Ha?
1: Hapit na ka mag 80. Karo sa mag 77.
0: Karo pa sa 27. April 29.
1: April 29 mag 27. Mag 87.
0: Ah.
1: Kailan naman kabuki mo mga anak?
0: Walo.
1: O sa mangka, kanang minyo, minyo na, dalaga o biyuda?
0: Biyuda.
1: Ah, biyuda. Karo sa mangka na biyuda?
0: Atong 2014.
1: 2014, taon-taon na gini ay.
0: Ma.
1: Usa na may imong, usa na man imong kalingawan, permi?
0: Adi lang ko sa balay, sir, kay kuan man, dili ko kita.
1: Oh, adi ka kita. Pila ganito kabok imong anak?
0: Walo.
1: Walo, pila naman kabok imong mga apo?
0: Kuan na, kanang... O pagkabot 20.
1: O pagkabot 20. Hine de kay mang himo ni. Hine de kay ni mang himo ni mo mga anak de apo.
0: Wala naman.
1: Hine kay mang himo bata de ay.
2: Bitto.
0: Ako ang kuan sa na sila ay kay mahal ko ng bugas.
1: Mahal ang bugas. Pero di ka maminag di ba HP na ay?
0: Pero yung mga good goal, sige gani ko pa, but gani, hindi, asa man itong taga, di ba, it's there? Wala man.
1: Wala, karo. Sa orasa man ka magsugod paminaw?
2: Sa orasa, sugod maminaw na eh.
0: Kasi garang, ginakogid, alas 3 niya. Kining kong radyo, magpangpaong, mga good ay.
1: Kataratita't pa ka maminaw niya ay.
0: Ha?
1: Kataratita't pa ka maminaw.
0: Maminta yung nanakos, hindi taratita't yun.
2: Pwede sa doon ka magato, pwede na eh. Uban sa nako.
1: So, Dana, nawag tabong ginagbay ng pahalipay. Kasamang Julio Santa Rios.
2: Kasi na nagang naabdan, makagawa siya pahalipay. Nga bugas of chorizo. May gawatan na eh. Kaya bugas-bugas na yun eh. Ang sa may kasulti natin, nakagawa siya pahalipay. Nga bugas of chorizo gikan sa DYHP.
0: Daghang salamat sa DYHP.
2: Number one. Okay, kita man na. So, kamulang naminano, paabot na kamulang mo. Basit ka mo na sa sundot. Ang makagawa sa mong mga pahalipay. Paminalang Jud Buntag. Hantod Kabi! Kauban ako dulo is kasamang Lailin Lablit Algaras o George Sikuya. Kinin nyo kasamang Julius Balili, DYSP. Tata, kanimin!
1: Kasamay pasaya mo ni Wana, ha? Si nanay? Kanin si nanay lang, nanay. O, kanana. Sabakadari. Saya nay, o. Di ka saya as nanay. Kaya sakit ng tuhon, sakit ng tuhon. Lingkod, nanay, lingkod. Eh, salamat kasamang Julius Malili. Ganitong kapabregoman, giparanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisaya ng Mindanao, ang original Koi Herbal Capsule. Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
3: Mga timayang hangi, ikaw dunay daghat toksin si Walawas, madili ka regular, magpagawa si mong huga, o di ka mailisan, mabuto ni Matian, makasinate ka insomnia, kanunay ka magsakit ang imong ulo, panakits na, kalawasan o glutahan, dili paginhamis ang imong gutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems, ingo man ang pagkaluya si mong lawas, busa magtanga ka naman toksin si mong lawas para imumaan ko ng maing kapanlawas. Pag inuman tagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakasulo.
1: Wala ba't oras, may galas, ang nga nalang, sigurito mga parsa. Sa DYHP, aramin sa buka kami niya mga tigbarita.
3: Kinayin ni Radio Man Ken Galinea.
1: Ako sa inyo, Rajaman Arlo Samante. At ang imigalas ka sa mga turnero Phil Fernandez Manyo, kamasunod ka rin dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang taraan, Daigang Diyos, praise the Lord, hallelujah.
4: Sabakadari. Pagtutok ng mga balita, nakatutok na. Sa unang radyo, unang balita.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
8: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tag guard, sabaw, unsa pa. Makarelated taan na. Maayo gani, kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kabon!
10: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
13: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
14: Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
15: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Summer Singing Diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
4: Charm, Fab, Con, panggong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumakablog sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
6: ACS.
7: Pila pila win. San Miguel Pilan Win!
8: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pilan products. Apil na! San Miguel Pilan Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
9: Hey! Kidney care time!
10: Sakit yun akong kilid, maglisod kong pangihi, niya. Actually, di ko ka-concentrate og trabaho.
11: Okay, so nga nagka-kidney stone magka og UTI?
10: Sa sige na ako kaog parat, nainom na akong soft drinks og sa junk food.
11: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
10: Sa ako sigag-inom sa kidney care, nawala na yun akong kidney stone, nga na-worried na kay ko, nga regular na po lang akong pagpangihi.
12: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
13: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
14: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
15: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
16: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
17: Gourmands na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
18: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
19: Gikan sa kinatas ang bukid.
20: Nak, kit kamusta ngay?
19: O bisan sa pinakalayo nga isla.
20: Nay, gagraduate na ako!
19: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugma.
20: Mapauli na ko ka!
19: Go forward together. Globe.
21: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FGB260214, series of 2026.
22: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
23: Beach trip or island hopping? Maparty.
24: Maadto sa gym.
25: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
22: Let's do this!
25: Pag Enervon Z Plus na!
26: Unilab quality yan.
27: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget? So

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
6: Ang galing galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
1: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
8: Charm, Fab, Con. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumbaka Bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washy!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
15: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
17: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
18: Oras sa DYHP RMN Cebu La Size 17.
19: This time check is brought to you by Leon Beer. Bangi sa panalo. This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by McDonald's. This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: ACS. Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: ACS.
19: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
5: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag Kidney Care.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: ACS.
19: That portion was brought to you by Stress Tabs.
5: Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: ACS.
20: Yes!
21: That news was brought to you by Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
22: This newscast is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected.
21: That news was brought to you by Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS!
24: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukarana nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
18: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
25: Straight to the point.
18: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
25: Straight to the point.
18: Kini na gyud busog kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Mao'y paday makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong mahigala nga Biyernes o gapitsa 9 na. Buwan sa Oktubre tuig 2026.
25: Straight to the point.
18: Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga mahilabot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
25: Straight to the point.
18: Naguna sa tumay skutanan karong nga buntaga mga higala. 23 anyos nga unang namising human ni saka sa trail area sa Pamutan kagahapon. Napalga na nga luwas ra sa iyang kahintang.
25: Straight to the point.
18: Daning lugar ra mahigala mo ni among giadto-adto ni kwan. Ah, sige, suroy buiki anang lugar ra. Egres buiki mahigala mahilig gani mga katkat bukid mga sugid tig paminaw. Ah, kami si Sir Marlon Baulan nakauban mi mahigala sa atong hiking mga higala dito sa Starbucks. Dito mahigala sa bukid sa kininiang Banawa. Dito sa Kabukilan mahigala sa Guadalupe. Onya padong na sakay layo ra to mo nagtuan ni dakin. Kining iya lahi ni mar nasaag siguro ni nga maong kuan mga higala. Kay na missing man sa trail area, may gani mga sukid dig paminaw kay nakit-an ra. Og ukira ang iyang kahintang mga sukid dig paminaw.
25: Straight to the point.
18: Ana go muadto kag bukid mga kahigalaan kay nanan sa nga masito-sito dito og di kay kaswito. Kinalan sa nga mo kuyog sa mga naswito. Nya kanto pong mga naswito ayo punyo biyae. Lagi pag hinay mo lakaw ng uban. Okay lang mga hikers sa gidaan. Paspas kay manlakaw ka na mo. Nag ilang kung ba? Pero naigin na ng mga beginners, mga higala na mga uban dito nga mga hinay-hinay pagiging taon ha. Huwag imong mabiyaan, lisod kayo. Masaag niya sa bukid. Lisod naman na masaag sa bukid. Kaya wala may mabasa dito yung taong mga kwan. Huwag mga litra ha. Og udgaling kinini ang kuan, ang problema sa doon na kay cellphone panalitan og mahutdag battery, maunay problema og baka way signal. Na mga lugar nga way signal, maunay problema ang dako. So, mahimang no po ni sa mga kaigsunan na to ang mahilig ini mga musaka nga to sa kabukira. Sa pikas nga bahin mga kaigalaan, ni ay 3.4 million pesos nga balor sa gituang pinayuhot ng mga sigarilyo, aksidinteng nasakpan. Sa usa ka panimay sa may barangay Tuya Naga.
25: Straight to the point.
18: Subay kinisgimong follow-up operation sa kapulisan sa suspect pagpusil sa usa ka Jordania National dito sa maong lugar.
25: Straight to the point.
18: Ay, tuyo ang suspect sa nagpusil pero nakitaan may gala mga sigarilyo po tinaghanap. Nanti sa nagpagtagad lubuntagas tumakluban usap nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
25: Straight to the
18: samtang
25: point.
18: Samtang dakbayan sa Sugbon ni Suta nga nakagasto na ang siyudad o kapin sa 108 milyones pesos alang sa pilot socialized project. Pilot socialized housing project. Apan hangtod karon wa pa kini makumpleto og aduna nay timailhan sa pagkaguba.
25: Straight to the point.
18: Ya nang laay ining kalakiharon. Katanig pagtagad o butaga sab sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
25: Straight to the point.
18: Sa laing bahin, Commission on Audit ni Sita sa padayong operasyon sa Talisay City Public Market nga naalkansi na og 40 milyones pesos sa ilang kita sa niaging 5 ka tuig.
25: Straight to the point.
18: Sa mahitabo ang anong alkansi mahinoon. Nagata sa nagpagtagad o butaga sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
25: Straight to the point.
18: Sa mga balita sa kauluhan mahigala og ubang bahin sa nasod. Net satisfaction rating ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ni tibugsok sa negative 11% nga rating nga nagpasabot kini og poor base sa uhing survey sa social weather station sa buwan sa September.
25: Straight to the point.
18: Naunsa ning kalakihan na bali man mahigala si Sara Duterte mo'y under trial ron. Si BBE mahinuoy ni tibugsok ang rating. Dakong irony ining kalakiha mga higala. Mauna alam ko na si Sara Mahigala mura gihukasan tanan, ha? Tanan nga mga balaod labot sa bank secrecy, labot Mahigala sa tanan. Gihukas tanan, ha? Gihubuan tanan Mahigala, ha? Diyagyag tanan sa publiko, ha? Nasuta mga higala ning iyang mga bank accounts, mga sukitig paminaw. Pero unsang itabuas BBA mga kahigalaan nga dili mo'y under trial, mo'y na yung tibugsok ng rating. Isara hinoon may galan, hilupad ang rating, naunsa naman yung dagana ron. Ang under trial, mo'y na hinoon yung taas. Unya, ang wa matrial, mo'y na igo na hinoon may gala. Murabag na, bumirang ba? Lisod magog kayo, mga sukitig paminaw nga. Ang mga tao, di mo ganun mo underestimate ang understandings, katauhan. Nakatari pagtagad, lubutaga, mga higala sa atong pagbanuban ining atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
25: Straight to the point.
18: Kay sa pikas bahin, tanawa, kini ko mga panghitabo sa Senado, panghitabo sa Kongreso. Daw nahisama ni sa sine ba? Na nakita na mo na, o kailang mong tanaw, pero sa likod sa tilon, pero ting gubuta. Atong agi katawa-katawa mga kaigsunan. Kana karon impeachment trial mga higala. Sa latest karon si Senador Mark Villar ditapo na mangyod sa majority block. Sa ito pa nabahin sila. Si Camille Diaz minority, si Mark as majority. Kana siniguro gano as mga Villar sad niya o magkinaunsa na agitay usa nga to a safety. At least, dili kayo maduot ang mga Villar mahigala kung sa ka-Villar to speakas, unyag mo daog sara pa nang itag dili makonbikto or baka mabalik mahigala mga Duterte, safety, Japon, kaya mas Kamel. Ibahin-bahin lang ni mga higala, ha? Dinuwaay lang sa politika ni. Oh. So, kung tanaw ni mo, diha sa impeachment, murag kalaay na yun. Gahapon mga kagalaan, piting laaya. Samot o kalaay, kay technical kayo ang gisgutan, labi na maghisgutan ka mga BIR. Kana mga ICAR, kana mga taxable income, net income, na ba? Isa may makarelate, anak inday. Kakinig-inig mga masa, may gala. Lisod man kayo taon, no? Wala masuito na ang mga butanga mo nang nagkalaay na yun. Hasta mga senator judges, kung magkabantay mo, gamay na lang mahigala, pasumangi na lang itong panggawas-gawas itong ubang. Nawad ang interest mahigala ang katawahan. Unya, ang gahapon, ang maunta ito ilang pabuto yun kay atong AMLAC, man magsilbi. Karon BIR na yun ang ilang gipresent dahil kay ingaman nga mauna yun eh. Sa pagkahitabu ang mga kaigalaan nga, wala may impact. Kabantay mo sa mga tao, wala. Wala impact. Kay in fact mga sukitig paminaw ang ilang abogado sa prosecution iyon na ready na kay mao na gani pinakadako na gani na ito nga kuha na gyan ang BIR mo itong isa lang na ang prosecution mga po nalangan mahigala kay ingon nga di pa man ready nga mo present kay unsa ko no labad ang uho sa abogado. Yes! Itaw dili po tamo saway kay basi dia po to odog dunay gibati pag abogado dili ready. Ang problema ron kay daghan man sila ingon na karon mahigala si attorney sila season nga og dili ready ang usak abogado kay dunay problema na sakit man ka kuno minor man kuno kasakita dai. Ambo to pagsulti kun sa magisip on ba gi ubo ba on sa baghang kita. Lanhod ba ka ha? Nawin na langanan kay dili man sa mo present ilang i-present tong usa ka witness dili sa usa mo present sa BIR kay mo lagi ang abogado nga mo ina-assign pag present atong BIR medyo lanhod ba to dai usabay ko ano mo resulte so mo to nga wa man kam po ng depensa nga tanan ang namay daghan dihang abogado daghan man mo na sa prosecution di og mo absent ning usa kay di makaya di kwan na namay lain nga makahandle. Mo'y nalanganan, mga sugit, di paminaw na ito dahil nga wakmadayon pagkabuntag na, kwan, no? Abdan pagkahapon, kay usap pa man na ulian na pagkahapon tong abogado, mga higalan na asain. Pugo siguro to rito, ngayaw, kapag sakit-sakit, diha, kay wala yung makapulin ni mo. Di po musalang tong uban, mga sugit, di paminaw. Unsan ng kalakiha, mga higalan. Kata ni pagtagad-rubutagan niya, ipadayon ang cross-examination karon. Dito mga kagalaan sa impeachment court. Kaya nausaban ko nilang schedule mga higala. Ato ni tagag pagtagad rubutaga sa atong pagmanuban. Usab nining atong tulumanon, ginyong tulumanon.
25: Straight to the point.
18: Kaya makita ni mo sa sine, murabag sine ba, ang katawahan Pilipinon may nagbayad. Kaya 25 million baya ang kada adlaw ane. So, tanaw ka sa sine na ang tilo nila. Kita ni mo mga senator judges. Pero sa likod ana, grabe mga higalang mga panghitabo. Buti pasabot ba, grabe ang hinulgaay, grabe mga higalang negosisyon dito dahil Balhenger Spikas nagtag-ubuan. Karoon na damay gala si Mark Villar to ana sa majority group.
25: Straight to the point.
18: Ay gigukod man sa ni mga Villar. Nga doon na po ila ang huhungihong nga kinini ang pwede na ko na muuli si Lorin Ligarda basta mo balhin po sa majority black. At medical check-up si Lorin Ligarda to aron sa gawa sa nasod. Simple rang tambal, ah, paulit na sa Pilipinas, ya, balhin ka sa majority black, kay wala na, okay na, wala na yung problema. Ano, pagawas, mahigala sa kinini ang information, mao Senator Ping Lacson, matod pa, nagmahay na kuno sa Lorin Ligarda nga ni Joanne Cell sa grupo sa minority ni Alan Peter Caetano. Kaya guwa pa, sa mo Joanne, unta, ah, okay ra, unta yung paglakaw-lakaw, ron. Juin man sa minority black dito ah nagpa-check up may gala sa gawas nasod dili basta-basta makauli is Lorin kay may nalanto dito pa-check up sa gawas nasod muuli sa dire presuhan iyang madangatan pero mo lagi na yung condition nga uli dire nga balhin ka sa majority black kay okay ra ka padayon ra ka nga masalida musalida dire sa Senado. So tua karon may gala sa France nagpa-check up si Lorin Ligarda sa iyang lung disease. Matod pa, mga sukit di paminaw, ha? Pero mo lagi offer karon, matod pa sa ito nagkuhang report nga nagmahayis Lorin nga ni-join sa grupo ni Peter. Datua hinoon ni Abroad hinoon siya ron. Kay kung wa pa unta mga higala sa mo-join, padayon na iyang salida unta sa Senado ron. Doon ay hohongihong nga mapauli is Lorin pero mabalhin na sa majority black. O saman ka tinuod na, ato ni tagag pagtagad sab karumbuntaga mahigala kay si Mark Villar, nang tinuod naman yun. Nga si Mark Villar, nitapon na yun mahigala sa majority black.
25: Straight to the point.
18: Ato sa nagpagtagad rumbuntaga sa atong pagmanuban, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
25: Straight to the point.
18: Ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte miingon nga andam na ang depensa pagpresentar sa ilang mga testigo samtang nagkaduol na ang prosecution sa pagtapos sa pagpresentar sa ilang mga ebidensya.
25: Straight to the point.
18: Mabawas na ang depensa pagpresent sa ilang mga testigo, mga sukid tig paminaw.
25: Straight to the point.
18: Ugunya ang atong paghatag pagtagad sab sa press conference ni Vice President Sara Duterte pag iya mahigalang gitubag punto por punto ang alegasyon ni Rodolfo Gracioso ang dismissed police na namasangil nga naghatod og malimalitang kwarta ngadto ni Vice President Sara Duterte.
25: Straight to the point.
18: Matod pang Vice President Sara Duterte nga bakakon si Gracioso og motivated kini sa kwarta mahinungdan nga nakahimo siya ni ining maong mga pamasangil.
25: Straight to the point.
18: Kini uban pang mga eskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo!

0: Cotton, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra ka mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
2: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
3: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
4: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, ya bi maigmata sa bumitan.
5: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
6: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
8: Kidney care time.
9: Wala na ko mag-dialysis. Oh, miyong danggo. Mitumar ko, di patumar akong asawa ining kidney care. Kung naayaw man akong kuhang lawas, balik bang pag-kondisyon?
10: Kininang kidney care agam o gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
11: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suting butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care. Super C.

0: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
1: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
2: Email responsiblegaming@petcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-89568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With a new anti Laulaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pants.
4: EQ pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
5: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog og likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper columnist and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
7: Atong takna may galalasay, 39 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
7: Ato sa dawaton may ganang report karon sa kauban on board sa patrol niya ay usa ka lalaki gipusil patay dito sa Dakbayan sa Karkar. Paminawon tang detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Jane Galliardo.
6: DYHP. RMM report.
8: Yes, sir, Rajman, Atty. Rufila, patay diha di adayo ng 25 anis ng lalaki human gipawanan kini og bala sa wapa mailhin sa Stitsado. Mga alas 8 pasado sa gabi sa City Oliveros, Barangay Kanasuhan, Dakbayan sa Karkar. Nailahan lang ang biktima nga si alias Justin, residente sa City Bulok-Bulok, Barangay Sangat, lungsod sa San Fernando. Human nakadawat ang Karkar Police sa maong report gikan sa usa ka concerned citizen, dali nila kini nga gisuki. Kasi sa ilahang investigasyon, doon na pa'y nakakita nga ga-istorya ang biktima o ang suspect. Pitila kaminuto ang nilabay, giingong ni daga ng biktima o gigupod kini sa suspect na gasakay o motorsiklo o gito na giposil sa makadaghang higayon. Nagba matod pa ang biktima samtang gali nga nisibat ang suspect. Sa pagkakaroon, padayon pa ang gihimong investigasyon sa mga kapulisan. Paubara ko sa itong RMN Patrol, Radyo Man Jesse Simampong. Ako sa Banginyo, Radyo Man Jane Galliardo, DYHP. Katok, RMN.
6: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
9: Raja Boy! Nationwide!
7: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. At matagal pagtagad mahigala ning tubag ni VP Sara, mahigala sa kang Rodolfo Gracioso. Nakakita naman mo ang tubag pero atong ipadayon kaya aron atong maanalisar o maayo mahigala. Malamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdong. Alas 6:41 na.
10: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. Kinikil!
11: Uy, 150 over 100 man.
12: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
11: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
12: Ay...
13: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadugo ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yun sama sa pomegranate.
14: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
15: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
16: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
17: Sa gunso ng OT, ay buhi.
18: Kaya pa na ako.
17: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
18: Kaya pa na ako.
17: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayagani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, Wala kay pildi.
4: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
19: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
20: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
21: Mas klaro na ba bisan gabi?
20: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
22: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
23: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Rightisins. Kailangan RightMed.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Pila pilang win, San Miguel pilang win.
6: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Beer products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
8: Atong attack na may galala size 46 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Now atong hatagag pagtagad mahigala ng atong dugang hisgutanan rong buntaga, no? Nakabati naman mo ang presko ni VP Sara pero ako lang hatagag pagtagad kay kini na para maanalisa ng itong dugang. Kay nagpa-press conference si VP Sara sa pasangil ni Adtong Rodolfo Gracioso. Ang nakabintaha ining kang VP Sara kay iya yung gitubag punto por punto. Katong gipasanginlan man siya malimalitang kwarta. Katutatong gipasanginlan po mahigalag malimalitang kwarta sa 18 Marines, gipatubag sa runta, waman ipatawag sa NBA. Ang katong 18 Marines, pag-ingon nila mahigala nga nag-deliver sa lagkwarta, katong 18 Marines, so agito mga higala ma atiman sa NBA, dahil sila pahinoy ganigip, gipaadto sa NBA, pero matod pa gine-pressure sila, o gani, gihulga nga pasakaan sila kaso.
9: Straight to the point!
8: Kuyawa mga higala eh. Nga kinis gasyoso ron, ngayon ni gawas mahigala niyang pasangil, katong primero pasangil sa 18 Marines, sige pasingin lang, bibigay mga gito. Si Martin Romaldez og dunay mga senador nga gihatdan mga higalag malimalitang kwarta. Why nahitabo atong 18 Marines? Nag-anam-anam na lang to mahigalag withdraw tong uban kag ipang pressure tong uban mga sukid dig paminaw. Karon niya inigawas nga ang target si VP Sara. Na dismiss ni nga pulis kini si Rodolfo Gracioso. Atiman dayon mahigala sa NBI og unya giimbisigahan na yun mahigala, subpinahan na yun ang mga respondents. In fact, mga kagalaan, hasta tong pasangil ni Gracioso nga, ang kwarta lagi, yung gihatag ko no, duha kamalitang kwarta, tag 50 million pesos. Anya ang niyang gihatagan katos Jeff Tupas, usa mga higala ka staff ni VP Sara, o mauna to mga higalay, kagihunghungan si VP Sara, di ay kwartang gipadaan ni Lord Velasco, ang Speaker of the House at the time. Diingon si VP Sara, ihatag lang Jeff Tupas. So dito, gihatag ni Jeff Tupas, ang duha kamalitang kwarta, tag 50 million ang kada usa. Ang problema, ano yung mangod? Gitubag niya ng Jeff Tupas, may higala. In fact, si Jeff Tupas pag yun, gawas nga iyang gitubag. Gikuha pag iselto sa taga NBI, mga kagalaan, matod pa, og unya, giofiran pag yun, og kwarta, og giofiran pa mahigala nga papuyon dito sa Forbes Manila. Kay kini kong gobyerno mga kagilaan o kini tinuod ha. O may mo offer na mahimo magis gobyerno tanan. Kay nagoy kwarta. Malimalitang kwarta ko nang naas gobyerno. Kini karon si Gracioso. O dili ma substantiated kini niyang pasangil. Pwede nga dali kayo ni may galanga. Na-dismiss sa pagkapulis dahil nga nung karon pa man siya. Sa wapas siya ma-dismiss, wapas siya musulti. Karon wak na siya trabaho. Nanginahangla, naging siya kwarta. Ug ufila na siya mga kagalaan nga ingnon lang ni nga ni matibag. Ako wa ko maapektaray ang akong pagtan-aw sa NBI ha. Plangka-plangka pag-istorya. A National Bureau of Investigation as an institution. Maayo kay na mga kaigalaan. Pero under sa leadership ining Matibag, si Matibag na noon po, medyo lahi ng iyang kalaki. Kay katong nang namasangil malimanitang kwartang sa bibi mga gihatan, wag yung investigasyon. Pero kini kang Sara, giayo yun mahigalag at timanis Gracioso. Okay naman na. Karon tanawa ang sulti ni Gracioso kung tinuod ba? Kay dili gini tinuod si Gracioso may angay pasakagaso.
9: Straight to the point.
8: Nga, naghimo og butang-butang nga istorya mga sukit di Paminaw. Ang pasangil ni Gracioso, doon naman mga higalay, mga pizza. Di may pagkabuking na hinoon. Ang una mga higalang malimanitang kwarta nga iyang giingon, niyana ko noong April 19, 2019, naghatag sa kwarta, duha kamalita, ang nakadawat si Jeff Tupas, information officer ni Sara Duterte sa Davao, kaniadto. Kay miingon man Sara ihatag Jeff Tupas. So dili Sara may dawat dayon pero ditong Jeff Tupas. Monay iingon ni Gracioso sa iyang affidavit. Ikaduha mga higalang higayon, malimalitang kwarta gihapon ni ana mga higalang September 21, 2019. Sus karon pagtubag mga higala ni Jeff Tupas. Ngani gi ofiran pa Jeff Tupas may gala nga natuos lang madaas Jeff Tupas. Oh. Dili tanan madaas kwarta tanan. Kaya yung fila man si Tupas nga, kana na ang isifte kuno siya, ni Balibad si Jeff Tupas. Ha? Kaya dapat si Jeff Tupas, mga kagilaan niya, mukuinside ang ka Jeff Tupas, nga ingon, dahingon niya, bitaw, ako'y nakadawat sa kwarta, adis ka sa'yo, Sara. Although doon na pa'y dugang mga ebidensya ang kuhaonon ana, i-cross-examine pa si Tupas, karoon na mamadas Tupas. Yan, itubag mahinoon mga Jeff Tupas nga, imposible kay na, nga makadawat kung malimalita ang kwarta, kaya kanang April 19, 2019, kuan man na sa ating, si Mana Santa man na, di bakasyon taon ko na, umayin trabaho ana, di bakasyon siya ng panahon na, dito sa Korea, ha? Dito sa Korea, gikan sa April 18 to April 22. So kini alibay, pero imposible nga na, asya kay tuwa mas gawas nasod.
9: Straight to the point.
8: Ang resibo karon ni Tupas, league on, gumikan kay naa sa may gaya, round trip ticket. Unya gawa sa round trip ticket ang iyang passport mismo natatakan dito sa Korea. Jesus Ginoo ko.
9: Straight to the point.
8: Pagkadako ang sagpa may gala ining Gracioso. Unya ang ikaduhang pasangil ka ng September 19, ingon siya nakadawat o malimalit ang kwarta, niingon na po si Tupas nga, kanang niya pasangil no, nga September 21, wagi ko sa Pilipinas anak, kaya dito na po ko sa Japan. September 19 to 22, dito sa Japan daan na may passport. So, wa na, pwede na ang tayo Sara ganilay, di na mo tubag ganilay. Pwede na. Pero nagpa-press conference gapon Sara, ay, yung itubag mahigalat tagsa-tagsa. Ang punto mga higala ni ining Gracioso, ato paminaw na iyang press conference. Part sa iyang press conference. Sige, kuno dong nins. Okay na, sige.
10: Tungkol sa mga pahayag ni Rodolfo Mondigo Gracioso Jr., mariin kong itinatanggi ang mga pahayag ni Rodolfo Mondigo Gracioso Jr. sa kanyang sinumpaang salaysay at mga panayam sa media na iniuugnay ako sa mga pangyayaring hindi ko ginawa, hindi ko nalalaman o hindi ko personal na naranasan. Sa pagpapatuloy ng salaysay na ito ay sasagutin ko ang mga nakasiping alegasyon ni Gracioso mula sa kanyang sinumpaang salaysay at mga panayam sa media. Ganun pa man, sinasadya kong hindi ilahad ang lahat ng ebidensya at paliwanag dahil inaasahan ko, batay na rin sa kanyang mga nakaraang interview, ipagpapatuloy ni Gracioso ang pagpapakalat ng mga pahayag na taliwas sa katotohanan. Hindi ko hahayaang baguhin o iangkop ni Gracioso at ng kanyang mga scriptwriters ang kanyang salaysay batay sa mga impormasyon o katotohanan na malalaman niya mula sa aking mga record. Tungkol kay Rowena Velasco at Lord Alan Velasco, nakilala ko at nakipagkaibigan sa akin si Rowena Velasco noong panahon na pangulo ang aking ama. Ipinakilala ni Wen ang kanyang sarili sa akin bilang isang businesswoman na malapit kay Ramon Ang, na tinatawag niyang Kuya. Batay sa mga impormasyong kanyang ibinahagi sa akin, ang kanyang mga negosyo ay may kaugnayan sa mga kumpanya ni Ang, kabilang ang Petron, Diamond Hotel, San Miguel Foods and Aviation, Pure Foods, Roy's Chocolate, at Property Development. Ipinakilala rin niya sa akin ang kanyang asawa na si Lord Alan Velasco, na isang politiko mula sa Marinduque. Sa mga pagkakataong nagkikita o nagsasama kami ni Lord, may iilan siyang kasamang mga lalaki na hindi ko masasabing professional security personnel ayon sa mga kanilang galawan at tindig. Paliwanag ni Lord, ang grupo ng mga lalaki ay padala ni Wen na mga tagabantay upang mag-report sa kanya kung si Lord ay nambababae. Dahil ngayon ko lang narinig ang...
8: Sa kinide ay mahigala mga guardian Lord Velasco, una di ay nagkaila si Sara Duterte ug si Win. Kini ni ang Velasco, Rowena Velasco, ang asawa ni Lord. Kanya dahil gipailaila siya ang Lord Velasco. Sumurag masabot na to ang negosyante ni si Rowena Velasco, ang asawang Lord Alan Velasco. Nagkaila, baguhay pa lang. Ato pagka-presidente ni Presidenta Rodrigo Roa Duterte. Kini ni mga bodyguards mahigalang Lord, ang naghatag ini iyang asawa, dili ni pagbantay sa kinabuhi Lord Alan Velasco kay dunay mga death threats. Mo din mo report og nababae ba si Velasco? Manang duna ko na ilhan mahigalang usa ka tawo ing sabida, ako blood daghan kay kog security, ang nalipay aning akong daghang security, akong asawa ra gyud. Kaya sa kabatakag lihok-lihok kay naama higalay, muadto mga kagalaan og dunay mga lakaw-lakaw, okay? Katong iya mga bodyguard, ang loyalty to

0: Chuy ba, wai kumpian sa kasawa gi pagol diha. So malagmit kinis gasyoso, head ni sa security dito, ha? Mugwardiya mahigala tig report niya di ay check si Sir Ma. Ato lagi kato katawa mahigala. Mauday ni sudanan nga nagkaila sila ni ini mga Bilasco, no? Sa ato ipadayon, ato paminaon na dong names.
1: Rodolfo Gasyoso, sinuri ko ang mga archives, schedule, larawan, at videos. At nag-interview ako ng mga tao na nakakakilala kay Lord. Ayon sa mga larawan, ay naniniwala ako na maaring si Gasyoso ay isa sa mga taong tinutukoy ni Lord noon na tagabantay sa kanyang pambababae. Ito yung mga sagot sa paragraphs 6, 7, 8, and 9 sa Gasyoso affidavit. Hindi maaaring direktang makipag-ugnayan sa akin si Gasyoso para sumalubong at magbigay proteksyon dahil mahigpit ang seguridad na ipinapatupad ng Presidential Security Group. Mula pa lamang sa simula ng termino ng aking ama, ipinaunawa na sa aming pamilya na ang mandato ng PSG ay kailangan sundin at ang PSG ang mangangasiwa ng aming seguridad.
0: Okay, pause.
1: Dahil...
0: Muna yung gingon ni Sarah nga dili mahimo nga Gasyoso mo ay gisugat siyang Gasyoso. May man og ordinaryo lang na nga tao may galaing mo sugaton dito nga sugata ko sa airport. Naamang ko na yung mga PSG si Sarah. Kaya kanagod mga higalang presidente si Presidente Digong ang mga Presidential Security Group ng mga kwanday, kanang gwardiya, di lang kasi Digong may gibantayan. Tanan pamilya, asas kiti. Inigato sa eskwilahan, bantayan, binantayan na. Labi na kay si protocol, ginamogin na protocol. Kanang imong tibok pamilya, guarded na kung ikaw may presidente. Kay ang kontra mahigala, labi na si Digong, daghang gipangbangga ng mga drug lords. Pwede man kag dili ni mo bawasan si Duterte, adto ka bawas si Kitty Duterte, adto kang Sara. Muna nga guarded na fully guarded mga higala ang pamilya ni kanhi presidente Rodrigo Duterte sa time nga siya mga higala may president. In fact, kanang presidente gani naikin, bisag mahumana imong termino as president, nagyapo kay nakasayan nga gwardiya nimo. Usa ra ka privilege sa usa ka naagi pagka presidente. Guarded gyapon ka. Ngano man kay ang imong mga nahimo sa nang presidente pagka dunay mga nagdumot nimo. Labi na karon. Example, kato si Irap, mga higala nga siya mo'y nagmando itong Camp Abu Bakar dahi. Nga gubuon itong Camp Abu Bakar sa IMAILF. Panahon ni Pinoy nga iyang gira itong Sambuanga. Panahon ni Duterte, nagkamsuko itong mga mauti group dahi. Kaya siya mo'y nagkuhan itong sa Marawi. Giras Marawi, mga higala. So, bisag mahuman imong termino, guarded gyapon ka. Kanang mga former presidents. Nga labi na, panahon Duterte, nga mga drug lords kontra mga sugitig paminaw. So, dili lang si Duterte mo ay gwardiyahan sa PSG. Apil ang iyang tibuok pamilya. Kana sa Sebasti, doon ay nag-assign anak nga security, si Pulong, si Sara. Maning o Sara, labi na Sara, kay Moni ang pinanggang anak ni Duterte nga mo ay iyang successor. Si Sara man mo ay gi-train yun niya successor. In fact, pagka mayor ni Duterte is Davao, di man si Pulong, di man si Basti, si Sara man. In fact, mo ni Sara, nasubrag ka pinangga ni Nidigong. Muna nga, mahimo ning mo sukol-sukol sa iyang papa. Karon na leksyon na ni Ron, ha? At tinuray lang katubitang niya pagka iyang desisyon at pagka 2022, di man to mo ay desisyon siyang amahan. Nagtuman man na siyang gusto. Medyo gahiom nag-uo ni Sarah San. Ha? Pero karon kamat doon siya, katilaw siya lo noon sa unsa na inandangatan sa iyang desisyon. So, guarded ni si Sarah. So, kanang ingon, mahigalang Gasyoso nga kanang September, permirong pasangil, April 19, 2019. Kanang 2019, no, Duterte pag president, ana. Pulosin panahon sa si Duterte may presidente. Muna ingon, Sarah, guarded ko sa Presidential Security Group. Di po na musugot ang PSG dahi nga ingon nga, gisugat man ni Gasyoso. Ilan ang responsibility? Dili pwede ang imong escort nga ihatag kaglain in the king nga ingon nga, kwan. So, guarded na. Kaning pasangil Gasyoso nga, gipasakay ko ng Sara, iya ko nung gisugat, niya, sakay to sa artista van, Masila ra dito.

0: Di mo sugot ang PSG anaday, kay ilaman ang responsibility sa pala mahitabo na ng among VIP. Isa may manubag nga kami may manubag.
1: Straight to the point.
0: Sa man explanation ni Sarah. Pero unsa man kay ni sinyas ang Manila, deke? Aon niya lang ito tiwason lang ni. Aon niya ito taod mga sukit di paminaw. Sa atong pagpadayon. Standby lang una sa RMN 558 Manila nga musunod na karon dayon. Atong tak na alas 7:02 na.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: United Nations supply naman ang itlog na nanatiling matatag sa kabila ng inaasahang epekto ng El Nino at papalapit na holiday season.
4: Halaga ng piso kontra dolyar sumadsad sa panibagong record low na 62 pesos and 90 centavos kahapon.
3: Senator Mark Villar tumalo na sa majority block. Itinalagang chairperson ng Public Works Committee at miyembro ng Commission on Appointments.
4: Tax records ni Vice President Sara Duterte hindi tumugma sa kanyang sal-en. Pagtanggap ni Duterte ng bayad sa Davao City Government noong 2023 kahit nahalal ng vice-presidente paglabag sa konstitusyon.
5: Naka-receive po si VP Sara Duterte ng compensation income from the City Government of Davao. Na
3: panukalang ban sa social media para sa mga minor de edad, aprobado na sa Senado. Pero Senador Risa Ontiveros, tutol sa panukala, gustong ibaba sa under 15 ang age restriction.
6: An outright ban does not recognize the developmental and evolving capacities of children.
4: At sa sports balita, Pinay tennis sensation Alex Ayala hindi pinagmulta ng WTA matapos na hindi makapaglaro sa China Open. Ito ang RMN Power of Viper Local. Kami po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Balita sa mga lalawigan, 7 sundalo at 2 sibilyan sugatan sa pananambang sa Lamitan City, Basilan. Kasama natin live si Radyoman Mirasol Monteza ng RMN Zamboanga. Mirasol.
7: 7 mga sundalo at 2 sibilyan at kabilang na ang 10 taong gulang na batang lalaki ang naiulat na nasugatan sa naganap na pananambang sa konvoy ng sundalo bago mag-alas 7 kagabi, Oktubre 8, 2026 sa Barangay Sabong, Lamitan City, Basilan. Batay sa ulat, galing umano ang mga sundalo na miyembro ng Division Reconnaissance Company at 45th Infantry Battalion ng Philippine Army sa pantalan ng Lamitan at sinundo ang kanilang mga kasamahang kagagaling umano sa RNR sakay sa 5 military truck at pinabagtasa ang daan pabalik sa kanilang kampo sa munisipyo ng Tipo-Tipo. Subalit pagdating nila sa Barangay Sabong, ay bigla na lamang umano silang pinaunan ng bala ng mga armadong grupo. Samantalang nadamay ang isang residente ng Lamitan City at anak nitong 10 taong gulang nang nagkataong dumaan sa lugar ng naganap ang insidente. 3 sa 7 sugatang sundalo ang umano na sa malubhang kalagayan at una nang inilipat kagabi sa pagamutan sa Zamboanga City. Sa kasalukuyan naman ay patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad patungkol sa panibagong pananambang sa mga sundalo upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga responsableng individual o grupo at upang tukuyin na rin kung may kinalaman ito sa naganap na pananambang sa military convoy rin nitong nakaraang Lunes, Oktubre 5 sa Barangay Badya, Tipo-Tipo, Basilan na nagresulta sa pagkasugat rin ng 13 sundalo. Sa pahayag naman ay inilabas ng 11th Infantry Brigade at tiniyak ang pagbibigay ng kaukulang suporta sa mga sugatang sundalo at hiniling naman sa publiko at mga kawaninang media na iwasan umano magpapakalat ng mga pribadong detalye ng mga sundalo at pagbabahagi ng mga hindi verifikadong ulat upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Dapat rin umanong manatiling kalmado at bilante sa gitna ng sitwasyon upang hindi makaalarma sa publiko. Kasama mo sa DXRG RNN Zamboanga, Radyoman Mirasol Monteza, Tatak RNN.
4: Maraming salamat, Radyoman Mirasol Monteza, nag-uulat ng live mula RMN Zamboanga.
3: Sa ibang balita, muli pong nag-alboroto ang bulkang Taal kagabi. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naitala ang minor phreato magmatic eruption sa main crater ng Taal dakong alas 6:06 kagabi. Nagbuga rin ito ng maitim na usok mula sa bunganga ng bulkan na may taas na 4 na kilometro. Dahil dyan, naobserbahan ang ashfall o pagbagsak ng abo mula sa ilang bahay ng Batangas katulad ng Lemery, Agoncillo, San Nicolas at Taal. Nagpaalala naman ang Department of Health na protektahan ang sarili sa epekto ng ashfall Katulad po ng pagsusuot ng N95 mask o kaya'y dobleng patong na regular na face mask, habang pwede rin gumamit ng basang panyo bilang pantakip sa ilong at bibig.
8: RNN, Toto, Bulkan!
4: 28 pamilya sa Agoncillo, Batangas, inilikas dahil sa ash fall. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
9: Sa kasalukuyan ay may 28 na pamilya po tayo na nagsilika sa Socio Civic. Madami pa ang mga kamag-anak mula Banyaga, Bilipinwang at Subikilaya. Tahimik pa rin ang bulkan sa kasalukuyan. Manatili pong alerto. Nakantabay rin ang rescuers sa pagputok ng bulkan. Taal ay kumilos naman agad ang lokal na pamahalaan ng Agoncillo. Sa pamumunan ni Mayor Attorney Cinderella Valentin Reyes, natuwang ang MDRRMO, MSWDO, PNP-BFP at iba pa para sa agarang pagtugon kagabi sa pangangailangan ng mga apektadong residente, lalo na ang paglika sa mga naninirang malapit sa vulkan. Inalayo ang nasa 28 pamilya upang huwag maapektuhan ng epekto ng volcanic gases, kabilang ang sopre na maaaring makairita at makapinsala kung sakaling malanghap ito. Ligtas naman ang mga pamilya habang nasa Pagcor Social Civic Center habang patuloy na minomotor ang sitwasyon. Patuloy na umagapay ang pamahalaan ng Agoncillo para tugunan ang pangangailangan ng mga kababayan, yan ang sabi ni Mayora. Kasama mo sa RMN Calabasuan at 106.3 IFM Lucena, Idol Edgardo Maceda, Tatak RMN.
8: RMN, Tutok Lindol.
3: Oras po natin, 9 minuto na nakalipas, alas 7, niyanig ng magnitude 5.6 na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao kahapon. Pasado alas 4 ng hapon, tumama ang epicentro ng lindol sa 21 kilometers northwest ng Balut Island, Sarangani, Davao Occidental. Kaugnay nito, sinuspindi ang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Jensan at munisipalidad ng Malapatan at Maasim sa Sarangani ngayong araw na ito. Ito po ay upang bigyang daan ang pag-iinspeksyon sa mga gusali ng paaralan na posibleng naapektuhan ng lindol. Ayon sa PVOX, ang pagyanig ay aftershocks pa rin ng tumamang magnitude 7.8 na lindol sa karagatan ng Sarangani at magnitude 6.5 sa karagatan ng Davao Occidental noong Hunyo.
10: And this is an aftershock nung lindol na yun. And in fact, yung Cebu earthquake last year, that was September 30, until now, nakapagtala pa rin po tayo ng mga lindol, although maliliit na lamang. So normally, kumukonti yung lindol habang tumatagal. Meron pa rin, pero paminsan-minsan, may mga matataas, like nangyari itong 5.6, although hindi naman talaga ito yung pinakamataas na aftershock, kasi yung pinakamataas na aftershock natin is 6.4. Pero in-expect po natin yan na may mga paglindol pa, and from time to time, may mga, yung last outlier, medyo mataas.
3: Si PVOX Director Teresito Bacolcol.
8: RMN Network News.
4: Mga balitang may kinalaman naman sa El Nino. Inaasahan pang titindi ang epekto ng El Nino sa mundo. Ito ang lumabas sa pagsusuri ng World Meteorological Organization, kung saan sinasabi na magdudulot ito ng mas mainit na panahon, pagbabago sa rainfall pattern, at mas malaking banta ng tagtuyot, maging pagbaha sa iba't ibang mga bahagi ng daigdig. Ayon sa Weather and Climate Agency ng United Nations, maabot ng El Nino ang peak nito sa Disyembre. Magtatagal ang epekto ng El Nino hanggang Pebrero ng 2027. Nagbabala naman ng UN na posibleng matunghayan o maranasan ang pinakamatinding El Nino phenomenon ngayon simula noong 1950.
3: Nananatiling matatag ang supply ng itlog sa merkado sa kabila ng inaasahang epekto ng Super El Nino at papalapit na holiday season. Ayon po kay Philippine Egg Board Association Chairperson Gregorio San Diego, bagamat tumataas ang demand ng itlog tuwing holiday season, sapat pa rin naman ang supply nito. Gayunman, nababahala si San Diego sa posibleng pagkalugi ng mga egg producer kung mananatiling mababa ang farm gate price ng itlog, gayong bahagyang mataas ang presyo nito sa mga palengke. Base po sa bantay presyo ng Department of Agriculture, aabot sa 8 pesos and 26 centavos ang medium-sized na itlog sa mga merkado sa Metro Manila.
11: Ang nangyayari ngayon, ang baba ng presyo sa farm.
5: Mm-mm.
11: Pero yung mga halimbawa sa palengke, naririnig niyo naman sa araw-araw, ang gulay, ila talong na lang ngayon ang below 100 isang kilo. Oh, paswerte na lang tayo, hindi pa tayo nalulugi. Pero papunta na tayo dun kung patuloy na bababa ang presyo.
5: Mm-mm.
11: At tumataas din yung aming mga pinapatukan. Oh.
3: Nanawagan po si San Diego sa ating pamahalaan na bawasan ng pag-aangkat at suportahan ang mga local egg producer.
11: Ang naiipid niya talaga tayong mga mamimili. Hindi tayo naikinabang nung mababang presyo sa farm, naikinalulugi ng mga farmers. Ngayon, ang higit na nakikinabang dito, yung mga importer. Mura nila na bibili yung mga imported meat, pero mahal din nila binibenta.
3: Si Philippine Egg Board Association o PEBA Chairperson Gregorio San Diego. RMN
4: Network News. Mahigit 400 magsasaka sa Albay apektado ng tagtuyot. Posibleng epekto ng Super El Nino pinaghahandaan na rin. Kasama natin sa balita sa Idol Ronnie Beren ng IFM Legazpi.
12: Umabot na sa mahigit 400 magsasaka sa lalawigan ng Albay ay naiulat na apektado ng tagtuyot habang patuloy ang paghahanda ng pamahalaang panlalawigan sa posibleng epekto ng Super El Nino. Ayon kay Albay Provincial Agriculture Office, OIC, Daryl John Ribancos, kabilang sa mga apektado ang mga magsasakang nagtatanim ng palay, mais at iba pang high-value crops. Kaugnay nito, naghahanda ang nasabing opisina ng mga pananim na mas angkop sa tagtuyot gaya ng kasaba o kamoting kahoy at kamote na maaaring ipamahagi sa mga apektadong magsasaka. Magsasagawa rin sila ng El Nino Caravan sa iba't ibang bahayan at lungsod upang mabigyan ng impormasyon ang mga magsasaka at mangisda tungkol sa posibleng epekto ng matinding tagtuyot sa kanila ang kabuhayan. Samantala, ayon kay Albay Public Safety and Emergency Management Office Head Bobby Cristobal, naghanda na ang mga water lorry truck at water filtration machine na maaaring gamitin ng mga lokal na pamahalaang mga kailangan ng karagdagang supply ng tubig. Pinayuhan naman ni Albay Provincial Veterinary Office Head Dr. Panchimelia ang mga nag-aalaga ng hayop na matilahok sa mga caravan upang malaman ang mahakbang sa pagprotekta sa kanilang mga alaga laban sa epekto ng matinding init at tagtuyot. Kasama mo sa IFM Legazpi, Idol Ronnie Beren, Tatak RMN. RMN
3: Network News. 14 minuto na nakalipas alas 7 ng umaga, muling bumaba sa record low ang halaga ng piso kontra dolyar matapos pong magsara sa 62 pesos and 90 centavos. Nalampasan nito ang 62 pesos and 86 pesos 86 centavos na pinakamababang na itala noong September 14. Nakaapekto rito ang pagtaas ng interest rate sa Estados Unidos, gayon din ang nagpapatuloy na geopolitical tension sa Middle East.
4: Presyo ng pagkain, gasolina at kuryente tututukan ng pamahalaan kasunod ng 7.2% na inflation rate. Kasama natin sa balita Radyo Manchanel sa Lazat.
13: Tututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang presyo ng pagkain, gasolina at kuryente matapos bumalo sa 7.2% ang inflation rate sa bansa. Nakipagpulong ang Pangulo kay Executive Secretary Ralph Recto para talakayin ang mga hakbang laban sa patuloy na pagtaas ng presyo. Ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinag-utos ng Pangulo na tiyaking sapat ang supply ng gasolina sa bansa, lalo na sa gitna ng krisis sa Middle East at mga kalamidad at epekto ng El Nino.
14: Pinagtutuunan talaga ng Pangulo ay ang food, fuel, and electricity. Abilin din na po ng Pangulo na hindi po dapat mawalan ng supply ang Pilipinas ng fuel. Kapag ka nahinto ang supply ng fuel, sobra po ang magiging effect dito sa bansa natin at baka talaga magkaroon ng paghihinto, no? Ang mga businesses at mas lalong malaki ang epekto sa ating ekonomiya.
13: Patuloy naman ang fuel subsidy para sa mga PUV driver, pagtanggal ng 12% VAT sa allowable system loss charge sa kuryente at pagpapalawak ng Kadiwa outlets para makatulong na mapababa ang presyo ng pangunahing bilihin. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchanel Salazar.
3: Tatak, RMN. 16 minuto nakalipas alas 7, pinawi ng isang infectious disease expert ang pangamba ng publiko sa posibleng pagkalat ng pneumonic plague na sinasabing dahilan ng pagkamatay ng isang lab researcher sa Russia. Ayon po kay Dr. Ron Jean Solante, wala pang dokumentong nagpapatunay na pneumonic plague ang ikinamatay ng naturang researcher.
15: Because when the patient developed severe pneumonia, siguro hindi nila na-isolate kung anong mikrobyo yun at kino-correlate na lang nila, ay nagtatrabaho ko sa isang laboratory. We need to investigate this and we need to quarantine those. Para lang meron silang one step ahead na kung in case merong nangyari na exposure, at least alam natin kung anong paano natin i-control. Oh. The latest development from Infectious Disease Society of America na bulletin, as of now, talagang wala silang nakikita na document na nag-positive po sa pneumonic plague itong namatay na scientist.
3: Paliwanag pa po ni Solante, bagamat na ipapasa ang sakit sa pamamagitan ng pag-ubo, malabo daw itong maging pandemic katulad ng COVID-19.
15: You can transfer the microorganism to another person pag within 3 feet na naubuhan mo. No? So yun yung medyo ano doon. So can this cause a pandemic proportion? I don't think it can cause a pandemic proportion, especially now with the technology that we can diagnose it and there is also treatment, then it's easy to control this type of infection.
3: Yan po si Dr. Ron Gene Solante, isang infectious disease expert sa panayam ng DZXL Armand Manila. Nauna na pong sinabi o sinabihan ng World Health Organization ang Russia na maglabas ng malinaw na impormasyon tungkol sa naiulat na 2 kaso ng pagkamatay dahil umano sa pneumonic plague.
2: Ang paglilitis sa 2 Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Munti ka nang hindi matuloy ang day 36 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio kahapon. Ito'y matapos sabihin ni House Prosecutor Terry Redon na hindi makadadalo si Private Prosecutor Erwin Matib dahil may sakit ito para magpresenta ng testigo mula sa Bureau of Internal Revenue. Sa halip ay ihaharap na lang sana ng panibagong witness ng prosekusyon, isang financial analyst, pero agad itong hinarang ni Defense Lead Counsel Sheila Sison at sinabi unfair ang biglaang pagbabago ng presentasyon ng testigo. Kinatigan naman ito ni Impeachment Court Presiding Officer Chiz Escudero. Yun nga hong apela ni Sison kaya maagang sinuspinde ang sesyon sa umaga. Alas 3 na ng hapon ang magpatuloy ang paglilitis at dumating si Attorney Matib para ipresenta si BIR Office of the Commissioner Chief of Staff Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez. Dito naman kinumpirma ni Marquez na hindi nagtugma ang tax records ni VP Sara sa SALN nito. Lumabas na abot sa 85.3 million pesos ang take-home pay ng mag-asawang VP Sara at Attorney Manases Carpio mula 2007 hanggang 2025. Malayo doon sa net worth ni Duterte sa 2025 SALN niya na 98 million pesos.
16: For the years 2007 to 2025, amounts to 85,343,803 pesos and 23 centavos. However, their declared net worth in respondents 2025 SALN is 98,656,131 pesos and 20 centavos. So dito pa lang po, may gap na, may difference.
17: Your Honor.
4: Nabunyag din na tumanggap si VP Sara ng bayad mula sa Davao City Government noong 2023 kahit siya'y nakaluklok na Vice President noong 2022.
16: Ano ang ibig sabihin na merong 2316 form na yan na pinirmahan ni VP Sara?
5: Ang ibig sabihin po ay naka-receive po si VP Sara Duterte ng compensation income from the City Government of Davao ng taxable year or ng taong 2023 po.
16: Okay, so ibig sabihin si VP Sara mismo ang nag-confirm by signing that na tumanggap siya ng sweldo mula sa Davao City noong 2023.
5: Tama po, since it is signed po. It was signed.
4: Alinsunod sa saligang batas, bawal po mag-practice ng anumang profesyon o ibang profesyon ang presidente at vice-presidente sa kasagsagan ng kanilang termino.
3: Si VP Sara Duterte hindi raw maaaring gamiting palusot sa hindi pagdedeklara ng totoong yaman sa SALN ang kawalan niya ng kaalaman sa joint bank accounts nilang mag-ama. sino kayo may sabi nito. Kasama natin sa balita, Rajman Grace Mariano.
17: Iginiit ng House Prosecution Panel na hindi maaaring gamitin ni Vice President Sara Duterte na rason na wala siyang alam ukol sa joint bank accounts niya at kanyang ama, kaya may mga pera siya sa bangko na hindi niya naideklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sinabi ito ni House Prosecution Spokesperson Robert A. Sabarbers at Lano del Sur, Representative Zia Alonto adyong makaraang lumabas sa impeachment trial na mayroong mga joint account sa pangalang Rodrigo Duterte at Sara Duterte sa Bank of the Philippine Islands sa Julia Vargas branch sa Pasig City. Batay sa record ng bangko ay umaabot sa 96 million pesos ang naging transaksyon ng nasabing joint bank accounts na kinabibilangan ng mga time deposits, pag-transfer sa mga insurance products at pag-i-issue ng manager's check, kasama ang 16.85 million pesos na manager check na ini-issue kay Davao businessman Samuel Samiuy noong May 30, 2016. Gayet ni Barbers, hindi maaaring sabihin ni VP Sara na lingid sa kaalaman niya ang nabanggit na mga joint accounts at mga transaksyon nito dahil nakapirma siya sa mga updated Know Your Customer documents. Di naman ni Representative Adyong mahirap paniwalaan ang ignorance at pagpapaviktim na depensa ni VP Sara. Paalala pa ni Adyong, maaaring ito na ang umano'y planong God Save the Queen na lumutang sa mga pagdinig noon ng House Squad Committee. Ayon kay Adyong, kung nais nilang buuin ang ganitong senaryo, ay lalong makikitang hindi nararapat mamuno sa bansa si VP Sara dahil tila wala itong alam at kaya palang paikutan ng mismong mga kaalyado niya. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Atak RMN.
4: Network News. Abangan sa aming pagbabalik, Senador Mark Villar tuluyan ng tumalon sa majority block.
3: Panukalang pag-ban ng social media sa mga minor de edad, aprobado na sa Senado.
4: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
8: RMN Network News.
3: Budag Pilipinas sa Ilopos.
4: Ilopos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
3: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
18: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
19: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
8: RMN Network News.
4: Balik sa mga balita, 7:24 ang oras ngayon. 14 na ang miyembro ng mayorya sa mataas na kapulungan, habang 10 na lang ang sa minority. Ito'y matapos na lumipat. Kasunod po yan ang tuluyang paglipat sa majority block ni Senator Mark Villar. Ito ang kinumpirma ni Senate Majority Leader Mig Zubiri sa gitna ng plenary session, kung saan inihalal si Senator Mark bilang miyembro ng Commission on Appointments at chairman din ng Senate Committee on Public Works.
20: I move that Senator Mark Villar be elected as a member of the Commission on Appointments, Vice Senator Juan Miguel Zubiri. That's myself. I'm giving way to Senator Villar, Mr. President.
21: Is there any objection? Hearing none, the election is noted.
20: And
21: congratulations to Senator Mark Villar.
20: Thank you, sir. On the part of the majority, pursuant to Rule 10, Section 13 of the Rules of the Senate, I move to elect Senator Mark Villar as Chairperson of the Committee on Public Works, Vice Senator Vicente Soto III.
4: Samantala, nahalal naman bilang miyembro ng Commission on Appointments si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, kapalit ni Senator Loren Legarda.
3: Yun daw paglipat ni Senator Mark Villar bilang o sa majority, walang kinalaman sa botohan sa impeachment trial. Kasama natin sa balita si Rajuman Conde Batang.
0: Pinabulaanan ni Senate Majority Leader Mig Zubiri na may kinalaman sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang paglipat ni Senator Mark Villar sa Majority Block. Gate ni Zubiri, sariling desisyon ni Villar ang pagbabalik mayorya dahil gusto ng senador na maging mas productive sa kanyang tungkulin at walang kinalaman ang anumang usaping politikal. Sinabi pa ni Zubiri na noong nagsisimula si Senator Mark ay parte naman talaga ito ng majority bago nalipat sa minority.
1: No, nothing to do whatsoever. You know, being a member of the majority doesn't automatically mean that you will vote for conviction or for acquittal. Hindi po ibig sabihin yun. Baka may members kami sa majority, bigla mag-vote for acquittal din. At baka may members din ng minority that will vote for conviction. It all has to do with evidence. Sir, evidence presented.
0: Samantala, ikinalugod naman ni Senate President Pro Tempore Tito Soto III ang paglipat ni Senator Mark sa majority block. Anya, malaking tulong na madagdagan ang kanilang miyembro dahil sa tambak na trabaho ngayon sa Senado na impeachment trial, legislation at ang pagdinig ng pambansang budget.
22: We're glad, thank God, because we're all loaded with work because of the 3-in-1 para kaming kape. Impeachment, legislation, and then the budget. So maganda kung matatagdagan yung aming mga kasama para makatulong. Laking bagay yun kasi mabigat, dami namin mga committees eh.
0: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
4: Sa iba pang mga balita, lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang panukalang magbabawal sa mga kabataang edad 17 taong gulang pababa na gumamit ng social media. Sa ilalim ng Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces o yung tinatawag na Smart Kids Act, hindi papayagang mag-register, mag-access o gumamit at mag-operate maging yung paggawa ng mga account sa lahat ng social media platform ang mga may age restriction. Sakali mang maging ganap na batas, kinakailangan ng mga social media platform na nag-ooperate sa Pilipinas na magtalaga ng kinatawan sa bansa at makipag-ugnayan sa mga otoridad. May nag-aabang naman na 5 milyon hanggang 20 milyong pisong multa ang mga kumpanyang lalabag sa batas. Pagmumulta hindi ng mga magulang at mga guardian na lalabag dito mula 5,000 hanggang 20,000 piso o di naman kaya ay kailangan sumailalim sa community service. Bumoto ang 16 na senador pabor sa panukala habang si Senador Risa Ontiveros lamang ang tumutol dito.
6: An outright ban does not recognize the developmental and evolving capacities of children. Our legislation should reflect this reality. Kaya naniniwala po ako na imbes na tuluyang ipagbawal ang social media sa mga minors, mas magiging epektibo ang pag-implement ng tiered restrictions for adolescents.
4: Nababahala rin si Ontiveros sa posibilidad na magawan pa rin ang paraan na malusutan ang under 18 social media ban kapag naging ganap na batas.
6: Sa edad na 15, nakakaboto na ang ating mga kabataan para sa sangguniang kabataan. If we deprive them of this access, we limit the information to enable them to vote wisely. 15 years old rin ang legal age kung kailan maaari na silang legal na magtrabaho. Hindi binigyang pansin ang panukalang batas na ito na maraming kabataan ang nagtatrabaho sa social media bilang online sellers, content creators, virtual assistants para sa kanilang kabuhayan at pagtulong sa kanilang pamilya.
4: Si Senador Risa Ontiveros.
3: Samantala, magdaraos ng school caravan ang National Center for Mental Health para pataasin ang kaalaman ng publiko sa mental health. IKNCMH Medical Center Chief Dr. Noel Reyes, target nitong labanan ng stigma sa mental health at bigyan ng safe space ang bawat individual na magbahagi ng kanilang nararamdaman. Bukod po sa mga paaralan, target din bisitahin ng NCMH ang mga lokal na pamahalaan at pribadong kumpanya na humihiling ng mental health information campaign. Ayon kay Reyes, marami sa mga Pilipino ang tila bagay sinasantabi ang kanilang nararamdaman dahil daw po sa kultura ng resiliency sa Pilipinas.
7: Pinagbabawal ang bahala natin yung nararamdaman natin. At sasabihin natin na lilipas din o gagaling din o mawawala din. Ano? So, ang sa amin, no, bilang isang psychiatrist, tignan natin yung functionality ng isang tao. No? Kunwari, meron siyang mga simptomas ng depression, pero ito'y naka-apekto na sa kanyang pagpasok sa trabaho. O kaya naka-apekto na to sa kanyang pang-sarili, kunwari nakakalimutan, nahihirapan na siya makatulog, o kaya naman naliligtaan niya ng alagaan ng kanyang sarili, no? Tapos kung meron naman siyang yung interpersonal functioning, yung hindi na siya nakikipagsalamuha sa tao, hindi na siya nakikipag-usap.
3: Naka-apekto rin daw sa mental health ng tao yung mga nakikita sa social media.
7: Sa base sa pagsusuri, talaga pong naapektuhan ang mental health, naapektuhan po ang inyong sleep quality. Oh, so yung real world connections ninyo naapektuhan din. Maaring hindi na kayo sanay makipag-usap sa totoong tao dahil ang nauubos ang oras nyo sa social media, sa AI, sa other technology, no? So ito po ay nakakapagpataas ng anxiety o na medyo higher risk for depression.
3: Kaya ang payo po sa publiko, huwag matakot na humingi ng tulong at dapat ay maging bukas ang isipan kapag merong magbabahagi sa atin ng mga pinagdadaanan.
7: Seeking help is not a sign of weakness, no? It's a form of self-protection. So strength yan. Meron po talagang kadahilanan yan. Hindi po dahil sa bilog ang buwan, hindi po dahil sa kung ano-ano pang mga kasabihan.
9: Yes.
7: So be open, no? We have to listen very carefully, no? Listen actively to the kung ito po ay anak natin na nagsasabi ng problema, we have to listen, we have to use kind words po, and of course, we have to break the stigma.
3: Si National Center for Mental Health Medical Center Chief Dr. Noel Reyes.
4: Tatlo sa bawat 10 Pilipino ang kontento sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lumabas sa survey ng social weather stations nitong Setyembre na 35% lang ng mga Pilipino ang satisfied sa performance ni Marcos bilang presidente. 46% ang hindi satisfied, 20% naman ang hindi sigurado. Katumbas yan ng net satisfaction rating na negative 11 points. Mas mababa sa negative 7 points noong Hunyo. Nakapapasok pa rin sa neutral category ng SWS. Samantala, tinanong din ng SWS ang mga Pilipino patungkol naman sa naging sona ng Pangulo noong July. 47% lamang ng mga Pilipino ang nagsabing napanood, napakinggan o di naman kaya ay nabasa nila ang tungkol sa sona. Karamihan dito ay nabalitaan sa social media. Pero mula sa mga nakapanood sa sona, 13% lang ang naniniwalang kapanipaniwala ang lahat ng mga iniulat ng Pangulo. 15% naman ang nagsabing hindi sila naniniwala. Sinagawa ang survey ng SWS noong September 21 to 27 at nilahukan ng 1,500 adult Filipino respondents.
3: Report tayo, lalaki patay matapos tagain ng kainuman sa Bukidnon. Kasama natin sa balita si Rajuman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
10: Patay ang isang lalaking biktima matapos tagain ng kaniyang nakainuman na senior citizen, partikular sa Purukuno, Barangay Basak, sa bayan ng Talakag dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang isang 46 na taong gulang na lalaki at residente ng Zone 2, Barangay Mulugan, El Salvador City, Misamis Oriental, habang ang suspect naman ay isang lalaking 68 taong gulang. Ayon sa report ng mga otoridad, nag-iinuman ang biktima at ang suspect sa isang farm sa lugar nang magkaalitan at magkasuntukan. pumunta sa kaniyang kwarto ang sospek bagamata sinundan ito ng biktima at hinampas ng bote sa noo ang sospeka. Dahil rito, kumuha ng itak ang sospek at pinaga ang biktima na tinamaan sa kaniyang kanang bahagi ng leeg, sa ulo at sa kaliwang kamay. Agad na dinala sa ospital ng biktima bagamat diniklarang patay ng doktor. Nahuli rin naman ang sospek na senior citizen matapos ang insidente at na-recover ang itak na kaniyang ginamit sa pananaga. Nasa kustudiya na ngayon ng Talakag Municipal Police Station ang sospek na mahaharap pa sa kasong homicide. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyo Manmar, Mika Balo. Tatak, RMN.
9: RMN Police Report.
4: Dahil umano sa pang-aabuso sa menor de edad, isang senior citizen ang patay matapos pagbabarilin sa Negros Occidental. Kasama natin sa Balita Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
11: Inako ng makakaliwang grupo ang pamamarilo sa senior citizen sa Procuad, Barangay Yagaw, sa Bayan ng Kawayan, Negros Occidental. Ang biktima ay kinilalang si Jonathan Sumanyon alias Atan sa Santanyos at residente ng sabing lugar. Batay sa press release ng Armando Sumayang Jr. Command, New People's Army, Southwest Negros Guerrilla Front, na si Atan ay may kaso noong taong 2024 na pag-aabuso sa isang minor de edad, ngunit hindi ito napatunayan sa korte. Ayon pa sa grupo, inulit pa ni Atan ang gayong krimen noong 2026 sa kapareyong naging biktima nito. Dahilan kaya nagdesisyon ang grupo na kitilan ng buhay ang naturang senior citizen. Matatandaan na sa inisang investigasyon ng Kawayan Municipal Police Station, balak sana pakainin ng biktima ang kanyang mga baboy na naroon sa likod ng kanilang tahanan nang ito ay biglang pinagbabaril ng armadong mga suspek. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod. Radyoman Albert Hiner. Tatak krimen.
3: Network News. Samantala, idiniklara po ng International Criminal Court na kayang humarap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa paglilitis. Yan po ang naging desisyon ng ICC Trial Chamber 3 matapos lumabas sa pagsuri ng expert panel na kaya ng dating Pangulo na intindihin ang prosesong pagdaraan ng mga kinakaharap niyang kaso. Gayunman, inatasan din ng korte na patuloy na bantayan ang kalusugan ng dating Pangulo habang siya ay nakakulong sa ICC Detention Facility. Takdakda ang pagbubukas ng paglilitis kay Duterte sa November 30 ngayong taon.
4: Pinay tennis star Alex Ayala hindi pinatawan ng multa ng WTA kahit hindi po nakapaglaro sa China Open. Kasama natin mula RMN Sports, Niel Santua.
12: Hindi pinatawan ng parusa o multa ng Women's Tennis Association o WTA si Filipina tennis star Alex Ayala. Ayon sa Philippine Lawn Tennis Association o FILTA, walang naging penalty si Ayala matapos itong laktawan ng China Open at sa halip ay sumali sa Asian Games sa Nagoya, Japan. Mismong FILTA ang nakipag-ugnayan sa WTA para humingi ng exemption para kay Ayala. Mahalaga ang paglahok ni Ayala sa Asian Games dahil kasama ito sa kanyang hangarin na makuha ang qualification para sa 2028 Los Angeles Olympics. Ayon sa FILTA, nagtanong ang WTA tungkol sa paglahok ni Ayala sa Asian Games pero wala nang sumunod na abiso tungkol sa posibleng parusa. Dahil dito, nakaiwas si Ayala sa posibleng multa at iba pang parusa mula sa WTA. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
3: Ang batikang aktres naman na si Gladys Reyes, may nag-release ng bagong kanta na inspired daw sa kanyang kontrabida roles. Pakichismis tayo mula kay Myra Jane Nasayaw.
23: From kontrabida to kontradiva, yan ang pakiramdam ng batikang aktres na si Gladys Reyes matapos i-release ang bago niyang kantang inspired sa kanyang mga kontrabida roles. May title itong Primera Kontrabida na isang novelty pop song na una raw niyang kinanta ng live sa isang event noong August. Ayon kay Gladys, nag-come up daw siya at kanyang producer sa kantang ito dahil pag sinabing Primera Kontrabida ay pangalan niya agad ang kinakabit dito. Depensa naman ng aktres, hindi man daw halata o alam ng karamihan pero hilig niya talaga ang pag-awit. May pagkakataon pa nga raw na sumasama siya sa mga gig dito man sa Pilipinas o abroad. Sa ngayon, tahimik muna ang aktres sa planong pagkakaroon niya ng album. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra Jane Sayaw, Tatak Armen.
2: Uy, si Gladys Reyes, ano yun? Mabait yan sa totoong buhay.
3: Oh, hindi kontrabida sa totoong buhay.
2: Yung kanyang mga role kasi talagang kapanipaniwala na...
3: Magaling na aktres.
2: Nananampal, ganun, pero...
3: Tsaka ano, yung tsura niya, kontrabida.
2: Pero mabait sa totoong buhay, Gladys Reyes.
13: Network News.
2: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
14: Live via satellite. RMN News Nationwide.
15: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
24: Headlines sa ato mga balita kung sa dapat sa Subo ni Ilaosab sa Nadaw at kapasinugog sa station manager sa DYHP, Attorney Rufil Banyok. Mga polis sa nakbais naga ng bilusa ng hot pursuit operation sa kasong pagpamusil ng ato sa saka Jordanian National na kasakmit na hinon kinig pinayuhot ng mga sigarilyo nga mo kantidad o kapin 3 milyones ka pesos. Balita sa sports, Martin versus Pikachu Casado na. Samtang magsayo, ipakita siyang angol sa tuhod nga gioperahan. Kini ang headline sa ato mga balita.
15: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
25: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa itong dugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpabre feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
15: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Gikan sa kinatas ang bukid.
27: Nak, kitkamusta ngay?
26: O bisan sa pinakalayo nga isla.
27: Nay, gagraduate na ako.
26: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
27: Mapauli na ko ka!
26: Go forward together. Globe.
28: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
25: Paspas kayo ang pagligid sa mga adlaw, di ba? Di rata makamatikod tungod po sa kabisi o kadaghan sa atong gibuhaton. Ilabi na sa atong mga kaigsunan nga kusog ang gigamit sa pagpanarbaho. Dili malikayan ang panakit sa lawas o pamaol. Doon ako ikasugyot nga solusyon ala ni Ana. Hibaw ba mo unsay latest sa panakit sa lawas karon? Ang Alaksan FR nagbag-o na karon, New Alaksan Extra. Unsay bag-o ani? Gi-upgrade ang kanhing ibuprofen sodium dehydrate versus ibuprofen acid in Alaksan FR. Unsa may naa ani? Ang ibuprofen sodium dehydrate mas paspas mutunaw, mas paspas maabsorb, aron mas paspas matagamtaman ang ginhawa. It's 3 times faster absorbed versus Alaksan FR. Oh, nahibawan na mo sa latest? Mag New Alaksan Extra nga dunay ibuprofen sodium dehydrate na. Unilab quality yan. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
30: Pinakamanamit nga chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
31: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug garon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor. Super-

0: kasama ako ang inyong radyoman po, Lauro. Lunatay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalig-on sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong palig-una ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Subo, sa Cebu City, na atan himutang sa Usmania Boulevard, kalampaingon sa Kapitulyo, doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: At oras karon alas 7:47 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita kada buwan, problema na pod nato ang bayronon. Bayan na pod sa kuryente, tubig, internet, taas na pod nga biyahe o linya sa mga payment centers. May na lang kay gipadali na sub sa GCash ang pagbayad sa bills. With GBills, likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pagbayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat o panalagi ka na abroad, adunay mga extra fees sa uban nga mga merchants. Mao nga maminu san pa ang gihaguan nga gipada. May na lang gani kay libre ang pag-claim sa remittance gikan sa abroad via cash-in sa GCash app. Pwede sab nga mag-cash-in og libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayan Center o guban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede i-cash-in nga libre kanabuan. Mao nga kung GCash, masayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala o pagbayad sa bills. Dili na kinahanglang mo pila o mabiyahe pa. Libre pag yun ang cash-in. Mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBOR-TM or 02-7213-9999. Other networks' fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Alas 7:48 na kurs detalye na sa atong mga balita. Ang konsehyo sa lakay sa Subo ni Ilasab sa nadawat nga pasidungog sa station manager. Dato din sa DYHP, Attorney Rufil Fernandez Banyok. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Molono.
2: DYHP, Tatak! RMN Report.
3: Giila usab sa konseho sa Subo na rawat kapasilungog sa station manager sa DYHP nga si Attorney Rufil Banyok. Kini human madawat nini ang Kat Doroy Broadcaster of the Year Award sa 29th KBP Golden Dove Awards. Nasayad nga si Banyok, mao ang labing unang Cebuano recipient sa maong pasilungog. Nga giila ang labing taas o labing prestihuso nga gihatag sa Golden Dove Awards nga gipasugdahan sa kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas kung KBP dito sa kauluhan. Ang City Council pinagin ni Consul Francis Paris ni congratulate sa station manager sa DYHP tungod sa nalawat nining award.
4: Congratulating Attorney Rufil Fernandez Banyok. The first time, Cebuano, nakadawat niya ng Kadoroy Award. Si Kadoroy Award ni Attorney Rufil Fernandez Banyok.
3: Si Consul Francis Paris, sa labing wahay usab ga Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Award sa pasadunggan ang Straight to the Point program ni Banyok is the best radio public affairs program. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP. Tatak RNN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide.
2: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
5: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
6: Mga idol, samtang nakaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa pagidaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
10: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan, mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
11: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirme na pud maghuga sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pud nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: At oras karon alas 7:53 na. Balik ta sa ato mga balita, mga polis sa Nakbais Naga nga milusa og hot pursuit operation sa kasong pagpamusil sa saka Jordanian National. Aksidente nun kini nakasakmit og mga pinayuhot nga sigarilyo sa saka tindahan diha sa barangay Tuyan sa Dakbayan sa Naga nga mukantidad kini kapin 3 milyones ka pesos. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
12: DYHP Tatak RMN Report.
13: Mga pulis sa Dakbayan sa Naga nga milusad unta og hot pursuit operation batok sa suspitsado sa kasong pagpamusil, nakasakmit kining balor 3.4 milyon pesos kabalor sa pinayhot nga sigarilyo dito sa barangay Tuyan sa Sulod sa Naga alas 12:30 sa hapon kagahapon. Na embargo sa kapulisan sa Naga sa pagpangulo sa hipinini nga si Police Lieutenant Colonel Dexter Calacar, ang 20 kakahon sa Kingpin Menthol Cigarettes, 30 kakahon sa Canon Menthol Cigarettes, 50 ka rim sa Canon Cigarettes, 50 ka rim sa Patron Black Menthol Cigarettes, 50 karim sa Excess Menthol Cigarettes, 50 karim sa Walter Red Cigarettes, o 10 karims sa Harvey Menthol Cigarettes na mukatira na tanahan sa 3.4 million pesos. Sa investigasyon sa Naga City Police Station, nga samtang milusod og hot pursuit operation ang mga personnel sa mga police station sa suspitsado sa netamong pagpamusil sa Osaka Jordania National niyatong Martes, October 6, 2026, nga si Elias Malik, nga residente sa barangay Tuyan sa Sulod sa Naga, ilang nakita ang mga kinahon nga sigarilyo.
8: sigarilyo sa dihang ilang gisusi na suta nga mga illegal kini nga mga sigarilyo nga may hinungdan nga gipangitaan ng permit sa pagbaligya apan walay nakapakita nga may hinungdan nga gikupiskar ni sa mga pulis subay sa malampuson nga pagkasakmit sa kapulisan sa mga illegal nga sigarilyo. Gidayeg ni Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. ang iyang mga sakop sa Naga City Police Station. Iyang gihimugatan kung unsa ka mahinungdanon ang kamabinantayon atol sa lainlaing matang sa police operations tungod kay daghan ni nasumpo nga krimen. Ang kapulisan sa probinsya Sugbo gipasalig ni Mangilin nga padayon nga musuporta sa pagpatuman sa balaod batok sa illegal nga pagpaihot sa mga sigarilyo o guman pang gidili pasud sa lalawigan. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong Radyo Manarol Lusamante ni YHP. Tata Carmen!
12: Radyo mo nationwide! DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
14: Radyo mo nationwide!
15: This portion is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat. This news is brought to you by Cebu Pacific Air. Book your seat now this Super Seat Fest.
16: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas usamot pa, lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed Phenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 36 ka tuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresetang tambal nga nasuway na.

0: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa mission namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
1: Sports ngayon. Sports ngayon.
2: Atong paminaon, karon ang atong mga balita sa sports. Uban sa atong sports analyst ng International Boxing Judge. Kasama Edward Ligas, na nasa atong linya ron. Kasama Edward, Mike Buntag.
3: Mayong buntag kasama Ken, kining atong balita sa sports. Giatod ganyo sa DTX 500. Kasado na ang away ni Carl James Martino kontra ni David Picasso Romero. Karong Oktobre 31 o karong katapusang adlaw sa buwan ning karong tuiga si Martin makigsupply ay ugkomo no ni Picasso dito sa Kingdom Arenas.
2: Kasama Edward? Kasama Edward? Yes, kasama Edward, padayon lang.
3: Kahit nung duman nga ni Adtong Disyembre 26 sa miaging tuig, miaway kini si Picasso kontra ni Nauya Inoue dito sa Saudi Arabia di inapilde si Picasso pinagi sa Osaka unanimous decision. Apan nakapakita usab kinig maayong labok si Picasso 28 anyos nagupot kinig barahang 33 ang daog usa lamang ang pildi og 18 ini ang gipaundang samtang si Martin ang maoy number 1 sa World Boxing ang 28 wala pay pildi og 21 ang gipaundang kini maoy pinakadako ang away ni James Martin sa iyang boxing career kung mudaog siya niini posible mahimo na siyang mandatory challenger no ni Naoya Inoue alang sa WBO World Title Fight. Pero bisan pa man ana si Picasso kumpiyansa usab no nga iyang mapildi si Martin labi na kaya
2: sige, padayon lang kasama Edward.
3: Taha no sa iyang boxing career. Sa boxing gihapon, mipakita no si kanhi WBC featherweight champion Mark Magnifico Magsayo nga gioperahan ang iyang tuhod. Nagkanayon si Magsayo kung wala pa maangol ang iyang tuhod sa iyang away ni Andres Cortez. Sa second round, posible nga iyag yung mapildi si Cortez apan sa diyang na angol ang iyang tuhod dito na usab na ang iyang diskarte sa maong away tungod kay wa na kayo siya kaporma o di siya kalihok kaayo tungod sa iyang angol sa tuhod bisan pa man ni awat ana mipasalig si Magsayo nga sa sunod niyang away ang muda og kini niyang yo pag-usab sa timo kalibutan labas na adi na mupos ka niya siya kung mapindi kini. Kini nga itong balita sa sport, ngayon pa nyo sa DX sa diba? Ang kong mag DTX 500, DTX 500, adunay superior antioxidants, ako'y nagpapita sa mga sintula, apil na sa daot ng mga skin cells, huwag ipagrabe kini sa pollution, UV rays, pag inusap na alak na makahubog ko, kanilyo. Ang accumulation sa free radicals mo-result oxidative stress. Kini makitaan sa mga radicals hugpol sa pari. Magkawa mo ang mga drugsas, guban pa mga sinyalis, pantang magkakad. Ang DTX na doon ang kampiyon sa proteksyon. Nga doon na yung 3 minutes to work unit sa amay. Ipibok ng gamuntra free radicals.